ta ni ko ma ba o lo soja obirin ta ni ko ma ba iyawo shoshobo obirin ti a ni ko ma ba wa lota ko ma ba wa wamje obirin ti a gba we pe ki o ma ba wa gbalẹ ni obirin yi la ma se bi iyawo si oko omo odo a tun ma se oju regberegbe bi eni wi pe oun ni iyawo inu ile a di eni to je wi pe a tun ma fa okan okunrin yi okunrin yi papa ti o mo ihin rere okunrin yi ti o je okunrin ti o je olooto si aya re a tun ma wole pelu obirin ti o je wi pe omo odo ni ninu ile oni bi a ba fe pa eya ara wa to wa ninu aye bi a ba fe parun ohun kini tani lati koko se ni wi pe ki a so fun omo odo yi omobirin yi pe ko keru e wi pe ko ma lo sile awon obi e o se se ki yawo ma mo ki lo nsele ki yawo ma so wi pe ah ta lo ma ba mi shoshobo bi a ba le omobirin yi lo ta lo ma ba mi gbonje bi a ba le omobirin lo wa so fun wi pe ijo bi a ba fe de ijoba olorun bi a ba fe fi ijoba olorun sereje bi a ba fe ki obo le ki wa ni ojo idajo bi a ba fe ki nkan ki o ya wa lenu je ki obirin je ko omobirin ki o lo ki n ba le ni anfani lati mo olorun ti mo nsin nitori be lati pa awon eya ara wa ti n be ninu aye run ohun ta ni lati se niyi tabi o se se nibi ise ki obirin kan ki o je pe bi a ba ti ni akoko die nibi ise a wa joko sori table wa bi a ba fe jeun a so pe ah e ra oje fun mi ni o e sanu fun mi ni o e se bayi ni o wa so ah mo ti ni yawo ani ko se nkan kan bo ni yawo nko o le je yawo keji bo ti e je keta bo ti e je kerin ohun oko o le je keta o le je kerin bi o ba fe ka jo gbe ninu ile emi pelu iyawo emi pelu iyale o le gba ile fun mi nita iwo lo ma ja nkan yi ko lorun e lo ma sa fun esu nitori esu lo joko ti e esu lo wa ni pako e to fe ti o lo sorun apadi iwo lo ma sa wi pe o ti o iyawo kan ti to mi o nitori be mi o fe agbere tabi panshaga o si sese awon elomiran won lo ma wo fimu nigboro won ma lo sile cinema ile cinema ti won lo yi tabi ero amohunmaworan ti a n pe ni television ti won wo onu n je ki irokuro ki o ma wa sokan won nkan to ni lati se lati fi ja nkan wonyi kuro ni wipe ti o ba fe pa eya ara ti n be ile aye run ki o gboju kuro ninu awon nkan wonyi ki o ma je ki awon nkan wonyi ki o wa si igbesi aye re elomiran o sese ki o so wipe ibi ti ohun ti ni wahala ju ni wipe bi o ba wa ni inu oko ero tabi bi o ba n lo ni igboro bi o ba ri awon omobirin kan ti o je wipe bi won ti woso gbogbo ara won ni won fi sile awon nkan won yi si ma mu idanwo wa si okan ohun wipe kini eniyan le se nigba ti a so wipe ki a pa awon eya ara wa ti n be ile aye ki a pa won run kini a le se niru igba be oro olorun o je ki o ye wa ninu jobu ori kokanlelogbon ese ikini emi ti ba oju mi da majemu nje emi o ha se tejumo mundia eni ti o ba fe fi ijoba olorun sereje eni ti o ba fe lo ni akoko ipalarada awon eniyan mimo ni akoko ti a o gba awon ayan fe soke oni iru eni be ti ko fe ki agbere tabi iwakiwa ninu aye yi ti ko fe ki o joba ni igbesi aye ohun oni oni lati ba oju re da majemu eni olorun fi se wa ni olori ire we pe ani nkan ti a npe ni ipe npeju bi o ba ri nkan ti o ri we pe nkan wonyi o le mu nkan miran wa si okan re wa diju e wa je ki ipe npeju e ki o pajude ki o ma ba ri awon nkan ti o mo osina awon nkan ti yo mu ki okan re ki o fa si ife ku fe jobu lo so wi pe emi ti ba oju mi da majemu nje emi o ha se tejumo wundia je ki n bi o ni beere kan se nkan ti mo ka fun o yi se o wa fun awon ti o ti igbeyawo awon ti o ti loko rara se o mo we pe jobu o je eni to ti niyawo o je eni ti o ti bimo o si mo nkan ti o sele si awon omo re sugbon iyawo si wa laaye o ni sugbon sibesibe idanwo ma n de bi oun ba ri awon wundia bi oun ba tejumo won wipe bi oun ba tejumo won o se se ki awon nkan miran ti olorun ko fe ki o tun jeyo ni igbesi aye oun eni o fi so wipe oun da majemu pelu oju oun
wi pe ki ohun ki o ma se tejumo wundia awon wundia ti ani ni akoko ni igba ti wo yi awon obirin ti ani ni akoko ti wo yi ti won ki wo sokanle awon ti o je wi pe bi won ba joko aso won afo soke bi a ba sora bi a ba lo wo bi ti o ye ki awo a o ma ri ihoho won oni nitori be iwo ti o fe fi ijoba orun sere je iwo ni oni lati da majemu pelu oju re wi pe bi awon wonyi ti won ko ma sowo awon wonyi ti won ko lolorun awon wonyi ti won ko mo bi a se toju ara eni bi won ba joko nitosi re bi won ba duro nitosi re tabi won wa nibi kibi ti won si fe je okun fa tabi won fe je idewo idanwo fun o iwo ni oni lati ba oju re ati okan re da majemu wi pe oni lo sinu ese e ki a pada si kolose ori keta ese karun nitori na e ma pa awon iyara yin tin bele aye e ma pa won run igba miran o sese ki o je awon iwe ti ati ya awon obirin to wa ni ho ti a ya won si awon miran won ma tan ara won je won a gbe iru iwe be won a gbe lowo won a ma wo awon aworan ti o fa okan eni sinu ese bi elomiran ba nbo ti o je arakunrin bi elomiran ba nbo ti o je arabirin won a sare pa iwe na de ta lo ntan je afoju to diju to ni ohun oriran nigba ti ohun diju gba to laju le ta lori awa ti a tan ara wa je ti a nwo awon obirin ihoho awa ti a tan ara wa je ti a tun lo ngbe awon aworan aworan ti o dara aworan boya ri ninu iwe kan ti won ta boya ri ninu awon iwe iroyin ti a tun won lo nwo nkan wonyi ti okan wa ti o kuro lodo olorun bi a ba fe fi ijoba olorun sere je on so fun awe pe ke mu awon kan wonyi kuro ni igbesi aye wa ati iwa iri iwa iri iwa obun oro ti ko dara a ma nri eyin obirin e tete sile ni ibi ti e ti lo ndirun bi o ba je pe ibi idirun awon ti o wa ninu aye ni ti o so fun arabirin wo pe arabirin ran mi lowo lati wa ba mi dirun ti o je pe o lo sibi ti won tin dirun ninu aye wa ri we pe oro ko bakun gbe oro ti ko dara iwa oro eri oro nipa nkan asiri laarin okunrin ati obirin won ma ma so nibe awon adirun awon ti o ndiri wonyi won si ma sefe won ma se won ma drenin won ma dapara we pe e bayi bayi bayi bayi iwo ti o so pe o je omo olorun bi o ba njoko si iru ibi be o mo we pe o le je ki nkan miran ki o wonu okan re tabi iwo ti o je okunrin ti o lo gerun ibi ti o tin gerun ni awon ti won gerun won ma sosokuso won ma dapara won ma so nkan miran ti ko dara tabi o sese ni di ayo ni di emu ni di oti ni di ludo ni won ma tin so awon nkan won yi ti ko dara fun eti onigbagbo lati gbo e ni a fi n so fun awe pe ki a pa nkan won yi run ki a mu won kuro ni igbesi aye wa ki a ma ti le debe o ni ife kufe ife kufe gba ti o ba ri alata loja iwo onile lona iwo ti o ti je eni to gbe yawo sile ti o tun lo fo okan leke ton pe e ba o lo se ri nbe ba o le o mo pe ife kufe niyan iwo ti o je wi pe eni ti o n gbe ninu ile pelu e ti o je obirin ni to to lo so pe ni to o je ara ile mi ara ile e to tun lo n ye pata e wo nigba ti iyawo e sun o ri wi pe nkan mi ti n wa sinu okan e iyen na n pe ni ife kufe ati ife buburu eyi to ma je ki eniyan ki o jade o ago mokanla lu okunrin tun jade le nbo lo nlo iyawo wa nle omo wa nle o tun jade laago mokanla ki se wipe o ni ise oru to fe lo se nbo lo nlo e nbo fe lo ki enikan ta lo fe lo ki o ye ki a sora bi a ba fe wo ijoba olorun o ni ati oju kokoro ti se iborisa oju kokoro nigba ti okan wa ba nfa si ohun ti ko ye ki o fa si eyi ni a n pe ni oju kokoro bi nkan wonyi ba ri bee a n kilo fun awe pe ki a sora o idajo olorun ko jina si awon eniyan bee wese ikefa nitori ohun ti ibinu olorun fi n bo wa sori awon omo alaigboran awon omo alaigboran ninu eyi ti eyin pelu ti n rin nigba kan ri nígbà tí ẹ̀yin wà nínú nǹkan wọ̀nyí ó ń sọ fún wa ní apá kejì ìwàásù wa nínú ẹ̀kọ́ wa lónìí àwọn ìdí tí a ní láti pa wọ́n run
awon idi ti ani lati pa awon eya ara wa ti o nbele aye ti ani lati pa won run o ni nitori ibinu olorun o nbo wa sori awon mo alaigboran idi kan pataki ni wo pe idajo olorun ibinu olorun o nbo sori awon elese ki a wo romu ori kini romu ori kini ese ikejidinlogun nitori a fi ibinu olorun han lati orun wa si gbogbo aiwa bi olorun ati aisododo eniyan awon eni ti o fi aisododo te otito mole awon elomiran won ma nse be ni we pe won ko mo otito asiti fi eko ihinrere ko won igba miran ti won ba nse nkan ti o je we pe e ko dara ko bo si gege bi eko ro olorun won ma so pe awon o mo ni o si mo o emi olorun si nkilo fun o si ti ka ninu oro olorun o ni awon ti o fi aisododo te otito mole o ni iru awon be idajo olorun yo wa sori won ninu iwe ifihan ori kokanlelogun ese ikejo ifihan ori kokanlelogun ese kejo sugbon awon ojo awon ati alaigbagbo ati eni rira ati apaniyan ati agbere ati osho ati aborisha ati awon eke gbogbo ni yo ni ipa ati won ninu adagun tin fi ina ati sulfuru jo yi ni kokeji o nso fun a wi pe eya ayeraye eya ailopin o nbe fun awon eniyan ti won ku sinu ese eni o fi ye ki a ba olorun soro eni o fi ye ki a so fun olorun wi pe a fe bo kuro lowo ese a ko fe ki ese ki o ni ipa ki o ni ipin ninu igbese aye wa a fe ki eje jesu kristi ki o we wa mo a fe ki awon nkan won ki o kuro ni igbese aye wa o ti ri oro olorun loni o ti ri eko ihin rere o ti ri ohun ti olorun be lowo re ohun ti o ku fun ni pe ki o lo ba olorun soro ki o ni ki olorun ki o fun olagbara lati le pa awon eya ara tin be ninu aye run lati le pa agbere run lati le pa ewa iri run lati pa ife ko fe run lati pa ewa boburu mu lati pa oju kokoro lati pa run dide ki o so fun olorun dide ki o ba olorun soro bi a ba ti gba okan re la o ye ki o bere ore ofe ti o fi jolo oto se eko ihin rere bi a ba ti dari ese re jio o ye ki o bere ore ofe lowo olorun ti o fi ma gbe ni ododo ni iwa mimo ni iwa bi olorun le ojo aye re gbogbo yala ni ikoko yala ni gbangba yala ni bi ti awon eniyan wa yala ni bi ti awon eniyan ko si yala ni bi ti awon onigbagbo miran ti won ti le ri o yala ni bi ti awon elomiran ko ti le ri o so fun olorun wi pe o fe jolo oto o fe pa eko yi mo o fe pa awon eya ara tin bele aye o fe pa won run o fe je ti olorun dede ki o so fun olorun ma je ki enikeni ki o di olowo ma je ki enikeni ki o tun pe o si ipade kan leyin isin ma je ki o nko ki o gba adura lowo re dede ki o ba olorun soro ki o so fun olorun ki o gba adura titi o fi gba adura agbayori titi o fi ni ore ofe lati odo olorun titi o fi ni agbara lati odo olorun titi o fi ni okan lati pa gbogbo nkan wonyi run ni igbese aye re olorun yo fun lore ofe ki o ba le je oniwa mimo olooto titi di ojo ikeyin titi pe yo fi dun ti a fi pa awon eniyan mimo larada so fun olorun wi pe o fe bo lowo ese o fe ma gbe igbese aye ododo o si nfe lati gbe igbese aye ti o ba oro olorun mu so fun olorun wi pe ki o fun olore ofe o sese ki awon eniyan ki o ma ro wi pe o je eniyan olorun sugbon iwa re nko irin re nko awon nkan ti o nse nko so fun olorun wi pe o fe je ti olorun lati isinsin lo titi Jesu yo fi de

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: In reality, Matthew, Orike, Dogon, nigba na ni awon akowe ati awon farisi ti Jerusalem to Jesu wa wipe e se ti awon omo eyin re fi ru ofin atowodowo awon alagba nitori ti won ki we owo won nigba ti won ba njeun sugbon o dawn o si wi fun won pe e se ti eyin pelu nfi ofin atowodowo yin ru ofin Olorun nitori Olorun sofin wipe bowo fun baba ohun iya re ati eni ti o ba soro baba ati iya re ni buburu e je ki o ku iku re sugbon eyin wipe enikeni ti o ba wi fun baba tabi iya re pe ebun ni onko nti iwo iba fi jere lara mi ti ko si bowo fun baba tabi iya re o bo be ni eyin so ofin Olorun di asan nipa ofin atowodowo yin eyin agabagebe otito ni Isaiah so tele nipa ti yin wipe awon eniyan yi fi enu won sunmo mi won si fi ete won bola fun mi sugbon okan won jina si mi sugbon lasan ni won teriba fun mi won fi ofin eniyan ko ni eko o si pe ijo eniyan o si wi fun won pe e gbo ki o si ye yin ki se on ti o woni ni enu lo ni so eniyan di alaimo bi ko se eyi ti o ti enu jade wa eyi ni so eniyan di alaimo nigba na ni awon omo eyin re wa won si wi fun pe iwo mo pe awon farisi binu leyin igba ti won gbo oro yi o si down o wi fun won pe igigigi ti baba mi tin be ni orun ko ba gbin a o fa tu kuro e jowo won si afoju tin fona afoju ni won bi afoju ba si fona afoju awon mejeji ni yo subo sinu ihu nigba na ni peteru down o si wi fun won pe so idi owe yi fun wa Jesu si wi pe eyin pelu wa ni aimoye sibe eyin ko mo pe ohun ko nti ba bo si enu lo si inu asi ya jade sugbon nkan won ni ti o ti enu jade inu okan ni o ti wa won asi so eniyan di alaimo nitori lati inu okan ni iro buburu ti jade wa ipaniyan panshaga agbere ole eri eke ati oro buburu ohun yi ni so eniyan di alaimo sugbon ki a jeun le aiwewo ko so eniyan di alaimo Yesu si ti ibe kuro, o si lo si agbegbe Tire ohun Sidoni. Si wo, obirin kan ara Kenani ti ekun na wa, o si kigbe pe, wipe, Oluwa, iwo omo Dafidi, sanu fun mi, omobirin mi le mi esu nda loro gidigidi, sugbon ko si da lohun oro kan. Awon omo eyin re wa, won be wipe, ran lo kuro, nitori ti o n kigbe to wa leyin, sugbon o dan wipe, a ko ran mi, bi ko se si awon agutan ile Israeli ti o nu. Nigba na ni o wa, o si teriba fun wipe, Oluwa, ran mi lowo sugbon o dan wipe ko to ki a mu akara awon omo ki a fi fun aja o si wipe be ni Oluwa awon aja ma je ninu erun ti o ti ori tabili Oluwa awon bo sile nigba na ni Jesu dan o si wi fun pe obirin yi igbagbo nla ni tire ki o ri fun o gege bi iwo ti nfe a si mu omobirin re larada ni wakati kan na Jesu si ti ibe kuro o wa si eti okun Galilee o gun ori oke lo o si joko nibe opo eniyan si to wa ti awon ti amukun afoju odi ati aro ati opo awon miran won si so won kale leba ise Jesu o si mu won larada to be ti enu ya ijo eniyan na nigba ti won ri ti odi nfohun ti aro ndi ototo ti amukun rin ti afoju si riran won si yin Olorun Israeli logo Jesu si pe awon omo eyin re si odo o si wi pe anu ijo eniyan nse mi nitori ti o di ijo meta ni isisiyi ti won ti wa lodo mi won ko si ni ohun ti won o je emi ko si fe ran won lo le bi ki are ma ba mu won le ona awon omo eyin re si wi fun pe nibo ni awo ti ri akara to ni aginju ti yo fi yo opo eniyan yi Yesu wi fun won pe isu akara melo ni eyin ni won wi pe meje pelu eja kekeke die o si pase ki a mu ijo eniyan joko ni ile o si mu isu akara meje ati eja na o sure o bu o si fi fun awon omo eyin re awon omo eyin re si fi fun ijo eniyan gbogbo won si je won si yo won si ko ajeku ti o kujo agbon meje kun awon ti o je ntu egba aje okunrin le eka awon obirin ati awon omode o si ran ijo eniyan lo o si bo sinu oko o lo si ekun Magdala
2: eje ki a gbadura baba wa ti nbe le orun adupe wo pe atun pejo lati ka lati ko lati gbo oro yin anbe yin wi pe emi ti se awari ijinle ohun ti oro yin je emi ti je ki oro yin ki o ye ni ki e fi fun wa loro yin loruko Jesu wi pe ohun ti a o ma ka ohun ti

kikan ti a kan Christi mogi agbelebo je otito pataki ti o je wipe o wa ninu eto Olorun fun igbala ati isodi mimo wa awon paapa ni lati kan ara mo agbelebo lati fi ara jo tabi lati fi ara mo iku re eyi ni apinje ko ye wa wipe o se pataki ki a fara robo o se pataki ki a jowo gbogbo sile fun Olorun nitori awon ese oro Olorun won ti a tin ka ti o nso nipa ifara eni robo ni o nso nipa iyara eni soto o nso nipa iyara eni simimo ti ani lati se ni imura sile fun isodi mimo wa o si ri ede ti bibeli nlo bibeli lo ede popo ye kin ton ka galatia fun galatia ori karun Galatia ori karun ese ikerin le logun awon ti se ti Christi Jesu ti kan ara mo agbelebo ti ohun ti ife ati ife kufe re ife inu eni ati kan ma agbelebo ife kufe to wa ninu aye ati kan ma agbelebo ninu ori kefa ese ikerin la oni sugbon ki a ma se ri pe emi sogo bi ko se ninu agbelebo Jesu Kristi Oluwa wa nipase eni ti ati kan aye mo agbelebo fun mi awon to ndan yoyo ninu aye ko tun je ohun to nfa okan re mo nitori wi pe ati kan aye mo agbelebo fun oni ati emi ni a kan mo agbelebo fun aye ori awon ede ti bibeli lo lati je ki o ye wa wi pe ani ohun kan lati se oni a kan ara mo agbelebo oni akan ogbologbo okunrin ni akan ma agbelebo oni ife ti inu emi ni to wa ninu wa akan ma agbelebo oni ife kufe papa akan ma agbelebo o tun wa so fun awe pe aye ati awon ti o wa ninu re akan won mo agbelebo o ye ki o ye wa daju pe ohun ti akan mo agbelebo ko tun nipa lori wa mo ki a to le ni iriri isodi mimo agbodo ni ipo ngbe ati ilakaka fun agbodo fi ohun gbogbo sori pepe ki aya ara wa ati ohun gbogbo ti a ni tabi ti a je soto fun Oluwa ki a kan aye ati ara mo agbelebo bakan na ni agbodo kan eran ara ati gbogbo ife tinu mi ni o se ki a kan won mo agbelebo be pelu ni agbodo kan aye ati ohun gbogbo ti o wa ninu aye ohun gbogbo ti o nfa okan wa sinu aye ohun gbogbo ti tan ni je ninu aye ani lati kan won mo agbelebo a o si ya ati ara ati okan ati emi ati ohun ti a ni ati ohun ti a je ati ohun ti a fe je a o ya won soto lati fi ji fun Oluwa fun ogo re nikan ni imura sile fun isodi mimo bi a ba ti se eyi a o gbadura bi a ba gbadura a o gbagbo oni ohunkohun ti a ba si bere ti a ba n bere ki a gbagbo wipe a ti ri won gba yoo si je tiwa mo gbadura wipe iriri ko se ma niyi to n fun wa ni iwe irinna lo si orun rere wipe yoo je teni kookan wa loro yi loruko Jesu o wa n so fun wa wipe leyin ti a ba ti ni isodi mimo ani lati ma gbe agbelebo wa ki a ma to leyin ki a le pa iriri isodi mimo yi ki a le pa mo ele o mu wa lo si koko keta ninu eko wa Christiani ni lati gbe agbelebo re ki o ma to Jesu leyin leyin igba ti o ba ti ni isodi mimo ninu Matthew ori kerindinlogun ni ese ikerinlelogun nigba naa ni Jesu wi fun awon omo ehin re pe bi enikan ba nfe lati tan mi leyin ki o se ara re ki o gbe agbelebo re ki o si ma tan mi leyin opo ninu wa ni a ko ni imo ihirere o ye ki o ye wa wipe bi a ba n so nipa titele Jesu leyin gere lẹsẹkẹsẹ bi a ba ti ni igbala a bẹrẹ si ni tẹle Jesu bi a ba di osise a tun tẹle Jesu bi a ba di oniwaasu a se n tẹle Jesu bo tile seese ki a di aposteli a tun tẹle Jesu ti ti a o fi ri Jesu loju koju li orun.

0: kan fúnra ara rẹ̀ bí kì í bá ṣe wípé ọlọ́run fún ní ìyípadà àyà wípé ìbáṣe ẹlẹ́sìn ẹlẹ́sìn níbikíbi o lè ní ìyípadà fún ara rẹ̀ bí kì í bá ṣe wípé ọlọ́run fún ara rẹ̀ ó fún ní ìyípadà àyà ó ní dá àyà titun sínú mi ọlọ́run kí o sì tún ọkàn dídúró ṣeṣeṣe sínú mi ó yẹ kí a lọ bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ ó yẹ kí a lọ gbàdúrà ó yẹ kí a wọ ojú ọlọ́run lónìí kí a má ṣe jẹ́ kí ohunkóhun kí ó dí wa lọ́wọ́ ẹlòmíràn bí a bá ti parí ìsìn a máa kánjú lọlé mo fẹ́ lọ wáńjẹ a máa kánjú lọlé mo fẹ́ lọ ṣe tọ̀hún gbàdúrà sọ fún ọlọ́run wípé ìyípadà ọkàn yìí òun fẹ́ ní tòótọ́ dìde dúró tàbí kí o kúnlẹ̀ kí o sọ fún ọlọ́run kí o sọ fún ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀dùn ọkàn pẹ̀lú omijé pẹ̀lú ọkàn tí a fàya ó ní kì í ṣe aṣọ yín ni kí ẹ fàya ṣùgbọ́n kí ẹ fa ọkàn yín ya kí ẹ wọ ojú olúwa ẹ gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ti fara pamọ́ ní ìkọ̀kọ̀ ọkàn rẹ kí o sọ fún ọlọ́run wípé òun fẹ́ di àtúnbí òun fẹ́ ní ìyípadà àtúnbí tí ò fún ni ní ìyípadà kì í ṣe àtúnbí tí ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú olúwa àtúnbí tí a rí wípé ọ̀rọ̀ búburú ó sì jẹ́ láti inú ọkàn wá ìrúbú láti inú ọkàn wá ìṣe búbu láti inú ọkàn wá ìrìn búbu láti inú ọkàn wá ìjà asọ àrankan odì láti inú ọkàn wá èyí kì í ṣe ìyípadà tòótọ́ ó yẹ kí a sọ fún ọlọ́run wípé a ń fẹ́ ìyípadà gbogbo wa ni a láti gbàdúrà gbogbo àní aláti gbàdúrà àti ọmọdé àti àgbà àti ẹni tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sínú ìjọ àti àwa tí a ti ń wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ má ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó di ọ lọ́wọ́ gbogbo wa ni aláti gbàdúrà ni aláti bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ wípé ìyípadà yìí à ń fẹ́ nínú ọkàn wa ìyípadà ọkàn ìyípadà àyà èyí ni à ń pè ní ìgbàlà tòótọ́ kí ọlọ́run kí ó sọ wá di ọmọ kí ó yí ìṣe wa padà kí ó yí ohun gbogbo tí a ń ṣe padà sọ fún ọlọ́run wípé òun fẹ́ ìyípadà òun fẹ́ àyà tuntun òun fẹ́ ọkàn tuntun bí o bá gbàdúrà ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀mí rẹ̀ yóò bá ọ jẹ́rìí nínú ọkàn rẹ wípé o ti di ọmọ ọlọ́run kúnlẹ̀ láti gbàdúrà tàbí kí o di dúró láti gbàdúrà sọ fún ọlọ́run kí o sì gbàdúrà títí a ó fi jẹ́rìí nínú ọkàn rẹ wípé ìyípadà yìí tòótọ́ òpó ti dé.
1: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
2: Ìrere ti Matthew, orí ìkẹtàdínlógún, ẹ̀yìn ìjọ mẹ́fà, Jésù mú Pétérù àti Jákọ́bù àti Jòhánù arákùnrin rẹ̀, ó sì mú wọn wá sórí òkè gíga lé apá kan, ara rẹ̀ sì yí padà níwájú wọn, ojú rẹ̀ sì ràn bí oòrùn, aṣọ rẹ̀ sì fún, ó dàbí ìmọ́lẹ̀, sì wò ó, Mósè àti Èlíjà yọ sí wọn, wọ́n ń bá a sọ̀rọ̀. Pétérù sì dáhùn, ó sì wí fún Jésù pé, Olúwa, ó dára fún wa láti máa gbé ìhín, bí ìwọ bá fẹ́, àwa pa àgọ́ mẹ́ta sí ìhín, ọ̀kan fún ọ àti ọ̀kan fún Mósè àti ọ̀kan fún Èlíjà. Bí ó ti ń wí lọ́wọ́, wò ó, àwọsánmọ̀ dídán ṣíji bò wọ́n, sì wò ó, ohun kan láti inú àwọsánmọ̀ wá tí ó ń wí pé, èyí yìí ni àyànfẹ́ ọmọ mi, ẹni tí inú mi dùn sí gidigidi, ẹ máa gbọ́ tirẹ̀. Nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ gbọ́, wọ́n da ojú wọn bolẹ̀, ẹ̀rù sì bà wọ́n gidigidi. Jésù sì wá, ó fi ọwọ́ bà wọ́n, ó sì wí pé, ẹ dìde, ẹ má bẹ̀rù. Nígbà tí wọ́n sì gbé ojú wọn sókè, wọn kò rí ẹnìkan bí kò ṣe Jésù nìkan. Bí wọ́n sì ti ń ti orí òkè sọ̀kalẹ̀, Jésù kìlọ̀ fún wọn pé ẹ má ṣe sọ̀rọ̀ ìran náà fún ẹnìkan títí ọmọ ènìyàn yóò fi tún jíǹde kúrò nínú òkú. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sì bí ilé rẹ̀ wípé, èṣe tí àwọn akọ̀wé a fi wípé Èlíjà ni yóò tètè kọ́ dé. Jésù sì dáhùn, ó wí fún wọn pé, lóòótọ́ ni, Èlíjà yóò tètè kọ́ dé, yóò sì mú nǹkan gbogbo padà sí ipò. Ṣùgbọ́n mo wí fún yín, Èlíjà ti déná, wọn kò sì mọ̀ ọ́. Ṣùgbọ́n wọ́n ti ṣe ohunkóhun tí ó wù wọ́n sí i, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà pẹ̀lú ni ọmọ ènìyàn yóò jìyà púpọ̀ lọ́dọ̀ wọn. Nígbà náà ni ó yí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé Jòhánù Bàtísí ni ẹni tí ó ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ fún wọn. Nígbà tí wọ́n sì dé ọ̀dọ̀ ìjọ ènìyàn, ọkùnrin kan sì tọ̀ wá, ó kúnlẹ̀ fún un, ó sì wí pé, Olúwa, ṣàánú ọmọ mi, nítorí ó ní wárápá, ó sì ń joró gidigidi, nígbà púpọ̀ ni máa ṣubú sínú iná, àti nígbà púpọ̀ sínú omi. Mo sì mú un tó àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wá, wọn kò sì lè mú un láradá. Jésù sì dáhùn, ó wí pé, ìran aláìgbàgbọ́ àti alékèrékè yìí, èmi ó ti bá yín gbé pẹ́ tó, èmi ó sì ti mú sùúrù fún yín pẹ́ tó, gbé ọmọ náà tọ̀ mí wá níhìn-ín. Jésù sì bá a wí, ẹ̀mí èṣù náà sì jáde kúrò lára rẹ̀, a sì mú ọmọ náà láradá ní wákàtí kan náà. Nígbà náà ni àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù tọ̀ wá lẹ́yìn, wọ́n bí i pé, èéṣe tí àwa kò fi lè lé e jáde. Jésù sì wí fún wọn pé, nítorí àìgbàgbọ́ yín ni, lóòótọ́ ni mo ṣáà wí fún yín, bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustard eyin o wi fun oke yi pe shini yin lo si ohun yo si se ko si si nkan ti e ki yo le se sugbon iru eyi ki jade lo bi ko se nipa adura ati awe nigba ti won be ni galilee jesu wi fun won pe a o fi omo eniyan le awon eniyan lowo won se fa ni ijo keta yo si jinde inu won si baje gidigidi nigba ti won de capernaum awon tin gba owo ode to peteru wa wi pe oluko yin ki so owo ode o wi pe be ni nigba ti o si wo ile jesu si waju re o bi pe simoni iwo ti ro si lowo ta ni awon oba aye mai gba owo ode lowo awon omo won tabi lowo awon alejo peteru wi fun pe lowo awon alejo jesu wi fun pe nje awon omo bo sugbon ke ma ba bi won ninu iwo lo si okun ki o si so iwo si omi ki o si mu eja ti o ba ko fa soke nigbati iwo ba si ya le enu iwo si ri shekeli kan nibe o ni ki o mu ki o si fi fun won fun temi ati tire inrere ti matthew ori ikejidinlogun lakoko na ni awon omo eyin jesu to wa won bi pe ta ni eni ti o poju ni ijobo orun jesu si ki omo kekere kan sodo re o mu duro laarin won o si wi pe looto ni mo wi fun yin bi ko se pe eyin ba pada kesi dabi awon omo kekere eyin ki yo le wole ijobo orun nitori na enikeni ti o ba re ara re sile bi omo kekere yi o na ni yo poju ni ijobo orun eni ti o ba si gba iru omo kekere yi kan ni oruko mi o gba mi sugbon enikeni ti o ba mu okan ninu awon kekere won yi ti o gba mi gbokose o ya fun ki a so olo nla mo ile orun ki a si re si ibu omi okun egbe ni fun aye nitori ohun ikose ohun ikose ko le se ki o ma de sugbon egbe ni fun oluwa re na nipase eni ti ohun ikose na ti wa bi owo re tabi ese re ba si mu okose ke kuro ki o si sonu o san fun o ki o se akewo tabi akese lo sinu iye ju ki o ni owo meji tabi ese meji ki a gbe oju sinu ina ini pekun bi oju re ba si mu okose yo jade ki o si sonu o san fun o ki o lo sinu iye li oloju kan ju ki o ni oju meji ki a gbe oso sinu ina orun apadi ki yesara ki eyin ma gan okan ninu awon kekeke wonyi nitori mo wi fun yin pe nigba gbogbo ni orun ni awon angeli won wo oju baba mi ti nbe ni orun nitori omo eniyan wa lati gba awon ti o nula eyin ti ro si bi okunrin kan ba ni 100 aguntan bi okan nu ninu won ki yo fi 19 iyoku sile ki yo lo sori oke lo iwa yi ti o nu bi je bi o ba si ri looto ni mo wi fun yin o yo nitori aguntan na yi ju 19 iyoku lo ti ko nu gege be ni ki se ife baba yin ti nbe ni orun ki okan ninu awon kekeke won yi ki o segbe pelu pelu bi arakunrin re ba se o lo so ese re fun ti iwo ti re meji bi o ba gbo ti re iwo mu arakunrin re bo sipo sugbon bi ko ba gbo ti re nigba na ni ki iwo ki o mu enikan tabi meji pelu ara re ki gbogbo oro ni enu eleri meji tabi meta ba le fi idi mule bi o ba si ko lati gbo won wi fun ijo eniyan olorun bi o ba si ko lati gbo ti ijo eniyan olorun ye ki o dabi ike ferisio ati agbowo ode looto ni mo wi fun yin ohunkohun ti eyin ba de ni aye a o de ni orun ohunkohun ti eyin ba si tu ni aye a o tu ni orun mo wi fun yin ewe pe bi eni meji ninu yin ba fi ohun sokan ni aye yi ni ti ohunkohun ti won o bere a o se fun won lati odo baba mi ti nbe li orun wa nitori nibi ti eni meji tabi meta ba ko ara won jo li oruko mi nibe ni emi o wa ni aarin won nigba naa ni peteru to wa o wi pe oluwa nigba melo ni arakunrin mi yo se mi ti emi o si fi ji titi di igba meje jesu wi fun pe emi ko wi fun o pe titi di igba meje bi ko se titi di igba 77 nitori na ni ijobo orun fi dabi oba kan ti nfe gba isiro lowo awon omo odo re nigba ti o bere si gba isiro amu okan to wa ti o je ni 1000 talenti je bi ko ti ni ohun ti yo fi san oluwa re pase pe ki a ta ati obirin re ati awon omo re ati ohun gbogbo ti o ni ki a si san gbese na nitori na li omo odo na wule o si teriba fun o n wi pe oluwa mu suuru fun mi emi o si san gbogbo re fun o oluwa omo odo na si saanu fun o tu sile o fi gbese na ji sugbon nigbati omo odo na jade lo o si ri okan ninu awon omo odo egbe re ti o je ni 100 owo ide o gbe owo le o fun ole orun o wi pe san gbese ti iwo je mi omo odo egbe re kun lele ba ise re o si n be wi pe mu suuru fun mi emi o si san gbogbo re fun o oun ko si fe o lo o gbe so sinu tubu titi yo fi san gbese na nigbati awon iranse egbe re ri eyi ti a se anu se won gidigidi won lo won si so gbogbo ohun ti a se fun oluwa won nigbati oluwa re pe tan o wi fun pe ha iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese ni jio nitori ti iwo be mi iwo ki si sanu iranse egbe re gege bi mo ti sanu fun o oluwa re si binu o fi fun awon onitubu
3: titi o fi san gbogbo gbese yi ti o je
2: be na gege ni baba mi tin be le orun yo se fun yin bi olukuluku ko ba fi tokan tokan re dari ese arakunrin re ji
1: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
4: Eje ki agbadura.
5: Atun wa le kan si loni baba. Lati wa ba o pade. Lati wa gbo oro re. A si nbe o wi pe gbogbo awa ti a wa loni. A o sala. Kuro ninu iji igbesan ti o nbo si aye. Ao si le simi ni odo Jesu Christi. Nje ambe o wepe we wa sibi wa loni ati ni igba gbogbo pe ki o ma ja si asan. Gbogbo nti o ba ye lati mu si eto ni igbesi aye wa fi won han wa ki o si je ki eje Jesu Christi ki o we won nu patapata sanu fun wa. Je ki oro re ki ori ibi ibujoko ni okan wa le oni adupe epo ti gbo ti wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa o se se ki o ti gbo tele ohun ti mo fe ka fun o lati inu iwe Genesis ori ikokandinogun lati ese ikejila de ese iketadinogun ohun ti mo si fe ki o se ayewo ki o si se ohun kan pato nipa re ni we pe sa asala fun emi re idajo nbo nitori we pe olorun lati orun fun ara re ni o ti pinu wi pe bi eni buburu ba nse buburu ni ojo kan odun kan tabi odun pupo ti o ro wi pe ko si idajo oro olorun je ki o di mo fun a wi pe idajo nbo idajo yi yo si wa sori gbogbo agbaye patapata esin kesin ti o wu ki enikeni ki o wa onkon ti o wu ki enikeni ki o ma se ati ibi ipamo ti o wu ki enikeni ki o wa olorun je ki o di mo fun a wi pe ojo kan nbo nigba ti ki o si ibi sasi o si n kilo fun a wi pe bi a ba fe la bi a ba fe ni iye oni ni ani anfani lati le sa asala fun emi wa ni Genesis ori kokandinlogun ti mo pe fun omo nbere lati ese ikejila awon okunrin na si wi fun Lot pe iwo ni enikan ni hin pelu ana re okunrin ati awon omo re okunrin ati awon omo re obirin ati ohun kohun ti iwo nini ilu mu won jade kuro ni hin yi nitori awa orun ibi yi nitori ti igbe won di pupo ni waju oluwa oluwa si ran wa lati run Lot si jade o si so fun awon ana re okunrin ti won gbe awon omo birin re ni iyawo o wi pe edide e jade kuro ni hin yi nitori ti Oluwa yo run ilu yi sugbon o dabi eletan loju awon ana re nigbati oye sin la nigba na li awon angeli na le Lot ni re wi pe dide mu aya re ati awon omo birin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma barun ninu iya ese ilu yi nigba ti o si nlora awon okunrin na nawo mu ile owo ati owo aya re ati owo omo birin re mejeji Oluwa sa shanu fun. Won si mu jade, won si fi si sen, o di ilu na, o si she. Nigba ti won mu won jade sen o di ta, li o wipe sa asala. Fon emi re, ma se wo eyin re, be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele. Sa asala, lo si ori oke, ki iwo ki o ma ba se gbe. Eyi ni ohun ti o sele si awon ilu ti a npe ni Sodomu ati Gomora. Awon ilu mejeji ti a daruko wonyi won je elese popo popo ni waju Oluwa. Ni ori iketala ti Genesis ese ikejila ti ese iketala ni anje ki o to wale ti ohun ti o sele ti Loti ibatan Abrahamu ti o de ilu ti a npe ni Sodomu. O si sese ki ohun kan ki o ti sele ni igbesi aye re eyi ti o ya oya Abrahamu ore Olorun. Eyi ti o ya oya awon eniyan mimo ati awon onihirere. O sese ki o je ibi ti a tin wa owo kakiri. O si sese ko je pe ibi ti a tin wa ibi isadi ati agbara okunkun ni ati ya waya ore Olorun ati awon eniyan Olorun. O sese ki o je wipe ija ni o ya waya awon oniwaasu irere ti a fi ro wipe bi won o ba gbo ti wa ti awa na o si le gbo ti won bi ikun sinu die ba wa ti a o si fe ni emi idariji a le ya pa ki a si jade lo ki a to awon elese ki a to won lo. A o le so ohun ti o ya oya awon eniyan mimo awon ore Olorun awon eni igbala sugbon ohun ti o ya Loti ya ore Olorun ni wepe ibi ile ti won wa ko gba won mo. Loti si nfe ibi ti ohun yo ti je oga ara re ti o si eni ti yo le bawi ti o si le ni ohun ini pupo ti o si eni ti o ka lowo ko wepe eyi kini o de ti o fi se yi ni. Eyi ni Loti fi sa kuro ni odo Abrahamu. A n so fun ani ori iketala ese ikejila. Abrahamu si joko ni ile Kenani ibi ti o ye omo Olorun lati joko. Ile Kenani nibi ti Olorun funra ara re ti o n seso lori re nibi ti Olorun ti pese sile ti o si ti se ileri pupo nipa re. Abrahamu joko si ile Kenani. Loti si joko ni ilu agbegbe ni. O si pago re titi de Sodomu. Awon so fun ni ese ketala sugbon awon okunrin Sodomu se eniyan buburu ati elese gidi gidi ni waju Oluwa. Ki o to na eka si Loti wepe Loti se ohun ti o dara. O ye ki iwo paapa nitori awon Yoruba ma n so fun a pe bi a ba na eka kan se elomiran merin to ku o wa ni odo wa o nawo si wa. Ki a to ma bu Loti wepe Loti se ohun ti o dara. O ye ki iwo paapa ki o wo agbegbe re ati ibujoko re. Awon wo ni ore korikosun fun o? Awon wo ni alabasisepo pelu re? Awon wo ni oludamoran fun o? Awon wo ni owo otun ati owo osi ati awon ti o gbekele? Se won ki se awon omuti awon onija awon ole awon onifayawo tabi awon egbe okunkun? Nitori be bi o ba buru fun Loti eyi nje ki o di mimo fun o sin kilo fun o wipe egbe eye oni eye nto bi ona re bi o ba dara loju awon ole won ti le o bi ona awon ole papa bi o ba dara loju re iwo na wa ti kuro ni agbegbe won sugbon bi owo ba wowo pelu ole o daju wi pe agutan re to n ba jarin bo ti jegbe loju wa o n jegbe ni koko o le dabi eni wi pe bo ba ti gbe bibeli to ti n bo ni eko bibeli o dabi alara mimo o dabi ara ile abrahamu o dabi awon ti o ti mo ona olorun je ki n so fun o awon ti o se be saaju awon ni olorun so fun ani iwe woli Isaiah ti o n so ni ori ikeji din ni ogota arun ejo ori ikeji din ni ogota kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi ipe ki o si fi ire koja awon eniyan mi han won ati le Jakobu ese won sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede ti o se ododo ti ko si fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni lowo mi won a si ma se inu didun ati sumo olorun awon wonyi ni won ma lo si ile isin awon na bi awa tin ka bibeli ni won ka bibeli bi a tin so wi pe agba olorun gbo ni awon na nja lanka to ti won sin fowo soya wi pe awon paapa gba olorun gbo bi ona isin bi o tin pe ni awon na ndide o nso ni ese ikeji wi pe won wa mi lojojumo ibi kibi ti a ba tin ka bibeli ti a tin daruko olorun ti a tin ko orin si olorun a o fe won ku nibe won ni inu didun si ona mi ko si ibi ti apejopo wa lati ka bibeli tabi lati josin ti a o ni ri won be o ni won dabi orile ede ko so wi pe won je orile ede ti o nse ododo o ni won dabi orile ede ti o nse ododo won se afarawe iwa bi olorun won mo bi ati gbadura won mo bi ati kasamu won mo bi ati ka baba wa tin beli orun bi won ba dide lati ka baba tin beli orun a dabi aye to aye ko ton gbadura won le so jade sugbon ko ni itumo ni okan ati le enu won o nso wi pe won dabi orile ede tin se ododo awon iran lot niyan o ti ko si fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni le owo mi won ma se nu didun ati sumo olorun won ti le fi han papa nipa ise isin nipa adura ati awe wo ese iketa nituri kini awa se ngba awe ti iwo ko si ri nitori kile awa se nje okan wa ni iya ti iwo ko si mo oluwa n da won lohun wi pe kiyesi le ojo awe yin eyin se afe se won na mo pe afe kuro lowo e o se se ki o je ti golu oso ti aye o se se ki o je ti atike o se se ki o je ti imutipara o si se se ki o je ti yiye eyin oku pada afeni esoso aye tabi ise ti aye tabi iwa ti aye eyi ti awon eniyan se ti won mo pe o mu idajo bo lori won esin fi agbara mu ni se gbogbo ise eyin kiyesi eyin gba awe fun ija eyin gba awe fun ija je o ti ri ibi ti awon elesin ti won gba awe ti won so pe ah ti n ba gba awe ojo meta lori mama olu aha o n pa agbadun ara e a ma yo si ni oju ala ni oju iran ma le to je pe ese oni tole afiki mati wo awe ijakadi segun lori mama olu awon tan so niyan ti won gba awe ni fun ija ati fun agan ati lilu nipa ikuku iwa buburu e ma se gba awe bi ojo yi ke le gbo ohun yi le oke awe iru eyi ni mo yan bi awe ogoji ojo sugbon sibe sibe ireje eka ipaniyan tabi siseyun ko kuro lowo won tabi ki a ja ile onile ki a fi boti wa bi o ba ja ile onile to fi boti e ojo niye wole e ojo idajo olorun awon to tun gbon ju o lo ti ese won ati owo won gun ju ti e won tun ja ile ti e won tun ja bi boti won awon ti won tun gbon ju awon won ni lo won tun ja ile ti won se esu lokunkun wa leyin won won ma ja ile onile ti won ba ti fi boti e bo ti n boti e to ki o to to ojo keji ni won ja ti e na bi o ti n bu ese elomiran ni won bu ti e o wa n so fun a wi pe se iru awe bayi ni mo yan awe ti okun awe ka yira nle sugbon sibe sibe iyawo meji o kuro nile agbere ati panshaga ko kuro iwa ti ara ise ti ara o kuro sibe sibe awe nlo a le mu awe o le je meje o le je mokan le logun kasa ma gba lo baba si tin siwa adura laran siga lan fi kan ran kan ton so pe woli ah ewo le tun gbe jade ah oni ni osu to koja mo sise ise isegun sugbon sin o ye kin tun je un die oti die siga die agbere die nitori pe bi n ba gbadun ara mi ni ose yi o ma fi di ose to n bo mo tun wo se niyan se iru awon ti a mu ibere adura wa lo ba awon ti won ti di ti won ti di ara Sodomo ati Gomara awon ti idajo Olorun ti o ro dede lori won o ni awe iru eyi ni mo ayan bi ojo ti eniyan je okan re ni iya lati te ori re ba bi koriko odo ati lati te aso opo ati eru labe re iwo ha pe yi ni awe ati ojo itewogba fun Oluwa awon wonyi ni Olorun so wipe won je elesin sugbon won ki se olufokansin won ma n pe Oluwa le enu sugbon iwa buburu ko kuro ni ago won sugbon bi o ba n fe ri oju Oluwa bi o ba n fe je ti Olorun awon iru nkan wonyi yo kuro ni igbese aye re ni iwe woli Ezekieli ni atun tin je ki o ye wa iru awon eniyan ti won hu iru iwa wonyi ranti ohun ti an so we pe loti tele o ti mo ona Olorun yo dara bi elese se man ro we pe yo dara bi o ba tun de ojo keji bo ti ji a so pe well yo tun dara na sugbon o nburu fun ju be lo be na ni ori fun loti an so fun ni Ezekieli ori iketa le ni ogbon Ezekieli ori iketa le ni ogbon lati ese ogbon iwo omo eniyan sibe awon omo eniyan re soro si o leba ogiri awon fi oro kele banije awon asoro eni leyin ati leba ilekun ile ekini si so fun eni keji olukuluku fun arakunrin re we pe wa emi be o si gbo oro ti o ti odo Oluwa jade wa eyi so wi pe awon na ma nfe lati lo si eko bibeli won ti le ma n pe eni keji tabi aladugbo won won ma n so wi pe wa emi be o je ki a lo lati gbo oro ti o ti odo oluwa jade wa sugbon kini eri ti olorun je nipa won ni ese ikan le ni ogbon won si to wa bi eniyan ti wa won si joko ni waju re bi eniyan mi won si gbo oro re sugbon won ki se won o won ma ngbo awon wonyi ni an pe ni agbo magba bi o ba so fun wi pe ko ese sile won gbo sugbon won ni se o so wi pe sugbon won ki se won nitori enu won ni won fi n fi ife popo han sugbon okan won tele oju kokoro won eyi ni ohun to se Lot o n fe lati sin oluwa o n fe lati je ti olorun o si ma n gbero ninu okan re lati se dede sugbon enu ni won fi n fi ife popo han o se se ki o ma so fun Abraham nigba ti o fe kuro wi pe a n yara nipa ti ara a o yara nipa ti emi nitori pe emi n fe sugbon o se ailera fun ara o si se se ki o ma je ki o da Abraham loju wi pe bi mo ti n lo yi ma ro wi pe mo ti sonu o ma si ro wi pe mo ti di apeyida nitori pe gbogbo ilana olorun ti o ti ko mi patapata gbogbo re sise ni sugbon mo ri wi pe ibi kan na ibi ise kan na ibi esin kan na ko ni gba wa nitori be je ki n wa ibi ti emi paapa ti o fi se ibojoko sugbon bo lori nibi ti olorun o dari e si o lo si odo awon ara sodomu o wa n so fun wa wi pe ni ese ikeji le ni ogbon si kiyesi iwo je orin ti o dun pupo fun won ti enikan ti o ni ohun daradara ti o si le fun ohun elo orin daradara nitori won gbo oro re sugbon won ki se won awon wonyi bi won ba gbo oro olorun tan won ajade won ni nje bawo ni won na se ri oniwaasu yen olohun iyo enu edun pupo mo ti en fe bi won ba so wi pe ki eko bibeli ki o ma wa ni ojojumo mo se tan tori pe ogbeni ni o n soro bi won ba sin pe awon eniyan lati wa se eko bibeli ani wa wo enikan eni to n soro ko ri Jesu ko ri eni to n ko ese lo ko ri eni ti dari jini ko ri eni to n funi ni igbala olugbala ko ri eyi ni sugbon wa wo eni to n soro eni ti enu edun eyi ni awon eniyan ti o gboro Ezekiel sugbon ti won o fe se eyi ni won so ni olorun so wi pe mo mo okan won won dabi eni ti etin rin ti o kan fe ma gbo ti o fe ma gbo ti o fe ma gbo sugbon ti o je wi pe ko ni fi si ise nitori won gbo oro re sugbon won ko se won o si ye ki iwo paapa ki o ma ro ni okan re se iwo dabi Lot sugbon nigba ti olorun fe pa sodomu ati gomara run pelu ina ni o so wi pe ohun o le se ohun kankan lai so fun ore ohun ni Genesis ori ikeji din ni ogun ni olorun ti nje ki o ye Abraham lati ese iketa din ni ogun oluwa si wi pe emi o ha pa ohun ti emi o se mo fun Abraham nitori pe Abraham yo sa di orile ede nla ati alagbara ati gbogbo orile ede aye le o bokun fun nipase re nitori ti mo mo pe ohun o fi ase fun awon omo re ati fun awon ara ile re lehin re ki won ki o ma pa ona oluwa mo lati se ododo ati idajo ki oluwa ki o le mu ohun ti o ti so fun Abraham wa fun Olorun gba eri Abrahamu je wepe momo Abrahamu wepe ilana Olorun ilana otito ilana ododo ona igbala ti Olorun ti pese sile koni fi di awon omo re leti ati awon ara ile re se Olorun le gba eri re je bi ti Abrahamu iwo ti o wa se ko bibeli lai so fun iyawo re pe ki o tele o iwo ti o dagun lati o so pe ah awon omo mi ki gbo ki gba ni won bi mo ti e so fun won ni gba se Olorun le gba eri ti re je wipe ohun mo wipe ilana ododo ilana igbala ti Olorun fi lele ti o si fi han fun o pe o so fun awon omo re ati fun awon ara ile re nje awon ana re nje won mo ona igbala ti o mo nje Olorun le gba eri re je bi ti Abrahamu awon oga ibi ise re nko ati awon ti o wa labere ni ibi ise nje Olorun le gba eri re je wipe o mo gege bi Abrahamu be a ba so wipe Abrahamu je ore Olorun eyi ni o fi di ore Olorun nitori pe bi o ba mo ona igbala yo so fun awon ara ile re wo ese ogun Oluwa si wipe nitori ti igbe Sodomu o ngo mara po ati nitori ese won papo ju je kin bi o lere se ese idile ti re se ko papo ju se won ki ja lagbole ti e won ki binu won ki se ogun si ara won lati pa ara won se won ki ja lori obirin lori aya lori dukia lori owo tabi lori ile se awon ebi ti e se won o kin ja pelu awon ebi miran se Olorun o ma so lemo lemo wi pe nitori igbe ese awon ila awon ara ile re nitori pe o n papo ju wi pe o n fe be won wo pelu idajo ki lo se nipa e ilu re ileto re tabi abule ti o ti wa se ipaniyan se ko si lowo won irubo si emi oju orun ati emi esu ati si esu papa se ko wa ni ilu re se ija ati aso se ko wa ni ilu re se Olorun o ma so wipe nitori igbe ilu re o ndi pupo o si n papo ju yato si eyi ni ilu Eko ti o wa bi o ba je un gbe ni Moshin tabi Ajegunle tabi ni Bariga ibi kibi ti o wu ki o wa se Olorun o ma so wipe nitori igbe awon eniyan ni arowo to re ni ibi ti o n gbe igbe won papo ju nitori be idajo n bo bi idajo yi si ti n bo se Olorun da oyan si oto o si n so wipe o mo wipe o ki se ara won abi ara won ni o se awon ti o n jale le oru se iwo le o sona bi won ba ti n de ti won ko eru elerubo iwo ni o silekun tabi iwo ni o se enu ona ni ode ni ita ti o n so wipe e kaabo se iwo ni o n gbadura nigba ti awon ole ba jade wipe ki Olorun ki o so won ki o ma je ki won ki o pa won ki o le je ki owo ati eru ki o wole Olorun mo o si ma adresi ile re onje tabi aso tabi ile ti o ba fi iru owo bera iwo na mo n to n gbeyin re o n so fun anihin wepe Olorun je ki o di mo fun Abrahamu wepe idajo n bo lori Sodomu on Gomora emi o so kale lo nisinsin yi kin ri bi won ti le se gege bi okiki igbe re ti o de odo mi bi be ko emi o mo ese ikeji le ni ogun awon okunrin na si yi oju won pada kuro ni ibe won si lo si Sodomu sugbon Abrahamu duro sibe ni waju Oluwa ki lo n fe se o n fe gbadura nitori o ranti wepe Loti wa ni ilu Sodomu Abrahamu si sumo odo re o si wipe
6: iwo harun olododo pelu eniyan buburu boya adota olododo yo wa ni ilu na iwo harun iwo ki yo ha da ibe na si nitori adota olododo ti o wan ninu re o dari ti iwo fi se bi iru eyi lati run olododo pelu eniyan buburu ti awon olododo yo fi dabi awon eniyan buburu o dari onidajo gbogbo aye ranti o olorun ni onidajo ilu nigeria onidajo gbogbo aye ni oni onidajo orile ede yi o si ni onidajo ilu re tabi ileto re oni onidajo agbole re o si ni onidajo oludajo re bi o ba fi mimo se aimo ti o ba so wipe alufa okunkun ri mi ati awon iyawo mi ati awon omo mi ati awon eyan won okunkun mo ti mo nse bi o ba je be ranti wipe idajo nbo nitori oni idajo gbogbo aye ki o se asise bi ina gbogbo na ibinu olorun bi o ba tin bo gege elese ni yo se afi bi o ba ronupo ada onidajo gbogbo aye ki o ha se yi ti o to oluwa si we pe bi mo ba ri adota olododo ni ilu sodomu nje emi o da gbogbo ibe si nitori won abraham o tesi waju lati ma gba adura yi titi o fi de mewa ni ese ikeji le ni ogbon o si we pe jo ki inu ki o ma se bi oluwa e kan soso yi le mi o wi mo boya a o ri mewa nibe o nsi we pe emi ki o run nitori mewa oluwa si ba ti re lo loju kan na bi o ti ba abraham soro tan abraham si pada lo si ibojoko re es ori ikokan din ni ogun awon angeli meji si wa si sodomu ni asale loti si joko li enu bode sodomu ki se pe o nka bibeli o ki se pe o sasaro lori oro olorun ki se wi pe o nso fun awon elomiran lati gba olorun gbo ati lati dawo duro ese ati ibi ti won da won so wi pe o joko ni ibo joko ni enu bode bi loti si ti ri won o dide lati pade won o si doju bole ki a ke kuro ni awon angeli wonyi ni won je ki o di mo fun wi pe idajo de wi pe ki se ni ose to nbo tabi ni osu to nbo tabi ni odun ti o nbo idajo ti de nisisin yi ni won wa so fun ni ese ikeji lati ati ka wi pe awon okunrin na se wi fun lot pe iwo ni enikan ni yi pelu ana re okunrin awon omo re won ti bere si ni wa oko ni ilu ibi ti o gbe wa se awon omo ti e se won o ti ma fe elese se won o ti ma fe awon ologun se won o ti ma fe awon ti won ti ko iyawo jo ki omo re ki o tun lo di iyawo keta ikerin ikewa ni ile elomiran eyi ni awon omo lot be si ni se won be si ni wa oko ni sodomu iwo na si mo wi pe bi awon omo re bi won ba ni aya tabi oko ni sodomu ati gomora bi won ba fe elese ojojumo lo fi ma pari ija o se se papa ija ati gbogbo aso ti o ti yo wa ni idile awon omo re nitori won ti fe elese o se se ki o je oni o se iku pa awon obi be nitori aibale okan ati aibale aya ṣùgbọ́n wọ́n sọ fún un wípé àwọn àna rẹ ọkùnrin àti àwọn ọmọkùnrin rẹ àti àwọn ọmọ rẹ obìnrin àti ohunkóhun tí ìwọ ní ní ìlú èyí ń sọ nípa àwọn ọmọ ọ̀dọ́ rẹ pẹ̀lú àwọn tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú rẹ àwọn òṣìṣẹ́ rẹ ń kọ́ ṣé wọ́n jẹ́ ti ọlọ́run àbí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. mu won jade kuro nihin yi nitori awa orun ibi yi nitori ti igbe won di pupo ni waju oluwa oluwa si ran wa lati run loti si jade eyi ni ohun ti o yo loti nitori pe lese kese ti awon angeli won yi ti won so fun lese kese ni o gbagbo ibikibi ti olorun ba ti ri igbagbo o ma ye si bi o ti le je wi pe loti ti se buruku tele tele o si ti dapo pelu awon alai gbagbo pelu awon elese ti sodomu o gomora nigba ti a so fun wi pe idajo de o gbagbo lai si igbagbo ko seni ti o le ri oluwa bi o ba je wi pe loti se iye meji tabi alai gbagbo o si gun eji ka wi pe eh orun ma wo ki soro enikan oro enikan ni bi inu ba ndun gbogbo awon eniyan eyi to ndun o eyi ni o je wahala ti re bi ina ba jo gbogbo ile ti o wa ni ilu Eko ile ti re ti o jo ohun ni wahala ti re bi ebi ba npa gbogbo eniyan eyi ko so pe eh gba to je gbogbo eniyan ni ebi npa wi pe ebi ti o sin pa o ni ko se nkan kan fun o bi wahala ba de ba o wa gbagbe wi pe wahala de ba elomiran tori be bi lot ba so wi pe orun wo ki se oro enikan a wo le lori asiku sinu ese a la oju re ni orun apadi sugbon eyi ni lot se bi a tin so fun wi pe idajo de be ni o gbagbo bi o si ti gbagbo ni o si so fun awon ana re okunrin nje iwo ti gbagbo be nigba ti o ti bere si ni wa nje igbagbo yi o ti mu si se je o ti so fun awon elomiran we pe o gba Jesu gbo o si gbagbo wi pe o ti ku ese re lo wi pe o ti fi ese re sowo si idajo je kin ka fun ni bi ti a ko be ninu majemo titun ni Timothy kini ori ikarun Timothy kini ori ikarun eyi ni olorun si nfe ki enikokan ki o se bi o ba gbagbo yo je ti re Timothy kini ori karun ese kerin le ni ogun ese awon elomiran a ma han gbangba a ma lo saaju si idajo bi o ba fi ese re ranse si idajo ti o so fun olorun we pe o ti je elese o si ko gbogbo awon ese won yi sile o si ran awon ese won yi si iwaju ite idajo olorun ti a si da Jesu lejo nitori ti re to si ru ese re itumo yi ni we pe o ti fi ese re saaju a si ti da awon ese won yi lejo ati dariji o Jesu Kristi si ti ru ebi ati idajo re a si ti so wi pe nitori be a ki yo da o lejo mo sugbon wo ese apakan ese yi ni ese ikerin le ni ogun ese awon elomiran a ma han gbangba eni ti o ba se atunse ese re a han gbangba eni ti o lo ba aladugbo re ti o so wi pe jo mo ti se si o mo ti je elese yala wi pe mo ti ji o leru tabi mo ti bu o tabi mo ti gba aya re dariji mi gba aya re pada tabi eru re ti mo ko tele tele gba eru re pada ese re a han gbangba bi ese re ti han gbangba si awon ti o se ati si olorun ti o se be ni a fi awon ese won yi lo saaju si idajo sugbon so fun a wi pe ti awon elomiran pelu a si ma tele won awon ti won pa ese won mo ese yi a ma tele won bi ojo ikeyin bi o ti nde bi o ti npa oju re de ni iku be ni awon ese won yi ti o ntele awon eru eniyan be ti won o jewo ki won ki o ko sile sugbon bi o se ti lot ni lese kese ti o gbo nipa idajo olorun be ni o gbagbo ni o si so fun olorun wi pe mo ti jebi sugbon o lo so fun awon ara ile re awon ana re o so wi pe edide Ìdájọ́ ń bọ̀ wo ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá ṣùgbọ́n èyí ni Genesis orí ìkọkàndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá ṣùgbọ́n ó dàbí ẹlẹ́tàn lójú àwọn àna rẹ̀. Ṣé bí mo ṣe dúró ní iwájú rẹ̀ ṣé mo jọ ẹlẹ́tàn? Mo ń bi ọ́ ni. Bí mo ṣe ń bá ọ sọ̀rọ̀ ní àṣálẹ̀ yìí ṣé mo jọ ẹlẹ́tàn lójú ẹ? Ṣé ìgbà tí Jésù wà ní ayé tí ó ń sọ fún wa wípé ìdájọ́ ń bọ̀ ṣé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣé ó dàbí ẹlẹ́tàn ní etí rẹ? Àbí ó bá jẹ́ pé Jésù ò jọ ẹlẹ́tàn lójú ẹ, tí ó bá sì jẹ́ wípé èmi tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí rere fún ọ tí mo ń sọ fún ọ wípé ìdájọ́ ń bọ̀, Jésù Kristì sì ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀, bí ó bá jẹ́ wípé mi ò jọ ẹlẹ́tàn lójú ẹ, èwo ló ń ṣe nínú ẹ̀ṣẹ̀? Kíni dé tó sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ? Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ènìyàn wọ̀nyí kà á sí ẹlẹ́tàn, bẹ́ẹ̀ ni àwọn áńgẹ́lì wọ̀nyí ni wọ́n sá lọ́ọ̀tì ní eré wípé dìde mú aya rẹ, mú àwọn ọmọbìnrin rẹ méjèèjì tí ó wà níhìn-ín, wọ́n jẹ́ mẹ́rin, lọ́ọ̀tì, aya rẹ̀ àti àwọn ọmọ rẹ̀ méjì. Èyí ni àwọn tí Ọlọ́run rí ní gbogbo ìlú Sódómù. Ó jẹ́ mọ̀ wípé nígbà mìíràn àwọn ẹlẹ́sìn wọn máa sọ fún ẹ pé bó bá jẹ́ wípé ìwọ àtìyàwó ẹ àtàwọn ọmọ ẹ méjì ẹni mẹ́rin péré ni ó jẹ́ olódodo. Kò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀, ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ní ayé Noa, ẹni mélòó ni Ọlọ́run rí gbogbo àgbáyé pátápátá? Ẹni mẹ́jọ ni. Ó sì ṣe é ṣe kán ti máa sọ fún ọ wípé ṣé ibi tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lọ ní ọ̀sán gangan, ṣé ibẹ̀ nìkan ni wọ́n ti ń wàásù òtítọ́? Àwọn oníwàásù oníyàwó méjì, àwọn oníwàásù tí a ní òrùka rẹ̀ lọ́wọ́ wa, ó mọ̀ wípé àwa náà oníṣẹ́ Ọlọ́run ni wà. Kò rí bẹ́ẹ̀. Nítorí pé ọjọ́ ń bọ̀ tí ẹnu wọn yóò pàdé, nítorí iná yóò sọ̀kalẹ̀, yóò sì máa jó àwọn ènìyàn. Bí wọ́n bá ti ń jó ní ayé, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí wọn ni ó ń lọ sí ọ̀run àpáàdì nínú iná àjó òkú. Ṣùgbọ́n áńgẹ́lì wọ̀nyí, wọ́n fi ọwọ́ lé Lọ́ọ̀tì ní ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún wípé ó sì ṣe. Nígbà tí wọ́n mú wọn jáde sí ẹ̀yìn odi ìlú tán, ǹjẹ́ a ti mú ọ jáde kúrò ní Sódómù àti Gomorra, nínú ẹ̀ṣẹ̀ Sódómù àti Gomorra? Ǹjẹ́ Jésù Kristì olùgbàlà rẹ, ǹjẹ́ ó ti fi ọwọ́ rẹ̀ dì ọ́ mọ́, ó sì ti mú ọ jáde kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, kúrò nínú irọ́, kúrò nínú ìwà olè, kúrò nínú afi ọ̀rọ̀ kẹlẹ́bánijẹ́, kúrò nínú asọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn? Ṣé ó ti mú ọ kúrò nínú àgbèrè àti panṣágà? Ṣé ó ti mú ọ kúrò nínú ìwà akóbìnrin jọ? Ṣé ó ti mú ọ jáde sí ẹ̀yìn odi ìlú? Ó sì wí pé sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ, sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ, má ṣe wo ẹ̀yìn rẹ. Wo ẹsẹ̀ 36. Ṣùgbọ́n aya rẹ̀ bojú wo ẹ̀yìn lẹ́yìn rẹ̀, ó sì di ọ̀wọ́n iyọ̀. Mi ò mọ èyí tí o fẹ́ dà, ọ̀wọ́n iyọ̀ ni, àbí o fẹ́ sá àsáyè àti àsálà? O fẹ́ sá wọ inú ìjọba Ọlọ́run? Bí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, àǹfààní wà fún ọ lónìí láti sọ fún Ọlọ́run wípé tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ti ń fi ẹ̀ṣẹ̀ rẹ pamọ́, ṣùgbọ́n ó ti yé ọ wípé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ń fi pamọ́ ni wọ́n ń tẹ̀lé ọ, wọ́n lẹ̀ mọ́ ọ, wọ́n sì fara mọ́ ọ tímọ́tímọ́. Ṣùgbọ́n bó bá jẹ́ lónìí ni ó ń sọ fún Ọlọ́run wípé ó ń fẹ́ kí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí kí ó hàn gbangba níwájú ìtẹ́ ìdájọ́ Ọlọ́run lónìí, kí Ọlọ́run kí ó sì wo ẹ̀ṣẹ̀ yìí, kí ó wò ó mọ́ Jésù lára, kí ó jẹ́ kí Jésù kí ó ru ẹ̀ṣẹ̀ rẹ lọ pátápátá, kí ó má kó ẹ̀ṣẹ̀ kankan ní ìgbésí ayé rẹ. O fẹ́ jẹ́ àgàbàgebè mọ́, o fẹ́ jẹ́ aláfaraṣe tàbí ẹni tí ó ń fi ẹnu sin Ọlọ́run? O ń fẹ́ kí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ kí ó kúrò ní ìgbésí ayé rẹ? O ní àǹfààní lónìí láti ké pe Olúwa, láti sọ fún Ọlọ́run wípé o fẹ́ sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ. Ìjì ìgbẹ̀san ń bọ̀, Bíbélì sọ pé iná yóò máa jó níwájú rẹ̀, nítorí pé a ó ṣe àwọn ìwé lé ọ̀run, a ó sì ṣe ìdájọ́ olúkúlùkù tí ó ti wà ní orílẹ̀-èdè ayé láti inú ìwé náà. Ǹjẹ́ nígbà tí ọjọ́ ìdájọ́ bá dé, níbo ni ó wà? Ní apá òsì ni àbí ní apá ọ̀tún? Ẹ dìde kí ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Mo bí ó bá fi ẹ̀ṣẹ̀ rẹ ṣọwọ́ ṣáájú sí ìdájọ́.

0: wọ́njú sínú rẹ̀ tí yóò kó àwọn nìkan ṣoṣo pẹ̀lú iṣẹ́ ọwọ́ wọn, pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ wọn, pẹ̀lú ìdájọ́ Ọlọ́run. Àkókò kan bọ̀ nígbà tí owó tí o lè ti jí, nígbà tí owó yìí kí o lè gbà sílẹ̀. Àkókò kan bọ̀ nígbà tí aṣọ tí àwọn olè tí wọ́n ti jí tí kí o lè wúlò fún wọn. Àkókò bọ̀ nígbà tí ohunkóhun tí ẹnikẹ́ni tí o ní nínú ayé tí kí o wúlò, tí òkìkí gbajúmọ̀ ohun ìní tí kí o lè jẹ́ nǹkan kan. Bàbá, a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ wípé àwa ni o ṣe ní elétí ọmọ tí ó ń kìlọ̀ fún wa, tí ó ń jẹ́ kí ó yé wa wípé iná yóò máa jó ní ọjọ́ náà, tí ó sì ń jẹ́ kí ó dimọ̀ fún wa wípé àwọn tí wọ́n kú sínú ẹ̀ṣẹ̀, ẹ̀ṣẹ̀ kékeré ni tàbí ẹ̀ṣẹ̀ ńlá, ẹ̀ṣẹ̀ ti ilé ìsìn ni tàbí ẹ̀ṣẹ̀ ti ìgboro, ẹ̀ṣẹ̀ ti ìdílé tàbí ẹ̀ṣẹ̀ ti orílẹ̀-èdè, ẹ̀ṣẹ̀ ti àbínibí tàbí ẹ̀ṣẹ̀ ti akọ́wọ́ lọ́wọ́ ẹlòmíràn. Pé ọjọ́ kan bọ̀ tí ìdájọ́ Ọlọ́run tí ó balẹ̀ gbogbo àwọn ènìyàn tí ó kú sínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Ṣùgbọ́n ó ń kì wá ní ìlọ̀ wípé kí a fi àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí kí a fi wọ́n ránṣẹ́ sí ìdájọ́. Ǹjẹ́ a bẹ̀ wípé gbogbo àwọn ènìyàn wọ̀nyí tí wọ́n dúró níwájú rẹ, tí wọ́n ń wo Jésù, tí wọ́n gbàgbọ́ wípé a ti fi Jésù rúbọ fún wọn, a ti dá Jésù lẹ́jọ́ nítorí tí wọ́n, a sì ti bẹ ẹ̀ṣẹ̀ wọn wò lára Jésù Kristì. Àwọn tí wọ́n fi ìgbàgbọ́ yìí rọ̀ mọ́, àwọn tí wọ́n wọ ọ̀dọ́ àgùntàn ẹni tí a pa láti kó ẹ̀ṣẹ̀ wọn lọ. Ǹjẹ́ abẹ́ ọ̀ ìwọ aláàánú, ìwọ tí ó fẹ́ wa, ìwọ tí ó fi Jésù ránṣẹ́ kí a ba lè gbà wá là? Mo bẹ̀ ọ́ wípé nítorí àánú rẹ, nítorí ètùtù Jésù Kristì, nítorí ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì, nítorí ìlérí rẹ tí kì í yẹ̀, dáríji gbogbo àwọn tí ó ń jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ní orúkọ Jésù. A sì bẹ̀ ọ́ wípé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ti di ìwà, tí ó ti di ìṣe, àwọn tí ó ti jẹ ara, àwọn tí ó ti dàpọ̀ mọ́ omi ẹ̀jẹ̀ àti ara wá, àwọn tí kò ṣe é fi sílẹ̀, àwọn tí ó jẹ́ pé bí a ti ń sá fún wọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń tẹ̀lé wa. Bàbá, ọmọ àti ẹ̀mí, agbára rẹ ti wọ ẹ̀ṣẹ̀ kúrò, agbára rẹ ti jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kúrò, agbára rẹ ti mú ìfẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kúrò nínú ọkàn. Báwo mú o kúrò ní orúkọ Jésù? Gbogbo ìfẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ lé wọn kúrò lọ́dọ̀ wa. Gbogbo ayọ̀ tí ó yọ̀ nínú ẹ̀ṣẹ̀, tí ó yọ̀ nínú ìbàjẹ́, lé wọn kúrò nínú ọkàn wa ní orúkọ Jésù. Àwọn tí wọ́n sì ń bẹ̀ ọ́, tí wọ́n ń wo ojú rẹ fún ìdáláre, fún ìgbàlà àti fún ìdáríjì, ṣàánú fún wọn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ, fi ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ gbogbo àwọn tí wọ́n ń wojú rẹ, kí o sì sọ wá di olódodo, kí ìgbàlà rẹ kí ó jẹ́ ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wá, kí o sì kọrúkọ àwọn tí a dáríjì sínú ìwé èyè rẹ. A dúpẹ́ pé o ti gbọ́ o. À ń bẹ̀ ọ́ wípé bí a ti ń jáde lọ, ǹjẹ́ ẹ̀mí àti ọkàn àti ìfẹ́ tí ó ń tún lọ sínú ẹ̀ṣẹ̀, bá wa lé wọn jáde. Nínú ilé, níbi ọjà, lóde, níbi iṣẹ́, níbi kíbi tí a ń lọ, tàbí nínú ọkọ̀, yẹ kí a lè jẹ olódodo. Ǹjẹ́ bí a ti rí àwọn ènìyàn ní àrọ́wọ́tó wa tàbí ní àdúgbò wa tí wọ́n ń ṣẹ̀fẹ̀, tàbí tí wọ́n ń jáfara, tàbí tí wọ́n tilẹ̀ ń fi wá ṣe yẹ̀yẹ́ wípé pé tiwa ni ti kọjá, ó ti di àṣẹ́rẹ́gè, a n be wipe ki agara ki o ma se da wa ke ma si ri onkohun laye tabi ni isale ile tabi ni ewo somo onko lati bi kibi ti o le je ki a boju weyin je ki a je ni ti o duro sinsin ni ojo ti jesu yo farahan lai wo somo lati gba awon ayan fe soke kawaku awon ayan fe kale ba ojoba kale ma ba ogbe adupe ko ti gbo ti wa je bi asi tin jade lo ti an so fun awon elomiran ti an so fun won wi pe idajo nbo baba ambe o ma wa ladugo wa awon ti won je ise bi eni jeun ti won mu ise bi eni mo mi awon ti won sogo ninu ibaje o mo won awon ara ile wa awon omo wa awon aya wa tabi awon oko wa awon ti oni wa su dabi eletan loju won baba nitori anu re ro won lokan bi a tin so fun o je ki won ki o tele wa ye ki oro igbala ti an gbo ti o se wa le anfani yi ye ki o je ti won pelu adupe ko ti gbo ti wa ma ba wa lo ma sanu fun wa ma da bobo wa je ki gbogbo wahala ti a di wa bi loni je ki a ja won sile wa lai sansan je ki anu re ki o wa pelu wa bi a si nlo da bobo wa titi de ile wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa
1: rere ti Matthew ori ikokandinogun o si se nigbati Jesu pari oro wonyi tan o kuro ni Galilee o si lo si ekun Judea ni oke odo Jordan opo ejo eniyan si to leyin o si mu won lara dani be awon farisi si wa sodo re won dan wo won si wi fun pe o wa to fun okunrin ki o ko aya re sile nitori oran gbogbo o dan o si wi fun won pe eyin ko ti ka pe eni ti o da won nigba tete ko se o da won ti a ko fi abo o si wi pe nitori eyi ni okunrin yo se fi baba ati iya re sile yo fa mu aya re awon mejeje asidi ara kan nitori na won ki se meji mo bi ko se ara kan nitori na ohun ti olorun ba so sokan ki eniyan ki o ma se ya won won wi fun pe e se ti mo se fi ase fun wa wi pe ki a fi iwe ikosile fun ki a si ko sile o wi fun won pe nitori lile aya yin ni mo se se je fun yin lati ma ko aya yin sile sugbon lati igba tete ko se wa ko ri be mo si wi fun yin enikeni ti o ba ko aya re sile bi ko se pe nitori agbere ti o si gbe omiran ni iyawo o se panshaga enikeni ti o ba si gbe eni ti a ko sile ni iyawo o se panshaga awon omo eyin re wi fun pe bi oran okunrin ba ri bayi si aya re ko se anfani lati gbe iyawo sugbon o wi fun won pe gbogbo eniyan ko le gba oro yi bi ko se awon eni ti a fibun awon iwe famiran be ti a bi be lati inu iya won wa awon iwe famiran be ti awon araye so di iwefa awon iwefa si wa awon ti o so ara won di iwefa nitori ijobo orun eni ti o ba le gba ki o gba nigba na le agbe awon omo owo wa sodo re ki o le fi owo le won ki o si gbadura awon omo eyin re si ba won wi sugbon Jesu ni jowo awon omo kekere e ma si se da won lekun ati wa sodo mi nitori ti iru won ni ijobo orun o si fi owo le won o si lo kuro nibe si kiyesi enikan to wa o si wi fun pe oluko ni rere ohun rere kini emi o se ki emi ki o le ni iya ni pekun o si wi fun pe e se ti iwo fi pe mi ni eni rere kan ko si bi ko se enikan eyi ni ni olorun sugbon bi iwo ba nfe wo ibi iye pa ofin mo o bi le re pe ewo Jesu wi pe iwo ko gbodo pa eniyan iwo ko gbodo se panshaga iwo ko gbodo jale iwo ko gbodo jeri eke bowo fun baba ohun iya re ati ki iwo fi aladugbo re bi ara re omodekunrin na wi fun pe gbogbo nkan wonyi ni mo ti pamọ lati igba ewe mi wa kini o ku mi ku Jesu wi fun pe bi iwo ba nfe pe lo ta ohun ti o ni ki o si fi tore fun awon talaka iwo si ni isura ni orun si wa ki o ma to mi leyin sugbon nigba ti omodekunrin na gbo oro na o jade lo pelu ibanuje nitori ti o le oro pupo nigba na ni Jesu wi fun awon omo eyin re pe looto ni mo wi fun yin pe o soro gidigidi fun oloro lati wo ijobo orun mo si wi fun yin ewe o rorun fun ibakasi e lati wo oju abere ju fun oloro lati wo ijobo olorun lo nigba ti awon omo eyin re gbo enu ya won gidigidi won wi pe nje ta ni o wa le la sugbon Jesu wo won o si wi fun won pe eniyan ni eyi soro fun sugbon fun olorun ohun gbogbo ni sise nigba na ni peteru dahun o si wi fun pe wo awa ti fi gbogbo re sile awa si nto leyin nje kini awa wa ni yesu wi fun won pe looto ni mo wi fun yin pe eyin ti en to mi leyin ni igba tun bi nigba ti omo eniyan yo joko lori ite ogo re eyin o si joko pelu lori ite mejila eyin o ma se idaju awon eya israeli mejila ati gbogbo eni ti o fi ile sile tabi arakunrin tabi arabinrin tabi baba tabi iya tabi aya tabi omo tabi ile nitori oruko mi won ri ororun gba won si jogun iya ni pekun sugbon opo awon ti o siwaju ni yo keyin awon ti o keyin ni yo si siwaju.
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: In rere ti Matthew ori ogun ijọba orun sadabi okunrin kan ti se baale ile ti o jade ni kutukutu owuro lati pe awon alagbase sinu ogba ajara re nigba ti o si ba awon alagbase pinu re si owo ide kokan ni ojo o ran won lo sinu ogba ajara re o si jade lakoko wakati eketa ojo o ri awon alairi se miran won duro ni bi oja o si wi fun won pe e lo si ogba ajara pelu ohunkohun ti o ba to emi o fi fun yin won si mu ona won pon lo sibe o tun jade lo lakoko wakati kefa ati kesan ojo o si se be o si jade lo lakoko wakati kokanla ojo o ri awon alairi se miran ti o duro o si wi fun won pe e se ti eyin fi duro lati oni moni ni airi se won wi fun won pe nitori ti ko si eni ti o fun wa ni agbase o wi fun won pe e lo pelu sinu ogba ajara eyi ti o ba to ni eyin o ri gba nigba ti o di oju ale oluwa ogba ajara wi fun iriju re pe awon alagbase eni ki o si fi owo agbase won fun won bere lati eni ikeyin lo si ti isaju nigba ti awon ti a pe lakoko wakati kokanla ojo de gbogbo won gba owo ide kokan sugbon nigba ti awon ti o ti saju de won se bi awon o gbaju be lo olukuluku won si gba owo ide kokan nigba ti won gba tan won kun si baale na wipe awon ara ikeyin won yi sise kiki wakati kan iwo si mu won ba wa dogba awa ti o ti ru eru ti a si farada oru ojo o si da okan ninu won lohun pe ore emi ko sise si o iwo ki o ba mi pinu re si owo ide kan ni ojo gba eyi ti se tire ki o si ma ba tire lo emi o si fi fun ikeyin yi gege bi mo ti fi fun o ko a to ki emi ki o fi nkan ti se ti emi se bi o ti wu mi oju re koro nitori ti emi nse ni rere be ni awon ikeyin yo di ti iwaju awon eni iwaju yo si di ti ikeyin nitori opolopo ni a pe sugbon die ni a o ri yan. Jesu si n goke lo si Jerusalemu o si pe awon omo eyin re mejila si apa kan ni ona o si wi fun won pe o awa n goke lo si Jerusalemu a o si fi omo eniyan le awon olori alufa ati awon akowe lowo won si da lebi iku won si fa le awon keferi lowo lati fi se eleya lati na ati lati kan mo agbelebu ni ijo keta yo si jinde nigba na ni iya awon omo sebede ba awon omo re to wa o be o si n fe nkan ni owo re o si bi pe kini iwo n fe o wi fun pe je ki awon omo mi mejeji ki o ma joko okan ni owo otun re okan ni owo osi ni ijoba re sugbon jesu dahun o si wi pe eyin ko mo ohun ti eyin n bere eyin le mo ninu ago ti emi o mu ati ki a si fi baptisimu ti a fi baptisi mi baptisi yin won si wi fun pe awa le se o si wi fun won pe looto ni eyin o mu ninu ago mi ati ninu baptisimu ti a fi baptisi mi ni a si fi baptisi yin sugbon lati joko ni owo otun ati ni owo osi mi ki se ti emi lati fi fun ni bi ko se pe fun kiki awon eni ti a ti pese re sile fun lati odo baba mi wa nigba ti awon mewa iyoku gbo won binu si awon arakunrin won mejeje sugbon jesu pe won sodo re o si wi pe eyin mo pe awon oba keferi a ma lo agbara lori won ati awon eni nla ninu won a ma fi ola te ri won ba sugbon ki yo ri be laarin yin sugbon enikeni ti o ba fe po ninu yin e je ki o se iranse yin ati enikeni ti o ba fe se olori ninu yin je ki o ma se omo odo yin ani gege bi omo eniyan ko ti wa ki a se iranse fun bi ko se lati se iranse fun ni ati lati fi emi re se irapada opolopo eniyan bi won ti Jeriko jade opo eniyan to leyin si kiyesi awon okunrin afoju meji joko leti ona nigba ti won gbo pe Jesu re koja won kigbe soke wipe oluwa iwo omo Dafidi sanu fun wa awon eniyan si ba won wi
3: nitori ki won ki o ba le pa enu won mo
1: sugbon won kigbe ju be lo wipe oluwa iwo omo Dafidi sanu fun wa Jesu si dese duro o pe won o si wipe kini eyin fe ki emi ki o se fun yin won wi fun pe oluwa ki oju wa ki o le la bẹẹni Jesu sanu fun won o si fi owo to won ni oju logan oju won si la won si to leyin
0: eje ki agbadura baba awa siwaju yin gege bi omo adura wa ni we pe bi e o ti ma ba wa soro lati inu iwe mimo pelu iranwo emi yin e fun ni eti omo ki a je eni tin gbo ki a je eni tin gba ki a je eni tin sasa lori oro yin ki oro yi ki o ba le se wa lanfani ni aye yi ati ni eyi tin bo adupe wepe ti gbo nitori agbadura loroko Jesu Christi Olowa ati Olugbala wa eje ki a si bibeli wa si episteli keji ti Peteru si eniyan gbogbo Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin bi agbara re bi olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati olanla re nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iye biye fun wa pe nipa iwon yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun nigbati eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe awon ese oro olorun meji ti aka yi ni won la wa loye ohun ti o je didun inu olorun ati opolopo ipese olorun fun enikokan wa ki ilana ti rapada ki o ba le je ti wa ife olorun ni wipe ke a bo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye ati wipe ki eda olorun aworan olorun ati iwa olorun ki o le je ti wa nitori eyi ni ohun ti a jogun lati odo Jesu Christi nitori iku ti o ku fun wa sugbon o se ni laanu wipe opolopo ni ko mo idi re ti olorun baba ti o fi ran olorun omo sinu aye ti o si fi fun wa ni olorun emi lati ma ba wa gbe lati ma topase wa lati ma je ki iwe mimo ki o ye wa opolopo ti won lo si ile isin ni won ti padanu awon ohun ye biye ati ogun e ti a pese sile fun wa nipase Jesu Christi Olowa wa sugbon o je ayo kan ti wa wipe awa sihin loni ki eyi ti a fe wo ninu iwe mimo ati eyi ti a fe gbo gege bi oro isiri ati oro iyanju ki o ba le je ohun ti o je ki aje alabapin ohun ti olorun ti pese sile fun wa awon ese meji ti a ka yi eyi ni ni Peteru keji ori kini ese iketa ati ikerin awon ni o fi nkan wonyi han wa opolopo ni o ma nro we pe aran Jesu Christi wa sinu aye yi ki a ba le gba wa kuro lowo idajo aye raye ibinu ati irunu olorun ni iya aye raye ti orun apadi ni toto ni wepe o je ife olorun wepe ki enikeni ninu wa ki o ma ba segbe ki a ma ba lo si inu iya aye raye ti orun apadi sugbon ko mo nibe nikan soso awon elomiran won a to ma ro wepe aran Jesu Christi lati fi ru ebo fun wa ati wipe
4: ki o ba le fun wa ni awon ibukun bi iwosan bi ipese ati awon ibukun miran ti ko koja aye yi o ye ke a mo we pe ki se ati lowo ati loro ati ni iwosan ati ni idande nikan ni a se ran Jesu Christi wa sinu aye o da bi eni we pe awon eniyan ti won lo si ile isin won ro we pe olorun fi ete sile lati ma pa lapa lapa nitori ohun ti o mu Jesu Christi wa sinu aye o ni we pe aye di baje aye kun fun ese ati pe ninu agbara ti wa a o le bori ese a o le bo lowo agbara ese ati ti esu e ti o de wa ni igbekun e ni afiran Jesu Christi wa sinu aye sugbon o se ni laanu we pe opolopo ti o wa sinu ijo ohun ti won wa ki se ohun ti o je ki Jesu Christi ki o ku lori igi agbelebo ibokun ti ara ki la o je ki la o mu bawo ni a o se ni iwosan bawo ni a o se bo lowo ofa awon eni bi awon ota won ronu aye raye won ronu bi a se le jere iye ni pekun won ronu bi a se le bo lowo ese ke a si ma gbe igbese aye wa mimo ati ododo sugbon eyi ni o wo olorun lati je ke a wo ninu iwe mimo loni ohun ti a soro lori re ni alabapin aworan olorun alabapin aworan olorun a le so wi pe alabapin iri olorun tabi ewa olorun sugbon mo ro wi pe oye gbogbo wa bi a ba so wi pe alabapin aworan olorun nkan ti olorun nfe lowo enikokan wa ni we pe ke a fi ewa ati ise ke a fi jo eni ti o da wa bi omo ba jo baba ninu ohun gbogbo inu baba ma ndun bi baba ba je eni ti o logbon eni ti o lagbara eni ti o le rin dara dara eni ti o ja fafa bi omo yi ti a bi ninu ebi bi o ba fi ohun gbogbo jo baba bi baba ba ti nri inu baba a ma dun o ye ke a mo we pe bakan na ni pelu olorun o n fe ke a fi iwa irisi isesi ati gbogbo nkan ti a n lepa o n fe ke a fi jo ohun bi a ba le jo olorun ninu iwa ninu ise ninu irin ninu oro ninu ohun gbogbo ti a dawole inu olorun yo dun popo eyi ni a fi n so nipa jije alabapin ninu aworan olorun tabi ninu iwa olorun ye ke a tun wo ese ikerin ti a ka leekan ke a tun ka leekan si nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa pe nipa iwonyi eyi ni nipa awon ileri wonyi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun o n fe ki a je alabapin ninu iwa re tabi ninu aworan re nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti n be ninu aye nipa ife ko fe ife ko fe wa ninu aye ibaje si wa ninu aye sugbon olorun ko fe ki a fara ko eri olorun ko fe ki a je alabapin ninu awon ibaje ati ife ko fe ti o wa ninu aye o n fe ki a je eni mimo olododo eni pepe eni ti o je alabapin ninu iwa ati aworan olorun ibeli so fun awe pe lati enu eni meji tabi enu eni meta ni a o ti fi idi otito mule ibere wa ni wi pe se ese oro kan yi lo so fun wa nipa wipe ife olorun ni yo je inu didun olorun bi abale je alabapin ninu aworan ati iwa re ki se ese ro yi nikan je ke awo iwe romu ori kejo ese ikokandinlogbon romu ori kejo ese ikokandinlogbon nitori awon eni ti o ti mo tele li o si ti yan tele lati ri bi aworan omo re ki ohun le je akobi laarin awon arakunrin popo nihin ni aposteli ni o so fun wa nipa imisi emi mimo wepe o je ohun ti olorun ti gbero tabi ti o ti gbimo tele tele ki aye ki o to wa ti o si je wepe ileri ati ilepa ati ife yi ni o si wa ninu okan re sibe sibe eyi ni wepe ki eni kokan wa ki o le ri bi aworan omo olorun ati wepe ki Jesu Kristi ki o ba le je akobi laarin awon arakunrin popo ye ki a se alaye die lori eyi bi aba wa lati inu ebi ti baba ati iya ti bi omo popo ti akobi omo si je ologbon oni wa tutu eni jeje omo ti ki jale omo ti ki poro omo ti ki ririn idoti ti o si je iru akobi yi ni olorun fi ta wa lore o man je didun inu wa wipe awon omo ti won tele iru akobi rere be wipe ki awon omo won yi ki won ki orin ni pa isise omo akoko yi ohun ti a mo ni pa Jesu Kristi ni wipe o je eni tutu o je ologbon o je olododo o je eni mimo o je eni ti a ko ri iwa ese kankan ninu re tabi lowo re lekan ri o je eni ti o wo olorun nje mo fe ki o ma yewo iha se ilepa yi lo wa ninu okan eni kokan ti o wa si lesin iha se ilepa yi lati dabi Jesu ninu okan ninu ero ninu ilepa ninu ife ninu ise ni ikoko ni gbangba ni abule ni ilu ninu oja tabi ni ibi isowo wa iha se ilepa yi ni o wa ninu eni kokan lati ri bi Jesu lati rin bi Jesu lati se bi Jesu lati soro bi Jesu ati lati wo Olorun gege bi Jesu eyi ni ilepa Olorun eyi ni ife Olorun eyi ni erongba Olorun eyi ni ohun ti Jesu Kristi fi wa ti o fi ku fun wa lori ige agbelebo nitori be bi o ba je ero okan re ni wepe ilepa re tabi eredi ti o fi wa si ilesin ni ati ni iwosan nikan ilepa tire ni ati ni duke aye yi Jesu papa so fun wa o ni kini ere ti o ja se fun eniyan bi a ba jere gbogbo aye yi sugbon ti a so emi wa nu o mo wepe idi ti a fi ran Jesu ni ki o ba le gba wa lowo ese ese nipa ti o de ara ese nipa ti inu ki o ba le je olugbala wa kuro ninu ese patapata ye ki a wo Peteru kini, ori kini, ese ikerin dilogun. Nitori ati kope, e jemimo, nitori ti imi jemimo. Nitori ati kope, e jemimo, nitori ti imi jemimo. Bi obaje ni ti omo olorun, omo wepe, ke ato ko iwe mimo. Ni Olorun ti ro dara dara o ti a fe ko sile o si nso fun anisinsin wepe ke aranti o ati ko sile o ti Olorun ko ko si eni ti o le yi pada ye ki ran leti wepe ninu ori ti o keyin ninu bibeli ni ati fi egun le eni ti o ba yi ohun ko ti ati ko eni ti o ba yi pada ni a ti so wipe bi enikeni bi o ba yo kuro ninu awon nkan won yi a o yo oruko re kuro ninu iwe iye bi enikeni ba se fikun a fikun awon iyonu ati iponju ti o deba ranti wipe ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo jo je mo opolopo ilesin ni o ti yo iwa mimo kuro ninu eko won opolopo awon onigbagbo ni o ti yo iwa mimo kuro ninu ilepa won ninu adura won je kin bi o lere nje o ti yo iwa mimo kuro ninu adura to ngba ki se adura fun mi lowo fun mi lomo fun mi lonje fun mi ni iwosan fun mi ni dande langba nje a o ti yi e ti akosile a o ti yi pada nje a o kin mu egun olorun wa sori ara wa nigba ti a so wipe nitori ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo ninu opolopo ilesin ni a ma nri ti awon igbimo ninu ijo to ma so fun olosu agotan wipe o to ge iwasu wipe ke a ma wasu lodi si ese ke a ma wasu lodi si awon oso aye ke a ma wasu lodi si awon ibaje ti o wa ninu aye wipe to ohun ti an fe ni wipe sa ma gbadura fun wa sa ma ko wa bi a se le ma ni awon nkan aye yi sugbon nipa ti ke a ko ise sile nipa ti ke a ni igbala nipa ti ke a wa ni iwa mimo yen na to iyolenu to ti fun wa o ti poju nitori be bo ba se fe je oluso agotan fun wa alufa ninu ijo yi ohun ti an fe ni wepe danu duro ti iwa mimo won yi iwe mimo pada egun si wa lori awon ti o ba yi eyi ti a ti ko sile ti o ba yi pada egun wa lori won o sora ki egun olorun ki o ma ba wa sori re oni nitori a ti ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo o ye ki a tun fiye si ohun ti an ka ko so wipe ki a tele apere awon ti o je mimo awon elomiran bi won ba wa si inu ijo won ma toko si lagbaja won ma toko si elomiran won ma so pe ah o setan en lagbaja to saju mi denu ijo o na o sa je mimo won ma so wipe arakunrin arabirin ti o ti le nse ojuse ninu ijo ko sa je mimo panomo ko so wipe ki a je mimo nitori ti awon elomiran je mimo o ni nitori ohun ti o yi pada nitori lati aye baye lati aye raye titi di aye raye ni ohun fi je mimo nitori pe ko si akoko kan ko si iseju kan ko si ojo kan ti ohun ko fi je mimo o ni nitori be ohun ti ohun je baba fun wa ni ohun je apere wa o ni nitori emi je mimo ki eyin paapa ki e je mimo ye ki a wo Matthew ori karun Matthew ori karun ese ikejidini adota nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin ti nbe le orun ti pe eyi ni oro ti Jesu Christi so fun wa awon elomiran won ti gbagbe we pe eyi ni oro Jesu Christi nitori be bi won ba wa ninu ese tabi won ni ailera nipa ti ara tabi o dabi eni we pe iwa won ko ba bibeli mu bi a ba so fun won wi pe arakunrin o gbadura ki obo le ma ba ki o ni ojo ikeyin nigba ti ipe ba dun nigba ti a o gba awon ayan fe soke nigba ti a o pa awon ayan fe larada o gbadura ki o ba le wa ni iwa mimo ani oto ko seni to pe nitori be bi won o ti e pe bi won o ti e je mimo olorun na mo we pe labe orun ko seni to pe iru eni be yo ya o lenu lojo ikehin o gbo ti Jesus so pe nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin ti nbe le orun ti pe nitori be ife olorun ni pe ki eni kokan ninu wa ki a ba le je alabapin iwa olorun alabapin aworan olorun alabapin ise olorun awon oro won ti a ti ka lati nu petero lati nu romo ati lati petero kini petero keji ati lati Matthew oni o nje ki o ye wa wi pe ife inu olorun ni we pe ki a ba le ni aworan olorun fun ara wa o si fun ni awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye ati agbara re ni o fi ti awon ileri won yi leyin we pe bi a ba nfe ni toto bi a ba fe lati gbadura si olorun bi a ba fe lati kepe olorun ohun setan o si lagbara to lati je ki a je mimo lati je ki a de pepe ati lati je ki a ni aworan olorun ninu okan wa ki ise wa iwa wa irin wa ki o ba le wo olorun lorun ki o ba le je ki o ba le wo olorun ki o ba le je wi pe ni igba gbogbo ni ibi kibi ti a ba wa a o le ma gbe igbese aye ti yo ma mu inu olorun dun oro yi bi a ti nwo ninu bibeli ni o ma wo ilasile olorun tabi ete olorun ife olorun a o si ma wo ikeji agbara olorun lati le mu ete tabi ife inu re lori wa yi lati le mu se ati iketa ipa ti awa ko ki alabapin ti olorun fe ki a je yi ki o ba le je ti wa je ki a wo ife olorun ete olorun ohun ti olorun fe ohun ti olorun fe se ni igbese aye wa ki a ba le je alabapin iwa ati aworan olorun ninu peteru keji ti a ti ka mo tun fe wo lekan si peteru keji ori kini lati ese iketa si ese ikerin bi agbara re bi olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun ye ki a duro nibe na oni pelu agbara olorun ni o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye e ni ti se ti iye ni pekun ati ti se iwa bi olorun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ni pekun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ninu jesu bi a ba ri enikeni ninu wa ti iwa igbese aye re irin re ti ko yi pada e ki se we pe olorun o ti se ohun ti o ye ki o se olorun ti se ohun gbogbo ti o ye ki o se a so fun a we pe o ti fun wa li ohun gbogbo nigba ti o ti ran jesu christi lati ku lori igi agbelebo nigba na le o ti fun wa ni ohun gbogbo ti o ye ki o fun wa ke a ba le je alabapin ninu iye ayeraye iye ti ko ni pekun ati ke a ba le je alabapin iwa bi olorun oni nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re nipa imo eni ti o pe wa e ni afire o pe awon elomiran won ko ni imo nipa jesu e ni o fi da bi eni we pe won wa ninu okunkun won o mo bi a ti le bo lowo ese won o mo gege bi a se le di omo olorun won o mo bi a se le ni idariji ati iwenomo oni nigba ti a ba ni imo imo ti eni ti o pe wa eni ti o pe wa kuro ninu aye wa sinu ijoba olorun gba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu okunkun wa sinu imole nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu ibaje aye ti o pe wa sinu ododo alaafia olorun nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro labe isinru esu lati wa si abe agbara oludande ati olugbala oluso agutan wa oni nigba ti a ba ni imo yi ni iye aini pekun ati iwa bi olorun yo je ti wa nitori be nigba ti a ba de inu ijo ohun ti o ye ki o ma je edun okan wa ni lati ni imo bi ati de atun bi ati bo lowo ese bi ati de eniyan olorun bi a se le gba jesu christi gbo ti o je wi pe a o ko oruko wa ninu iwe iye iye ni pekun yo si je ti wa iwa bi olorun yo si je ti wa je kin bi o je oni imo wi pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si ti kuna ogu olorun nje oni imo wi pe ko sese ninu agbara ti re ninu agbara ti mi lati bo lowo isu ati lati ba eseja ki a si segun ninu agbara ti wa nje o ti ni imo wi pe iku jesu christi lori igi agbelebo nikan soso lo le gba wa kuro lowo ese nje o ti ni imo wi pe ore ofe ti ti odo olorun wa nipase jesu christi eyi ni a fi le ni idariji eyi ni a fi le bo lowo ese eyi ni a fi le di ominira le a fi le di atunbi nje o ti ni imo wi pe enikeni ti a ba we ninu eje jesu christi oni lati mo ni o ni lati mo funfun ju snow lo imo yi oni o ma fun wa ni ye ni pekun nigba ti a ba gbadura ti a ko ese wa sile ti a ro mo olorun ti a so fun wi pe ki o je ki ohun ti jesu christ wa se lori ige agbelebo ki o le je ere fun enikokan wa wese kerin nipa eye ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o se se yebiye fun wa awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye awon nkan won yi le o fi fun wa we pe ke abale je alabapin ninu iwa olorun sugbon ohun ti a ma nri ninu adura opolopo ohun ti a ma nri ni ilepa opolopo ni wo pe ileri iwosan nikan ni won ma ro mo o mo wi pe eniyan le ni iwosan bi ko ba ni iwa mimo ko le de orun o mo nkan ti iwe mimo we ni o ni e ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olorun kini tumo yi e ja si wi pe lai si iwa mimo lai si iwa mimo lai si iwa mimo ko se eni ti o le ri olorun eniyan le ni gbogbo owo aye yi bi o ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le ni iwosan ki o si wa fun ojo pipe fun odun popo lai saisan bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le bo kuro lo labe lowo agbara okunkun agbara esu ki o si ma sogo nipa wi pe esu le bori ohun ati pe alakara ko si mo bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le so wi pe ohun je afadura jagun eni ti o je pe nipa adura ni o fi segun oso o segun aje bi o segun aje ati oso bi o ba ni iwa mimo o le ri olorun elomi a ma so fun a wi pe bi o ba gbadura wa ma le emi esu jade wa ma gbowode awon alaisan ara won a ma da bi o ba ni gbogbo nkan won yi lai si iwa mimo o le ri olorun eni a fi so wi pe ileri ti o fun wa awon ileri ti o se yebiye awon ileri ti o tobi popo ki se lati ni iwosan nikan ki se lati ni owo nikan sugbon lati ni ohun ti o gaju owo ohun ti o gaju iwosan ohun ti o gaju awon nkan aye won yi lo lati je alabapin iwa olorun nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye ohun ti o se wa laanu ni wo pe ibaje ti a ri ninu aye atun ma ri ninu ijo ibaje ikobirin ijo ti o wa ninu aye nje ko si ninu opolopo ijo loni ibaje wi pe ke a ma gba owo eyin ti o wa lowo awon eni aye awon ti o mo olorun nje a ki ri lowo awon ti o wa si ilesin ibaje ilesin ni manko ibaje ki omo kekere ti a omode ti a ran lo si ile iwe omo odun 14 omo odun 15 ki o ma gboyun wa lati ta ki o gbe wa sinu ile ibaje ti a ri ninu aye nje a o ri ninu ijo ibaje pe ke a ma seyun ti o po ninu aye nje o ki ri ninu ijo ibaje wi pe ke a ma poro ibaje o le jija ibaje fayawo ibaje awon nkan aye wonyi ibaje isoso aye ibaje wi pe ki a ma rin irinkunrin ki a ma je eje kuje ki a ma mu imukumu ti o wa lowo awon ti o wa ninu aye nje ko si lowo awon ti won wa sinu ijo opolopo ijo leni ni ati baje ese ti ba won je ikobirin ijo nko ti ba won je ki a ma yan ale ni ita ki a ma se pasaga ki a ma se awon nkan wonyi ti ko dara nje bi a ti rin ninu aye nje a kirin ninu opolopo ijo ki a fi ijo awon ijo miran sile laarin wa nko awa ti a wa ninu ijo nibi ti a tin wa so iwa mimo nibi ti a tin je ki o ye wa wi pe ani lati je mimo nje iru awon ibaje wonyi nje a ti bo lowo won nje iwo ti bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye eni a so fun wa oni nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe nitori be isise akoko fun wa ni wepe ani lati di atunbi ani lati je wo ise ke akosile ke a ba le di ti olorun ke a ba le bo lowo ibaje ke a bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye nipa ife kufe ke a le so fun olorun wepe a fe bo lowo ise ke awon nkan ije kuje ti awon aye nje imukumu ti awon aye mu irinkunrin ti won rin iborisa ti won lo sinu re owo eyin owo riba ti won gba ati awon kan miran ti won se ti o je bi ese ki o ma ba si ni aarin wa ki a bo kuro ki a yo kuro ninu ibaje tin be ninu aye nipa ifekufe nitori be eni kokan wa ni o ye ki a wo dingi oro olorun ki a ri we pe aje ti olorun nje gba ti olorun da eniyan bawo ni o se da ki se ninu aworan olorun ninu iwa mimo olorun ni o da eniyan ni ibere pepe ni akoko je ki a wo genesis ki a wo ife olorun ki a wo bi olorun se bere nkan won yi genesis ori kini ese ikerin dilogbon olorun si wi pe je ki a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa je ki a menu duro nbe ife olorun ni wi pe ki eniyan ki o ba le jo ohun ni iwa ni iro ni irin ni ise ni ohun gbogbo nitori be nigba ti olorun da adamu ati efa oni je ki a da eniyan li aworan wa gege bi iri wa olorun ko da eniyan lati ri bi angeli o da koja eyi ni o da ni aworan olorun fun ara re olorun ko da eniyan gege bi eranko eni ti ma nfa eni keji ya amo we pe awon eranko won ma nje ara won ni awon eranko opolopo iwa obun lo wa lowo won sugbon awa ni olorun da lati jo ohun o fe je baba fun wa ni o ni e je ki a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa wese iketa din logbon be li olorun da eniyan le aworan re le aworan olorun le o da ati ako ati abo le o da won o je mo awon elomiran won ma nro we pe awon okunrin nikan soso ni o ye ki o ni iwa mimo won ma ro we pe igbala ti okunrin o yato si igbala ti obirin won ma ro we pe iwa mimo ti okunrin ti o le ni o yato si iwa mimo ti obirin won ma so we pe ah olorun o da wa dogba gba to da awon okunrin egungun mesan lo fun won gba to da awon obirin egungun meje lo fun mbolo tirika ta lo so be fun o ori nihin to so wi pe ni ese iketa din logbon o ni be li olorun da eniyan le aworan re le aworan olorun le o da won o ati ako ati abo le o da won e je wi pe iwa mimo ti adamo okunrin akoko iwa mimo yi kan na le adamo obirin akoko iwa ti o je wi pe o wu olorun ti o farajo olorun ti o je ki a je alabapin aworan ati iwa olorun eyi kan na ni ada fun okunrin ati obirin ni akoko wo efesu ori kerin ese ikerin le logun efesu ori kerin ese ikerin le logun ki ese gbe okunrin titun ni wo eyi ti ada nipa ati olorun fi ese daadara o eyi ti ada nipa ati olorun li ododo ati li iwa mimo otito eni an so nipa we pe ada wa ni ada adamu ati efa ni aworan olorun ni iwa mimo ati li ododo eni ife olorun lati ibere eyi si ni ife olorun titi di sinsin yi olorun fe sibe we pe ki a ni iwa mimo ati ka fun wa ninu peteru kini ninu Matthew ori karun ati ka fun ninu Rome ori kejo je ki a tun wo ninu Efesu ori karun ese iketa din logbon ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo lai ni abawon tabi alebo kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alai ni aboko eyi ni ife olorun we pe ki a ba le je alai ni abawon eni ti ko si ese kan soso ni igbese aye re ati pe ki o ma se alebo kan ki a le je alai laboko ke a le wa ni mimo bawo ni olorun se ma nse yi amo we pe go si on ti o soro fun olorun lati se ati pe bi ba fe ri oju olorun ni kehin iwa mimo yi o ni lati wa ninu wa bi abawo joanu kini ori keta joanu kini ori keta ese ikeji ati ese iketa olufe omo olorun le awa ise nisisin yi akosi ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigbati aba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri ni ese iketa olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo nitori be ki se fun adamu ati efa nikan ni ada pelu aworan olorun nisisin yi olorun tun fe tun wada ati so aworan olorun ati so nu ni akoko isubu eniyan ni eniyan di elese oni a se so fun ninu beli wo pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si kuna ogun olorun sugbon ko te olorun lorun we pe ke a wa ni ipo ese ipo egbin ipo aboko ipo ile ri sibe o nfe tun wada o nfe tun wa mo o nfe tun wa se o nfe fi eje Jesu Christi wewa ti ki yo fi si aboko iri kankan ni igbese aye wa ti ki yo fi si ese kan sosho ni igbese aye wa ki o ba le sese fun wa lati ni aworan olorun lati ni iwa olorun ye ki a tun pada si peteru kini peteru keji se gafara fun mi peteru keji ori kini ese ikerin peteru keji ori kini ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o se se yebiye fun wa pe nipa ewon yi ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun ye ki a duro nibe ki a se alaye die si ki a ba le di alabapin ninu iwa olorun ye ki n bi o ni ibere kan ki o se je ki emi olorun pelu imo iwe mimo ki o ma dahun lati inu okan re nje bi a ba di alabapin iwa olorun nje yo sese fun agbere lati tun wa ni igbese aye wa ke a toka si enikan wi pe obirin kan ki duro ninu ile re ososu lo n paro obirin ododun lo n se igbeyawo miran nje a le so wi pe iru eni be oni o je alabapin iwa olorun rara tabi bi a ba ri enikan ti a ba ri wi pe eka niru eni be tabi o je oloju kokoro tabi aran kan lo joba ni igbese aye re lo de ni igbekun nje a le so wi pe iru eni be o je alabapin iwa olorun rara tabi ari eni ti o kun fun ilara eni ti ma jowu eni ti ki fe ki teni keji ki o dara eni ti o je wi pe bi o ba ti ri wi pe eni keji ni lowo inu a ma bi iru eni be a ma fe ki ti ise elomiran ile elomiran ki o daru a ma fe ki ohun ki o ni nkan ju awon elomiran lo owu eja ilara igberaga ko kuro ni igbese aye iru eni be se a le so wi pe iru eni be o ti di alabapin iwa ati aworan olorun rara tabi so fun mi eni ti o je wi pe bi o ba ti loyun lo lo nseyun apaniyan eni ti o n gba emi awon omo alaise tabi eni ti o je wi pe ija itanje iwa buburu a fi oro kele ba ti eni keji je se a le so wi pe iru awon be won je omo olorun won ti de alabapin iwa olorun aworan olorun tabi eni ti n soro eni leyin akorira olorun abi awon alafojudi ti a ka bibeli fun a fe ka gbogbo bibeli fun sibe sibe iwa ibaje o kuro lowo e se a le so wi pe iru eni be o ti di alabapin iwa olorun agberaga nko ahale nko alaroshe onboboro nko asa egboran si obi ninu oluwa nko awa ti aje bi oluso agotan lori re mo je.

ife ti Olorun fe mi ninu Johanu ori ketala ese ikini Johanu ori ketala ese ikini nje ki ajo ere koja ki o to de nigbati Jesu mo pe wakati re de ton ti ohun o ti aye yi kuro lo sodo baba fi fife ti o fe awon ti re ti o wa le aye o fe won titi de opin ranti ohun ti a nso ohun ti a nso ni wepe bi o ti le je wepe nisinsiyi Jesu Christi ni akoko ti a nka oro yi o nlo si ori igi agbelebo o fe ku fun wa o fe jiya fun wa asimo wepe ijiya na po to bege ti o fin kerora wepe ibase pe ago yi le ri mi koja sugbon ife ti re ni sise bi o ti le je wepe iya iponju ati awon kan yi won wa ni waju re sibe sibe ni ti wipe o fe awon omo ehin re o fe awon ti re o fe awon omo igbala o so wipe o fe won titi de opin ki o si ma gbe yewo wipe o ye ki ife ti re o ye ki ife temi ki o farajo ife ti Christi ti o fi fe wa nje ni akoko aisan jo feran olorun ni akoko airije ji o feran olorun ni akoko iponju ji o feran olorun ni akoko ti o je wepe awon ore won shouti nje o feran olorun ni akoko ti o dabi eni wepe wahala lo rogba yi oka nje o feran olorun ki a mo wepe Jesu Christi ife ti o fe wa ki se ife ti o je pe a ma ro ti ara re nikan nigbati wahala tabi iponju tabi ijiya ori igi agbelebo ti o doju ko je ki ife ti re ki o farajo ife ti Christi fe o ninu Johanu ori kedogun Johanu ori kedogun ese iketala ko si enikan ti o ni ife ti o tobi ju eyi lo pe enikan fi emi re lele nitori awon ore re eni an so pa nipa ife Christi ife ti o fun wa ni igbala ife ti o fun wa ni iye nipe kan ki se ife kekere o ni o fi emi ara re lele fun awon ti re fun awon ore re ife ti re o ha farajo eyi si Jesu Christi ati si Olorun nitori wepe nitori igbala ti re nitori ati jogun iya nipe kan ni Jesu se fi emi re lele nje iwo fi ohun gbogbo lele fun Olorun fun Jesu nitori ife ti o fe ninu Johanu ori kokan le logun ese ke dogun nje leyin igba ti won jeun oworan tan Jesu wi fun Simoni Peteru pe Simoni omo Jona iwo fe mi ju awon won yi lo bi ese ti Jesu Christi fin bere iru ibere yi ohun ti o nso ni we pe Peteru o mo wi pe mo wa ni ajule orun tele o mo wi pe awon angeli lo n fori balẹ fun mi o mo wi pe ile didan ile to lewa o ni mo wa o si mo wi pe mo wa lori ite o ni sugbon mo fi gbogbo re sile lati fi ife mi lati fi han fo nje iwo feran mi ju gbogbo nkan won yi emi feran re ju gbogbo nkan to wa lorun mo si fi won sile lati wa sinu aye lati ku fun o lati se ise irapada ise igbala re o ni nisinsin yi Simoni omo Jona nje iwo fe mi ju awon won yi lo bi Olorun bi o ni ibere kan na we pe awon nkan to yi oka iba se owo re iba se ebi re iba se awon ore re iba se awon aso iba se awon dukia iba se awon nkan to gbe le okan wi pe mo fe se tibi mo fe se ton mo fe di bayi mo fe di nkan mi nje o fe Jesu nje o fe Olorun ju gbogbo awon nkan won yi lo ni Petero dawon o si we fun pe be ni Olowa iwo mo pe mo feran re o wi fun pe ma bo awon agutan mi ohun to nso fun ni we pe bi o ba fe mi ni toto o ye ki o le sise fun mi bi o ba fe mi ni toto o ye ki o ma bo awon agutan mi bi o ba fe mi o ye ki ojuse kan wa ni eto igbala ni eto iwaasu irere ti o ni lati kopa ninu re iwo na bi o ba so we pe o fe Olorun sugbon o madura agba o fe Olorun sugbon o ki wa sile sin dede o fe Olorun sugbon o ki wa su irere o fe Olorun sugbon o ki bo awon agutan Jesu o fe Olorun sugbon o fi han ninu iwa re ninu ise re wi pe ife ti o nso yi ki se ife ori ahan o je ife ti a fi si ojuse o nso fun awe pe bi o ba je pe ni toto ni a fe Jesu o ye ki a fe ju akoko wa ki a fe ju oyin ni lo ki a fe ju awon ore lo ki a fe ju ebi lo ki a fe ju ohunkohun ninu aye lo ninu Johanu ori kedogun ese ikesan.

0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú, a tún wá síwájú yín nísinsìnyí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. A bẹ̀bẹ̀ wí pé ìka ọwọ́ yín fún ara yín yóò kọ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí sí wa lé ọkàn ní orúkọ Jésù. À ń bẹ̀yìn wí pé ẹ̀mí tí máa múni sùn tàbí tí máa múni tògbé lásìkò tí a ń ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ẹ ń fi ìran ọ̀run hàn ni, a ń bẹ̀bẹ̀ wí pé irú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ ẹ lé wọn jáde lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí bí a ti ń gbọ́, bí a ti ń gbà á, bí a ti ń dúró lé lórí, bí a ti ń fẹ́ láti ṣe é, kí ó mú ìyípadà ọ̀tún wá sí ìgbésí ayé olúkúlùkù wa lórúkọ Jésù. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́, ẹ là wá lójú láti rí ohun ìjìnlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ yín. Ẹ fà wá súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara yín ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wá sí Matthew orí kẹtàlá, ẹsẹ̀ 38. Oko lé ayé, irúgbìn rere lé àwọn ọmọ ìjọba, èpò sì lé àwọn ẹni búburú ni. Irúgbìn rere lé àwọn ọmọ ìjọba. Lónìí, a ń fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọmọ ìjọba Ọlọ́run. Ọmọ ìjọba Ọlọ́run tàbí ìjọba ọ̀run ìkan náà ni. Àwọn ẹlòmíràn bí a bá ń sọ nípa ọmọ ìjọba ọ̀run tàbí ọmọ Ọlọ́run kì í yé wọn. Wọ́n máa ń rò wípé bí a bá jẹ́ ẹni tí a ti sàmì fún láti kékeré, bí a bá jẹ́ ẹni tí a ti sọ ní orúkọ Kristiẹni, orúkọ àwọn onígbàgbọ́, tàbí ẹni tí a ti máa ń mú lọ sí ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi láti kékeré, tàbí ọmọ tí a ti ka Bíbélì fún láti kékeré, tàbí bí a bá wá láti àwọn tí a máa ń pè ní agboolé ìgbàgbọ́ tó jẹ́ wípé lóòrọ̀ kùtùkùtù bàbá alago àsìkò gbo àjọ pé àáka Bíbélì, a máa ń rò pé nítorí bẹ́ẹ̀ a jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n Bíbélì jẹ́ kó yé wa ẹni tí ń ṣe ọmọ Ọlọ́run tàbí ẹni tí kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run. Àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ń rò wípé ọmọlúàbí àti ọmọ Ọlọ́run wípé ìkan náà ni. Bí a bá rí ẹni tó ń rìn jẹ́jẹ́, ẹni tó ń sọ̀rọ̀ jẹ́jẹ́, ẹni tó lawọ́, ẹni tó máa ń ṣàánú àwọn alágbe, ẹni tí ó dàbí ẹni pé kì í nìkan jẹun, a máa pe àwọn ẹlòmíràn láti pín nínú àwọn ohun tí ó ní. A máa ń rò wípé irú àwọn bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, tàbí a máa ń rò wípé àwọn tí wọ́n ń lọ sí ilé ìsìn ó ṣeéṣe kó jẹ́ ilé ìsìn àwọn tí wọ́n ń ka Bíbélì, tàbí àwọn tí wọ́n ju Bíbélì sílẹ̀ tí wọ́n ń gbé nǹkan mìíràn lọ́wọ́ nínú ẹ̀sìn wọn, tàbí ẹni tí ń gbàdúrà, ẹni tí ń gbà ààwẹ̀, tàbí ẹni tó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó jẹ́ òṣìṣẹ́ ní àwọn ẹlẹ́yà mẹ̀yà ìjọ. A máa ń rò wípé irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ wípé wọ́n ti di ọmọ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n Bíbélì ni amọ̀nà atọ́ka láti jẹ́ kí a mọ̀ wípé ẹni báyìí ni a ń pè ní ọmọ Ọlọ́run, tàbí ẹni báyìí ni kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n níbi tí mo ti kà fún ọ, ó sọ fún wa wípé àwọn kan wà tí a pè ní irúgbìn rere. Àwọn kan wà tí a ti sọ di rere nípa orí ọ̀fẹ́, tí a ti sọ di rere nípa ìwẹ̀nùmọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì. Àwọn kan wà tí a ti yí wọn padà, tí wọ́n ti di rere, tí a ti mú nǹkan tí ó jẹ́ wípé ẹ̀dá àbínibí tí ó ń jẹ́ kí a hu ìwà tí kò dára, tí a ti mú u kúrò. Àwọn wọ̀nyí lè a pè ní ọmọ ọ̀run, ọmọ ìjọba ọ̀run. Kí ẹ̀kọ́ yìí kí ó lè yé wa dáradára, mo pín in sí ọ̀nà mẹ́ta. Ọ̀nà kínní, ọmọ Ọlọ́run. Àwọn wo ni Bíbélì pè ní ọmọ Ọlọ́run? Ìkejì, ọmọ nínú agboolé ìgbàgbọ́. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé Bíbélì fi yé wa wípé àwọn kan wà tí wọ́n jẹ ọmọ nínú agboolé ìgbàgbọ́. Ìkẹta, ìfarajìn àti ìfaraẹnirúbọ àwọn ọmọ Ọlọ́run. Ẹni tí ó bá jẹ ọmọ Ọlọ́run ní tòótọ́, kì í ṣòro mọ̀. A máa ń rí ní ìgbésí ayé wọn, a máa ń rí ìgbọràn wọn, a máa ń rí ìfaraẹnirúbọ wọn, a máa ń rí ìjólóòtọ́ wọn, ati ifarajin ti won ni ninu ijoba olorun wo lati akori kini awon wo ni omo olorun wo orin dafidi ori ketale ni ogorun ese ikejila ati ese iketala bi ila orun ti jina si iwo orun be li o mu ire koja wa jina kuro lodo wa bi baba ti se iyonu si awon omo be li oluwa n se iyonu si awon ti o beru re ese meji ti mo ka fun o yi o dabi awon ese ti o kuru popo sugbon won je awon ese ti o kun fun ijile itumo be ba nso nipa ore ofe olorun anu olorun idariji olorun be ba nso nipa ore ofe tin so wa di omo olorun lakoko o so fun wa wi pe ke a to le di omo olorun olorun ni se nkan kan nipa ese ati ire koja ti o wa ni igbese aye wa mo mo wi pe bi o ba je eni tin ka bibeli o mo wi pe ohun ti o ya wa ya olorun ni ese ti o wa ni igbese aye wa nitori olorun wa ni oke a wa ni isale ohun to wa laarin eni to wa loke ati eni to wa ni isale ohun ni ese ti o je idena tabi idabo laarin wa tabi ke a so wi pe enikan wa lori oke ikan wa ninu ogbun ohun ti o ya wa nipa ohun ni ese ti o wa ni igbese aye wa ke a lo gege bi apere ni ede miran ohun wa ninu imole awa wa ninu okunkun nitori be idabo wa laarin olorun ati eniyan gba ti a ba mu idabo yi kuro ti a ba mu awon ese won yi kuro igba na gan ni a mo wi pe a di omo olorun o wa so fun wa wo le kan si ni ese ikejila bi ila orun ti jina si iwo orun be ni o mu ire koja wa jina kuro lodo wa bi o ba foju inu wo ohun ti a pe ni ila orun o je ibi ti orun ti n yo laaro bi o ba foju inu wo iwo orun o je ni asale nigba ti orun ba wo bi o ba wo lati ila orun si iwo orun o ri wipe won jina sira won pupo pupo e je wipe bi a ba mu nkankan si iwo orun eni to wa ni ila orun ko le ri iru nkan be eni onisamu pe wa wepe nje o je mo wepe o sese ki olorun sanu fun wa ki olorun ki o we ire koja wa nu ki olorun ki o mu aise dede wa ire koja wa awon ese wa ki o mu jina si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun bi o ba je be o je wepe awon ese wonyi won ko si ni odo wa mo awon elomiran ojojumo ni won fi n jewo ese e je wipe ese yi wa ninu won ese yi wa ninu ago won ese yi wa ni igbese aye won sugbon a so fun a wipe bi a ba ti ni idariji olorun ti mu awon ese wonyi kuro o ti mu ojina rere o dabi iwo orun bi o se jina si ila orun be ni a mu awon ire koja won e jina kuro lodo wa eyi ni o fi ri wipe ninu ijo wa nihin a kii fi ojojo isinmi ojo aiko bayi ki a fi ma jewo ese a kii fi gbogbo ipade oju ile ki a fi ma jewo ese a kii fi gbogbo akoko adura ki a fi ma jewo ese ki lo de nitori wipe a ti mu awon ese wonyi a ti mu jina si wa o wa so fun ni ese iketala o ni bi baba ti n se iyonu si awon omo bẹẹni oluwa n se iyonu si awon ti o bẹru re gba ti o ba gbo oro olorun a mu iberu wo inu okan re iberu olorun iberu idajo olorun bi olorun ba ti n so fun o wipe ese o ma mu ijiya wa wipe ese ma mu idajo wa bi o ba je eni ti o fe sumo olorun o ri wipe bi olorun ti n so fun o ti o n fi awon ese re han o bẹẹni iberu wonu okan re iberu yi lo ma mu o lo gbadura iberu lo ma so mu o ke pe olorun wipe olorun dariji mi olorun sanu fun mi olorun mu ese mi kuro Olorun ma je ki awon ese won ki o je iparun mi oni bi o ba ti je eni to beru be eni to nwariri ni waju Olorun nitori awon ese re oni yo mu ese won yi kuro yo dariji o idariji yi ni o so wa di omo Olorun nitori be je ki o ye wi pe ki se gbogbo eni tin pe mi le Oluwa Oluwa ni o wo ijoba orun ki se gbogbo eni tin ki gbe pe Oluwa Oluwa ni a pe ni omo Olorun kiki awon ti ati dari ese won ji kiki awon ti ati mu ire koja awon kuro kiki awon ti o je wi pe ese otun ma joba ni igbese aye won mo awon ni a npe ni omo Olorun bawo ni a se le segun ese bawo ni a se le bori ese iwe mimo je ki o ye wa galatia ori keta lati ese ikejilelogun sugbon iwe mimo ti se gbogbo nkan mo sabe ese ki a le fi ileri nipa igbagbo ninu Jesu Christi fun awon ti o gbagbo ohun ti a so fun anihin o je ohun ti a ti so fun ninu Rome ori keta bakan na we pe gbogbo eniyan le o sa ti se ti won si ti kuna ogo Olorun eni a fi so pe iwe mimo ti se gbogbo nkan mo sabe ese we pe iba se funfun iba se dudu iba se kuruntu iba se omowe iba se awon ti won wa ni oko ni abule tabi awon ti won wa ni ilu oni gbogbo eniyan patapata le ati fi si abe ese ti ese njoba ninu won ti ese njoba lori won oni sugbon a fi ileri pamo fun wa ninu igbagbo ninu Jesu Christi we pe be a ba kepe Oluwa we pe a o gba wa la a o dariji wa a o mu iyipada otun wa si igbesi aye wa wese ikerindinlogbon nitori pe omo Olorun ni gbogbo yin nipa bawo nipa igbagbo ninu Christi Jesu oni bi a se ndi omo Olorun ni we pe gba ti a ko isu sile gba ti a ko okunkun ati ise okunkun sile gba ti a ko awon ire koja wa gba ti a ko won sile gba ti a so fun Olorun we pe ki o saanu fun wa we pe ki o wo ese wa nu ti a si fi oju igbagbo wo oke Calvary bi a ko ti le ri ni oju iyara sugbon ti a mo wi pe Jesu Christi ku fun wa gba ti a ti ri Jesu Christi pelu igbagbo ti a ri pe o ta eje re sile fun wa oni nipa be nipa igbagbo ninu Jesu Christi adi omo Olorun ninu Johanu ori kini lati ese ikewa oun si wa le aye nipase re li asif ti da aye ko si mo o to awon ti re wa awon ara ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon na ti o gba oroko re gbo e je ki o ye wa wi pe bati Jesu Christi wa ki se fun awon Jew nikan soso ni Jesu wa fun won ni o wa le aye nipase re le a si ti da aye ko si mo o se se ki o ti ba awon elomiran pade awon ojiyan awon ti won ma n tako oro Olorun awon ti o je wi pe ninu iwa ailoye aikeko oro Olorun won ma n so wi pe Jesu ko wa fun awon eniyan dudu wi pe esin iborisa esin ibile esin abalaye wi pe eyi ni ni ti awa eniyan dudu wi pe awa ti a tun lo gba esin kristiani ti an ka bibeli wi pe ajeji esin ni fun eniyan dudu wi pe patapata ni gbogbo aye gbogbo eniyan dudu ni o ye ko ma borisa sugbon oye ti o ye won ni wi pe nipa Jesu le ati da gbogbo aye ati Nigeria ati Africa ati alawo dudu ati alawo funfun wi pe nipa re le ati da ko si ohun kan ti a da leyin Jesu Christi nitori be je ki o yi o ki o fi awon ojiyan awon eleke ki o fi won sile o wa so wi pe o tun awon ti re wa awon ti re ko si gba o wa so fun ani ese kejila wi pe sugbon iye awon ti o gba ibi kibi ti a ti le ri won iye awon ti o gba iba ase ni ile alawo dudu ni tabi awon alawo funfun iba ase awon Jew iba ase awon keferi ibi kibi ti ibaje iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ko sese fun o lati di omo Olorun lai gba Jesu Kristi gbo awon elomiran ma nso wi pe kasati jolo oto ninu esin kesin ta ba wa iba ase esin igbagbo iba ase esin miran ohun ti Olorun be lowo won ni pe ka won sati je olufokansin olooto wi pe awon mo wi pe ni ojo ikehin ati on tele Jesu ni o ati on tele elomiran ni o wi pe gbogbo wa patapata la o lo si ijoba run ki se be o o ni awon ti o gba awon nikan le afi agbara fun lati di omo Olorun ani o tun tenumo awon ti o gba awon na ti o gba oruko re gbo nigba ti a ba ti jewo ise wa ti a ti ko sile eyi ni o mu wa di omo Olorun eni o mu wa di ajumo jogun pelu Jesu Kristi wo ninu Romu ori kejo Romu ori kejo lati ese ikerinla nitori iye awon ti a nse amona fun lati odo emi Olorun wa awon ni se omo Olorun o sese ki o ti gbo eri awon elomiran nigba ti won wa ninu esin miran o sese ki won joko sori awo ki won si ma so fun Olorun wi pe Olorun fona han mi adura awon lojojumo ni pe Olorun fona han mi pe bi ibi ti mo wa ti ki ba se ona ona ti mo rin ti ki ba se ona Olorun sa fona han mi o sese ki awon wonyi ma mo ijile iru adura be sugbon ori wi pe lesese Olorun a ma mu oloka bibeli lesese emi Olorun a ma lu won ni kumo ese ti won da ni igbese aye won won sa ma so pe Olorun fona han mi ti ti o fi to won si ona ihirere awon won ti a se amona fun lati odo emi Olorun ti a mu won wa sinu irere ti oye wa ye won nisinsin wi pe ko si igbala ninu elomiran afi ninu Jesu Kristi nikan soso awon wonyi ni o di omo Olorun nipa igbagbo nipa ewenumo ese won ati nipa pe ati dariji won wese ke edogun nitori eyin ko tun gba emi eru lati ma beru mo sugbon eyin ti gba emi isodomo eyin ti gba emi isodomo nipa yi ti a wa fi nke pe aba baba bi ki ba se wi pe emi isodomo yi wi pe Olorun fi ta wa lore a ki ba pade lopopo ona a ki ba pade ninu ahere a ki ba pade nibi ti won tin jo ti won tin korin ti won lago a ki ba pade nibi esin Olorun fun ara re nigba ti o ba ri ogbe okan wa Olorun fun ara re nigba ti o ba ri wi pe a n wa ojubo Olorun a n fe ri Olorun a n fe sin Olorun oun lo ma fun ani emi isodomo bi o ba je eni ti Olorun ti fi oye ese ye eni ti Olorun ti je ki o kunle ki o gbadura ki o je wese ki o ko sile ti o si ri wipe alaafia Olorun ti de ti o ri wipe isegun lori ese o ti de si igbese aye re o ri wipe Olorun se o ni olori re o fun ni emi isodomo je ki o ye o wipe ati ri awon ti o lo si ile ikeko bibeli ti won le ka bibeli lati ibere de opin sugbon ti okan won o te okan won o lo sile okan won o gba fun Olorun lati le dari ese won ji won bi won tin jade o se se a le pe won ni oruko koruko a le pe won ni bishop a le pe won ni alufa sugbon emi isodomo ko je ti won awa ni Olorun se lori lori ire wi pe nigba ti a mo ese gege bi ese a se ko ese sile a ke pe Oluwa a gba ise ori igi agbelebu ti Jesu Kristi a gba gbo nigba yi gan ni Olorun fun ani emi isodomo wo ese kerindinlogun emi ti kara re emi ti kara re le o n ba emi wa jeri pe omo Olorun le awa ise emi ti kara re ni o n ba emi wa jeri wi pe omo Olorun le awa ise awon elomiran wa akonisina da n pe won to je wi pe bi enikan ba ti n denu ijo won ma gba lowo an so pe ah gba to ti wonu ijo o ti di omo Olorun ki se ipo alufa ki se ipo adari ki se ipo adari idapo jule lati so enikeni di omo olorun a o le so enikeni di omo olorun a o ti le so ara wa paapa di omo olorun bi o ba je wi pe aronuku ada a ko ese wa sile a gba idariji latoke wa o ni emi fun ara re ma gba ise olorun se alufa ti o ba nso fun enikan wi pe aha gba to tin wa sinu ijo wa o ti di omo olorun lai ni awon ohun ti an reti lowo eni ti o je omo olorun lai ni awon ami iyipada okan iyipada igbesi aye eni lai ni iru nkan be ki alufa kan ki o kan so pe ah o ti di arabinrin o ti di arakunrin o ti di onigbagbo ma wa dede o omo olorun ni onisinsin yi o ki awon eniyan ko si pato pe lagbara ti di omo olorun ki se be awon elomiran won ni to ba ti foroko si ekaadi kan o ti di omo olorun awon elomiran won ni to ba tin sanwo ni dede ninu ijo o ti di omo olorun ki se be emi ti kara re le o ba emi wa jeri pe omo olorun le wa se mo fe bi o ni bere kan teti sile se o sese ki eniyan ki o ma wa si ile esin ki o ma lo si ile ijo ni asale ki o ma lo si ile cinema ni asale ki o ma lo si idi oti mimu ni asale ibi ti o ti mu oti yi ki emi mimo olorun ki o ma so pe aha o kare omo daada gba to ti lo si ile esin laaro to wa mu amuyira oti nisinsin ko ma ba emi re jeri wi pe o di omo olorun iwo na mo pe ko sese be se o sese fun keni kan ma wa sinu ile esin ki o di osan bi o ba ti dele ko fija peta pelu oko e ko so wi pe o je gba be ko ma ko be sin ja ko be sin ni pariwo se nibi to tin ja yi se o sese ki emi olorun emi mimo olorun emi otito ki o so fun wi pe omo olorun ni wo se rara gba ti eniyan ba kunle lori ekun e sugbon ti o ri wi pe oun je elese ti o be sin ni kigbe ti o be sin ni sokun ti o be sin ni gbadura to nje owo fun olorun ti ko fi ohun ko npamo ti ko di ebi ese ti e le elomi lori wi pe eda eyan daada ni mi oko mi le eyan buruku eyan daada ni mi iyawo mi ni o se ba gbelepo eyan daada ni mi baba ati iya mi awon na ni ti won lowo eyan daada ni mi sugbon awon idile wa awon le eyan buruku awon le ese iya ese awon baba wa ni mo nje iru eni be ti o je eni ti o nwi awawi iru eni be ko ni ni emi olorun lati so fun wi pe o ti di omo olorun eni ti emi olorun ma ba jeri ni eni to ni irele eni to wa si waju olorun eni to tun ba ni waju olorun eni to so fun olorun wi pe ohun ki se eyan daada wi pe ninu ese lati bi ohun ninu ese ni iya ohun loyin ohun ati wi pe ohun fe bo lowo ese ki olorun ki o sanu fun eni to ro mo agbelebo eni ti o we ninu eje Jesu pelu igbagba awon ni emi olorun ba jeri ninu emi won wi pe awon ti di omo olorun o wa so fun wa oni ki se alufa oni ki se enikeni ki se ajere okan lo n so wi pe ati di omo olorun emi ti kara re le o n ba emi wa jeri wi pe ati di omo olorun wi pe omo olorun le awa ise bi a ba je omo olorun ami wo la fi mo omo olorun awa ti a ti pe die ninu ijo awa ti a ni emi olorun o ma mo bi o se se ki o ma lo loju titi ki o kan taju soke kan ko ri enikan emi olorun a so fun wi pe arabirin wa niyan bo ba ti o lo ba emi eyan ma so fun wi pe arabirin ni olowa ni wa ni arabirin se gafara fun mi o o ye mo fe di lowo die se onigbagbo niyin o n paapa bi o ba je eni ti o ni emi olorun bi o ba ti ri iwo na to ri ami emi olorun lara re ami rele ami ti Jesu Christi ani arabirin a lo nigbagbo lohun wa ma ro lokan ye pe o lati je omo ojo wa lele pe se dipa niyan abi e se gafara ani se dipa leyin na e gbara yin mo pe omo olorun ni mi aha ami niyan sugbon eni ta ri lode ta ri ami omo olorun eni ta ri lode ninu oro siso ninu iwoso ninu ki bi a se nse nkan ninu igbese aye wa ki a ma ri ami omo olorun o ye ki a ni ami omo olorun bi yato si pe a ti en so nipa ti omo olorun awa ti a wa lati ilu okere ti ki se eko nihin ni a ti bi wa o se se ki a ri ara ile wa kan ko pe ta ti rira bi a ti wa o se se ko je ibudo ibudo ko la wa eni ye a ma wo wa wipe nje ara ile mi ko yi awa naa ma wo pe lagbaja nje ko ju ara ile mi
1: bo ba n ba elomi soro gba to ba n gbo ede enu e to ba n gbo oro enu e wa ma so pe nje lagbaje wa sumo die wa ni arakunrin abi arabirin nbo le ti wa ani ilu bayi ni ilu be lo ti wa ilu be ni temi na ani emi na mo ro pe mo mo nje lagbaje ko lagbaje ko ni baba ani se mo won ni ani omo le kan na ni wa le ma tun sun seyin le ma gba yin mu ba bo se nri niyan ni awa ta ti e wa ninu ara ka ma to so pe nipa ti omo olorun eni to ba ji omo olorun ari ami omo olorun ni ti iwoso ni ti irin ni ti soro ni ti isesi a o ri ami omo olorun kini ru ami ta fi mo omo olorun e je ki a wo peteru kini ori kini peteru kini ori kini lati ese ikerinla bi awon ele ti omo li aifi ara yin dasa bi ife kufe atijo ninu aimo yin sugbon gege bi eni ti o pe yin ti je mimo be ni ki eyin na si je mimo ninu iwa yin gbogbo nitori ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo ami bi a se mo olorun niyi bi a se mo omo olorun o niyi o ni bi ele ti omo bi eni tin gboran bi a ba ri omo olorun gere ti o tin gbo nipa iwoso ni gbagbo lo ma so fun olorun pe olorun dariji mi o bi omo pe be ni o wa lese kese lo ti se atunse igbese aye re bi o ba je omo olorun bi o tin gbo nipa ye pe ko dara lati je akobirin jo we pe oko kan aya kan lese kese lo tin so fun olorun we pe olorun fun mi lori ofe o kin le se ohun to fe kin se awon yi ni a pe ni omo olorun yogbo eni to n gbo oro olorun to n gun ejika eni to n gbo oro olorun to n dagunla eni to n gbo oro olorun to n se be ni pe eyi ni ko kan mi ami omo olorun da ni igbesi aye re bi abaje omo olorun iwa tutu iwa mimo eso ti emi yo wa ni igbesi aye wa oni bi ati je omo olorun se amo we pe mimo le olorun se amo we pe ese ko si lowo olorun o ni tori be gege bi eni ti o pe yin ti je mimo awon elomiran ko mo eni ti o pe won won ko mo we pe olorun orun oni o pe wa sinu agbo oni o pe wa lati se wa lori re oni o pe wa lati je eni bi eni tinu re oni bi a ba je eni ti olorun omo olorun bi eni ti o pe wa ti je mimo be ni ki a wa paapa ki a je mimo ninu iwa wa gbogbo ninu ohun gbogbo ti a n se ye ki a wo Heberu ori kejila lati ese ikefa nitori pe eni ti oluwa fe o ni ibawi a si ma na olukuluku omo ti o gba ye ki a duro nibe ara mi a ma ri awon elomiran o ma wa si inu ile isin wa nihin bi o ba si ri won nigba miran ti won o ba wa to ba bi won pe ki lo de arabirin a o ri yin mo a ni ohun o wa sibe yin mo se o si o oni ko si ife nbe ni bawo lo se mo ibi ti jesu njoba ibi ti oro olorun ti fese mule ibi ti emi olorun ko fi wa sile nigba kankan ri ibi ti o je wipe bi a ti nkunle were bayi be ni olorun gbadura wa ibi ti iwa mimo ti o joba si bawo lo se so pe ko si ife nibe oni ojojumo tin ba ti wa se lo ma dabi eni pe won ti lo royin mi fun oluso agutan gbogbo iwa lebu owo mi patapata a kan ma la won lesese ni ojojumo lo dabi eni pe ko ye mi bi won ba tin soro olorun bi igba tan na mi legba ninu emi ni o mo pe ife olorun niyan ohun la kayi oni nitori pe eni ti oluwa fe oni bawi bi oro olorun ba na wa legba bi oro olorun ba lu wa ni kumo bi oro olorun ba so fun wi pe ona wa o da to oro enu wa o da to ise wa o da to I aso wiwo wa ko da to iloko laya wa ko da to ati jije mimu ko da to ona ti an gba sise wa ko da to bi olorun ba ba wi ife olorun ni awon elomiran ma so pe ijo ti won wa nsin gba ta won ti kuro ni deeper ijo daada won ki be ni keni wi o ba ko mi rijo o ba je omuti e o ba ma jale nkan ki nkan to nwo to ba ma se wipe won ki be ni keni wi nbe ko si fe olorun nbe ife olorun wa ni bi ti a ti n ba ni wi nitori pe eni ti oluwa fe oni ba wi a si ma na olukuluku omo ti o gba e ma mu suru labe ba wi olorun ba yin lo bi omo ni nitori pe omo wo ni nbe ti baba ki ba wi elomiran bi aba ti ba wi die gege bi oro olorun a ma kaakiri a ma rojo a ma ti ojule kan de ojule keje we pe won ti sile mi o won ti doju so mi o ni ninu adugbo wa ni adugbo wa won je nsin mi nitori asise kekere kan ti mo se to ba ri ibawi ton fun mi ko si ife ninu ijo ko si ele ninu ijo ki o ye kan ma ba ni kedun sugbon tori asise kan ti mo se won ti da mi duro bi o ba mo ife olorun o mo soro labe ibawi nitori olorun o ma npa ni wi gege bi omo o ni tani o je omo olorun to to ti omo ti olorun ki ba wi wese kejo o ni sugbon bi eyin ba wa le si ibawi bi eyin ba wa le si ibawi ninu eyi ti gbogbo eniyan ti je alabapin nje omo ale ni e ki se omo wo dara dara wo bibeli bi o ba je emi gege bi oluso agutan ni mo ro lo iru ede bayi o sese ki elomiran ki o jade ninu ijo ki o so wi pe ah ah bawo ni oluso agutan eyan olorun bawo ni o se le pe eyan ni omo ale nigba ti o je wi pe a fe sin olorun ni a se wa sinu ijo o ri ohun ti olorun so fun wa o ri bi emi olorun bi o se jolo to si to so wi pe gbogbo eniyan patapata ni o ye ki o wa labe ibawi bi a ba se ohun ti o dara o ni sugbon o bi a ba se ohun ti o dara ti won ba so fun wa pe ah ejule o ma kan ni o ma fowo kan o bo su sori aga ejule o bo n pariwo lasiko lesiko ti a se ijosin ejule o bi o je pe ani ko korin ko korin daada ton so pe ah lagbaja okan ah ejule o e ma fowo kan ma kan ni o a ki ba wi o bi won so wi pe ah lagbaja o ma ji owo ijo ejule o e ma fowo kan o idajo ti owo olorun lo wa o gba to ba di orun apadi a ma bo lo yanju e iru nkan te lomi fe niyan mo gbadura we pe ki enikeni ninu wa ki o ma je ma kan ki o ma je enikeni eni ti a ni le ba wi eni ti a ni le so pe ah arakunrin yi ni o dara o arabirin eyi ni o da baba feran ara wa bi a ba je omo olorun bi a ba je ile ti omo o ye ki a le ma ba ni wi nigba ti a ba se ohun ti ko dara o ni pelu pelu ni ese ikesan awa ni baba wa nipa ti ara ti n to wa awa si n bu ola fun won awa ki yo koko teriba fun baba awon emi ki a si ye nitori won to wa fun ojo die bi o ba ti dara loju won sugbon ohun fun ere wa ki awa ki o le se alabapin iwa mimo re iyi ni olorun so fun awe pe bi a ba je eni bi tinu olorun bi a ba je omo olorun a o fiyan ninu iwa wa ami omo olorun yo wa ni igbese aye wa pelu je ki a wo ikori keji akori keji omo ninu agbo ile igbagbo o ye ki a mo we pe ohun kan wa ti a n pe ni agbo ile igbagbo agbo ile igbagbo yi ki se ibi ti a n gbe ni ile wa a n so nipa ijo nihin nibi ti a wa wepe a je agbo ile igbagbo bawo ni o se ye ki a se ninu agbo ile igbagbo bawo ni a se le mo wepe a je omo olorun ni agbo ile igbagbo wo galatia ori kefa galatia ori kefa ese ikewa nje bi a ti ri akoko e je ki a ma sore fun gbogbo eniyan ati paapaa fun awon ti se ara ile igbagbo awon wonyi bawo ni a se mo we pe enikookan wa a je omo ninu ile omo ninu ijo awon ami wo la fi mo we pe a ti ni isodomo o ye ki o ye wa wipe awon elomiran o ma ya mi lenu bi mo ba n gbo ede ti awon elomiran ti won lo lenu nigba ti won ba binu to ba n gbo bon se n soro won so wipe awon ko gba enikeni gege bi baba ninu igbagbo awon ko gba enikeni gege bi alufa jesu nikan la won gba o ye ki a mo wipe bi a ba wa ninu ijo a je omo fun alufa ni bi a ba wa ninu ijo a je omo fun oluso agutan aba ihu lori aba darugbo gba ti a ti wa ninu ijo eni to je oluso agutan iba kere ju mi lo iba si dagba ju mi lo bi a ba ti pe eniyan ni oluso agutan o je bi baba fun wa a si lati ni iteriba ani lati ni igboran bi a ba so fun wa pe nkan to nbere yi oluso agutan ti fun ani down ni igba kan wi pe bayi lori gba to ba ti gbo wi pe oluso agutan baba lo je fun ninu igbagbo oni lati teriba oni lati gbo oro olorun sugbon ki se wi pe ka so wi pe oluso agutan ma ti so fun wa dara old city laye wa ninu olorun wi pe oko kan aya o ti e si bibeli fun wa o la wa loye daada ti e lo so ti e lo so mi o gba enikeni ti baba ninu igbagbo mi o sin enikeni temi ni mo wa jeje mi ni mo wa mo sin olorun ni o le sin olorun lai teriba fun oro olorun o le sin olorun la to ba ndaga la ma sa si oro olorun ka so fun wi pe ati so bayi ati ko ni bayi ko so pe o gba iru eni be ko le je omo olorun wo galatia ori kerin ese ikokandilogun eyin omo mi kekeke eyin ti mo tun robi eyin ti mo tun robi titi a o fi se eda kristi ninu yin mo fe bi o ni awon ibere se gbogbo awon ti won wa ni ijo ni ekun galatia se gbogbo won ni won je ipere awon mo kekeke rara arugbo wa ninu won agbalagba wa ninu won awon to le fori ko forun ko fese ko poko awon ti won mo we debi ta mo we de o sese kan wa laarin won awon to je pe won nise lowo won lowo won ni nkan popo won wa laarin won o je mo gbogbo won patapata atomode atagba atarugbo awon ti Paul apostle to ti se wahala le lori nipa ti ijoba Olorun o ni eyin omo mi kekeke nitori be o ye ki igbega ki o kuro lokan wa bi a ba wa ninu ijo aje omo lowo oluso agutan aje omo lowo eni tin dari aje omo lowo eni tin koni ni oro Olorun o ye ki a ni iteriba bi a ba je omo ni toto a fi han nipa irele a fi han nipa iwa ti a ni ati nipa bi a se ko ara si oro Olorun ninu Korinti kini ori kerin Korinti kini ori kerin lati ese ikedogun nitori bi eyin tile ni egbarun olukoni ninu Kristi sugbon eyin ko ni baba popo nitori pe ninu Kristi Jesu ni mo ti fi ihirere bi yin nihin ni Paul tun so fun awon elomiran a ri apere nihin awon elomiran ti oye oye won ma so fun wa wi pe gbogbo yin se oluso agutan na ni gbogbo yin ni ni ekun ketu ni ekun alimoso ni ekun agege ni ekun mushi ni ekun isolo gbogbo yin na oluso agutan kan soso ni gbogbo yin ni ti yi o tun ma le gba kan oye oye won se ori awon ara galatia awon wa ni bomiran Paul n so fun wi pe o nje baba fun won gba to tun ba awon ara korinti soro awon ti won wa ni ilu miran gedegede to yato si galatia o tun so wi pe won le ni egbarun awon olukoni sugbon ohun nikan soso o nje baba fun awon ara korinti o nje baba fun awon ara galatia awa ti an tele bibeli bi a ba n ka bibeli inu wa ma n dun a ma n so fun olorun pe a dupe wipe o je ki dipa o je ki aba bibeli pade o fun wa ni o fun wa ni eko eko ti bibeli bi a ba tin wa so bibeli enikeni lo mo wipe a ki se amulumala a ki gbo jege pelu enikeni gege bo ti ri gan la ma so fun wa o ye ki iwo papa to wa je olori re ti Olorun mo wa to wa ni iru ijoba yi ijo ti a tin ko ni ni oro Olorun ijo ti a ti joko ninu oro Olorun ti a ki se amulumala ti a ki fi boko boyo fun enikeni o ye ki inu re ki o le ma dun ki o ma bi lowo Olorun pe ki Olorun ki o fun o lori ofe ki o je omo omo ti gboran omo ti se gege bi oro Olorun omo ti duro gege bi eko ihinrere wipe ohun gbogbo ti a ti so fun wa ohun gbogbo ti a ti la wa loye nipa re wipe a o duro gege bi oro Olorun kini o ye ki o je ifaraji ati ifarani rubo awon omo Olorun kini o ye ki o je ifaraji ati ifarani rubo awon omo Olorun awon elomiran ti won wa ninu ijo o se wala nu wipe won ko se gbekele awon elomiran ti o wa ninu ijo o se wala nu wipe won ko je ni ti o ni ifaraji bi se bi baba bi o ba se ohunkohun ba je agbe ni baba bi ohun ba ti n de lati ile iwe to ba je omo to gbon omo to se daada bo be lo mu oko be lo mu ada bo wa ni nbo lo nlo ah a lo nfe lo baba ninu oko bi baba ba je bi gbena gbena be bi omo tin de lati ile iwe ni omo mu bo je shobiri bo je nkan kan to fe mu a be si ni mu mo ni kilo de ah a lo nfe ran baba lowo ni bi a ba ri enikeni boya iya lo ntaja loja ni bi omo ba tin de lati ile iwe bo se nboso ile iwe bo se njeun bo se nse nkan be lo nlo ba mama loja wi pe o nfe lo ba mama iru awon be la npe ni omo omo toto omo rere ninu ebi sugbon iwo ti o je omo ijo o gbo sisun o gbo sise ise wa ninu ijo o se.

o fe je omo ti o ni ifaraji ifa eni rubo eni ti o je olooto eni ti o gboran si gbogbo ife oro olorun ki a si je gege bi omode akoko si fun lati ka ise olorun popo sugbon ki a wo Matthew ori keji dilogun lati ese iketa o si wi pe looto ni mo wi fun yin bi ko se pe eyin ba pada ki e se dabi omo kekere eyin ki yo le wole ijoba orun opolopo ni o dabi eni wo pe obo le aki won lojo idajo a si ya opolopo lenu awon ti won tin ro we pe tara ijoba olorun la nlo jesu nso fun we pe ka mo soro we pe awon wonyi papa awon aposteli o ni aposteli awon ti won jiyan laarin ara won wi pe ta le eni ti o poju ninu ijoba orun wo lati ese ikini lakoko na le awon omo ehin jesu to wa won bi pe ta le eni ti o poju ni ijoba orun nje yi ki se ibere igberaga ibere mo ti totan ibere we pe mo dara ju awon elomiran lo ta le o poju ninu ijoba orun jesu si pe omo kekere kan sodo re o mu duro laarin won o si wi pe looto ni mo wi fun yin bi ko se pe eyin ba pada ki e se dabi awon omo kekere eyin ki o le wole ijoba orun nitori be o ye ki a gbadura o ye ki a so fun olorun wi pe an pe eniyan ni omo olorun o gba ore ofe popo o gba ami omo olorun ni igbese aye wa ami irele ami ka woso bi onigbagbo ka rin bi onigbagbo ka soro bi onigbagbo ka se gbogbo nkan gege bi onigbagbo ki a pada lati ni okan to te okan to ro okan to se ko okan to se dari okan to je pe bi atile bani wi a o gba gege bi omode ife wa koni dikun ijolo to wa koni dikun elomiran bi a ba ti ba wi o di ki o wu o di ki o ma le ba eni keni soro o di ki o ma le wa sinu ijo ki ani kilode ka tun ma be pe pa fe ko wo ijoba olorun ipe ma gba nkan yi sodi o le oksu ago ton fe ire re ni awon adari fe ore re ni won fe se olore ni ma gba nkan won yi sodi e bon se ba mi soro yen ko te mi lorun ewo ni o te olorun se be lese ni wa tolorun mu akuro lati oko aginju to si mo wa si ijoba olorun to nwe wa mo lojojumo to nfo wa mo lojojumo to nsoro oro wonyi oro ijoba olorun to nso so lojojumo ka ba le se wa pe ma se gba oro olorun sodi je ki a dabi omo kekere eni ti o ni okan ti o rele eni ti o nfe se ife olorun e je ki a dide duro e je ki a dide duro ki a so fun olorun wi pe a fe je omo olorun ni toto bi o ba ti ni idariji ese ati ntenu mo lojojumo gbadura titi o firi pe ati dari ese re je o so fun olorun we pe o fe je ile ti omo o si nfe ni ami awon omo olorun o nfe ki emi olorun ki o ma ba emi re je ni igba gbogbo wi pe o ti di omo olorun dide duro lati gbadura ma se lo si lai ri wi pe o ti ni ore ofe o ti di atunbi o ti gba idariji o ti di omo olorun o si ti ni agbara isodomo emi isodomo ni igbese aye re so fun olorun ki o so gbadura titi emi olorun yo fi ba emi re jere we pe o ti di omo olorun.

0: wọ́n sì tẹ aṣọ wọn sí ẹ̀yìn wọn, wọ́n sì gbé Jésù ká. Ọ̀pọ̀ ijó ènìyàn tẹ aṣọ wọn sí ọ̀nà, ẹlòmíràn ṣẹ́ ẹ̀ka igi wẹ́wẹ́, wọ́n sì fọ wọn sí ọ̀nà. Ijó ènìyàn tí ń lọ níwájú àti èyí tí ń tọ̀ wọn lẹ́yìn kígbe wípé Hosanna fún ọmọ Dáfídì, olùbùkún ni ẹni tí ó ń bọ̀ wá lé orúkọ Olúwa, Hosanna lókè ọ̀run. Nígbà tí ó dé Jerusalemu, gbogbo ìlú mìtìtì wípé ta ni yìí? Ìjọ ènìyàn sì wípé èyí ni Jésù wòlíì láti Nasareti ti Galilee. Jésù sì wọ inú tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run lọ, ó sì lé gbogbo àwọn ẹni tí ń tà àti àwọn tí ń rà ní tẹ́ḿpìlì jáde, ó sì yí tábìlì àwọn onípàṣípàrọ̀ owó dànù àti ìjókòó àwọn tí ń ta ẹyẹ lé. Ó sì wí fún wọn pé, a ti kọ́ pé ilé àdúrà ni a ó máa pe ilé mi, ṣùgbọ́n ẹ̀yin sọ ọ́ di ìhò ọlọ́ṣà. Àti àwọn afọ́jú àti àwọn amúkun wá sọ́dọ̀ rẹ̀ ní tẹ́ḿpìlì, ó sì mú wọn láradá. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn olórí àlùfáà àti àwọn akọ̀wé rí ohun ìyanu tí ó ṣe, àti bí àwọn ọmọ kéékèèké ti ń ké ní tẹ́ḿpìlì wípé Hosanna fún ọmọ Dáfídì, inú bí wọn gidigidi. Wọ́n sì wí fún wọn pé, ìwọ gbọ́ èyí tí àwọn wọ̀nyí ń wí? Jésù wí fún wọn pé, bẹ́ẹ̀ ni, ẹ̀yin kò ti kà á nínú ìwé pé láti ẹnu àwọn ọmọ ọwọ́ àti àwọn ọmọ ọmú ni ìwọ ti mú ìyìn pé. Ó sì fi wọn sílẹ̀, ó jáde kúrò ní ìlú náà lọ sí Bẹ́tánì, ó wọ̀ síbẹ̀. Nígbà tí ó di òwúrọ̀, bí ó ti ń padà bọ̀ sí Jerusalemu, ebi ń pa á. Nígbà tí ó rí igi ọ̀pọ̀tọ́ ní ọ̀nà, ó lọ síbẹ̀, kò sì rí ohun kan lórí rẹ̀ bí kò ṣe kìkì ewé. Ó sì wí fún pé kí èso kí ó má so lórí rẹ̀ láti òní lọ títí láíláí. Lójú kan náà, igi ọ̀pọ̀tọ́ náà gbẹ. Nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ rí i, ẹnu yà wọ́n, wọ́n wí pé igi ọ̀pọ̀tọ́ yìí má tètè gbẹ. Jésù dáhùn, ó sì wí fún wọn pé, lóòótọ́ ni mo wí fún yín, bí ẹ̀yin bá ní ìgbàgbọ́ tí ẹ kò bá sì ṣiyèméjì, ẹ̀yin kì yóò ṣe kìkì èyí tí a ṣe sí igi ọ̀pọ̀tọ́ yìí, ṣùgbọ́n bí ẹ̀yin bá tilẹ̀ wí fún òkè yìí pé ṣìdí kí o sì bọ́ sínú òkun, yóò ṣẹ. Ohunkóhun gbogbo tí ẹ̀yin bá béèrè nínú àdúrà pẹ̀lú ìgbàgbọ́, ẹ̀yin ó rí gbà. Nígbà tí ó sì dé inú tẹ́ḿpìlì, àwọn olórí àlùfáà àti àwọn àgbà àwọn ènìyàn wá sọ́dọ̀ rẹ̀ bí ó ti ń kọ́ àwọn ènìyàn. Wọ́n wí pé, àṣẹ wo ni ìwọ fi ń ṣe nǹkan wọ̀nyí? Ta ni ó sì fún ọ ní àṣẹ yìí? Jésù sì dáhùn, ó sì wí fún wọn pé, èmi ó sì bí yín léèrè ohun kan pẹ̀lú. Bí ẹ̀yin bá sọ fún mi, èmi ó sì sọ fún yín àṣẹ tí èmi fi ń ṣe nǹkan wọ̀nyí. Baptísímù Jòhánù, níbo ni ó ti wá? Láti ọ̀run wá ni tàbí láti ọ̀dọ̀ ènìyàn? Wọ́n sì bá ara wọn gbèrò wípé bí àwa bá wípé láti ọ̀run wá ni, òun ó wí fún wa pé a ti ṣe tí ẹ̀yin kò fi gbà á gbọ́. Ṣùgbọ́n bí àwa bá sì wípé láti ọ̀dọ̀ ènìyàn, àwa ń bẹ̀rù ìjọ ènìyàn, nítorí gbogbo wọn ka Jòhánù sí wòlíì. Wọ́n sì dá Jésù lóhùn wípé àwa kò mọ̀. Ó sì wí fún wọn pé, ǹjẹ́ èmi kì yóò sì wí fún yín àṣẹ tí èmi fi ń ṣe nǹkan wọ̀nyí? Ṣùgbọ́n kí ni ẹ̀yin ń rò? Ọkùnrin kan wà tí ó lé ọmọ ọkùnrin méjì. Ó tọ ìkíní wá, ó sì wípé, ọmọ, bí wọ́n ṣiṣẹ́ lónìí nínú ọgbà àjàrà mi. Ó sì dáhùn wípé, èmi kì yóò lọ. Ṣùgbọ́n ó ronú níkẹyìn, ó sì lọ. Ó sì tọ ìkejì wá, ó sì wí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. Ó sì dáhùn wí fún un pé, èmi ó lọ, bàbá, kò sì lọ. Nínú àwọn méjèèjì, èwo ni ó ṣe ìfẹ́ bàbá rẹ̀? Wọ́n wí fún un pé, èyí èkíní. Jésù sì wí fún wọn pé, lóòótọ́ ni mo wí fún yín. Àwọn agbowó òde àti àwọn panṣágà ṣíwájú yín lọ sí ìjọba Ọlọ́run. Nítorí Jòhánù bá ọ̀nà òdodo tọ̀ yín wá, ẹ̀yin kò sì gbà á gbọ́. Ṣùgbọ́n àwọn agbowó òde àti àwọn panṣágà gbà á gbọ́. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin, nígbà tí ẹ̀yin sì rí, ẹ kò ronú pé wàdà níkẹyìn kí ẹ lè gbà á gbọ́. Ẹgbọ́ òwe mìíràn, baálé ilé kan wà tí ó gbin àjàrà, ó sì ṣọgbà yíye ká, ó wa ibi ìfúntí sínú rẹ̀, ó kọ́ ilé ìṣọ́, ó sì fi ṣe àgbàtọ́jú fún àwọn olùṣọ́gbà, ó sì lọ sí àjò. Nígbà tí àkókò èso súnmọ́ etílé, ó rán àwọn ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀ sí àwọn olùṣọ́gbà náà kí wọn kí ó lè gbà wá nínú èso rẹ̀. Àwọn olùṣọ́gbà sì mú àwọn ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀, wọ́n lu ìkíní, wọ́n pa ìkejì, wọ́n sì sọ ìkẹta ní òkúta. Ó sì tún rán àwọn ọmọ ọ̀dọ́ mìíràn tí ó ju àwọn ti ìṣáájú lọ, wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ sí wọn gẹ́gẹ́. Ṣùgbọ́n ní ìkẹyìn gbogbo wọn, ó rán ọmọ rẹ̀ sí wọn, ó wí pé, wọn ó ṣe ojú ìṣáájú fún ọmọ mi. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn olùṣọ́gbà rí ọmọ náà, wọ́n wí fún ara wọn pé, èyí ni àrólé, ẹ wá, ẹ jẹ́ kí a pa á, kí a sì kó ogun rẹ̀. Wọ́n sì mú un, wọ́n wọ́ ọ jáde kúrò nínú ọgbà àjàrà náà, wọ́n sì pa á. Ǹjẹ́ nígbà tí olúwa ọgbà àjàrà bá dé, kí ni yóò ṣe sí àwọn olùṣọ́gbà wọn ni?
1: Wọ́n wí fún un pé,
0: yóò pa àwọn ènìyàn búburú wọn nìrun ní ipa òṣì, yóò sì fi ọgbà àjàrà rẹ̀ ṣe àgbàtọ́jú fún àwọn olùṣọ́gbà mìíràn, àwọn tí ó máa fi èso rẹ̀ fún un lákòókò. Jésù wí fún wọn pé, ẹ̀yin kò ti kà á nínú ìwé mímọ́ pé òkúta tí àwọn ọmọ̀lé kọ̀ sílẹ̀, òun náà ni ó sì di pàtàkì igun ilé. Èyí ni iṣẹ́ Olúwa, ó sì jẹ́ ìyanu ní ojú wa. Nítorí náà, èmi wí fún yín pé a ó gba ìjọba Ọlọ́run lọ́wọ́ yín, a ó sì fi fún orílẹ̀-èdè tí yóò máa mú èso rẹ̀ wá. Ẹnikẹ́ni tí ó bá ṣubú lu òkúta yìí yóò fọ́, ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó bá ṣubú lu yóò lọ lúlú. Nígbà tí àwọn olórí àlùfáà àti àwọn farisí gbọ́ òwe rẹ̀, wọ́n wòye pé àwọn ni ó ń bá wí. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n wọ ọ̀nà àti gbé ọwọ́ lé, wọ́n bẹ̀rù ìjọ ènìyàn nítorí tí wọ́n kà á sí wòlíì.
2: Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa.
1: Eje ki agbadura Olorun alaanu. Adupe wepe mu wa pejopo nihi. Adupe wepe ojo ti e fe be wa wo. Ojo ti e fe se wa lore. Ojo ti e fe bukun fo wa. Ojo ti e fe mu wa larada. Ojo ti e fe gun gbogbo ailera, gbogbo osi, gbogbo adanu. Ojo ti e fe gbon kuro ni igbese aye wa. Ojo na ti de. A mo wepe ise iyanu ti a tin gboro. Ise iyanu ti a tin reti. E ti a tin gbo pe e se fun awon elomiran ninu bibeli ati ti e ti se fun awon elomiran ni aye asiko ti wa a mo we pe ojo na pe ti a o ri ti wa gba akiyin kaabo eyin olorun alagbara olorun olugbala olorun ti tun teni se olorun ti tun teni mo a dupe we pe e wa sarin wa akiyin kaabo e kaabo loruko Jesu. Ambe yin we pe agbara atorun wa agbara ti tun taye se agbara ti tun tenida agbara ti wo lokurun san agbara ti wo elese ti gba la kuro ninu ese agbara ti so ni di mimo agbara ti fi emi orun kun ni ambe yin we pe ki e da lo wa loruko Jesu. Abe yin we pe gbogbo awon eri kabiti kabiti ti a tin gbo we pe e se fun awon elomiran ni ipago ara oto yi ti o je ti wa ti o je ti awon lede Yoruba a nbe yin we pe ilopo ilopo e o se fun olukuluko wa loruko Jesu. E fowo kan eni kokan wa bi e tin fowo kan wa ki a ma ni iyipada bi e tin fowo kan wa ki a ma ri iwosan bi e tin fowo kan wa ki oju afoju ki o ma la ki a ro ki o ma dide fo fayo ki awon ti esu ti won ti soko lojo anbe yin pe bi e tin fo kan wa ki agbara isu ki o ma pora loruko Jesu. Anbe yin we pe ko si eni ti yo padanu laarin wa ko si eni ti yo pofo laarin wa we pe eni kokan wa le o fowo kan a o si ri ise iyanu yin ni aye wa loruko Jesu. Le kan si aki kaabo saarin wa e wa dabira ninu aye eni kokan wa adupe wepe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Awo iwe Genesis ori ikeji le ni ogbon lati ese ikerin le logun Genesis ori ikeji le logbon lati ese ikerin le logun o si ko Jacob nikan okunrin kan sin ba jijakadi titi o fi di afemojumo nigbati o si ri pe ohun ko le da o fowo kan ki olorun ki o fowo kan o fowo kan ni ihu egungun itan re ihu egungun itan Jacobo si ye ni orike bi o tin ba jijakadi o si we pe je ki emi ki o lo nitori ti ojumo motan ohun si we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ko se pe iwo ba sore fun mi bo gbagbo we pe eyi ni ipinu okan re we pe o ja ijakadi ninu adura o si segun o ri agbara olorun ni igbese aye re eyi ni angeli so fun Jacob we pe je ki emi ki o lo nitori we pe ile fere motan ni Jacob we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ki ba se we pe iwo sure fun mi tabi iwo bokun mi o si bi pe oruko re o nbere we pe kini oruko re o fe mo boya o ni okan otito o fe mo we boya o fe se atunse nitori we pe ibere yi kan na ati bere lowo re lekan ri sugbon ko so otito to wa ni di oro sugbon nisinsin gege bi eni ti o nfe ibokun o dahun o wi pe Jacob ni oruko ohun o si we pe a ki yo pe oruko re ni Jacob mo bi ko se Israeli nitori pe iwo ti ba Olorun ati eniyan ja e je we pe o jija kadi ninu ibere ninu isepe ninu adura iwo si bori Jacob si bi o we o si we pe emi be o so oruko re fun mi ohun si we pe e se ti iwo fi n bere oruko mi o si sore fun nibe Jesu yo sore fun nihin. olorun fun ara re yo suri fun oni hi Jacob si so oroko ebe na ni Penieli oni nitori ti mo ti ri olorun loju koju mo gbagbo we pe o ri olorun o ri ibukun olorun o ri agbara olorun ni igbese aye re o wi pe o si da emi mi si ojo ti oro oni binu je eniyan yo ba di ayo ojo ti a o ba nu omi je gbogbo nu koro loju eni tin sokun ojo ti oke isoro yo ba wolule wi ninu oro aye tara ile ati tara oko ojo na ni emi mimo man dari won sodo olorun olodumare oba to ntaye eni se oba to so aye eni di rere ohun ti o mu ki o je okan ninu awon olori ire to wa si ipago ajinde odun ire nje nitori na mo ki o ku ori ire mo si ki olukuluku wa kaabo si ipade ikini ipago ara oto yi loruko Jesu oluwa wa sugbon o ye ki o ye wa wi pe orisi olori jori eniyan meji ni won ti ba olorun pade ti oluwa si fowo to igbesi aye won itan nikan ni mo ka fu onisisin yi o so nipa egbe kini ni awon to mura sile awon to pese okan won sile gege bi awo tan gan ti afo to mo toni toni ni imura sile lati gba isura iye biye si mo gbagbo wi pe o je okan ninu iru egbe be sugbon iru awon eniyan be ma ngba ifowoto ati ifowokan olorun won ma ni iyipada ninu aye won isodotun iwenumo ni igbesi aye won won si di orisi ibukun fun awon elomiran bi o ba je we pe iwo na setan we pe ki owo olorun agbara olorun ipe ki o fi owo kan o mo gbagbo wi pe yo ri be fun o loruko Jesu bi a ti so ti okunrin ti o je ki olorun ki o fowo kan ohun ki o je ti o je ki owo iseda owo iyipada owo agbara olorun ki o kan ohun be ni a tun so ti awon obinrin ti won gba olorun laaye ti won so wi pe awon oni je ero woran abaniwa ti ki ri ohun ko ngba eyi ni a n so nipa ti Ana ninu Samueli kini ori kini a n so nipa ti obinrin yi lati ese ikesan a so fun awe pe bee ni Ana si dide leyin igba ti won jeun ohun na o je ikan ninu awon ti o je alabapin ire orun alabapin ibukun olorun ninu ipago bi iru eyi oni nigba ti won ti jeun tan ninu ago ti won si ti mu tan ni silo Eli alufa si joko lori apoti ni eba opo tempili olowa ohun si wa ninu ibinu je okan o si n be olowa o si sokun gidigidi ohun si jeje o si we pe olowa awon omo ogun bi iwo ni tooto ba boju wo iponju iransebirin re ti o si ranti mi ti iwo ko si gbagbe iransebirin re sugbon ti iwo ba fi omokunrin kan fun iransebirin re nigba na ni emi o fi fun olowa ni gbogbo ojo aye re abe ki o si kan lori o si se bi o ti n bebe sibe ni waju olowa be ni Eli kiyesi enu re nje Ana ohun soro ni okan re kiki ete re ni o mi sugbon a ko gbo ohun re nitori na ni Eli fi ro pe o mu oti wine yo Eli si wi fun pe iwo o ti mu oti wine pe to mu oti wine re kuro lodo re Ana si dahun wi pe be ko oluwa mi emi ni obinrin onirobinu je okan emi ko mu oti wine tabi oti lile sugbon okan mi ni emi tu jade ni waju oluwa ma se ka iranse binrin re si obinrin Belieli Nitori pe ninu opopolopo iro ati ibinu je inu mi ni mo tin so bi sisin yi nigba na ni e le dahun o si iwe pe ma lo le alaafia o gbo iru oro be loruko Jesu o lo le alaafia pelu iwosan Olorun pelu agbara Olorun pelu igbala Olorun Olodumare o ni ki o ma lo le alaafia ki Olorun Israeli Olorun ti se ni lore Olorun ti to tenida Olorun ti funi ni ibukun ti orun ki Olorun Israeli ki o fi idahun ibere ti iwo bere lodo re fun o aso fun awe pe ana ri ohun ti o nbere lowo Olorun mo gbagbo we pe iwo na ni ipago yi o ni ibukun Olorun ma ni gbagbe ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba wa pelu okan ton ponpe o se ko nge Olorun Olodumare lesa ogbeji iwo na yo si gba ifowo kan lati de orun aye re yo yi pada ibukun Olorun yo je ti re o si di orisun ayo o si ni iriri to ma royin re fun awon elomiran ti o mu won wa sinu ibukun ihiriri sugbon ki se egbe kan yi lo wa atun ni egbe awon eniyan miran ni idakeji ti o je wipe awon ma nfi oju tembelu ibapade Olorun ati ifowo kan ologbala so ti mo wipe eni to wa saye ko po bi eni to sin won wa eni to sin won wa ko po bi eni ti o ya lati wa woran mi o mo iru eyan ti o je boya o sin won wa ni boya o fe pare mo ero lara abi o kan wa ninu agbo o wa won ni ka wa na ni bo wa woran ni bo wa wo kini won se nbe sugbon mo gbagbo wi pe bi o ba pinu wi pe o ni sin won wa saye o ni pare ma ye lara o daju wi pe ibukun Olorun ajemonu ibukun yo je ti re loruko Jesu ari apere awon to je wi pe won sin won wa awon to je wipe ibukun Olorun ko je ti won mo be Olorun wipe oni wa ninu iru egbe be iru egbe be ni Esau lo wa ninu Genesis ori iketa le logbon Genesis ori iketa o le logbon ni ese ikesan Esau si wipe imi nito arakunrin mi pa eyi ti won ni mo fun ara re bi atin ri awon to ngbadura ti won be Olorun we pe won fe ibukun Olorun be na ni a ri awon ara le Esau awon egbon ati aburo Esau awon ibatan Esau ti won we pe emi nito o pe ti mo tin lo si lesin mo kan wa ni ki se we pe mo fe gba ohunkohun lowo Olorun o ni je ara ile ibatan Esau loruko Jesu ki on ti an so ki o le ye wa daada a wo iwasu yi ni ipa meta ikini ifowo kan ikeji isodotun iketa igbagbo lekan si ikini ni ifowo kan ma ni gbagbe pelu ika Kristi ifowo kan ma ni gbagbe pelu ika Kristi ikeji isodotun nipa ifowo kan Kristi isodotun nipa ifowo kan Kristi iketa igbagbo to nfowo kan Kristi igbagbo to nfowo kan Kristi ikini ni ifowo kan ma ni gbagbe mo gbagbo wi pe ohun to wa fun ni o nfe ifowo kan to je wi pe o ni gbagbe titi aye loruko Jesu ifowo kan ma ni gbagbe yi o pin si ipa merin ikini ifowokan nigba iseda ikeji ifowokan ti o yori si iyipada iketa ifowokan ti iwosan ati ikerin ifowokan ti ikaanu ikini ifowokan nigba iseda se o mo wi pe Olorun Olodumare oni o da gbogbo wa bi ati ka ninu Genesis ori ikeji ese ikeje Genesis ori keje ese ikeje oni Olowa Olorun si fi ero pe ile mo eniyan o si mi emi yi si iho imore eniyan si di ala yi okan nigba iseda olorun amokoko nla fi ero pe mo eniyan li aworan ara re ero pe je ohun atemole ti ko ni iye ninu sugbon ohun ti owo olorun ba ti kan dandan ni ko di rere pelu ifowo kan eleda o fi ogo ati ewa de eniyan ni ade eniyan si ni iye ati ewa iwa mimo eniyan di alase wa lori gbogbo eda alaye yoko to nbe loke eropẹ loro kan eniyan di eni amuseranwo ti anbola fun ti awon angeli papa ti won wo ti yanu ninu ebero ori keji ese ikeje ki o ba le je ki oran ti atika genesis ori keji ese ikeje nisisi anwo ebero ori keji ese ikeje oni iwoda o nso nipa dida eniyan iwoda rele die ju angeli lo die ki se popo o da rele ju angeli lo niwon die iwo si fi ogo ati ola de ile ade iwo si fi je olori ise owo re eyi ni ohun ti olorun se ni igba iseda aye sugbon o se ni laanu wepe eniyan subu ajalu ibanuje nla sele si adamu ati awon omo iran adamu eniyan se o di eni ete eni egan eni aboku ni waju olorun o di eni ti olorun yera fun nitori wepe ese ni so ni dedun arinle elese la fi ise fun elese ni fi gba ise moko o ye ki a ronu po ade ise wa nigba na bi a ba nfe ki owo olorun ki o kan wa eyi ni a nso ni ipa keji wepe anilo ifowokan ti yori si iyipada ifowokan ti yori si iyipada anu olorun po olorun se ona lati mu eniyan ti o ti subu pada sori ite o ran omo bibi re kan soso jesu saye fun iyipada fun igbala ati fun isodotun atunro eniyan eyi ni a fi so fun wa ninu korinti keji ori ketadinlogun korinti keji ori ketadinlogun wepe nitori na bi enikeni ba wa ninu kristi o di iro edawo o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di won di titun ese so eniyan di oku sugbon igbala olorun ni so ni di alaye ifowokan olugbala ni tun aye eni ro bi alagbede se tun irin ti o ti dipe taro eniyan ti a bi gege bi elese wa ninu idibaje o nilo ifowokan jesu fun ise igbala ati ise iwenomo elese wa ninu okunkun nitori ifoju okan re ifowokan igbala jesu lo ntan mole saye eni ti o ti dojuro mo si mo wepe bi ati wa si iru ipago yi temi olorun paapa ti o nso fun awe pe ki a dide lati tan mole bi jesu ba fowo kan okunkun yo pora ni igbese aye re ati awon ohun ti esu ti o ti fi pamo si olara ti o fi pamo si ebi re nigba ti o ba gba ifowo kan jesu gbogbo re la o le jade loroko jesu iketa ni ifowo kan ti iwosan ki o ye wa wipe agbara kan na ti olorun fi si oju ise ni akoko iseda agbara yi kan na ni olorun fi si oju ise ni akoko iyipada agbara kan na ni olorun si tun lo ni akoko ifowo kan ti iwosan ninu Marko ori ikejo Marko ori kejo ese ikeji le logun o si wa si Bethsaida won si mu apoju kan wa sodo re won si be pe ki o fi owo kan won be we pe ki o fi owo kan nitori won mo we pe bi Jesu ba fowo kan afoju oju afoju ala bi Jesu ba fowo kan aro aro yo dide lati rin bi o ba fowo kan eni ti o ni arun yala ninu eje yala ninu egungun tabi ninu eran ara bi Jesu ba fowo kan iru eni be o daju we pe iwosan yo de eyi ni won fi so wi pe ki o fowo kan okunrin yi ninu ese ikarun din logbon oni leyin yi ni o si tun fi owo kan loju o si mu ki o wo ke o si san o san loroko Jesu o si ri gbogbo eniyan gbangba mura sile nitori wi pe lasa leyi nigbati a ba bere si ni gbadura o ri ifowo kan iwosan Jesu o lo iwosan nla ni Jesu o nikan ni awogba arun magbeje o ni iwe mimo jeri re we pe o n kiri sore o n se didara gbogbo awon ti esu n pon loju ninu iwe mimo la tun ti so fun a wi pe o n se iwosan gbogbo arun ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan iwe mimo je ki o ye wa ninu Matthew ori kesan ese karun din ni ogoji Matthew ori kesan ese karun din logoji Jesu sirin si gbogbo ilu nla ati ileto o nko ni ninu sinagogo won o si n wa su irere ijoba o si n se iwosan arun gbogbo ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan ninu Matthew ori ikeji laise ke dogo ni nigbati Jesu simo o ye ara kuro nibe opo ijo eniyan to leyin o si mu gbogbo won larada se o gbagbo we pe Olorun yo mo larada o ni Jesu jade lo ni Matthew ori kerin laise kerin la o si ri opo eniyan inu re si yo si won o si se dida arun ara won se oran ti obirin onisun eje odun mejila fun opo odun ni o fi da ajo aiko sowo awon onisegun lai ri iwosan ojo to ko fi ri Jesu bi won na se wa ni asale yi to fowo kan ise ti aso re ni isun eje isun itiju isun ibanuje isun ikoro lo gbe ninu aye obirin yi bi esu ba ti fi seke seke emi aimode o bi awon omo araye ba ti ta olofa bi o ba dabi eni we pe won ti tabon fun o loju orun kete bi o ba ti gboro Jesu lasale yi ti o ba se konge re pelu igbagbo ti o fi owo kan ni awon emi esu ti o tin da oloro lo yo gbagire loroko Jesu ifowo kan Jesu yo mu ota awon ota ati ti awon emi esu yo mu ki won ki o pora ki won ki o yoro danu ni igbesi aye re pelu ifowo kan Jesu lasale yi gbogbo igi kigi ti baba mi ti nbe lorun ko gbin ni a o fa tu ti gbongbo loruko Jesu a o si won won so sinu ina bi o ba dabi eni we pe oni majele ninu eje tabi oni eje riro tabi oni egun idile gbongbo ikoro aisan ojo pepe won o fese fe loruko Jesu gbogbo eyin ti satani si ti da iyo yin mo yepe ti aye ti su emura lati da muso lati korin dande nitori Jesu ti setan lati fi owo kan enikokan wa loruko Jesu nitori wipe eyi ni kerin a o ni ifowo kan ti ikanu lati odo Jesu ifowo kan ti ikanu ninu Matthew ori kesan Matthew ori kesan ese ikerin di logoji Shugman, ni bati ori okpo eniyan, anu won se, ni tori are mu won. Won si tuka akiri, bi agotan, tiko ni olusho, Jesu ni olusho agotan, ton kanu awon agotan re. Oni anpe ni abanikedun, are ni lekun, ifo wokan re, lomu ki banuje ki o dagbere, ibi ki biti Jesu ba de, ifoju adi ohun igbagbe iyagan ayago lona oshi ani odegbo se aisan asepora nitori wipe Jesu oni olodande oni olotunu oni abanikedun eni tin re ni lekun o si wa nihin lasale yi lati mu ohun gbogbo ti esu ti fi pamo si igbesi aye re lati mu won koro yo si mu won koro loruko Jesu ini o je ki asare lo nisisin si ikoko keji isodotun nipase ifowokan Kristi isodotun nipase ifowokan Kristi ninu orin Dafidi ori ikokan le ni adota orin Dafidi ori ikokan le ni adota lati ese karun oni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikokan ni iwo o mu mi mo ogbon oni fi ewe sopo for mi emi o si mo we mi emi o si foju egbon owo lo eyi le o so nipa isodotun iwenumo ti Jesu yo se fun enikokan wa ni asale yi oni mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma ayo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi Olorun ki o si tun okan diduro sese se sinu mi o wa so wepe ni ese ikeji la mu ayo igbala re pada ton mi wa ki o si fi emi ominira gbe mi duro mo gbagbo wepe Olorun yo se yi fun enikokan wa lasale yi bi abawa pelu ironu powada bi abawa pelu igbagbo wepe ki o wo ese wa nu ki o we wa le awe mo o ti se ileri wepe yi ohun yo se ko si le se ke ninu Ezekiel ori ikerin din logoji Ezekiel ori ikerin din ni ogoji ese ikarun din logbon eyi ni ileri Olorun fun enikokan wa ti o nfe iwenumo enikokan wa ti o nfe isodotun ti o nfe igbala Olorun oni nigba na ese ke dogbon nigba na ni emi o fi omi mimo won yin eyi ni omi rere omi ori ofe omi atoke wa ki se omi awon woli ti ntan ni je oni nigba na le emi o fi omi mimo won yin eyin o si mo e o mo loruko Jesu emi o si we yin mo kuro ninu gbogbo egbin yin ati kuro ninu gbogbo orisa yin nigbati awon ti ojo won ni ti ijosi ti won ba Jesu pade o we won o gba won la o yi won pada o so won dotun ninu aye won bakan na ni aranti awon kan ninu majemo titun bi Matthew bi Saul ara Tarsu ti won ri isodotun gba nigbati won ba Jesu pade eni ti o ti je farisi tele se bi o ba ti mo itan Saul ara Tarsu o mo wepe o je farisi adani loro elesin sugbon o di ajin ririn o di alaanu o di onife o npa apa nigbati o gba ifowokan Jesu ati isodotun lati odo omo Olorun o di orisun ibukun fun igbala awon elomiran Jesu yi Saul yi pada eni to je wepe tele o je apanilekun jaye shugbon o yi pada on wa de eni ton gbadura fun awon elomiran pelu omije isepe ni oju re loni bi jesu ba fowo kan enikokan wa bi o ti le je we pe aje elese tele aje eni ti o buru tele yo yi wa pada moni yo yi wa pada yo so wa dotun a o di oju lowo omo olorun a o si di orisun ibukun fun awon elomiran bo bi eleda bi olugbala bi o ba bere ise ni igbese aye wa bi abaje ki jesu ki o fowo kan wa lati asale yi yo tun wa ro yo tun wa se yo so wa dotun ohun yi ni enikokan wa la nilo nitori ifowo kan re ni yo so aye re dotun nipa se ifowo kan jesu elese ade eni mimo nitori gbogbo ese ti o wa ni igbese aye re ni yo we pelu eje ti o ti tasile ni ori oke Calvary o si so elepe di aladura iwo to je pe bo ba ji la ro kotukotu ipe lo fi bere ojo sugbon nisisiyi gba ti o ba gba isodotun igbala yi pada lati odo Jesu a mu ipe kuro lenu re a so di aladura bi ba Jesu pade o ma nso alagbere di oniwa funfun olododo ati olotito okan bi o ba je aborisha tele tele a so di olusin olorun bi o si je elesin la so tele tele a so di onigbagbo awa ti awa sihin o ye ki atura wa ni waju olorun eyi je wo pe gbogbo yi ti a ti fi pamo sokan ki a tupaya ni waju olowa bi a ba ti je oba yere tele ki a so fun olowa we pe a nfe yi pada anfe sodotun a o si di eni ti a yi pada ti o yara re soto fun olowa loruko jesu bi o ba je jagoda paali tele tele bi o ba ba jesu pade a so di olododo oloto alaanu eniyan ti yo si je eni pele nitori ifowo kan jesu lo mu isodotun wa sinu aye wa ifowo kan re ni o so ni dotun ti o si mu ki alaran kan ki o di onife ki alaimo ki o di oniwa mimo ki osonu ki o di oloyaya ati ki eru esu eru taba eru oti ki o di ominira iwo ti o ti je olofofo tele tele o di eni ti o le ko ara re ni ijanu iwo ti o si je apaniyan mayoda tele tele o di oniwa titu onigbagbo atunbi awon ti o si je oporo eleke igbo tele tele yo di olododo ati oniwa tutu bi adaba mo gbagbo wi pe Jesu setan lati ye wa pada mo ni Jesu setan lati ye wa pada sugbon ohun kan ni Olorun bere lowo wa e ni o mu wa lo si koko keta igbagbo to nfowo kan Jesu ipinu temi ni asale yi ni wi pe won o fowo kan Jesu se eyi na ni ipinu re nitori wi pe bi o ba to Olorun wa pelu igbagbo ti o ba si so wi pe o fowo kan Jesu pelu igbagbo ohun gbogbo ni sise ni igbese aye re igbagbo je ohun ti o se pataki bi a o se gbadura laipe Jesu n bi enikokan wa wi pe se a o fowo kan orisun ibukun a o fowo kan olugbala a o fowo kan eni ti so ni dotun a o se a o fowo kan oluwosan ti mu gbogbo aisan kuro ni igbese aye eni o ni bi o ba wa pelu igbagbo a o ni ta onu bi o ti won ki ori awon ibere re a o si se fun o loruko Jesu ninu Marko ori kesan Marko ori kesan ese iketalelogun Marko ori kesan ese iketalelogun Jesu si wi fun o pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo ni asale yi bi a ti n to Olorun wa bi a o ti ma gbadura Jesu ran wa leti we pe bi a ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun enikeni ti o ba gbagbo lati ni igbala sa gbagbo lati ni iwosan sa gbagbo ki a le yi igbese aye re pada sa gbagbo o daju we pe bi o ba wa ti o se gba olorun gbo iyi pada nla yo sele ni igbese aye re loruko jesu ninu Matthew ori ikesan Matthew ori kesan lati ese ikeji din logbon Matthew ori kesan ese ikeji din logbon oni nigba ti o si wo ile awon afojuna to wa Jesu bi won pe eyin gbagbo pe mo le se yi e je pe se o gbagbo wi pe agbara isodotun agbara ti yi ni pada se o gbagbo wi pe o le wo afojusan o ni eyin ha gbagbo pe mo le se yi won wi fun pe iwo le se olowa nigba na le o fi owo ba won le oju o wi pe ki ori fun yin gege bi igbagbo yin lasale yi Jesu so oro kan na fun enikokan wa yo ri fun o gege bi igbagbo re bi o ba gbagbo we pe yo gba ola yo yi opada yo so aye re dotun oni gege bi o ti gbagbo ni oni be na ni yo ri ni igbese aye re bi o ba gbagbo we pe arun ko gbogun to wa ni igbese aye re we pe a o mu won koro lasale yi pe bo foju o riran bo yaro o dide bi oni arun miran ni ago ara re we pe a o wo san oni bi o ba gbagbo be oni ki o ri fun o gege bi igbagbo re lese kese ti o ti so be fun won ari ni ese ogbon we pe oju won si la oju won si la oju iwo na yo la agbara olorun yo wo ni igbese aye re a o mu olarada olorun yo se se ase pe ni aye re loruko jesu ninu marko ori kefa marko ori kefa ese ikerin din ni ogota eyi ni ese ti o gbeyin ninu ori yi oni ni bikibi ti o ba si gbe wo ni ile to gbogbo ati ni ilo nla ati ni aroko won gbe olokunrun kale ni igboro won si be pe ki won ki o sa le fi owo kan ise ti aso re iwon awon ti o si fi owo kan amu won larada gbogbo awon ti o fi owo kan ni amu larada a se mo we pe Jesu yi pada okan na lana loni ati titi aye bi o ti se ni igbani o fe se be loni ni igbese aye re bi o ba gba Jesu laye gbogbo wahala gbogbo ese gbogbo aisan ni yo mu kuro ni igbese aye re ki a to dide duro lati gbadura e je ki a wo Marko ori karun Marko ori karun ese ikerin din logoji Marko ori karun ese ikerin din ni ogoji loju kana bi Jesu ti gbo oro na ti a so o si we fun olori sinagogo na pe ma beru sa gbagbo nikan eyi ni oro itunu oro ikiya oro igbagbo ti Jesu n so fun enikokan wa ni asale yi oni ki a ma se beru oni ki a sa gbagbo nikan sugbon ki o to dide lati gbadura je ki n so eleyi fun o we pe bi omode ba ti ja sinu ere abata ti o si fe fi owo kan baba re to wo agbada funfun gbo baba ko ni le gbe mora omo yi ni lati koko wo ina oluwa ni ki iwo na ki o koko ronu po ada ki o si we ninu ejo odo agutan olorun oni bi o ba se be ki iwo ti o je elese ile ri elegbin ki o to le fi owo kan ohun oni owo ti o ti fi kan agbere ti o ti fi kan panshaga ti o ti fi kan riba gbigba tabi ole jija tabi iboresa tabi ipaniyan tabi wobia tabi itanje tabi imutipara tabi iwa eri gbogbo oni ki o koko we ninu eje Jesu oni leyin na ki o wa ki o le fi owo kan oba mimo alai le ri bi o ba ye igbese aye re wo tori wi pe ese wa ni igbese aye re iwa eri idoti egbin o wa ni igbese aye re oni ki o lo luwe pelu igbagbo ninu eje Jesu ki a we omo ninu lode oni ni igba na o le pada wa lati fi owo kan Jesu bi o ba si owo kan Jesu pelu igbagbo ni asale yi o korin ayo idande yo je tire iwosan yo je tire gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun to ti wa ni igbesi aye re gbogbo won ni a o le jade loruko Jesu akoko na to bayi lati fi owo kan Oluwa lati fi owo kan eni ti so ni dotun eni ti yin ni pada eni ti wo ni san eni ti dani need akoko to fun eni keni ti ki se ara ile Esau fun eni keni ti ki se Farisi fun eni keni ti ki se alaga begebe akoko to fun eni ti o fe gbadura fun eni ti o wa ibukun Olorun fun eni ti o fe ki aye o pada ki a so aye o dire akoko to fun eni kokan ti o wa gege bi Anna ti o wa gege bi Jacob ti o fe gba iwosan ti o fe gba anu ti o fe ki a so aye o dire akoko to lati kepe Oluwa akoko to lati wa pelu igbagbo akoko to lati wa pelu ironupo ada akoko to lati kepe Oluwa wi pe ki o fi owo kan ki o tun aye re se ki o tun oro ki awon araye ki o dekun lati ma bere wi pe Olorun reda o se dide ki o so fun Olorun wi pe o fe yi pada tooto wi pe o fe ise anu Olorun wi pe o fe ifowokan agbara Olorun ni igbese aye re bi o ba kepe Olorun pelu igbagbo pelu emi otito lai si agabagebe o daju wi pe Olorun yo gbo Olorun yo so aye re dire Olorun yo mu gbogbo wahala ati gbogbo aisan ati gbogbo ede ati gbogbo idaloro satani ti o wa ni igbese aye re Olorun yo mu kuro kepe Oluwa kepe Oluwa kepe Oluwa nitori akoko to ti Jesu Christi olugbala olodande olowosan ti yo fowo kan eni kokan wa bi abagbadura pelu igbagbo oni se o gbagbo wi pe o nle se yi ni igbese aye re bi o ba fi igbagbo dahun tinu tinu tokan tokan bi o ba so fun Olorun wi pe o gbagbo wi pe ise iyanu o sumo bi ewo to wo sorun oni bi o ba gbagbo wi pe agbara Olorun sumo gege bi ewo to wo sorun ti sumo petipeti oni o dajo we pe ohun o gbo ti re ohun o nu omije gbogbo nu kuro sugbon ranti o bi o ba fe powo igbagbo kan Olorun ese to wa ni igbese aye re eri idoti ti o wa ni igbese aye re egbin to wa ni igbese aye re oni lati koko ko sile ki o so fun Olorun ki o ronu po ada ise re ki o kepe pelu emi otito ki o sa fun ese ki o yago fun ese bi o ba se be anu Olorun yo je ti re iyipada ni ibukun akoko igbala ni ibukun akoko kepe ki o gba ola ki o dariji o ki o we omo ki o pa agbara eserun ni igbese aye re ki o fun ni ki o fun ni iyipada tooto oni leyin na bi o ba se alaini iwosan ilera ayo ibukun oni ohun o se fun o bi o ba jewo esere ti o si ko sile o ri anugba oni sugbon ni ti o ba bo esere mole ko le se rere bi awa ba jewo ese wa olooto ati olodo lili ohun lati dari ese wa jiwa ati lati wewanu kuro ninu aisododo gbogbo
2: oni emi o fi omi mi won won yin eyin o si mo oni o nwe onu kuro ninu idoti eri iborisa gbogbo kepe olowa kepe olowa bi ese ba wa ni igbese aye re ese le dena ibokun olorun ninu aye re nitori be kepe ki o dariji o ki o we omo ki o so odotun nigbati o ba je wo sere ti o se ko sile eyi ni o je ki o wa ni imora sile lati gba ifowo kan Jesu je wo sere ki o se ko sile je ki awe o le awe mo ki o mora sile fun ifowo kan Jesu ni igbesi aye re ni oroko Jesu Kristi Oluwa wa wo ti o ba nfe ki Olorun ki o mu ese igbese aye re koro ti o fe di eni igbala ti o si ti fi otito okan je wa awon ese wonyi ti o ti pinu ti o si ti se ileri fun Olorun wi pe o ni pada sinu ibi ti aja re ti o ti po sile iwo ti oni emi ironu po ada tooto ti o nso fun Olorun wi pe bi o ba le dariji o ti o si fun ni ore ofe ati agbara ma lo ma dese mo wi pe orin ninu otito bibeli orin ninu iwa mimo ti Olorun ko wa sugbon ti o je wi pe ohun to reti nisisin ni ki Olorun ki o se anu fun o ki o dariji o ki o so odotun ki o yi o pada mo nfe ki o gbe owo re soke ki a le gbadura papo sugbon bi o tin gbe owo soke ki o ni ipinu ki o se se iliri fun Olorun wi pe awon ese to ti ko sile awon ese ti o ti jewo re o ni pada sinu won wi pe o gba ore ofe agbara eje Jesu laye ni igbesi aye re ki o so odotun ni toto ki o si je ki o gbe igbesi aye otun bi o tin nawo soke diji o ki agbadura papo Olorun alaanu ti n dariji ni ti n mu ese kuro ti n gba ni ila adupe wi pe iwo lo pe wa we o si wi pe enikeni ti o ba ke pe oroko Oluwa ni a o gbala a n bebe fun awon wonyi ti o gbe owo soke pelu ironu po ada pelu ileri ati pelu ipinnu otun wi pe bi o ba le gba won la wọn ò ní padà sínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọn àtijọ́ abẹ̀bẹ̀ wí pé kí ẹ dáríjì wọn lórúkọ Jésù àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó ti di bárakú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ já dànù ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe wọ́n fẹ́ fi sílẹ̀ wọ́n fẹ́ kọ́ sílẹ̀ ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe agbára wọn ò tó láti kọ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí sílẹ̀ à ń bẹ̀yìn wípé kí ẹ dáríjì wọn kí ẹ sì fún ọ ní agbára láti gbé ìgbésí ayé tó borí ẹ̀ṣẹ̀ lórúkọ Jésù ẹ wẹ̀ wọ́n lé àwẹ̀ mọ́ ẹ sọ wọ́n dọ̀tun ẹ yí wọn padà ẹ jẹ́ kí ìgbà ọ̀tún kí ó wọ inú ayé wọn lórúkọ Jésù ayọ̀ ìgbàlà àtòkèwá ẹ jẹ́ kí ó wọnú ọkàn wọn ẹ kọ orúkọ wọn sínú ìwé ìyè lọ́run lórúkọ Jésù ẹ ṣàánú fún wọn ẹ jẹ́ kí orin ayọ̀ orin ìgbàlà kí ó máa kọ láti inú ọkàn wọn nísinsìnyí lórúkọ Jésù adúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmì nísinsìnyí a fẹ́ gbàdúrà fún àwọn tí ó ní àìsàn ní ìgbésí ayé wọn tàbí ní àgọ́ ara wọn ohun kan tí Jésù ń bèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ni wípé ṣé o gbàgbọ́ wípé òun lè ṣe èyí pé o lè mú àìsàn rẹ kúrò àrùn ọjọ́ pípẹ́ pé o lè mú kúrò ní ìgbésí ayé rẹ nínú ẹ̀jẹ̀ ni pé o lè mú kúrò ní ìgbésí ayé rẹ bó jẹ́ ọgbẹ́ ẹnu bó jẹ́ jẹjẹrẹ ló ń ba ọjà ṣé o gbàgbọ́ wípé Jésù lè mú nǹkan wọ̀nyí kúrò ní ìgbésí ayé rẹ ìwọ tí ó sì dàbí ẹni wípé o wá gẹ́gẹ́ bí afọ́jú tàbí o mú ọmọ kan wá o mú ẹnìkan wá tí ó di tí kò gbọ́ràn ṣé o gbàgbọ́ wípé láṣáálẹ̀ yìí Ọlọ́run lè ṣe èyí ó ní bí o bá gbàgbọ́ o rí ògo Ọlọ́run bí a ó ti gbàdúrà mo fe ki o ma fi okan igbagbo ki o ma fi ba adura na lo nitori wi pe ohun to ti se fun awon elomiran o daju wi pe yo se fun o loruko Jesus.

olorun wa laanu aisan kaisu to ba ni ago ara awon eniyan woyi ni ikun ni ni eyin ni ninu egungun ni ninu echi ni ninu opolo ni mo gbadura pe nisisin yi owo iwosan yin owo agbara yin ki o bale won ki e le awon arun won jade loruko Jesu. Je mo gbadura fun awon ti o je wepe won loju won riran nitori wepe esu so won sinu okunkun nje lese kese nisisin mo gbadura wepe owo Jesu owo iwosan Jesu owo anu Jesu owo agbara Jesu ki o kan oju afoju nisisin yi iwo oju pipo gba iriran loruko Jesu. Gbogbo idiju ti esu fi di o loju mo tu won kuro ni agbara Olorun pelu agbara eje Jesu e kuro loruko Jesu. Onkun ti ibaje ti o mu ifoju iwa mo gbadura pe lese kese nisisin yi a o mu won kuro loruko Jesu. Bi a o se pari adura ti e o ma laju e gba iriran loruko Jesu. Iwo ti o wa nibe ti o je wipe eti di o si gboran mo gbadura wipe ki emi Olorun ki o be owo nisisin ki owo Jesu ki o kan eti re iditi ki o kuro aile soro ki o kuro. Mo gbadura wipe lese kese nisisin yi eti ti o di ela ni oruko Jesu. Ahon ti ade ti ko le soro e gba itusile ki e se bere si ni soro loruko Jesu. Je mo gbadura fun awon ti o yaro bi o ba je wipe abio gege bi aro abi o je pe nigba ti aisan ko le o ni odi eni ti o yaro lese kese mo gbadura wipe ki agbara Olorun ki o ba le o nisisin yi ninu isan ninu ikoro ara re ninu egungun ati ninu opolo ki ago ara re ki o gba imularada loruko Jesu. Iwo ti o yaro mo gbadura wepe ki owo Jesu owo ti tuni sile owo ti dani nide ki o kan nisisin yi dide ki o rin loruko Jesu. Gbogbo arun gbogbo aisan ti o wa ni ago ara won eyi to saka kiri eyi to fa apamo nibikibi eyi ti won ti gbe lo si ile iwosan ti awon onisegun so wipe ko si abayo ko si iwosan lese kese nisisin loju kan na bi a ba ti daruko Jesu aisan o lagbara mo arun o lagbara mo ise iso o lagbara mo e kuro loruko Jesu. Awon egun idile awon egun lati odo awon arugbo ile awon egun ti o je wipe awon aye ni won fi le o lara mo gbadura wipe nisisin yi awon egun wonyi ki won ki o kuro loruko Jesu. Olorun alaanu eyin ni Olorun alagbara e so wipe bi a ba ti n kepe ile o ma dahun eni ki ati ile to pari adura e o fun wa ni ibeere wa nje nitori naa ni mo se n bere wipe gbogbo awon ti a ti gbadura fun yala adarako won ni kookan abi odarako ni kookan awon ti o ni aisan arun igun ni igbesi aye won lese kese nisisiyi e mu won kuro loruko Jesu. Ki won ki o gba iwosan won ki won ki o gba idande itusile won e sanu fun onikaluku loruko Jesu. E je ki owo iyanu owo agbara owo iwosan owo idande ki o kan eni kookan nisisin loruko Jesu. Adupe ipe ti gbo ti wa adupe ipe ti se fun wa adupe ipe ti fun ni ise iyanu a o si ri ami re ni igbesi aye wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Nisisin o ni lati ye ara re wo ki o wo ohun ti Olorun ti se bi o ba si ti ri wipe ohun ti o wu si o lara tele tele wipe ati le won jade won o si nibe mo o ma kigbe hallelujah a o si ma yo pelu re. Bi o ba ri wipe aisan kan ti o wa ni ago ara re tele tele ko si nibe mo o ye ki o ke hallelujah ki a si yo pelu re andro de o ye ara re wo nitori wipe

Pọlọpọ ni won se wahala ninu aye yi ti o dabi eni wipe nkan o tora won ni igbese aye won erede yi ni wipe idaje olorun ti aye esinsin yi o wa lori won bi won ba si ku siru ipo be idaje aye raye ni o je ipin won pelu iketa afi yato si aarin awon mo israeli ati ti egypt nipa wipe eje odo agutan na o je abo fun won ninu aye wahala wa iponju wa aisan wa ise jamba popo lo wa sugbon bi o ba fe ki yato ki o wa laarin igbese aye tire ati igbese aye awon ti o wa ninu aye iyato ti o le nini wipe ki o wa se abe abo ti o wa ninu eje jesu christi nipa be ni awon nkan ti nsele si awon ti o wa ninu aye ki o le fi sele si o ninu exodo rike edogun ese ikerin din logbon o si wipe bi iwo ba teti sile gidi gidi si ohun oluwa olorun re ti o ba si se eyi ti o to li oju re iwo ti iwo ba peti si ofin re ti iwo ba si pa gbogbo ase re mo emi ki yo fi okan ninu arun won ni ti mo mu wa sara awon ara Egypt si o lara nitori emi le olowa ti o mu o lara da awon ti o wa ninu aye aisan popo ni o wa lara won aisan ko gbogun aisan ti pani lo wa lara won bi iwo paapa ko ba fe majiya bi iwo paapa ko ba fe ni iponju bi awon ti o wa ninu aye ohun ti o ye ki o se ni pe ki o wa si abe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi ikerin iwosan je ti awon omo Israeli won yi nitori we pe won wa labe eje odo agutan na ninu orin Dafidi lekan si orin Dafidi ori karun dini adofa orin Dafidi ori karun dini adofa arun le ni ogorun ese iketa le ese iketa din logoji o si mu won jade ti awon ti fadaka ati wura ko si si ailera kan ninu eya re bawo ni o se sese fun ogun logo awon eniyan won yi egberun lona meta lati wa ni ara dida sasa lai ni aisan kankan ni ago ara won nitori eje Jesu ti a fi bo won ti a fi daabo bo won eyi ni o je ki o sese ni igbese aye won ranti pe bi iwo paapa ba fe ni iwosan kuro ninu gbogbo arun ohun ti o ni lati se ni lati gbagbo ninu eje Jesu Christi ti a ta sile ranti pe anfani tabi ibukun ti o wa labe eje odo agutan ni we pe a o gba o lowo iparun wipe o bo lowo iparun lati owo apanirun ni ikeji o bo lowo idajo ninu aye yi ati idajo ninu aye ti nbo iketa a o fi yato si arin re ati awon ti o wa ninu aye ikerin iwosan pepe kuro ninu gbogbo arun yo je ti re nisisiyin a o to olorun lo a o so fun olorun wipe a gbagbo wipe fun wa ni jesu kristi ko wipe jesu kristi ni odo agutan ti a pa nitori ese wa ti a ta eje re sile nitori ti wa ati wipe a gbagbo ninu eje ti o ta sile fun wa bi o ba ti n fi igbagbo we ninu eje naa ti o n so fun olorun ti o n ko ese re sile be ni igbala olorun iwosan latoke wa idande tooto yo je ti re eje ki a dide duro lati ba olorun soro ranti pe jesu kristi nikan soso ni odo agutan ti a pa fun wa eje re nikan soso le o le gba kuro ninu idajo olorun eje re nikan soso ni o le fun wa ni igbala eje re nikan soso ni o le fun wa ni idande so fun olorun awon iwukara ti o wa ni igbesi aye re mo won kuro ese ti o wa ni igbesi aye re aran kan ti o wa ni igbesi aye re oju kokoro ti o wa ni igbesi aye re agbere tabi panṣaga ti o wa ni igbesi aye re awo ohun aito ti o wa ni igbesi aye re bi o ba tin je o ti o tin kan won sile be ni o mu iwukara kuro ni igbesi aye re ti o si so fun olorun wipe o gbagbo wipe ata eje jesu kristi sile fun o ata eje jesu kristi sile fun o ata eje jesu kristi sile fun o gbagbo ninu eje naa.

0: ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Olorun alaanu awa so waju yin loni awa pelu igbagbo we pe e o ba wa pade agbagbo we pe e o ton soro wa agbagbo we pe awon ti o dabi eni we pe aye npon loju ti le nle ti ona na ti o dabi eni pe a fi aisan si won lara tabi ti iponju ibanuje popo ti o wa fun won a bebe loni we pe ki e da won sile ni oruko Jesu gbogbo isoro ti a ko wa so waju yin loni e da won adura awon eniyan yin a dope we pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Ninu iwe woli Isaiah ori kerin le la dota ese iketa dilogun iwe woli Isaiah ori kerin le ni adota ese iketa dilogun ese iketa dilogun ko si ohin ija ti a se si o ti yo le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo o dale ebi. Eyi ni ogun awon iranse Olowa lati odo mi ni ododo won ti wa le Olowa wi ohun ti woli Isaiah je ki o di mo fun awon omo Israeli ni igbaye re ni wi pe bi o ti le je wi pe ota pupo le o dide si won ti awon ota won yi si ni ohun ija ti o lagbara ti o buru julo pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le pa won lara bi a ba nso nipa ohun ija ti ota nse sini awon mo Egypt ti won ti je ota Israeli ni igba ti jo won ni ogbon ayikoro yi won si ni agbara okunkun popo to je wi pe won ni awon ohun ija ti o le se ni lose popo be na ni awon ara Assyria ati awon ara Babyloni ni won ni awon ohun ija awon oloro ti o po sugbon Isaiah je ki o di mimo fun awon eniyan woyi we pe bi won ba le gbekele Olorun wi pe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le se won ni nkan idani loju yi na ni Olorun si tun fun a loni we pe bi o ti le dabi eni wi pe ota le lagbara agbara okunkun wi pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si o ti yo le pa o lara ati pe gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo yo dalebi bi o ba je omo Olorun bi o ba je iranse Olowa wi pe awon nkan wonyi ki o le se o ni jamba ninu numeri ori ketalelogun numeri ori ketalelogun lati ese ketalelogun ni toto ko si ifaya fun si Jacobo bẹẹni kò sí àpọ̀ṣẹ sí Israeli nísinsìnyí le a máa wí ní ti Jacobo àti ní ti Israeli ohun tí Ọlọ́run ṣe a ń sọ fún wa wípé kò sí ohun tí a ṣe sí ọmọ Israeli gẹ́gẹ́ bí àpọ̀ṣẹ gẹ́gẹ́ bíi pé ẹnìkan ń gégun fún wọn tàbí bí ẹni pé ẹnìkan fi májèlé sílẹ̀ fún wọn láti tẹ̀mọ́lẹ̀ tàbí ẹnikẹ́ni fẹ́ ṣe wọ́n níbi wípé kò sí àpọ̀ṣẹ tàbí májèlé tàbí ohun olóró kan tí ó lè pa wọ́n lára nítorí wípé Ọlọ́run ló ń dábìrà tí ó sì ń ṣe iṣẹ́ ìyanu ní ìgbésí ayé wọn. Èyí ni ó farasí fún àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtọ́jú tí Ọlọ́run ń fún wa ààbò tí Ọlọ́run ń fún wa oore tí Ọlọ́run ń ṣe fún wa. Èyí ni ó farasí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n fi máa ń gbẹ́kẹ̀lé àwọn òrìṣà tí wọ́n fi máa ń gbẹ́kẹ̀lé àwọn ọṣẹ dúdú tàbí tí wọ́n ń gbẹ́kẹ̀lé àwọn èrè tàbí tí wọ́n ń gbẹ́kẹ̀lé àwọn ẹlẹ́bọ lóògùn ṣùgbọ́n a jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún wa wípé àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé nǹkan wọ̀nyí wípé asán àti òmúlẹ̀mófo ni wọ́n bá pàdé ní ìdí rẹ̀ nínú Jeremiah orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún ó ní lótìítọ́ asán ni èyí tí ó ti òkè wá àní ọ̀pọ̀lọpọ̀ òkè gíga lóòótọ́ nínú Olúwa Ọlọ́run wa ni ìgbàlà Israẹli wà. Ohun tí Jeremiah ń sọ ni wípé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ń lọ sí orí òkè láti lọ rúbọ láti lọ pẹran láti lọ sí òrìṣà lati ro we pe won tun ni ohun miran ti won le kepe ti o le ran won lowo ti o le tu won sile ti o le da won nide ti o le sanu fun won sugbon Jeremiah woli nso fun wi pe lasan ni awon ti o nlo sori oke ni won nlo sori oke tabi awon ti o nlo si petele tabi awon ti o nlo si ikorita tabi awon ti o nlo si eti okun tabi awon ti o lo nse irubo si olorun miran wi pe awon nkan won yi koni le gba won sile agbara won yo je otubante ni igbesi aye won wi pe sugbon ninu oluwa olorun wa ni kan soso ni igbala israeli wa o ba je mo wi pe igbala tabi dande tabi imuniduro tabi iwosan wi pe o wa ninu oluwa olorun wa o ko ba ti ma saka akiri to awon orisa lo nitori wipe awon orisa won yi pelu awon ti o nsin won won ko le gba o sile ninu Isaiah ori kokan le logbon lati ese ikini igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo nigbati ati pe awon mo Israeli kuro ninu Egypt ati je ki o di mo fun wipe won ko tun ni ohunkohun lati se ni Egypt mo a je ki o di mo fun wipe ibukun won ati ireti won ko si ni Egypt bi ko se ninu ile iliri nibi ti Olorun pe won lo sugbon o se ni laanu o si ya ni lenu pupo wipe awon won yi ti ati gba sile awon won yi ti ati mo jade kuro ninu Egypt won tun so kale lo si Egypt won wa iran lowo eyi ni woli asa fin so fun won oro lati enu Oluwa wi pe igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo o ma n koni lominu nigbati abari awon eniyan ti won wa si ile isin bayi tabi awon ti won gbo eri ore Olorun awon ti won gbo eri igbala Olorun awon ti won mo ise iyanu ti Olorun se nipa gbigbanila nipa sọni di mimo nipa fifi agbara emi Olorun kuni nipa dida awon onde sile ati nipa titu gbogbo sekeseke ti o ti deni tele tele ati nipa arun ko gbogun ti Olorun ma wo san nihi o ma n yani lenu o si ma n ko wa lomi inu lati ri awon ti won tun so kale lo si awon ti o wa ninu aye awa ti a ti gba kuro ninu aye awa ti a ti gba kuro lowo awon orisa awa ti a ti mu kuro ninu iborisa ti o wa ninu aye ki a tun ri eni ti o so wi pe oun je onigbagbo eni ti o di atunbi ki o tun ma ni ere ibeji ninu ile tabi ki o tun dabi eni wi pe o lo npa awon elebo logun ni aginju tabi ni ibi ti won tin se iborisa won tabi ki a tun ma ri pe iru awon eniyan be ni won tun teju le kakiri ni won tun wa enikan ti o le funi lomo enikan ti o le funi ni yi ti o le funi ni torun eyi ni oro Olorun so fun wi pe igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt ti won wa iran lowo nibi ti ko si iran lowo ti won gbekele esin ti won gbiye le keke nitori ti won po won si igbekele elesin nitori won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo Israeli won ko si wa Oluwa nigbati a ba ri eni ti o so wi pe ati gba nkuro ni Egypt tele tele ati gba nkuro ninu aye ti o tun lo si iborisa o je wi pe iru eni be o ti ko Olorun alaye sile o ko eni mimo Israeli sile o ko igbala ti Jesu Christi se lori igi agbelebo o ko sile bi a ba ri enikeni ti o ti ni igbala tele tele ri sugbon ti o tun dabi eni wi pe o tun lo nse irubo o tun lo si ikorita o tun lo si awon atanije woli eke o tun lo si odo awon ton ma so wipe mo wa mabela wa mo turare wa gbawe se tibi se ton abi awon ton ma so wipe bi o ba le fun awon alagbe lowo bi o ba le fun awon mo kekeke ni sugar ati ireke bi o ba le fi agbado tore fun awon kan wipe bo ba se be wipe wahala to wa ni gbesi aye re tabi awon ajalu ti o nde ba o to nde ba wipe awon nkan won yo kuro bi abari eni ti o ti ni igba la tele tele ti o ti nke pe Oluwa ti o ti moruko Jesu Kristi Oluwa ti o ti nwe ninu eje Jesu Kristi pelu igbagbo sugbon ti o tun lo si odo awon eniyan won yi o je wipe iru eni be o ti so ibare ibalo ibasepo pelu Olorun o ti so awon kan won yi nu o si di eni ti ko ni igba la Olorun ninu okan re o ti Olorun fe ki a se ni wipe bi a ba fe gbekele ohun ki a kunkun gbekele ohun ni toto bi a ba fe gbekele ohun ki a ko iborisa sile nitori wipe eni ti o ba wa ninu iborisa ki o le ri oju Olorun ki o si le je anfani ti awon omo Olorun je ki a wo Korinti kini ori kefa ese ikesan Korinti kini ori kefa ese ikesan eyin ko mo pe awon alaise oto ki yo jogun ijoba Olorun oni bi ati nka bibeli to yi se akoti mo wipe awon alaise oto ki yo jogun ijoba Olorun oni bi ati nsomo Olorun to ti an wa si lesi to se akoti mo wipe alaise oto ki yo jogun ijoba Olorun gege bi iwa Olorun ti a mo gege bi isesi Olorun ti a mo gege bi ati mo wipe Olorun je eni mimo o si je olooto se akoti mo wipe alaise oto ki yo jogun ijoba Olorun oni ki a ma setan ije o ki se awon agbere tabi awon aborisa se ori fun ara re wipe awon aborisa papa won ko leto si ijoba Olorun oni ki a ma setan ara wa je ki a wa funra wa papa ki a ma tan ara wa je ki a ma je keni keni ki o tan wa je wipe ki se awon aborisa ni yo le jogun ijoba Olorun ninu Korinti kini kan na ninu ori kewa ese ikerinla o nso ojuse ti ani lati se o nso fun wa wipe bi a ba ti nse iborisa ohun ti ani lati se ni wipe ki a ko iborisa sile ki a ke pe oruko Oluwa ninu Korinti kini ori kewa ese ikerinla nitori na eyin olufe mi e sa fun iborisa wipe ironu po ada ni o ye elese ironu po ada ni o ye aborisa ironu po ada ni o ye eni ti o nse agbere ironu po ada ni o ye eni ti o nre ofin Olorun koja oni nitori na bi a ba nfe itoni Olorun bi a ba nfe itoju Olorun bi a ba nfe aabo lati odo Olorun bi a ba nfe ki agbara ti o wa ninu oruko Jesu ki o je fun wa bi a ba nfe ki agbara ti o wa ninu eje Jesu ki o je ti wa bi a ba nfe ina emi mimo ki o ma jo ninu wa ati layika wa bi a ba nfe ki agbara Olorun ki o ma le ota ki o ma le esusa ni igbesi aye wa oni o ye ki a ko iborisa sile nitori na eyin olufe mi esa fun iborisa bi a ba nso nipa ironu po ada kuro ninu iborisa ati kuro ninu awon ese ti a nda ironu po ada yi yo fa awon nkan miran lese pelu wo ise awon aposteli ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun lati ese ikejidinlogun si ikokandinlogun ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ sì wá wọ́n jẹ́wọ́ wọ́n sì fi iṣẹ́ wọn hàn ọ̀pọ̀ àwọn tí ó gbàgbọ́ wọ́n wá àwọn wọ̀nyí kì í ṣe àwọn tí ó sọ wípé wọ́n gbàgbọ́ ní ìkọ̀kọ̀ tí wọn kò lè darapọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ Ọlọ́run àwọn wọ̀nyí kì í ṣe àwọn tí wọ́n sọ wípé wọ́n gba orúkọ Jésù Kristì gbọ́ ṣùgbọ́n tí wọn kò jẹ́ kí a mọ̀ wípé onígbàgbọ́ ni wọ́n jẹ́ ní ìgboro ó sọ wípé ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn wọ̀nyí tí wọ́n gbàgbọ́ ní tòótọ́ wọ́n wá wọ́n jẹ́wọ́ wọ́n sì fi iṣẹ́ wọn hàn kì í sì ṣe díẹ̀ nínú àwọn tí ń ṣe ìṣekúṣe lì ó kó ìwé wọn jọ wọ́n sì dáná sun wọ́n lójú gbogbo ènìyàn wọ́n sì ṣírò iye wọn wọ́n sì rí i ó jẹ́ 1,500 ìwọ̀n fàdákà ohun tí a ń jẹ́ kí ó yé wa níhìn ni wípé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí àwọn wọ̀nyí gbàgbọ́ wọ́n ṣe ohun tí ó wúni lórí wọ́n ṣe ohun tí ó fi hàn wípé wọ́n ti gbàgbọ́ ní tòótọ́ kí ni wọ́n ṣe àwọn tí ó ti dàbí alálòpàyídà nínú wọn àwọn tí ó ti dàbí ẹni wípé wọ́n ṣe ìṣekúṣe tàbí iṣẹ́kúṣẹ́ nínú wọn àwọn tí ó ti dàbí ẹni wípé àwọn ohun ìkọ̀kọ̀ ni wọ́n ti gbẹ́kẹ̀lé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn agbára òkùnkùn ni wọ́n ti gbẹ́kẹ̀lé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn aṣọ awon iwe awon nkan ti o je mo iborisha tabi alopaida ni igbese aye won won ko won wa bi o ti le je wi pe opo owo ni won fi ra won gba ti won siro won won ri pe won je egba medogbon iwon fadaka sibe sibe won ko fi nkan won yi tore fun awon elomiran won ko ta fun awon elomiran won ko won jopo soju kan loju gbogbo awon eniyan won dana san won bi o ba je wi pe ni tooto ni o ti ronupo ada ti o ko iborisha sile o daju wi pe awon orisha ti o wa ni aye re tabi ti o wa ni ile re awon ose dudu awon nkan miran awon aso ti o ti gba ni ile awon woli eke tele tele awon turari awon abela tabi awon talisman awon nkan miran e ti o nso mo de e to nso mo wo e to n de morun e to n gbe kakiri ninu apo gbogbo nkan won yi patapata ati to wa labe pilo ati to wa labe ibosun re gbogbo nkan ni a o ko danu bi a ba ti di onigbagbo tooto oni ki se die ninu won le o wa ti won fi awon ise boburo won awon ise okunkun ti o wa le owo won ti won koju le ti won si fi han we pe ni tooto li ati se ise iyanu ni igbese aye won kisi ni idi tabi kini abayori si awon nkan won yi wo ese ogun be li oro lo wa si ngbele si gidigidi o si gbele bi abale ko awon isa won isonu ti amu igbekele wa kuro ninu awon nkan san won yi awon nkan ti ki dani sile awon nkan ti ki gbanila bi abarunupo ada tooto tooto ti a se gba Jesu Kristo Oluwa gbo ninu okan wa ni aye wa yo ye pada bi aisan ba wa ni ago ara wa aisan yo lo bi abarin won wa mole le oru gbogbo nkan won yi ni o kuro patapata gbogbo Olorun gbo wi pe awa ti a ba je olooto si oro ti a nso won yi a o ri ami rere Olorun ni igbesi aye wa ni oruko Jesu je ki a mo wi pe bi a ba ti gba Jesu Kristo gbo ko tun si ise ibi ko tun si ofa lati inu aye ko tun si ota lati inu aye ko tun si ogun tabi majele ti eni keni le se si wa ti yo le se wa nibi nitori ninu Johanu kini ori kerin Johanu kini ori kerin lati ese ikerin eyin omo mi ti Olorun ni eyin omo mi an so fun wa awon ti o ti fi awon ti o ti da majemo pelu Olorun ti won ti ko ese sile ti won ko iborisha sile ti won ko igbekele ninu asan aye yi ti won ko won sile o awon le an pe ni omo Olorun awon ti o ti ko isu ati sere iborisha ati awon nkan ti o ro mo iborisha awon ti won ti ko sile awon le an pe ni omo Olorun awon ti won ti ko ilejo ile tete awon ti won ti ko ija jagidi jagan ibinu awon ti won ti ko sile awon ti won ti ko egbe kegbe ti won ba kaakiri tele tele awon ti won ti ko sile awon ti won ti ko ki a ma mu siga tabi ki a tun ma mu igbo tabi ki a ma da opolo ara wa ru awon ti won ti ko won sile awon ti won ti kuro ninu ise ibi ati ise okunkun aye yi awon ti won ti kuro ninu egbe awon ti o wa ninu okunkun awon ti won ti kuro ninu ti awon oso tabi awon aje tabi awon emi emere awon ti won ti ko won sile ti won gba Jesu Kristo Oluwa gbo ti a ti wo ese won nu ti a ti dariji won ti won ni ijeri rere ni okan wi pe awon di omo Olorun ti igbese aye won ti yi pada ti a ti so won dotun pelu wiwen iwenomo eje Jesu awon ni a pe ni omo Olorun nihin ni o so fun wi pe eyin omo mi ti Olorun le eyin se nje bi Olorun ba wa fun wa ta le o le koju oja se wa bi a ba je ti Olorun se oran ti ni nigbati awon omo Israeli won je ti Olorun nigbati a pe Balamu lati odo Balaki wi pe ki o wa fi won gegun bi won ti je ti Olorun ko se se lati fi won gegun o ti o ye ka boju to ni igbese aye wa ni wi pe ati je ti Olorun wi pe ati ko ese wa sile wi pe ati di omo Olorun wi pe ati fi eje Jesu Kristi we wa o ni eyin omo mi ti Olorun le eyin se eyin si ti segun won a o segun won mo ni a o segun won bi ota ba lepa o daju wi pe bi a ba ti di omo Olorun awa ni yo segun bi esu ba nfonu ti o si nkeramuramu gege bi kiniun o daju wi pe awa ni yo segun bi o ba dabi eni wi pe awon aye ara aye won ni wa sinu
1: won si takasi wa wipe wo se wa nibi o daju wipe awa ni yo segun bi o ba je onigbagbo to to ni wa bi abasimile olorun ti agbekele olorun ibi kibi ti won ti le pade wa loju opopo ona tabi ni ahere tabi ninu ala tabi ni oju gbangba awa ni yo segun ni oruko Jesu eyin omo mi ti olorun le eyin se eyin si ti segun won nitori anything be ninu yin to bi ju anything be ninu aye lo bi awon onigbagbo ti o da bi eni wipe oye koye bi won ba gbo wipe enikan aje won ma beru bi won ba je wo gbo wipe enikan oso won ma beru bi won ba gbo wipe enikan ni emi emiri won ma beru bi won ba gbo wipe enikan ti o da bi esu fun ara re wipe o da bi iwa ati ise ati oro enu re ati awon to nse ni adugbo o da bi omo esu ti o je pe o le da igbesi aye enikeni ru won ma beru sugbon so fun awi pe bi abaje onigbagbo to to anything be ninu wa o to bi jo anything be ninu aye lo nitori be bi abari enikeni enikeni le hale enikeni le so nko ti o fe so se amo wi pe ihale farao o po se awon omo israeli sugbon ta lo segun awon omo israeli lo segun se amo wi pe ihale Nebuchadnezzar o po nigba ti o fe gbe Shadrach Meshach ati Abednego o fe gbe won so sinu na ihale lasan ni nitori wi pe bi abaje ti olorun ko si eni ti o le segun wa eni ti n gbe nu wa o po ju eni ti n gbe nu aye lo nje mo pe oni ja loni wi pe bi o ba le to agbara olorun wo bi o ba le ko ese sile ti o ko awon iborisa awon kan ti o wa ninu aye sile bi o ti n ke pe olorun olorun yo ma je fun o bi o ti n gbadura yo ma gbo adura re bi o ti le je wi pe esu ti kara re lo pade re loju ona o daju wi pe iwo lo segun ninu Romu ori 14 ogun o so fun wa pe olorun alaafia yo si te satani mole li atelese yin ni lolo se o gba yi ni gbo we pe olorun alagbara olorun eleda ohun ati aye olorun ti o yo awon mo israeli kuro ninu ofin ati kuro ninu isiru ti o wa ninu egypt olorun ti o gba Shadrach Meshach ati Abednego sile olorun ti o da bobo daniel ninu okini o wi pe yo te satani mole ni atelese re ni lolo tani oso tani aje tani elebo logun tani awon ti o n kaakiri be bi pidan pidan bi satani ba di itemole le atelese re o daju pe awon wonyi ti won sora won di ota ti won fara pamo si okunkun ti won ta fa si oni gbangba o daju pe iwo lo segun bi o ba ti ko awon kan aye buburu won sile ti o je ti olorun ni toto olorun yo da bobo bi esan ba wa yo mu esan koro bi ibanuje ba wa yo mu ki ibanuje lo nitori be je ki adide duro bi o ba je aborisa sibe bi o ba je elese sibe bi o ba je alagbere sibe bi o ba je ewo ni o si ma nlo sile cinema kaakiri bi o ba je ewo ni o si ma nse ife kufe kaakiri ki o so fun olorun wi pe o fe je ti olorun o fe ki eje jesu ki o we onu o fe ki oro olorun ki o joba ninu re o fe di eda tuntun o fe je ti olorun ni toto nitori pe nigba ti o ba je ti olorun ni o je wi pe esu ko ni lagba lori re awon ota ko ni lagba lori re awon elebo logun ko ni lagba lori re awon alalopa ida ko ni lagba lori re oso ati aje ko ni lagba lori re bi o ba je ti olorun ni toto kepe olorun so fun olorun wi pe o fe je ti olorun ni toto esu ati awon emewa re yo di atemole ni atelese re ko si si oyin ija ti a se si o ti o le pa o lara ko si oyin ija ti a se si o ti o le pa o lara ko si ofa ti a ta si o ti o le ba o kepe olorun kepe olorun yo ja gbogbo ede re yo si je ki esu ati awon omo ogun re ki o di itemole le atelese re kepe olorun gba oluwa gbo bi ese abi ise okunkun abi iborisa ba wa ni igbesi aye re konkan wonyi sile bi agbere panshaga ifekufe isekuse
0: irede oru ijebo kaakiri bi o ba wa ni igbese aye re konkan won yi sile ki o le je ti olorun ni tooto bi o ba si je olorun ni ti olorun ni tooto o daju wi pe a o da o sile a o tu ide re a fa gbogbo ide ti o de o fa won ja eru ko si fun ni ti o gbagbo ninu Jesu Christi eru ko si fun ni ti o ti ko ese ati ise re sile eru ko si fun ni ti o ni agbara olorun ni igbese aye re nitori ti tobi ni ani tin gbe inu re Jesu Christi ti o wa fi inu re se ebogbe o tobi ju awon ti o wa ninu aye lo

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura. Olorun wa. Adura wa loni ni wo pe e o ba wa soro. Adura wa ni pe bi a ti wa so waju yin nisisin yi ti a fe je onje mi wo pe e o bo wa. A o si je ajeyo. Onje ye ti o fun wa je yo fun alagbara. Yo fun alore ofe. Yo je ki a le dide ninu ipa ati agbara igbagbo lati tele yin ati lati le sumo yin timo timo ati lati le je olooto si ohun gbogbo ti en ko wa ti en so fun wa eran wa lowo ke a ba le wulo ninu ijoba yin adupe wo pe e ti gbo ni oruko Jesu Christ Oluwa wa e je ke a si bibeli wa si Matthew ori kerin Matthew ori kerin lati ese ikokandinlogun ni ati nka o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan loni an soro nipa titele Jesu on ti o se pataki ni igbesi aye wa ni titele Jesu nitori wipe ere popo nipa ti ara ati nipa ti emi ni o wa ninu ki a ma tele Jesu bi o ba wo ese ti akayi dara dara Jesu Kristi so fun awon wonyi wipe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan awon wonyi ti je apeja fun opolopo odun ise apeja ti won si nse o ti je ohun ti ko lere nigba miran bi o ba ka Luke ori karun ti ko si aye fun lati ka nisisin yi nigba kan ti Jesu ba Peteru ati Anderu ati Johanu ati Jacobu nigba ti o ba won pade o ri wipe won ti n de lati oru sugbon titi di afẹ mojumo won ko pa ohun kankan o je wipe ise owo won ko lere o je wipe inu didun ati ohun ti won reti lati lo si ile pelu ere ise lati oru won ko ri nigba yi gan ni Jesu Kristi wa si igbesi aye won ni o so fun won ohun ti won le se bi won si ti se won pa opolopo eja o wa n so fun won wipe ibere ibukun ni won ri yi bi won ba le tele ohun eyi je apere awon ere ati ibukun ti yo je ti won o wa n so fun ni hin wipe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan bi o ba tun wo awon ese bibeli miran ninu majemo titun nigba ti Jesu Kristi ti o soro fun awon mehin re o je ki o ye won wipe nitori won tele ohun nitori won kon gbogbo sile won si fi ohun se oluwa ati olugbala won wipe ere popo ninu aye yi ati ni aye tin bo ni yo je ti won ohun ti a soro le lori loni bi o ba fiye si dara dara bi o ba keko dara dara bi o ba gboran dara dara o ri wepe ere nlanla ninu aye yi ati ninu aye ti nbo anfani nipa ti ara anfani nipa ti emi ni yo je ti re bi o ba le mo kini o jasi lati ma to Jesu Kristi lehin oni e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan bi o ba wo ayika wa ninu isin wa loni o ri wipe awa ti a wa nihin akere niye wo ayika bi o ba ni anfani lati ka wa ni ikookan o ri wipe akere niye pupo sibe sibe a mo wipe opolopo awon to n gbe ni itosi wa ni o je wipe ede Yoruba ni won so ki lo de ti o je wipe awon wonyi o sese afa won won o fa a pe won won o wa ani ki won ki o wa josin pelu wa a o ri won ohun ti o sele ni wepe o sese ko je pe awa fun awa papa a ko ti gboran ni ekunrere si ipe ti olorun fi pe wa nitori pe bi a ba ni gboran si ipe ti olorun fi pe wa o so wipe e ma to mi lehin oni gere ti a ba ti se be ti a ba to n lehin ni kikun oni ohun o so wa di apeja eniyan a ri wepe nigba ti awon omo eyin Jesu Kristi kun ki o bo to ba Jesu pade ti won peja eja ti won pa o kere niye igba miran won ko ti le ri eja kankan lati pa sugbon lese kese ti Jesu Christi ti o ti ni anfani lati wo igbese aye won ari wo pe awon won kun akunwo sile akunfaya bi awa papa bi abatele Jesu ni ese ogbeji ti an tele ni okan ojokan ti a ko je ko fi wa sile ti awa papa ti a ko fi sile a ori wi pe yo so wa di apeja eniyan bi o ti le je wi pe ipejo po wa nisisiyi o kere die bi o ti le je wi pe a ko ri opolopo awon eniyan nisisiyi o daju wi pe ojo la yo dara o daju wi pe opolopo ni yo tele wa won o si wa sihi o daju wi pe opolopo ni won o je alabapin pelu wa ninu ise esin olorun ati ninu igbala olorun ti ati muto wa wa sugbon ani lati jolo oto bi aba nfe di ogogorun ati egbegberun eniyan ti o ma josin ni waju olowa ninu ipejopo wa nihi gbogbo awon ijoko ti o sofo wonyi bi aba nfe ki agutan jesu ki o wa ki olorun ki o si lo wa lati mu won wa bi awa papa bi aba tele jesu christi ni timotimo a ri wipe ohun ti o ti se leri wipe ohun o so wa di apeja eniyan o daju wipe yo se dandan mo ni o daju wipe yo mu ileri re se nitori be o ye ki a biyesi ohun ti a fe so loni gidigidi ke a mo bi a se ntele jesu enikokan ninu wa ninu aye yi ni a ntele enikan o se se ke a ma rin ni ipa ona kan o seese ki a ma tele igbesi aye enikan ti o jo wa loju gege bi olowo gege bi omowe gege bi eni ti o ni igboya sugbon ki a mo we pe eni ti a ntele ati ona ti a rin o ni yo fihan ibi ti a o pari igbesi aye wa si ki se apejuwe fun wi pe bi a ba wa ninu oko ayokele ti a ko mo ona ibi ti a nlo ti a si tele elomiran ti o wa ninu oko ayokele o daju wi pe ibi ti eni yi ba pari ireje re si ibi ti o ba pari irin ajo re si ibe na ni a wa ti a ntele ni a o pari irin ajo wa si ibute ti o ba ti gunle ibute kan na yi ni a wa papa yo ti gunle nitori be o ye ki a mo kini a nso nipa titele jesu a o so ikini igbesi aye elese ikeji ipe lati tele kristi iketa ibute awon omoleyin kristi eyi ni ni ibi ti a o le pari irin ajo ti emi wa si bi a ba tele jesu ni tooto je ki a wo lekan si lati matthew ori kerin ese ikokandinlogun o si we fun won pe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan ibere ti o ye ki a bere ni wepe bi a ko ba tele jesu kristi tabi ki a kunkun wepe ki a to mo jesu ki a to ma tele jesu kini awon ohun ti a ntele kini awon eni ti a ntele leyin eyi ni o je ki a wo ikini ninu ikoko eko wa igbesi aye awon elese ninu ezekieli ori ketala ese iketa bayi le olowo olorun wi egbe ni fun awon asiwere woli ti won tele emi ara won won ko si ri nkan eyi ni an so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ni jesu awon ti ko ni oro olorun wi pe ohun ti won tele ni emi ara won bi a ba n so nipa emi ara eniyan e je iro inu wa e je ohun to jale lati inu okan wa ye ki a se apere o seese awon ti o ma nporo awon ti o ma ntanije bi enikan ba si odo won ma so wipe awon riran awon so tele olorun so nihi wipe awon won yi ti won so wipe won riran ti won so ti ojo iwaju fun awon eniyan won yi o ni egbe ni fun won awon asiwere woli awon ti o ti sinan awon ti won ko gbo lati enu olorun awon ti won tele emi ara won ero to njale lati inu okan won ohun ti won ro lati ijile inu okan won eyi ni ni won so eyi ni ni won se ki se wepe olorun ba won gbe ki se wepe olorun si won loju ki se wipe olorun ba won soro ki se wipe olorun ba won ni idapo eje apere fun opolopo eniyan wipe ohun to jade lati inu okan won wipe nipa ti emi won ara won ni won tele ohun to je ni pe ki a se apejuwe a le ri enikan boya enikan se o ati ri oro olorun eni to ba tele jesu amo kini ru iwa ti o ye ki o hu kini o ye ki o se sugbon emi re ninu okan re lohun idanwo a ma so fun wepe ki o gba iru eni be leti a ma so fun wepe ki o bu iru eni be tabi ki o sepe fun tabi pe emi re ninu okan a ma so fun wepe nitori idanwo ti ara wepe ki o bura ki o so pe ti o ba je mi ni mo se be ki nkan bayi ki o se mi bi o ba je be ki nkan bayi ki o se lagbaja ati awon omo re o so wepe awon ti won o tele jesu okan ara won okan ti nbinu emi gbogbona oni won ma ntele nitori be ke mo we pe awon ti won o ni olorun awon ti won o mo olorun nkan ti o njade lati inu okan won oni won ma ntele erokero to njade lati inu okan won oni won ma ntele ati iwa ti ko dara iwa ti ko mogbon wa iwa ti o je iwa o ti se kupa ni oni won ma ntele e je ke awo awon oba kini ori kokan le logun lati ese 24 awon oba kini ori kokan le logun ese 24 ki akun o ka lati ese 25 sugbon ko si enikan bi ahabu ti o ta ara re lati sese buburu ni waju oluwa eni ti jezebeli aya re nti o si se ohun irira gidigidi ni tito orisha lehin gege bi gbogbo ohun ti awon ara amori ti se ti oluwa ti le jade ni waju awon omo israeli ohun ti an so ni ni wo pe ahabu o je omo israeli ki se be nikan o je oba sugbon o lo fe obirin ajeji o lo fe aborisha lati ilu awon ajeji nigba ti aborisha yi wa sinu ile ahabu ti o di aya birin ti o di aya fun ahabu jezebeli man ti gbongbon lati se ohun ti ko to ohun ti ko dara lati se iborisha o wa so wipe ahabu yi o se ohun rira gidigidi ni tito orisha leyin a so wipe lekini awon eniyan ti won je elese won man tele emi ara won okan ara won leyin ikeji won man tele awon imoran yala imoran ti aya imoran ti oko imoran awon aborisha imoran awon alai lolorun bi o ba ri awon eniyan o sese kon ma wa si lesin sugbon ninu ile won bi won ba fe imoran awon ti ko mo olorun awon ti ko mo bibeli awon ti igbesi aye ti won ko gun dara dara awon ti o je pe awon paapa won o ti mo ona irere ona imole awon ni won ma lo nbere imoran lowo re o sese boya won fe gbe yawo ni boya won fe sise ni pe awon ni nkan miran ti o je wipe o nda won lokan ru laarin oko si aya awon ti won ma bere imoran lowo re ni awon ti ko lolorun awon aborisha eyi ni ahabu se nitori pe ko tele olorun o tele imoran jezebeli aya re o ni aya re lo nti je ki n bi o lere iwo ti o so pe o je onigbagbo to je wipe boya o ti fe yawo sugbon iya re o lo nti ogbongbon wipe ma gba fun obirin ye o nitori to ba dejule fun to ba fi ogbo nkan han to ba fi nutan ni awon obirin won se gbekele o iya re o lo nti ogbongbon o sese iwo to jo obirin to ti loko to wa nile oko bi ohun kekere kan ba ti sele o di ki o mu gele re ki o mu iborun re ki o gbodo iya re lo iya re lo nti ogbongbon lati so ati lati se ohun ti ko to si oko re eyi ni ahabu se o tele orisha leyin nitori pe aya re ohun lo nti lati so ati lati se ohun ti ko to awon oba keji ori ketala oba keji ori ketala ese ikeji o si se eyi ti o buru le oju olowa o si tele ese jeroboamu omo nebati eni ti o mu israeli se ohun ko si lo kuro ninu re atun so fun anihin enikan ti o je oba ti o se ohun to buru ni waju olowa nitori pe o tele ese jeroboamu omo nebati eyi ni a ma ri ni ibi ti a n gbe eni a ma ri ni adugbo wa wi pe awon omo kekeke o sese boya won ti ri awon kan ton ma njo ninu ero mo ma woran o sese ko je wi pe ni ibi adugbo ni won ti ri awon to pago boya won se somo loruko boya won se esiko won pa titi re won ni awon fe jo awon fe muti nitori be ki eni keni ki o ma se koja nbe awon omo wa boya won ri won awon wonyi ni awon omo ni won ma ntele iwa omogo iwa asiwere won ona ma ntele awon wonyi won muti yo won mu siga titi di afe mojumo o sese kan se ma korin awon omo wa paapa bi won ba lolorun awon wonyi no ma ntele iwa buburu won iwa omuti iwa mu siga iwa ke ma gbe majeleje ona ma ntele bi e ba nso nipa awon omode o sese won lo sile iwe won ri awon kan pe awon je gbajumo ninu nile iwe pe awon je awon omode ti awon obi won ti won ti fi owo baje o sese ki o je pe awon obirin bo ti le je pe won wa ni ile eko ati fi okunrin ba won je awon omo kekeke pelu ton je omo wa o sese kan ma tele won nitori pe won omo Jesu nitori pe awa ti aje obi won a o fi Jesu ko won a o si je ki won ki o mo we pe Jesu ni apere wa oni ke ma wo oni ke ma tele ati so nipa ti omode awa ti aje agbalagba nko awa ti an wa sinu ile sin nko awa ti an gbe bibeli losan loru awa ti a pe ara wa ni omo ijo deeper life awa ti a so pe aje ti olorun tani an tele iwa asewere iwa omogo iwa igberaga awon olowo laarin ninu aye oni opolopo wa ntele bi o ba gbo bi olowo se nsoro bi o ba gbo bi olowo ti o ma ti fi oju tembelu eniyan awa paapa ti a so pe aje onigbagbo iwa awon olowo be iwa awon ni elomiran ntele eyi ni a so we pe eni yi o tele ese Jeroboamu awa ti a so pe aje ti olorun boya obimo o ti mo bi ori omo yin ma se ri lola eti o ye ki o kun fun adura nigba ti o fe so mo loruko o de pe ki a tun ma pe apeje ki a tun ma file epoti ka ma tun fi ona ponka ki a ma so pe ki gbogbo eyan ki o wa o kan wa lati ilu okere kan tun wa nihin

0: o so wepe oun ni oun wa gege bi apere iwa rere gege bi apere iwa bi olorun o ni ko aiwa bi olorun sile tele mi ki o si ma rin ninu imole ati so fun wa wepe awon miran won rin lati tele ohun asan ati ese awon gbajumo olorun wa jesu wa so wepe o tin tele awon ese gbajumo tele tele sugbon oun wa lati fi iwa ododo iwa aire koja iwa iduro sinsin lati fi apere won yi han o pe ki o ma gbe igbe aye ailese oni nisin dide ki o ko eyin si awon ese ti o tin da tele tele ki o si ma to mi leyin ki o le rin ninu imole ati so fun wa awon to je pe aya tabi oko tabi ibatan tabi ojulomo ni o nti won gbon gbon lati ma se on ti ko dara olo jesu wa nso we pe fi awon nkan won sile awon ti o nse olona awon ti o nko eni eko eke wi pe ki o ma to mi leyin ki o ba le ma rin ninu imole ki o ma ba rin ninu okunkun je ki atun wo bibeli ki a wo ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo eni ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo iwa ti o ye fun igbesi aye eni tin to jesu christi leyin wo Thessalonica kini ori karun ese ike dogun Thessalonica kini ori karun ese ike dogun e kiyesi ki enikeni ki o ma se fi buburu san buburu fun enikeni sugbon e ma lepa eyi ti se rere nigba gbogbo laarin ara yin ati laarin gbogbo eniyan e ma lepa e je pe ki a ma tele ki a fi se iwahu bi a ba n tele jesu o ni ki a ma lepa ise rere nigba gbogbo se o mo we pe a ko gbo oro buburu kan lenu re ri a ko ri ise buburu kan lowo re ri a ko ri iwa ese kan lowo re ri nitori be o ye ki a fi awon iwa buburu sile ki a ma fi buburu san buburu fun enikeni bi a ba so wi pe ati ronupo ada bi a ba so wi pe ati ni ireti orun a si ti ko ruko wa ninu iwe iye lorun a si ti ni ore ofe lati je omo eyin kristi ni toto o ni ki a fi buburu ise ki a fi sile ki a si ma lepa ki a ma tele ise rere ni igba gbogbo ati si eniyan gbogbo ninu timothy kini ori kefa ese ikokanla timothy kini ori kefa ese ikokanla sugbon iwo eniyan olorun sa fun nkan wonyi ki o si ma lepa ododo iwa bi olorun igbagbo ife suru iwo tutu o ti olorun je ki o ye wa niyin ni wo pe ki a to mo olorun ki a to ba jesu pade akun fun aiwa bi olorun akun fun aisododo akun fun aigbagbo akun fun ainife aini suru ati iwa jagidi jagan iwa eni iwa tutu sugbon o so wipe ki a fi nkan wonyi sile ki a sa fun won ki a ronupo ada ki a ro mo jesu christi ki a wa se ese agbelebo ki a gbadura ki o dari awon ti o ti koja ki o dari awon ese wa won yiji wa leyin igba na ti a ba so wipe a n tele jesu ki a ma tele iwa ododo iwa bi olorun igbagbo ki a ni igbagbo ninu olorun se o mo wipe ki a to ba jesu pade a o ni igbagbo ninu olorun a o ni igbagbo ninu jesu bi a tile ka bibeli a o ni igbagbo ninu ohun ti a n ka ki se be nikan a o ni igbagbo ninu enikeni a ki fokan tan enikeni a o tile gbara ogbo paapaa bi a ba so pe a o se bayi a o se bayi a o fokan tan ara wa debi ti a o fi okan tan elomiran o ni nisinsin ti a so pe a n tele jesu o ni ki a ma rin pelu igbagbo ki a gba olorun gbo ki a gba iwe mimo gbo ki a gba jesu kristi oluwa wa gbo ki a si ni ifokantan ki a fokantan ara wa o ni ki a ma rin ninu ife ki a ni suru ki a si ni iwa tutu eni olorun so fun awe pe bi a ba n tele jesu a ma tele iwa ododo ati ise rere wonyi ninu heberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ki a to mo olorun ki a to mo jesu kristi ijani lojoojumo bi elese boji laaro lai je pe enikeni se ibinu la o ma ri ninu oro re ibinu ni a o ma ri loju re iyawo o le gbadun oko o le gbadun awon omo o le gbadun nitori wipe ko si alaafia ninu elese o ni sugbon nisinsin bi a ba ti ba omo alade alaafia pade bi abati ba Jesu Kristi pade o so fun wa wi pe ki a ma lepa iwa ododo ki a ma rin irin ododo ati wi pe ki a ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ranti o pelu gbogbo eniyan o sese boya on taja ni isore ki enikan ki o wara iresi tabi gari tabi aso tabi ohunkohun ti o nta ki o so oro si o ti o ro wi pe ko ye ki o so tabi ki o ma duna dura ohun ti o fe ra lowo re ki oye ti o pe ohun ti o fe ra ki o dabi eni pe ko te olorun oni ki aran ti wi pe awa ti antele jesu antele omo alade alaafia ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese boya on gbe ninu ile o sin dana ni bi dana pelu awon te jo ngbe ninu ile o sese wi pe boya agbon mi si omi o to fe sele iwo ti o je omo alaafia iwo ti o je omo olorun iwo ti o je eni tin to jesu christi leyin iwo ni o ma oni lati ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo ni bi ise nko boya o je mekunu o je eni ti won gba sise boya o nse adena nibi ti won gba osise ni tabi oko lo nsonbe ohunkohun to ba ma se o sese ki awon ti o je oga lori re ki won soro bakan si on ki esu ki o ma mu idan o wa we pe iwo na soro si pada bi ise ba ma bo kan gba nkan ton ba fe gba lowo re mo ba fe gba gari lowo re ni kan gba nitori be o le je kan ma soro beyin ran ti o we pe a je eni tin tele jesu a je eni tin tele tin lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese ki o je ana re gege bi baba iyawo re tabi baba oko gege bi iyawo baba iyawo re abi iya iyawo re abi iya oko lo wa sinu ile ti o so pe bawo ni eleyi ti ri bawo ni eleyi ti ri to si n fi esun kan iwo obirin wo pe o je ki oko ki o lo soke nitori pe gbogbo owo lo ti fi jona gbogbo lo ti fi jeun gbogbo owo lo fi ra ati bi to fi ra tohun to si mo wi pe ki se be wi pe iwo paapa ti le gbiyanju o n sise die ki nkan ki o ba le tora won ninu ile baba iyawo tabi iya iyawo si wa o so awon nkan wonyi ki lo ye ka se se o ye ka fija peta pelu iru awon eniyan be ni rara awa ti an tele jesu o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo igba mira ma nri wo pe awo inu oko ero won bere won ni ka sun sin asun won tun ni ka sun bi abaje ni ti o tele jesu a ma so pe nbo ni ka sun lo ki won na wa joko si bi ko asun be o ni ka ma se be o tabi omo oko ero lo ngba owo moto lo so pe esanwo iwo si ti sanwo lekan o tun wa ba wi pe owo ti re nko a pe ko san o so pe mo ti sanwo oni kilo je be o ti sanwo o lo ti sanwo o si fe be si ni fa olasoya iwo na so pe bo ba fowo kan mi ma so fun e iru eniyan ti mo je iru eniyan wo lo je so ki n se ti jesu ni so ki n se omo alaafia ni se eni tin ja omo esu lo je ni ewo lo fe fi han iru eniyan to je o ni ibi kibi ti a ba wa ninu ile ni nibi ise ni ni ileto ni abule wa tabi ninu oko ero o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo eyi ni a ri gege bi apere owo jesu ki ja ki boni ki sepe ori papa ni ori igi agbelebo ki lo nse o n gbadura fun awon ti o nse nu ni bini se oni baba dariji won nitori pe won ko mo ohun ti won nse eyi ni o je ye ki o je iwa wa awa ti a je onigbagbo ki a ma tele jesu awa ti a n tele jesu a ma tele iwa ododo a ma tele iwa mimo a ma tele alaafia pelu gbogbo eniyan ohun mẹta kan lo farahan ninu awon ti won tele jesu eyi ni ikini ni ari ninu exodu ori ketalelogun ese ikeji iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi awa ti a je omo olorun awa ti a ti gba jesu christi gege bi oluwa ati olugbala wa awa ti a n tele jesu christi eyi ni a ri ni igbesi aye wa wipe a ko je tele opolopo eniyan lati se ibi opolopo ni o je pe boya won wa lati bimo lati loyun sugbon won a ma lo sodo iroko won a ma lo sodo igi won a ma lo sodo awon elebologun o ni awa ti a n tele jesu a o gbodo lo si ibi kibi wipe a o duro ti oluwa titi oluwa yoo fi se o se se awon ti won ma wa ise bi won bi ise ba fale die ti won o ti ri ise o ma so fun wi pe bi o ba lo fun lagbaja ladie bi o ba lo fun ni tolo tolo ti o ba lo fun ni owo eyin oni rara a ko gbodo tele awon opolopo eniyan lati se bi o se se bi eniyan ba wa ni bi oja o se se ni isore ki won so wi pe ori wo pe o da be ni wo pe a o ta dara dara nitori be a fe se irubo si awon orisa ki oja ki o ba le ta dara dara opolopo si ti fi owo sile won ni lagbaja ijoba e lo nlo o ti dawo iborisa ti re lagbaja ese ti re papa o le gba kan o ti dawo iborisa ti re ati lagbaja papa o ti le je ni tin wa su ni bi be ati ba o papa ti dawo iborisa ti re se o mo lagbaja iyawo le rida ti o wa ni ibi bayi bayi o papa ti dawo iborisa ti re o ni awa ti an tele jesu ni toto awa ti a je omo leyin jesu christi ni toto a ko gbodo tele awon opolopo lati se bi duro ti olowa olowa papa yo duro ti o faramo olorun olorun yo faramo ileri re fun o yo je be ni ati ami loruko jesu eje ki a wo ruth ori keta lati ese ikewa on si we pe alabukun ni iwo lati odo olowa wa omobirin mi nitori iwo se ore ikehin yi ju ti isaju lo niwon bi iwo ko ti tele awon omokunrin leyin iba se talaka tabi oloro wo okenihi ye ke aba ara wa soro gege bi ebi olorun ni inu aye ti a wa yi nitori pe o le die lati jeun o le die lati lowo o le die lati risese o le die lati ni nkan ti o deni lorun gege bi awon nkan ti ani lati ma lo ni igba gbogbo opolopo awon obirin bi o ba nwo egbe titi won duro legbe titi won ma juwo fun awon ni moto eni keni ti won ba ri bi o ba ti le ngun moto tabi o ngun wa lopopo tabi o ni die lowo won atele bi o ti le je wi pe won ko mo awon eniyan won yi bi o ba je eni ti nfeti sile si awon ohun ti won so lori radio ati e ti won ko ninu we o ri wi pe ese agbere o ti le gba kan nisisiyi ati wi pe o mu arun kan wa ti won pe ni AD at arun yi ko gbogun won si n ki opolopo awon eniyan nilo sugbon bi nkan won yi ti o ti n po si be ni ari awon to je pe won wa olowo won wa awon ti o le fun won ni nkan sora iwo ti o je onigbagbo a so wi pe awa ti a je omo leyin christi a ko ni tele omokunrin kan yala talaka ni tabi oloro bi o ba nbo ni lesin bo ni moto fesere rin jesu ni moto o fesere rin nitori be mama wa eleyi ni moto eleyi ni tibi bi a ba jade esin gbadura bi o ba ti gbadura tan ki o ma lo ki se ki a ma wa arakunrin lagbaja duro de mi o won o je osan leyin lo ni o ka sora nitori wipe iwa agbere ati iwa panshaga o gbode kan loni ki a ma se ri enikeni ti o nso okunrin oloro okunrin olowo tabi obirin ti o gbajumo ti o nwa eni ti yo tele ki a tele jesu christi ni kan soso ninu johanu orikewa anka lati ese ikarun won ko je to alejo leyin duro nibe won ko je to alejo leyin eni to mo ri won ko je to leyin ki a koko so nipa igbe aye wa nipa tite tito alejo leyin iwo ti o je obirin o duro si ibi ibodoko o nwa oko ori alejo ti o mo ri o mo number oko re o mo awo oko re o mo bi to tin bo o mo bi to nlo o njuwo sile onigbagbo ki tele alejo leyin bi won se ma mu awon elomiran niye ton ma se palapala pelu won bi won se ma mu awon elomiran niye to de wi pe won fe fi won sowo awa ti a je onigbagbo ye ki a so fun awon omo wa wi pe won ko je tele alejo leyin eni ti a ko mo ri ki se be ni kan nipa ti emi a o je tele alejo leyin eni ti nwa su eko ajeji a o je tele eni ti nwa su ohun ti ki mu ni dorun ohun ti ki se asepe nigbese aye onigbagbo eni ti ko mo eko olorun nipa ti igbala nipa ti sorimo nipa ti agbara olorun nipa ti pe bibeli je oro olorun won ki tele alejo leyin nitori be eni ti o ba je onigbagbo nitoto yo ma tele jesu kristi leyin ki tele opolopo lati se ibi ki tele awon oloro lokunrin tabi lobirin iketa ki tele awon ajeje eniyan awon alejo leyin kini ebute awon omoleyin kristi ki bi omoleyin kristi bi ati rin irin ajo nisinsin yi ti a sin lo ti a sin ba jesu rin ti an huwa ododo ti a je ke je jesu kristi ki o ma we wa mo ti an gbadura si ni igba gbogbo ti an tele ni bikibi ati ni igba gbogbo nibo ni a ogunle ebute igbagbo wa nibo ni a ogunle re si ki a wo ebute awon omoleyin kristi ninu numeri ori kerinla numeri ori kerinla lati ese ikerinlelogun sugbon kalebo iranse mi nitori ti o ni okan miran ninu re ti o si tele mi moti moti oni emi o mu lo sinu ile na nibi ti o ti re iru omo re ni yo si ni en so wipe ile ileri o je ti kalebo nitori wipe o tele olorun moti moti awa paapa bi a ba tele jesu kristi o daju wipe ile ileri yo je ti wa o ti so fun wa wipe o nlo ipese aye sile fun wa o ni bi ki ba se be o yin ba ti so fun wa o ni nigba ti o n ba se tan o yo pada wa lati mu wa lo si odo ohun ti kara ohun e je ki a wo numeri yi kan na ori kejile logbon numeri ori kejile logbon lati ese ikokanla ni toto okan ninu awon okunrin won yi ti o goke lati Egypt wa lati eni ogun odun lo ati jube lo ki yo ri ile na ti mo ti bura fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob nitori ti won ko tele mi leyin patapata se ori nkan ti o se awon eniyan won yi oke aimoye awon eniyan ti o jade kuro lati ile Egypt won ko le wo ile ileri lori ohun kan nitori wipe Olorun so wipe won ko tele mi leyin patapata o ye ki awa ti ansin Olorun ki a mo wipe Jesu papa ti so fun wa wipe awon ti o ba fori ti titi de opin awon ti o ba tele Jesu Kristi titi won fi ri ile ileri na awon ni o le wo inu re nitori be bi a ba fe gunle si ebote rere bi a ba fe fi orun sere je o ye ki a mo wipe ki a ma tele Olorun ninu ni ori kan na ese ikeji la bi ko se Kalebo omo Jefune omo Kenisi ati Joshua omo Nuni nitori awon li o tele Olowa leyin patapata a n pe wa wipe ki a tele Olorun ki a tele Jesu Kristi bi a ba n so nipa ki a tele Jesu Kristi ki a tele lo si ibi agbelebo ki a ri wipe gbogbo ohun ti o je ti ara ni igbese aye wa apawonrun ikeji ki a tele lo sibi ti o je pe a le ninu nibi ni a le ni ijiya nitori ihin rere nitori ijoba orun sugbon sibe sibe ki a ma tele Olorun ki a tele lo sibi adura nitori wipe bi o ba mo Jesu ni ooro ni osan ni ale i ma lo si ibi ikoko ibi ti ko si eni ti yo di lowo lati gbadura bi a ba je ti Olorun o ye ki a tele lo si ibi adura ti a o ti gbẹkẹle Olorun patapata ki a tele lo si ibi ti a o ti ma sin Olorun nitori pe o n wa ki se lati se ife inu re sugbon lati se ife baba ti o ran ki a ma je ki ife inu wa ori inu wa ki a ma je ko je pe o n la ma so pe tinu mi ni o se o ni ki a tele Olorun si ibi adura ati ibi sise ife Olorun nikan soso ati ibi ti a o ti ma se ise isin re ki a tele si irele si ibi irele nitori pe o mu awokoto o bu omi si o be si ni we ese awon omo ehin re ki a tele Jesu Kristi pelu irele ki a kuro ninu aye ki a tele lo si ibi ti a o ti gbe igbese aye ailese a igbese aye aileri igbese aye ailegan o daju pe bi a ba se be nikehin a o tele titi a o fi joko pelu re ni orun rere e je ki a dide duro ki a ba Olorun soro ki a so fun Olorun wepe gege bi a ti n gbo ipe Kristi wepe ki a tele wepe a o tele bi o ba je elese sibe ti o tu iwa ese iwa ti o wa ninu aye so fun olorun we pe o fe tele jesu o ko ese sile o ko awon ohun asan aye yi sile o ko iborisa sile o ko awon nkan to tin se ti ko te olorun lorun ti ko dun mo olorun ninu o ko won sile o fe je omo leyin kristi ni toto ki o si ranti we pe o gbodo tele opo lati se ibi pe o gbodo tele okunrin oloro ni tabi talaka o si gbodo tele awon ajeji ki o so fun olorun we pe o nfe tele jesu o nfe tele jesu ko si ohun ti yo ya o pelu jesu kristi o nfe ko aye sile ki o si ma to jesu kristi leyin ba olorun soro ba olorun soro ki o pon ni ori ofe lati le se ise ododo lati le rin irin ododo lati le to jesu kristi leyin ati lati le se ohun ti o mu inu olorun dun so fun olorun gbadura ki o to lo ri daju wo pe oni igbala tabi ti o ba ti ni igbala ri daju wo pe aso di mimo bi o ba ti ni iso di mimo ri daju wo pe a fi agbara mi olorun kun o ki o ba le ni ore ofe ani to ati adni sheku lati le tele jesu kristi titi de opin
1: rere ti Matthew ori ike edogbon nigba na ni a fi ijoba orun we awon won dia mewa ti o mu fitila awon ti won si jade lo ipade oko iyawo marun ninu won se ologbon marun si se alaigbon awon ti o se alaigbon mu fitila awon won ko si mu ororo lowo sugbon awon ologbon mu ororo ninu kologbo pelu fitila awon nigba ti oko iyawo pe gbogbo won to gbe won si sun sugbon laarin oganjo igbe ta soke wi pe wo oko iyawo nbo e jade lo ipade re nigba na ni gbogbo awon won de awon ni dide won si tun fitila awon se awon alaigbon si wi fun awon ologbon pe fun wa ni ororo yin nitori fitila wa nku lo sugbon awon ologbon da won ni ohun wi pe be ko ki o ma ba se alai to fun awa ati eyin e kuku tu awon tin ta lo ki e si ra fun ara yin nigba ti won si n lo ra oko iyawo de awon ti o si mura tan ba wole lo si ibi iyawo a si ti ilekun ni ikeyin ni awon won de ayoku si de won wi pe Oluwa, Oluwa, silekun fun wa, sugbon o dan wi pe looto ni mo wi fun yin, emi ko mo yin, nitori na e ma sona bi eyin ko ti mojo tabi wakati ti omo eniyan yo de, nitori ijoba orun dabi okunrin kan tin lo si ajo, eni ti o pe awon omo odo re, o si ko eru re fun won, o si fi talenti marun fun okan, o fi meji fun enikeji, ati okan fun eniketa, o fi fun olukuluku gege bi agbara re ti ri, lese kan na o mu ona ajo re pon nigba na ni eyi ti o gba talenti marun lo o fi tire sowo o si jere talenti marun miran gege be ni eyi ti o gba meji oun pelu si jere meji miran sugbon eyi ti o gba talenti kan lo o wa ile o si ri owo oluwa re leyin igba ti o pe titi oluwa awon omo odo won ni de o ba won siro eyi ti o gba talenti marun si wa o si mu talenti marun miran wa pelu o wi pe oluwa iwo fi talenti marun fun mi si wo mo jere talenti marun miran Oluwa re wi fun pe o seun iwo mo odo rere ati olooto iwo se olooto ninu ohun die emi o mu o se olori ohun pipo iwo bo sinu aye oluwa re eyi ti o gba talenti meji pelu si wa o wi pe oluwa iwo fi talenti meji fun mi wo mo jere talenti meji miran oluwa re si wi fun pe o seun iwo mo odo rere ati olooto iwo se olooto ninu ohun die emi o mu o se olori ohun pipo iwo bo sinu aye oluwa re eyi ti o gba talenti kan si wa o ni oluwa mo mọ pe ohun roro eniyan ni iwo ise iwo n kore nibi ti iwo ko gbe fun rugbi si iwo si n sa nibi ti iwo ko fe ka si emi si beru mo si lo pa talenti re mo ninu ile wo nkan re niyi oluwa re si dahun o wi fun pe iwo mo odo buburu ati onilora iwo mo pe emi n kore nibi ti emi ko fun rugbi si emi si n sa nibi ti emi ko fe ka si nitori na iwo iba fi owo mi si owo awon ti n powo da nigba ti emi ba de emi iba si gba nkan mi pelu ele nitori na e gba talenti na ni owo re e si fi fun eni ti o ni talenti mewa nitori enikeni ti o ba ni a o fi fun yo si ni lopolopo sugbon ni owo eni ti ko ni a o ti le gba eyi ti o ni e si gbe alailere omo odo na so sinu okunkun lode nibe ni ekun ohun ipayin keke yo gbe wa nigba ti omo eniyan yo wa ninu ogo re ati gbogbo awon angeli mimo pelu re nigba na ni yo joko lori ite ogo re niwaju re ni a si ko gbogbo orileede jo yo si ya won si oto kuro ninu ara won gege bi olusu agun tan ti ya agun tan re kuro ninu ewure òun ó sì fi àgùntàn sí ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn ewúrẹ́ sí ọwọ́ òsì. Nígbà náà ni ọba yóò wí fún àwọn tí ó wà ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ pé ẹ wá ẹ̀yin alábùkún fún bàbá mi, ẹ jogún ìjọba tí a ti pèsè sílẹ̀ fún yín láti ọjọ́ ìwá. Nítorí ebi pa mí, ẹ̀yin sì fún mi ní oúnjẹ, òǹgbẹ gbẹ mí, ẹ̀yin sì fún mi ní ohun mímu, mo jẹ́ àlejò, ẹ̀yin sì gbà mí sí ilé, mo wà ní ìhòhò, ẹ̀yin sì daṣọ bò mí, mo ṣe àìsàn, ẹ̀yin sì bójú tó mi, mo wà nínú túbú, ẹ̀yin sì tọ̀ mí wá. Nígbà náà ni àwọn olóòótọ́ yóò dá lóhùn wípé, Olúwa, nígbà wo ni àwa rí tí ebi ń pa ọ́ tí àwa fún ọ ní oúnjẹ, tàbí tí òǹgbẹ gbẹ ọ́ tí àwa fún ọ ní ohun mímu? Nígbà wo ni àwa rí ọ ní àlejò tí a gbà ọ sí ilé, tàbí tí ìwọ wà ní ìhòhò tí àwa daṣọ bò ọ́? Tàbí nígbà wo ni àwa rí tí ìwọ ṣe àìsàn tí a bójú tó ọ, tàbí tí ìwọ wà nínú túbú tí àwa sì tọ̀ ọ wá? Ọba yóò sì dáhùn, yóò sì wí fún wọn pé, lóòótọ́ ni mo wí fún yín, níwọ̀n bí ẹ̀yin ti ṣe é fún ọ̀kan nínú àwọn arákùnrin mi wọ̀nyí tí ó kéré jù lọ, ẹ̀yin ti ṣe é fún mi. Nígbà náà ni yóò sì wí fún àwọn tí ọwọ́ òsì pé, ẹ lọ kúrò lọ́dọ̀ mi, ẹ̀yin ẹni ègún sínú iná àìnípẹ̀kun tí a ti pèsè sílẹ̀ fún èṣù àti fún àwọn áńgẹ́lì rẹ̀. Nítorí ebi pa mí, ẹ̀yin kò sì fún mi ní oúnjẹ, òǹgbẹ gbẹ mí, ẹ̀yin kò sì fún mi ní ohun mímu, mo jẹ́ àlejò, ẹ̀yin kò gbà mí sí ilé, mo wà ní ìhòhò, ẹ̀yin kò sì daṣọ bò mí, mo ṣàìsàn, mo sì wà nínú túbú, ẹ̀yin kò bójú tó mi. Nígbà náà ni àwọn pẹ̀lú yóò dáhùn wípé, Olúwa, nígbà wo ni àwa rí tí ebi ń pa ọ́, tàbí tí òǹgbẹ ń gbẹ ọ́, tàbí tí ìwọ jẹ́ àlejò, tàbí tí ìwọ wà ní ìhòhò, tàbí nínú àìsàn, tàbí nínú túbú, tí àwa kò sì ṣe ìránṣẹ́ fún ọ? Nígbà náà ni yóò dá wọn lóhùn wípé, lóòótọ́ ni mo wí fún yín, níwọ̀n bí ẹ̀yin kò ti ṣe é fún ọ̀kan nínú àwọn tí ó kéré jùlọ wọ̀nyí, ẹ̀yin kò ṣe é fún mi. Àwọn wọ̀nyí ni yóò sì kọjá lọ sínú ìyà àìnípẹ̀kun, ṣùgbọ́n àwọn olóòótọ́ sí ìyè àìnípẹ̀kun.
2: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ìrere ti Matthew, orí ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. Ó sì ṣe, nígbà tí Jésù parí gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí, ó wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé, ẹ̀yin mọ̀ pé lẹ́yìn ọjọ́ méjì ni àjọ ìré kọjá, a ó sì fi ọmọ ènìyàn léni lọ́wọ́ láti kàn án mọ́ àgbélébùú. Nígbà náà ni àwọn olórí àlùfáà, àwọn akọ̀wé àti àwọn àgbà àwọn ènìyàn péjọ ní ààfin olórí àlùfáà, ẹni tí à ń pè ní Káyáfà. Wọ́n sì jọ gbìmọ̀ láti fi ẹ̀tàn mú Jésù kí wọ́n sì pa á, ṣùgbọ́n wọ́n wípé kìí ṣe ní ọjọ́ àjọ kí ariwo kí ó má baà wà nínú àwọn ènìyàn. Nígbà tí Jésù sì wà ní Bẹ́tánì ní ilé Símónì Àdẹ́tẹ̀, obìnrin kan tọ̀ ọ́ wá tí òun ti ìgòròrò ìkunra alabásítà iyebíye, ó sì ń dà á sí i lórí bí ó ti jókòó ti oúnjẹ. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ rí i, inú wọn ru, wọ́n wípé nítorí kí ni a ṣe ń fi èyí ṣòfò? Àbá ṣáà ta ìkunra yìí ní owó iyebíye, àbá sì fi fún àwọn tálákà? Nígbà tí Jésù mọ̀, ó wí fún wọn pé, èéṣe tí ẹ̀yin fi ń bá obìnrin náà wí, nítorí iṣẹ́ rere ni ó ṣe sí mi lára. Nígbà gbogbo ni ẹ̀yin ṣàní tálákà pẹ̀lú yín, ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò ní mi nígbà gbogbo. Nítorí ilé èyí tí obìnrin yìí da òróró ìkunra yìí sí mi lára, ó ṣe é fún sísìnkú mi. Lóòótọ́ ni mo wí fún yín, níbikíbi tí a bá gbé wàásù ìrere yìí ní gbogbo ayé, níbẹ̀ pẹ̀lú ni a ó sì ròyìn èyí tí obìnrin yìí ṣe ní ìrántí rẹ̀. Nígbà náà ni ọ̀kan nínú àwọn méjìlá tí à ń pè ní Judas Iscariot tọ àwọn olórí àlùfáà lọ, ó sì wí pé, kí ni ẹ̀yin ó fi fún mi, èmi ó sì fi lé yín lọ́wọ́? Wọ́n sì bá a ṣe àdéhùn ọgbọ̀n owó fàdákà. Láti ìgbà náà lọ ni ó sì ti ń wọ̀ ọ̀nà láti fi lé wọn lọ́wọ́. Nígbà ọjọ́ ìkínní àjọ àìwúkàrà, àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù tọ̀ wá, wọ́n sì wí fún un pé, níbo ni ìwọ̀n fẹ́ kí a pèsè sílẹ̀ dì ọ́ láti jẹ ìré kọjá? Ó sì wí pé, ẹ wọ ìlú lọ sí ọ̀dọ̀ ọkùnrin kan báyìí, ẹ sì wí fún un pé, olùkọ́ ni wí pé, àkókò mi súnmọ́ etílé, èmi ó ṣe àjọ ìré kọjá ní ilé rẹ pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀yìn mi. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn náà sì ṣe gẹ́gẹ́ bí Jésù ti fi àṣẹ fún wọn, wọ́n sì pèsè ìré kọjá sílẹ̀. Nígbà tí alẹ́ sì lẹ̀, ó jókòó pẹ̀lú àwọn méjìlá. Bí wọ́n sì ti ń jẹun, ó wí pé, lóòótọ́ ni mo wí fún yín, ọ̀kan nínú yín yóò fi mí hàn. Wọ́n sì káàánú gidigidi. Olúkúlùkù wọn bẹ̀rẹ̀ sí ibi ilé rẹ̀ pé, Olúwa, èmi ni bí? Ó sì dáhùn wípé, ẹni tí ó bá mi tọwọ́ bọ inú àwo, òun náà ni yóò fi mí hàn. Ọmọ ènìyàn ń lọ bí a ti kọ̀wé nípa tirẹ̀, ṣùgbọ́n ègbé ni fún ọkùnrin náà láti ọ̀dọ̀ ẹni tí a gbé ti fi ọmọ ènìyàn hàn. Ìbásàn fún ọkùnrin náà bí ó ṣe pé a kò bí. Nígbà náà ni Júdásì tí ó fi hàn dáhùn pé, Rábì, èmi ni bí? Ó sì wí fún un pé, ìwọ wí. Bí wọ́n sì ti ń jẹun, Jésù mú àkàrà, ó sì súre, ó sì bù ú, ó sì fi fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Ó wí pé, gbà, jẹ, èyí yìí ni ara mi. Ó sì mú ago, ó dúpẹ́, ó sì fi fún wọn, ó wí pé, gbogbo yín ẹ mu nínú rẹ̀, nítorí èyí ni ẹ̀jẹ̀ mi ti májẹ̀mú tuntun tí a ta sílẹ̀ fún ọ̀pọ̀ ènìyàn fún ìmúkúrú ẹ̀ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n mo wí fún yín láti ìsinsìnyí lọ, èmi kì yóò mu nínú èso àjàrà yìí mọ́, títí yóò fi di ọjọ́ náà, nígbà tí èmi ó sì bá yín mu tuntun ní ìjọba bàbá mi. nigba ti won si ko rin kan tan won jade lo si ori oke olifi nigba na ni jesu wi fun won pe gbogbo yin ni yo kose lara mi le oru yi nitori ti a ti ko we re pe emi o ko lu oluso aguntan a o si tu agbo aguntan na kaakiri sugbon leyin igba ti mo ba jinde emi o saaju yin lo si galile peteru si down o wi fun pe bi gbogbo eniyan ti le kose lara re emi ki yo kose lai jesu wi fun pe looto ni mo wi fun o pe li oru yi ki akuko ki o to ko iwo semi nigba meta peteru wi fun pe bi o ti le de ati ba oku emi ko je se o gege be ni gbogbo awon omo eyin wi pelu nigba na ni jesu ba won wa si ibi kan ti a n pe ni getsemani o si wi fun awon omo eyin re pe e joko ni yi nigba ti mo ba lo igbadura lohun yi o si mu peteru ati awon omo sebede mejeji pelu re o si bere si banuje o si bere si rewesi nigba na ni o wi fun won pe okan mi baje gidigidi titi de iku e duro ni yi ke si ma ba mi sona o si lo si waju die o si doju bole o si n gbadura wi pe baba mi bi o ba le se ye ki ago yi ki o koja kuro lori mi sugbon ki se bi emi ti n fe bi ko se bi iwo ti fe o si to awon omo eyin re wa o ba won won sun o si wi fun peteru pe ki n la eyin ko le ba mi sona ni wakati kan e ma sona ki e si ma gbadura ki eyin ki o ma ba bo sinu idewo looto ni emi n fe sugbon o se ailera fun ara o si tun pada lo li erin keji o si n gbadura wipe baba mi bi ago yi ko ba le re mi koja bi ko se pe mo mu ife tire ni ki a se o si wa o si tun ba won won sun nitori ti oju won kun fun orun o si fi won sile o si tun pada lo o si gbadura ni erin keta o n so oro kan naa nigba naa ni o to awon omo eyin re wa o si wi fun won pe e ma sun wayi ki e si ma simi wo wakati ku fefe ti a o si fi omo eniyan le awon elese lowo e dide ki a maa lo wo eni ti o fi mi han sumo tosi bi o si ti n so lowo wo judasi okan ninu awon mejila de ati opo eniyan pelu re ti awon ti da pelu ogo lati odo awon olori alufa ati awon agba awon eniyan wa eni ti o si fi han ti fi ami fun won wipe enikeni ti mo ba fi enu ko li enu o na ni e mu loju kan na o wa sodo jesu o si wi pe alaafia olukoni o si fi enu ko li enu jesu si wi fun pe ore nitori kini iwo fi wa nigba na ni won wa won si gbe owo le jesu won si mu si wo okan ninu awon ti o wa pelu jesu na owo re o si fa ida re yo o si sa okan ti se omo odo lori alufa o si ke ni eti sonu nigba na ni jesu wi fun pe fi ida re si ipo re nitori pe gbogbo awon ti o mu ida ni yo ti pa ida segbe iwo se bi emi ko le ke pe baba mi ohun iba si fun mi ju legio ni angeli meji la lo loju kan na ye sugbon iwe mimo yo ati se ti yo fi se pe be ni yo ri ni wakati na ni jesu wi fun ijo eniyan pe emi ni eyin jade to wa bi o le ti eyin ti da ti ogo lati mu lojojumo ni emi n ba yin joko ni tempili ti emi n ko yin eyin ko si gbe owo le mi sugbon gbogbo eyi se ki iwe mimo awon woli ba le se nigba naa ni gbogbo awon omo eyin re fi sile won si sa lo awon ti o si mu jesu fa lo si ile kayafa olori alufa nibi ti awon akowe ati awon agbagba gbe pejo si sugbon peteru to leyin ni okere titi fi de agbala olori alufa o bo si ile o si ba awon omo odo naa joko lati ri opin re nigba naa ni olori alufa ati awon alagba ati gbogbo ajo igbimo n wa eleri eke si jesu lati pa sugbon won ko ri ohunkan otito ni opo eleri eke wa sugbon won ko ri ohunkan nikeyin ni awon eleri eke meji wa won wipe okunrin yi wipe emi le wo tempili olorun emi o si ko ni ijo meta olori alufa si dide o si wi fun pe iwo ko da ohunkan kini eyi ti awon wonyi n jeri si o sugbon jesu dake olori alufa dahun o si wi fun pe mo fi olorun alaye be o pe ki iwo ki o so fun wa bi iwo ba se kristi omo olorun jesu wi fun pe iwo wi sugbon mo wi fun yin leyin eyi ni eyin o ri omo eniyan ti yo joko ni owo oto agbara ti yo si ma tinu awosan mo orun wa nigba naa ni olori alufa fa aso re ya o wipe o so orodi eleri kini a si n wa wo eyin gbo orodi naa nisisiyi eyin ti ro si won dahun wipe o jebi iku nigba naa ni won toto si loju won kan lese awon elomiran fi atelewo won gba loju won wipe so tele fun wa iwo kristi ta ni ti o n lu o ni peteru joko lode ni aafin nigba naa ni omobinrin kan to wa o wipe iwo pelu wa pelu jesu ti galile sugbon o seni oju gbogbo won o wipe emi ko mo ti iwo n wi nigba ti o si jade si iloro omobinrin miran si ri o si wi fun awon ti o wa nibe pe okunrin yi wa pelu jesu ti nasareti o si tun fi epese wipe emi ko mo okunrin naa nigba ti o pe die awon ti o duro nibe to wa won wi fun Peteru pe looto okan ninu won ni iwo ise nitori pe ohun re fi o han nigba na ni o bere si bura ti sire wi pe emi ko mo okunrin na loju kan na akoko si ko Peteru si ranti oro ti Jesu wi fun pe ki akoko ki o to ko iwo semi lerin meta o si bo si ode o so kun kikoro
0: aje ki a dede doro loni bi a ti gbo eri ti awon elomiran je wo pe olorun da won nide o gba okan won la o pese fun won o mu won larada awa paapa bi a ti wa loni o ye ki a gbagbo wo pe ni agbara olorun ko si ohun to soro lati se eje ki a gbohun wa soke lati gbadura lati so fun olorun ebe yowo ki a ni ki a so fun olorun ki o le gbo ti wa ki o le da won nide ki o si le saanu fun wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa Baba wa ti n be le orun a dupe fun awon eri ti a ti gbo a dupe wipe agbara yin kii ba ti wipe bi a ba sadi yin aabo iwosan ore ofe igbala n be lodo yin a n bebe wipe bi a se wa ni asale yi gbogbo oniruru ebe ti a mu wa wipe e o da awon ni oruko Jesu a n be yin wipe awon ti ile n leti ona na wipe agbara atoke wa yio wa si igbesi aye won yio si le gbogbo awon emi esuwon lo ni oruko Jesu ibi ti ese wa emu igbala wa ibi ti o dabi eni wipe ruke rudo wa a n be yin wipe alaafia yio joba ni oruko Jesu a n bebe wipe ibi ti aini wa wipe ipese yin ni kikun lati oke wa yio wa si igbesi aye awon eniyan yi ni oruko Jesu gbogbo ibi ti won ti ni wahala ni igbesi aye won tabi ninu ebi won efowole esanu fun won bi a si ti wa si iwaju yin lati gbo oro yin nisisiyi eje ki imole atorun wa ki o han si ona yi ni oruko Jesu emu ki oro yin ki o ye wa ki a ba le je alabukun fun adupe pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Ni Exodus ori kejila lati ese kejila si ese ketala Exodus ori kejila lati ese kejila nitori ti emi o la ile Egypt ja le oru na emi o se ko lu gbogbo awon akobi ni ile Egypt ti eniyan ati ti eran ati lara gbogbo orisa Egypt lèmi o se idajo emili olowa eje na ni yo se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigbati emi ba ri eje na emi o re yin koja iyonu na ki yo wa sori yin lati run yin nigbati mo ba kolu ile Egypt bi o ba ranti ni ose ti o koja a soro lori eje Kristi eje iyebiye loni mo fe ba o soro ninu oro Olorun nipa ikoko oro na ni wepe nigbati mo ba ri eje na bi o ba se afiyesi daradara ni ese iketala ni o nso fun wa wipe nigbati emi ba ri eje na emi o re yin koja emi o re yin koja nitori ede yi ti Olorun fun ara re pe fun awon omo Israeli ni a se n pe ajo na ni ajo ire koja Olowa ilana pataki ti a si fe yewo loni ti a n pe ni ajo ire koja Olowa o je ohun ti o se iyebiye o je ohun ti o ni anfani tabi ibukun popo sugbon ilana ti a n so nipa re yi ti a pa lase fun awon omo Israeli ti o si ni itumo popo o ni opolopo ninu won padanu awon ere ti o wa ninu re bi o ti le je wipe won tesiwaju lati ma pa mo le ododun sibe sibe awon anfani ti o wa ninu re ko je ti won nitori wipe gbogbo nkan ti o so mo oro ti olorun so fun won ko ye won dara dara bi won ti le ntes waju lati ma pa mo sibe sibe awon ibokan won yi won fo won koja eje ke awo ninu oro olorun ke awo pe le ododun li awon mo israeli ni won ranti ilana yi ti a fun won sugbon anfani re ko je ti won ninu deuteronomy ori 16 lati ese ikini deuteronomy ori 16 lati ese ikini iwo ma kiyesi osu abibo ki o si ma pa ajo ire koja mo si oluwa olorun re nitori pe le osu abibo le oluwa olorun re mu o lati ile egypt jade le oru eyi ni ase ti a pa fun won sugbon ohun to je ki a pa ase yi fun won ni pe ki ibokun ti o wa ni iru ajo ire koja be ki o le je ti won awon won yi ti o ye ko ye dara dara won be si ni pa mo sugbon ibokun ti o ye ki o je ti won ko je ti won ohun ta se so eleyi ni wo pe ki awon anfani won yi ki won ki o ma ba re wa koja bi o ba wo chronicle 2 ori 30 lati ese 17 nitori opolopo le o wa ninu ijo eniyan na ti ko ya ara won si mimo nitori na ni awon mo lefi se ntoju ati pa eran ire koja fun lukuluku eni ti o se alaimo lati ya si mimo si olowa opolopo eniyan ani opolopo ninu Ephraim ati Manase Isakari ati Sebuloni ko sa we ara won mo sibe won je ire koja na ki se gege bi ati ko e je ki o ye wa wi pe bi awon mo Israeli won yi bi won ti le npa ajo ire koja mo awon ibukun ti o ye ki o je ti won ko je ti won nitori wi pe won pa mo ki se gege bi ati ko ninu iwe Marko eni ninu majemu titun ori 14 ese ikini si ikeji Marko ori 14 ese ikini si ikeji o so wi pe leyin ojo meji ni ajo ire koja ati ti aiwukara ati awon olori alofa ati awon akowe nwa ona bi won iba ti fi etan mu ki won ki o se pa sugbon won wi pe ki se le ojo ajo ki ariwo ki o ma ba wa ninu awon eniyan titi igba ti Jesu Kristi fi wa se aye yi ni awon mo Israeli ni won si n pa ajo ire koja mo sugbon etan tabi agabagebe tabi iwa buburu ti o po ni o kun owo won eyi ni o je ki anfani ti o po yanturo ti iba de ba won ki o po won koja ohun ti a fi so yi ni wi pe ki o ma se si enikeni ninu wa ti yo wa sihin lasan adura mi ni wi pe gege bi o ti n gbo oro yi iye ti o wa ninu oro na yo je ti re iwosan ati ibukun ti o wa ninu oro na yo je ti re ati ri wipe awon omo Israeli won yi bi o ti le je wipe a se ilana fun won e ti iba fun ni anfani ati ibukun awon nkan won yi ko je ti won nitori wipe won ko fiye si awon afiye si ti o po ti o ye ki o je ti won nitori be bi a se nsoro Olorun yi je ki o ye wipe opolopo ti won wa sihin ni won ma padanu ore ofe ati ibukun ti o ye ki o je ti won nitori wipe won ki peti sile lati gbo ati lati mo ohun ti Olorun beere lowo won nisinsin je ki a pada lo si Exodus ori 12 lati ese ikini Exodus ori 12 lati ese ikini Oluwa si so fun Mose ati Aaroni ni ile Egypt pe kin to tesiwaju je kin so eleyi fun owe pe nigba ko gba ti o ba ri ninu oro Olorun wi pe Oluwa si so pe yala o nba Moses soro tabi o nba Aaroni soro tabi Elijah tabi Elisha ni o nba soro tabi Davidi tabi Danieli tabi enikeni bi o ba tin ri wi pe Oluwa si so pe lese kese le o ye ki o san sokoto re tabi ki o sun aram araki nitori pe oro ti Olorun ba so yo seye biye fun wa bi abakogbon ti a se tele ohun ti o nso nihin ni ari wi pe eyi ki se oro Mose tabi oro ti Aaroni tabi oro lati enu oni keni o nso wi pe eyi ni oro Oluwa si Mose si Aaroni si awon omo Israeli ati si Oloni pelu ni akoko yi won wa ninu ile Egypt eyi ni a fi so wi pe Oluwa si so fun Mose ati Aaroni ni ile Egypt pe kini itumo yi jasi nigba ti a so wi pe won wa ni ile Egypt e so wi pe won wa ninu isinru won wa ninu iponju lasiko ti won wa ninu iponju ni Oluwa n ba Mose soro wi pe ki won ki o lo ba awon omo Israeli lati ba won soro lati je ki won ki o mo ona ti won le kuro ninu isinru ohun to ma n se wa laanu ni wo pe awon elomiran nigba ti won ba wa ni ile Egypt ninu iponju ninu waya aja nla pelu esu ati awon omo ogun re bi e ba n soro Oluwa fun won bi e ba n je ki o to won leti ohun ti yo gba won la kuro ninu ipo osi tabi inu iponju ti won wa won ma so wi pe awon ko raye lati gbo oro Olorun nitori wi pe iponju wa lara won tabi ni idile won ranti wi pe nigba ti awon won yi wa ni ile Egypt ninu iponju nla ni Olorun so fun Mose ati Aaroni lati lo so fun won oro igbala oro ti yo mu won kuro ni ile Egypt je ki o tin yo wi pe bi a ba nso nipa ile Egypt o je ile ti o kun fun iborisha li igbese aye ti won wa yi ti won si wa ninu isinro ati iponju ati ninu ayika won ti won ni awon aborisha nigba na ni Oluwa ba won soro o ran Mose ati Aaroni si won o sese we pe idile ti o ti jade awon ti o wa ni ayika re o sese we pe ki won ki o je aborisha ni igba ti o si wa ni iru ipo be ni Olorun ranse si o wi pe ki o gbo oro idande oro igbala oro ti tun ni sile oro ti sanu fun ni oro ti wo ni san Oluwa si so fun Mose ati Aaroni ni ile Egypt o sese wi pe iwo na paapa wa ni ile Egypt o je bi eru fun esu fun awon emewa tabi awon omo ogun re tabi aisan ni o fi ile re se bojoko tabi o sese ki o je wi pe awon alalopa ida ile Egypt ni o ko ti o ni ipo yi kan na ni awon omo Israeli wa ti Oluwa fi ranse si won bi o ba wa ninu iponju tabi awon alalopa ida awon elebo logun aye yi ni o yi oka ni won rogba yi oka ti won ko je ki aye re ki o ni ojutu ohun ti a n so fun ni wo pe nigba ti o ba tetisi sile gbo oro Olorun idande yo de ba o igbala yo de ba o yo si tu o sile kuro ninu ide ti o wa Oluwa si so fun Mose ati Aaroni ni ile Egypt pe je ki a be lowo ara wa bi awon Mose ati Aaroni bi won ba so wi pe won ko raye fun oro Olorun kini ibaje ini won kini ibaje ini awon omo Israeli ni akoko yi ohun ti a ma ri ni wi pe awon popo ti won wa ni airije airimu ainitoju ainile ta ma gbe won ma so fun wi pe awon ko raye nisisin fun oro Olorun awon ko raye nisisin fun isin Olorun awon ko raye nisisin fun adura ranti wi pe bi awon wonyi ba so wi pe awon ko raye nipa adura gbigba nipa oro Olorun gbigbo nipa ati sin Olorun won iba wa ninu osi ati iponju won sibe sugbon ope ni fun Olorun wi pe bi Olorun ti nsoro be ni mo se ngbo bi Olorun ti nsoro be ni Aaroni ngbo mo nbebe lowo lodo Olorun wi pe ohun kon ti o di wa leti ohun kon ti ko ni je ki a gbo oro Olorun ni agboye ki olorun ki o ba mu kuro ni oruko jesu ni ese ikeji osu yi ni yo je akoka osu fun yin oni yo se se ikini osu odun fun yin awon yi ti wa ni ile Egypt lati iran de iran fun odun popo o dabi eni wi pe gbogbo odun ti won ti lo ni ile Egypt ko se anfani kankan fun won o dabi eni wi pe ninu isinro won ninu iya tabi iponju won ninu awon edun ti won ti la koja o dabi eni wi pe won ti fi gbogbo akoko sofo patapata be ni igbese aye lese ri nitori pe lai mo Jesu oni iye lai mo Jesu o dabi eni wi pe o wa ninu aye o nfi akoko sofo ni akoko ti olorun fe se ilana igbala won ilana idasile ati idande won ni olorun so fun wi pe ni osu yi gan ti a o da won sile ti a o gba won la ni yo je akoka osu fun won ati ni osu ni o je osu ikini fun won ni ojo ti o ba Jesu pade ni ojo na ni iye aini pekun igbesi aye to to igbesi aye rere igbesi aye to sanfani yo de ba igbesi aye re ni akoko na ni olorun ran Mose ati Aaroni si awon omo Israeli eyi ni ilana ti o fi le won lowo lati ese ikerin bi awon ara ile na ba se kereju iwon odo agutan na lo ki ohun ati aladugbo re ki o somo ti o somo eti ile re ki o mu gege bi iye awon okan na olukuluku ni iwon ije re ni ki esiro odo agutan na ailaboko ni ki odo agutan yin ki o je ako olodun kan eyin o mu ninu agutan tabi ninu eworẹ eyin o fi pamọ titi di ijo kerinla osu na gbogbo agbajo ijo Israeli ni yo se pa li asale won o mu ninu eje na won o se fi to ara opo iha mejeji ati sara aterigba ile won ni ninu eyi ti won o je won o si je eran na ti a fi na sun le oru na ati akara ewo ewebe kikoro ni ki ni won o fi je eyi ni ilana ti a fun awon omo Israeli ti a n pe ni ajo ire koja ohun ti a so fun ni wipe idajo nbo lori awon elese ti o wa ni ile Egypt ki idajo yi ki o le re won koja ki awon iponju la won yi ki o le re awon omo Israeli koja oni a so fun wipe o ye ki won ki o mu odo agutan kan jade odo agutan yi lati je alaile ri oni lati je eyi ti o mo oni lati je eyi ti o se iteogba ni waju Oluwa a se so fun won wipe won o pa odo agutan na pe bi a ba ti pa a o gba eje re sinu awo koto leyin igba na le o fi ewe hisopo a o te bo inu eje na a o si fi won aterigba ile won ati opo mejeji ti o wa ni enu ona ile won ni won yi ni bi won ba se be eyi o je ki o mu oda won loju wipe bi apanirun ba tin la ile Egypt koja wipe apanirun yi koni de odo won wo ese ikokanlelogun titi de iketalelogun oni nigba na ni Mose pe gbogbo awon agba Israeli o si wi fun o pe e jade lo yin mo odo agutan fun ara yin gege bi idile yin ki ese pa ire koja na eyin o si mu idi ewe hisopo e o tebo eje ti o wa ninu awokoto e o fi eje na ti o wa ninu awokoto kun ara aterigba ati opo iha mejeji enikeni ninu yin ko si gbodo jade lati enu ona ile re titi yo fi di owuro nitori ti Oluwa yo koja lati kolu awon ara Egypt nigbati o ba si ri eje lara ateriba ati lara opo iha mejeji oluwa yo si re koja enu ona na ki yo si je ki apanirun ki o wole yin wa lati kolu yin eyi ni leri ti a fun won wi pe nigbati apanirun ba ri eje na ki o je ki o le wole lati

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ireti Matthew, ori iketadiniogbon. Nigba ti o di owuro, gbogbo awon olori alufa ati awon agbagba gbimo si Jesu lati pa. Nigba ti won si de tan, won mu lo, won si fi ile Pontius Pilate lowo ti se baale. Nigba na ni Judas eni ti o fi han, nigba ti o ri pe ada lebi, o ronu pe wada, o si mu ogbo owo fadaka na pada wodo awon olori alufa ati awon agbagba. O wipe emi se ni eyi ti mo fi eje alaise han, won si wipe ko kan wa ma bojuto, o si dawo fadaka na sile ni tempile, o si jade, o si lo iso. Awon olori alufa si mu owo fadaka na, won si wipe ko to ki a fi sinu isura nitori pe owo eje ni, won si gbimo, won si fira ile amo koko lati ma sinku awon alejo sinu re. Nitori na ni a se npe ile na ni ile eje titi di ojo oni. Nigba na ni eyi ti Jeremiah woli so wa se pe won si mu ogbon owo fadaka na, iye owo eni ti a diyele, eni ti awon omo Israel diyele, won si fi ra ile amo koko gege bi Oluwa ti lana sile fun mi. Jesu si duro niwaju baale, baale si bi ile re wipe iwa ni oba awon Jew. Jesu si wi fun pe iwo wi. Nigba ti a si n ka si Ilorun lati owo awon olori alufa ati awon agbagba wa, ohun ko da nkan. Nigba na ni Pilatu wi fun pe iwo ko gbo opo ohun ti won jeri si o, ohun ko si da ni gbolo nkan to be ti enu ya baale gidigidi. Nigba ajo na baale a ma da onde kan sile fun awon eniyan enikeni ti won ba fe, won si ni onde buburu kan lakoko na ti a n pe ni Baraba. Nitori na nigba ti won pejo, Pilatu wi fun won pe ta ni eyin n fe ki emi da sile fun yin, Baraba tabi Jesu ti a n pe ni Kristi? O sa ti mo pe nitori ilara ni won se fi ile ohun lowo. Nigba ti o si joko lori ite idajo, aya re ranse si wipe ma se ni owo ninu oran okunrin ododo oni, nitori iya on pipo ni mo je ni oju ala loni nitori re. Sugbon awon olori alufa ati awon agbagba yi ijo eniyan ni okan pada lati bere Baraba ki won si pa Jesu. Baale dan o si wi fun won pe ninu awon mejeje ewo ni eyin fe ki emi da sile fun yin, won wi pe Baraba. Pilatu bi won pe kini emi o a se si Jesu eni ti a n pe ni Kristi? Gbogbo won wi pe ki a kan mo agbelebu. Baale si bere wi pe eese, o buru kini o se? Sugbon won kigbe soke si pe ki a kan mo agbelebu. Nigba ti Pilatu ri pe ohun ko le bori li ohunkohun, sugbon pe akuku so gbogbo re di ariwo, o bu omi, o si we owo re li oju ijo, o wi pe orun mi mo kuro ninu eje eniyan olooto yi, e ma bojuto. Nigba na ni gbogbo eniyan dahun, won si wi pe ki eje re wa li ori wa ati ni ori awon omo wa. Nigba na ni o da Baraba sile fun won, sugbon o na Jesu, o si fi ile won lowo lati kan mo agbelebu. Nigba na ni awon omo ogun baale mu Jesu lo sinu gbogbo idajo, won si ko gbogbo egbe omo ogun ti, won si bo aso re, won si wo ni aso ododo, won si kun ade egun, won si fi ide ni ori, won si fi opa iyele ni owo otun, won si kunle niwaju re, won si fi ise si wi pe kaabiyesi oba awon Jew, won si tuto si lara, won si gba opa iye na, won si fi lu li ori. Nigba ti won fi ise si tan, won bo aso na kuro lara re, won si fi aso re wo, won si fa lo lati kan mo agbelebu. Bi won si ti n jade, won ri okunrin kan ara Kireni ti n je Simoni, òun ni won fi agbara mu lati ru agbelebu re. Nigba ti won si de ibi ti a n pe ni Gogota, eyi ni ni ibi agbari, won fi oti kikan ti a dapo mo ororo fun lati mu. Nigba ti o si to wo, o ko lati mu. Nigba ti won si kan mo agbelebu, won pe aso re, won si se gegele. Ki eyi ti woli iwi ba le se pe won pe aso mi fun ara won, aso ileke mi ni won se gegele, won si joko, won so nibe, won si fi oran ifisun re ti a ko si igberi re, eyi ni oba awon Jew. Nigba na ni a ka awon ole meji mo agbelebu pelu re, okan li owo otun ati ekeji ni owo osi. Awon ti n koja lo si n fi se eleya, won si mi ori won wipe iwo ti owo tempili ti o si ko ni ijo meta gbara re la, bi iwo ba se omo Olorun sokale lati ori agbelebu wa. Gege be ni awon olori alufa pelu awon akowe ati awon agbagba n fi se eleya wipe o gba awon elomiran la, ara re ni ko le gbala. Oba Israeli sa ni se, je ki o sokale lati ori agbelebu wa ni isisin yi, awa o si gba agbo. O gbẹkẹle Olorun, je ki o gba ala ni isisin yi, bi o ba feran re, o sa wipe omo Olorun ni emi. Awon ole ti a kan mo agbelebu pelu re si n fi eyi naa gun loju bakan naa. Lati wakati kẹfà ni okunkun ṣubu gbogbo ilẹ̀ titi o fi de wakati kẹsàn-án. Niwọn wakati kẹsàn-án ni Jesu si kigbe ni ohun rara wipe Eli Eli lama sabakhtani, eyi ni ni Ọlọ́run mi, Ọlọ́run mi, èṣe ti iwọ fi kọ mi sílẹ̀. Nigba ti awọn kan ninu awọn ti o duro nibẹ gbọ eyi, wọn wipe ọkunrin yi n pe Elija. loju kan na okan ninu won si sare o mu kankan o te bo inu oti kikan o fi ile ori opa iye o si fi fun omo awon iyoku wi pe e fi sile e je ki a ma wo bi elija yo wa gbaala jesu si tun kigbe ni ohun rara o jowo emi re lowo ti wo aso ikele temple si ya si meji lati oke de isale ile si mititi awon apata si san awon isa oku si si sile opo oku awon eni mimo ti o ti sun si jinde won ti inu isa oku won jade leyin ajinde re won si wa si ilu mimo won si farahan opolopo eniyan nigba ti balogun orun ati awon ti o wa pelu re ti won so jesu ri isele na ati ohun won ni ti a se eru ba won gidigidi won wi pe looto omo olorun ni eyi se awon obirin pipo ni o wa nibe ti won woran lati okere awon ti o ba jesu ti galile wa ti won si nse iranse fun ninu awon eni ti maria magdalene wa ati maria iya jacobu ati jose ati iya awon omo sebede nigba ti ale sile okunrin oloro kan ti arimatia wa ti a n pe ni josefu eni ti ohun ti kara re se omo eyin jesu pelu o to pilatu lo o si toro oku jesu nigba naa ni pilatu pase pe ki a fi oku naa fun josefu si gbe oku naa o si fi aso obo mimo di o si te sinu iboji titun ti ohun ti kara re eyi ti a gbe ninu apata o si yi okuta nla di enu ona iboji naa o si lo maria magdalene si wa nibe ati maria keji won joko dojuko iboji naa nigba ti o di ojo keji eyi ti o tele ojo ipalemo awon olori alufa ati awon farisi wa pejo lodo pilatu won wi pe alagba awa ranti pe eletan ni wi nigba ti o wa laaye pe leyin ijo meta emi o jinde nitori naa pase ki a kiyesi iboji naa daju titi yo fi di ijo keta ki awon omo eyin re ma se wale oru won a si ji igbe lo won a si wi fun awon eniyan pe o jinde kuro ninu oku bee ni isina ikeyin yo si buru ju ti isaaju pilatu wi fun won pe eyin ni oluso e ma lo e se daju bi e ti le se bee ni won lo won si se iboji naa daju won fi edi didi okuta naa won si yan iso.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọrun. A dúpẹ́ bí a ti péjọ lónìí wípé a péjọ pọ̀ pẹ̀lú ayọ̀ pẹ̀lú inú dídùn pẹ̀lú ìrètí wípé ohun gbogbo tí a ó béèrè lẹ ó ṣe fún wa. Nítorí àwa ni ẹ ti ṣe ní olóríire tí ẹ ti fún wa ní àwọn ìlérí ìlérí tí ò lè yẹ̀ ìlérí tí kì í tà sí. Wípé nígbàkúùgbà bóyá a ní wàhálà ni àbí a ní àwọn ìṣòro ìgbésí ayé wa bí a bá ké pè yín pẹ̀lú ọkàn òtítọ́ àti pẹ̀lú ìgbàgbọ́ wípé ẹ ó gbọ́ a sì mọ̀ wípé ẹ ò tí ì dojú tì wá nígbà kankan rí láti ìgbà tí àwọn onígbàgbọ́ láti ayébáyé tí wọ́n ti ń ké pè yín tí wọ́n ti ń ké pe orúkọ Jésù láti ìgbà ilẹ̀ ti ń gbọ́ tiwọn títí dòní olóníyìí yìí lẹ̀sìn gbọ́ ti wa bákan náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí la ti ń gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu iṣẹ́ àmì tí ẹ ń ṣe àdúpẹ́ ẹgbà pé àtìyìn wa èyí ni ó mú kí a wá pẹ̀lú ọkàn ìgbàgbọ́ pẹ̀lú ayọ̀ pẹ̀lú onídídùn àti ìrètí wípé lónìí pẹ̀lú bí a ó ti gbàdúrà wípé ó gbọ́ ti wa ẹ̀bẹ̀ àti àdúrà wa ni wípé ibikíbi tí àìsàn bá wà ẹ bá wa lé wọn jáde ibikíbi tí àìní tàbí ìpọ́njú tí ó bá wà ní ìgbésí ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan nínú wa ẹ bá wa mú ọ kúrò lórúkọ jésù ẹ ṣàánú fún àwọn ènìyàn yín ẹ fún wọn ní ayọ̀ àti inú dídùn kí àdúrà wọn kí ó gbà àdúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ lórúkọ jésù kristi olúwa wa. Inú mi dùn láti rí wípé a tún péjọ lónìí sẹ́sẹ̀ àgbélébó ní iwájú olúwa kí a ba lè sọ àwọn ẹ̀dùn ọkàn wa fún olúwa nítorí wípé ìdánilójú tí a ní ìgbàkúùgbà tí a bá wá síwájú olúwa ni wípé bí a ti ń ké pè é ni yóò máa dá wa lóhùn bí a bá ké pe olúwa pẹ̀lú ìgbàgbọ́ bí a bá mú àwọn ìlérí tí ó ti ṣe fún wa nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí a mú wá sí iwájú ọlọ́run tí a ń sọ fún un wípé òun ni ó ṣèlérí ohun tí ó sì ṣèlérí ẹni tí kì í kùnà wípé kí ó mú nǹkan wọ̀nyí ṣe ó dájú wípé yóò mú wọn ṣe yóò gbọ́ àdúrà wa àdúrà mi lónìí ni wípé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa tí a wá síhìn-ín wípé ọlọ́run yóò dáhùn àdúrà wa lónìí mò ń sọ̀rọ̀ ni pa akori kan ti o se pataki ti o ye fun enikokan wa lati wo pelu igbagbo ninu oro Olorun ke a ri wepe bi a tin gbo oro ti a nso loni yi wepe a fiye si agbagbo adrole lori a si sise lori re e ni wepe agbadura gege bi a o ti ma ko wa oro ti mo nso loni ni agbara isotele ninu oro onigbagbo agbara isotele ninu oro onigbagbo gbati a nso nipa isotele o seese ki o ya awon elomiran lenu nitori wepe awon elomiran won ma nfi esun kan wa awon elomiran ti won wa ni ita won ma so wepe a o fi aye gba ebun isotele a o si fi aye gba awon woli laarin wa iru awon ti won so be oye oye won dara dara won ma ro wepe bi won tin se ni ijo elemi e ti won pe ni ijo elemi gba ti won o ba ri iru be ni akoko ti wa tabi ninu ijo ti wa won ma ro wepe a o mo ohun ti won pe ni isotele tabi ebun awon woli sugbon ohun ti o dabi eni wepe ko ye awon ti won fi iru esun yi ti won fi kan wa ni wepe won o mo iyato to wa laarin awon woli ti majemu lai lai ati awon woli ti o wa ninu majemu titun aye o si fun wa lati se alaye pupo nipa re sugbon je kin so die fun o awon woli ti won wa ninu majemu lai lai ari wepe nipa iwoso won a ma nda won mo yato si awon mo israeli to ku awon woli ti o wa ninu majemu titun a ke da won mo pelu aso bi apostle ti nwoso ti woli nwoso ti evangelist nwoso ti ajihin rere ti o nwoso tabi ti awon oloko oluso agutan ati awon omo ijo omoleyin christi bi won ti nwoso be ni ari wepe awon woli majemu titun bakan na won nwoso a ki fi aso gereje tabi aso ti a opo fun odindi odun kan tabi aso ti o nwole a ki fi da woli ti majemu titun a ki fi da won mo ninu majemu lai lai ni a ri wepe eni bi mose o ni opa ti a ba lowo re nigba ti a pe ki se be nikan elisha a ri wepe ohun na ni opa nitori wepe a so fun wa nigba ti omo kan ku ti a so fun geasi wepe ki o lo ji dide elisha fun ni opa re nitori be awon ti majemu laila o ma gbe opa kaakiri awa ti a wa ni majemu titun se o ba opa lowo jesu christi ohun ni woli agba ohun ni eni ti so ti ki ye ohun ni eni ti o ri awon nkan ti nbo ni waju ohun lo so wipe oro aye ati orun won le koja lo o kikini ninu oro mi ki o koja lo lai se ohun ni woli agba ti o ri opin aye ni akoko ti o nse ise iranse sugbon ko gbe opa lowo a si ri opolopo ise iyanu ti eyan bi paulu tabi eyan bi peteru ati joanu e ti won se a o ri opa lowo won awon ti oye oye nkan ti won fi ma nda won mo laarin ara won ni wepe won ma gbe opa lowo bi won ba ti gbe opa lowo won so fun won wepe awon je woli ni won si ma wo awa ti a wa ni ijo onihin rere awa ti majemu titun ti o ye dara dara awa ti majemu ti a ba wada pelu Jesu Christi awa ti a fi sokan ti a si ntele won ma fi esun kan wa wepe a o mo bi ati gbadura nitori wepe a ki se woli ki se be nikan a ma ri wepe ninu majemu lai lai ni a ma ri wepe Mose o bo bata ko lese Joshua o bo bata ko lese ki se be nikan Ezekiel igba miran wa ti a so fun ati Isaiah papa wipe ki won ma rin lai lo bata ki o ba le je apere fun awon mo Israeli ko ma bi won ni ibere wepe a ki lo de ti won fi nse be nipa ibere ti won bi won yi won le so fun awon eniyan wepe e ti dese si Oluwa nitori be agbara Olorun ati ifahan Olorun o kuro laarin yin o je apere fun won bi o ba wo majemu titun a o ri wepe ki a ma bo bata ki ise ise Jesu tabi ise awon aposteli tabi ise awon ti a ri ninu majemu titun awon ti won jade loni ti won so wepe awon je woli won ma ro wepe gba ti awon o ba wo bata e je ki won a da won mo gege bi woli bo ba n wo awa ti a n wo aso ti a n wo bata ti a n gerun wa ni igba de igba ti irun wa ti osan de ibi ibi ejika wa won ni oye woli pe ko ye awa sugbon awon ni oye oye awa amo oro olorun a si mo we pe woli wa ninu majemu lailai o wa ninu majemu titun sugbon ise esin won yato sira ati we pe agbara ti won lo ati ona ti won fi gbadura o yato si ara won ninu majemu lailai ni ari ewe pe igba miran bi Mose bi o ba fe gbadura a lo si ori oke lati lo gba awe fun o sese ki o je ogoji ojo sugbon ninu majemu titun se ori peteru nigba ti o n gba awe a so we pe o wa ni ile re o si wa ni oke ile re nibi to ti n gbadura ki o to di we pe o so kale wa lati wa jeun se ori paulu nigba ti o gba awe ojo meta ti ko jeun to n gbadura olorun n so fun ananias we pe ile ibi bayi bayi ni o ti ba paulu ko se lo si ori oke ki se mo majemu lailai ni nitori be je ki o ye o awon ti won fesun kan wa wi pe isotele oye wa tabi ebun awon woli oye wa awon ni oye oro olorun ye awa dara dara loni mo so wi pe mo so nipa agbara isotele ti o wa ninu oro awa onigbagbo sugbon kin to tesiwaju je kin tun so fun o ki se gbogbo awa ti a wa ninu majemu titun ninu ijo ti a gbe kale gege bi majemu titun ni a je woli je ki a wo korinti kini ori ikejila ese ikokandinlogbon gbogbo won ni se aposteli bi gbogbo won ni se woli bi gbogbo won ni se olukoni bi gbogbo won ni se ni sise iyanu bi idahun ti ojo oyo jade fun awon ibere won yi ni pe rara nda o ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni aposteli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni woli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni olukoni tabi eni ti se ise iyanu kini se ti a o le pe gbogbo awon onigbagbo ni woli tabi aposteli wo ese ikejidinlogbon olorun si gbe awon miran kale ninu ijo ikini awon aposteli ikeji awon woli eketa awon olukoni lehin na ise iyanu lehin na ebun imularada iranlowo ebun akoso oniruru ede nihin ni o ti je ki o ye wa wi pe olorun gbe awon kan kale ki se gbogbo eniyan ni o fun ni ebun aposteli tabi ebun woli tabi ebun imunilarada tabi ebun olukoni ki si se gbogbo eniyan ni a le pe ni oluso agutan ninu efeso ori kerin ese ikokanla efeso ori kerin ese ikokanla o si ti fi awon kan fun ni bi aposteli ati awon miran bi woli ati awon miran bi evangelisti awon ajihin rere ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni nihin ni olorun je ki o ye wa wi pe ki se gbogbo awa onigbagbo ni a gbe kale gege bi aposteli ki si se gbogbo awa onigbagbo le a gbe kale gege bi woli gege bi evangelist ajihin rere gege bi oluso agutan tabi gege bi olukoni sugbon mo fe ki o ye wa ohun kan ti a ri ni igbesi aye awon woli e ba se majemu lailai tabi majemu titun ohun kan ti a ri ti o je ki a da won mo ti o si je ki igbesi aye won ki o yato si awon omo israeli to ku ohun ni iwa ati ami igbagbo ninu ise iranse won mo fe ki o fi iye si eyi ohun ti o se pataki ni ise iranse woli ninu majemo laila tabi ninu majemo titun ki ise aso ti won wo ki ise pe ko si bata lese won ki ise pe won gbe opa lowo ki ise wepe irun won gun popo ti a oge ki ise wepe won wa lori oke tabi won wa leti okun ohun ti o se pataki ju ni wepe won ma nso oro olorun ati wepe won ni igbagbo ninu oro olorun ti won nso ati pe bi won ba tin so won so inu olorun bi won si tin so inu olorun won duro ti oro yi won ri wepe oro ti a so jade lati enu woli o je ohun ti a muse igbagbo ninu oro ti won nso lati enu won jade e ti a le lo gege bi ede to wa wepe ase ati agbara wa ninu oro won ohun ni a ri wepe o wa ni igbese aye onigbagbo to to loni bi aban pe nkan ni aso tele ti o ba ti yi o tele tele je ki o yi o loni wepe aso tele ni oro ti aso saju akoko ki o to sele aso saju igba aso tele aso saju akoko ko ti sele sugbon aso bi a si ti so oro yi ani igbagbo wipe aso tele oro ni wipe ni gboya ni gbo se oro yi o nbo wa se yi ni a fi npe ni aso tele o ye ki onigbagbo ki o mo wipe ohun paapa ohun ni agbara aso tele yi ohun ni agbara ase ti o le fi agbara fun oro ti o so lati enu o jade ki oro ti o so yi ki o le di mimuse bi onigbagbo kookan ninu wa loni bi a ba kiyesi igbese aye awon woli ninu majemo lailai ki a si ri bi olorun ti ba won lo ki a si je ki olorun ki o ba wa paapa lo be ki a si je ki oro ti a nso lati enu wa jade ki o dabi oro ti awon woli ti won so lati enu won jade o daju wi pe agbara ti o ba won sise agbara ti o nti oro won leyin agbara ti o mo oro won wa si ise ni igba aye ti won agbara kan na yo ma ti oro ti wa leyin agbara kan na yo ma mu oro wa wa si ise agbara kan na yo fi ase ati ipa fun awon oro ti a nso lati enu wa jade ki eyi ki o to le ri be awon mefa kan wa ti a se akiyesi ninu oro olorun ti a ti se akiyesi ninu oro awon woli ti igbani ti o se se ki a wa paapa ki a le fi si igbe aye wa loni ki oro wa ki o ba le ni agbara ki oro awon woli ti igbani ti o ni je ki a wo nkan wonyi ni ikookan ikini ki woli awon ti igbani ki won ki o to so oro kankan jade lenu a ri wipe won gba oro lati enu oluwa e se pataki popo wipe awon woli ti igbani won gba oro lo oro olorun lati enu oluwa o seese ki olorun ki o ba won soro loju ko oju o seese ki olorun ki o ba won soro lona miran ohun ti a ri ni wipe oro ti won so ni awon woli ti igbani won so oro yi gege bi a ti fi fun won lati odo oluwa wa bi awa paapa bi a ba se be bi a ba ri wipe a ko je ki oro kan ki o jade lenu wa bi ki ba se oro ti a gba lati enu oluwa a o ri wipe oro wa yo ni agbara nitori pe ki se oro ti wa oro ti olorun ni je ki a wo Jeremiah ori kini lati ese ikerin nigba na ni oro oluwa to mi wa fiye si gidigidi nigba na li oro oluwa to mi wa o sese ki o ma so wipe aye ti yi pada oro oluwa ki to wa wa nisinsinyi rara ko ri be awa ni a o fiye si dara dara sori nigba miran boya o ro nkan kan boya oni wahala nkan kan so si olokan a so fun o wipe ma binu je oluwa wa lori ife oro oluwa niyan o sese ki igba miran boya o fe jade ni ile ki nkan kan ki o so si olokan ki o so wipe gbeje joko ma jade o dabi eni wipe iwo wa ni waju oro oluwa niyan tabi o sese o le je awako bi o ti fe gba ona kan o sese ki o je ona apa otun ki onkan kan ki o so si olokan wo pe bi o ba gba ona ti o fe gba yi o ni tete debi ti o nlo o dabe ni wo pe ese kan ti sele ni waju lo yin ki lo nba o soro be oro oluwa ni a si so fun wo pe ki o gba ona miran o sese ki o je wo pe ni ibi ti o wa ni enikan ni o fe ba odo re lo nrerin lo so yaya pelu re ki ikilo kan ki o si so jade lati enu okan re wo pe sora o ki se gbogbo tin don ni wora ki se gbogbo awon tin rerin ni ore wa ta lo nba o soro o boju weyin o wo otun o wo osi o ri enikan kan bi eni si tin fe ba osore bi o si tin fe gba mora gege bi ore gege be ni nkan kan lago ninu okan re ti nkan yin so fun pe sora o ewu wa loju ona sora o ki se gbogbo eni tin rerin ni ore re o oro olorun ni nihi ni ari ti Jeremiah so wi pe nigba na le oro olorun to mi wa wi pe ki emi ki o to da o ni inu emi ti mo ki iwo ki o to ti inu jade wa le mi ti so di mimo e je wi pe mo ya o

tẹ ní láti mú ṣe ni wípé kí a gba ọ̀rọ̀ ọlọ́run kí a tù wọ́n jọ sí ọkàn wa. Ìkejì, àwọn wòlíì tí a kọ́ nípa wọn nínú Májẹ̀mú láéláé a rí wípé wọ́n gba ọ̀rọ̀ ọlọ́run gbọ́ tọkàntọkàn. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé kò yé wọn bí a ó ti mú ọ̀rọ̀ yìí bí a ó ti mú ṣe. Wọ́n gba ọ̀rọ̀ ọlọ́run gbọ́ tọkàntọkàn bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé kò yé wọn bí a ti lè mú àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí ṣe. Jẹ́ kí n ka díẹ̀ fún ọ nínú Bíbélì gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ. Nínú àwọn ọba kìíní ni a ti ń wo orí 17 ẹsẹ̀ ìkíní. Àwọn ọba kìíní orí 17 ẹsẹ̀ kìíní. Elijah ara Tishbi láti inú àwọn olùgbé Gileadi wí fún Ahabu pé bí Olúwa Ọlọ́run ti wà níwájú ẹni tí èmi dúró kì yóò sí ìrì tàbí òjò lé ọdún wọ̀nyí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi. Kì yóò sí ìrì tàbí òjò nínú àwọn ọdún wọ̀nyí ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi. Níhìn-ín ni a rí ewé pé Elijah ó gba ọ̀rọ̀ Olúwa gbọ́ àti fún un lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ó sì wá síwájú Ahabu láti sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí. Ó sì sọ wípé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi. Jẹ́ kí n ṣe àpẹẹrẹ kan fún ọ. Mo bẹ Ọlọ́run ẹ̀mí kí ó túmọ̀ èyí fún ọ kí ó lè yé ọ dáradára. Ohun tí a ń ṣàlàyé nípa rẹ̀ lónìí ó jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì púpọ̀ púpọ̀. Ọ̀rọ̀ tí Elijah sọ ó jẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó gbé ọ̀rọ̀ yìí kalẹ̀ fún Ahabu, ó sọ wípé bí Olúwa ti wà níwájú ẹni tí èmi dúró kì yóò sí ìrì tàbí òjò. Nígbà tí ó sọ wípé bí Olúwa ti wà níwájú ẹni tí èmi dúró, èyí jẹ́ wípé mo ti dúró níwájú Olúwa. Ọlọ́run ti bá mi sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ tí ó sọ fún mi ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tirẹ̀, ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ti Ọlọ́run. Ohun tí Ọlọ́run sì sọ ni pé kì yóò sí ìrì tàbí òjò, ṣùgbọ́n nígbà tí ó máa parí rẹ̀ ó ní gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi. Èyí jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó ti di ọ̀rọ̀ Elijah. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni o, ó jẹ́ ohun tí Ọlọ́run sọ, ó jẹ́ ohun tí ó jáde láti inú Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ohun tí Elijah wá sọ ni wípé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi. Bákan náà ni a rí nínú ọ̀rọ̀ tí Paulu apostoli tí ó sọ. Ìgbà mìíràn a máa pe ìhìnrere ní ìhìnrere mi. Gbogbo wa ni a sì mọ̀ wípé ìhìnrere tí à ń gbọ́ ó jẹ́ ìhìnrere ti Jésù Kristi. Ṣùgbọ́n nígbà mìíràn Paulu a sọ wípé ìhìnrere mi. Wo Róòmù orí 2 ẹsẹ 16. Róòmù orí 2 ẹsẹ 16 lé ọjọ́ náà nígbà tí Ọlọ́run yóò ti ipa Jésù Kristi ṣe ìdájọ́ àṣírí ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ìhìnrere mi. Èyí tí a ń sọ ni wípé ọ̀rọ̀ tí a ń sọ yìí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Ṣùgbọ́n ìbáṣe Elijah, ìbáṣe Paulu, wọ́n ti gbin ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí sí ọkàn. Ó ti dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú wọn. Ó ti bá wọn lára mu. Ó ti wọ inú èrò wọn. Ó ti wọ inú ọ̀rọ̀ ti wọn. Tí ó fi wá dàbí ẹni wípé ọ̀rọ̀ yìí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ti wọn pàápàá. Nínú èdè Yorùbá wọ́n máa ń sọ wípé bí ewé bá pẹ́ nínú ọṣẹ, ewé yìí pàápàá á di ọṣẹ. Èyí jẹ́ wípé àti ọṣẹ àti ewé a ò ní dá wọn mọ̀ yàtọ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀ ohun tí a ń sọ ni pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí ó ti wá sínú Elijah. Ó ti ṣàṣàrò lórí rẹ̀. Ó ti gbà á gbọ́. Ó ti gbẹ́kẹ̀lé. Nígbà tí ó wá ń sọ jáde, ó ń sọ jáde gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ti ara rẹ̀, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Ohun tí a ń sọ ni wípé àwọn ìlérí Ọlọ́run nígbà tí o bá kà wọ́n, nígbà tí o bá ṣàṣàrò lórí wọn, nígbà tí o bá gbẹ́kẹ̀lé wọn, nígbà tí o bá gbà wọ́n gbọ́, tí ó wá jẹ́ wípé ìlérí Ọlọ́run yìí ó ti dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú rẹ. Ó wá dàbí ọ̀rọ̀ tirẹ, ọ̀rọ̀ tí ó ń sọ bí o bá fẹ́ bá ìyàwó rẹ sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ ni. Ọ̀rọ̀ Bíbélì ni o, ṣùgbọ́n ó ti di àjẹmọ́nú fún ọ. Bí o bá fẹ́ bá àwọn ọmọ rẹ sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti di àjẹmọ́nú. Ó ń sọ jáde gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ti ara rẹ. Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, o tún jẹ́ sọ wípé mo gbé, ìgbé ni fún mi, orí mi burú.
ah e isere ti sere si mi ah nbo ni kin gbegba o iru oro be ti ku lenu re oro to njade lenu re ni wo pe ojo la yo dara bi enikeni kankan bi won so pe ah kilode o e omo yin ni won gbe lo sita o lo sita sugbon o ba ijamba oko pade ah oni ko sewo oro olorun o ti dapo mo igbagbo ninu re to je wi pe oro ti o nso ni igbagbogbo o je oro igbagbo oro ti wuni lori oro ti ki je ke enikeni ki o ka ba mo o si gba oro yi gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe o mo bi a o se se oro yi ni pipe abi bi a o ti mu se e ni a mo ni ti awon woli wi pe lakoko won gba oro olorun olorun ti won gba won gbekele won gba agbo won fokan tan won si je ki oro olorun ki o da po mo igbagbo ninu won ti o ba fi je wi pe oro yi wa je oro ti won so jade lenu ni akoko aisan won ki soro ti bani lero won ki soro nipa iku won ma soro nipa imu ilarada ni akoko wahala won ki soro nipa bi eni wi pe ko si ona ti won o gbegba sugbon won ma soro igbagbo jade lenu ni igbagbogbo ni o ye ki oro re ki o je oro igbagbo oro ti o je pe bi elomiran ba gbo a mo wi pe o je eni bi ti inu olorun iketa awon woli ti arika ninu majemo laile ati ninu majemo titun won ma nso oro olorun jade won si ma nreti imuse oro ti won so won ma nso oro olorun jade won si ma nreti oro imuse oro ti won so kini se ti awon woli wonyi ti won ma nse be ti won reti imuse nkan ti won so wo Isaiah ori ogota din marun ori ogota din marun Isaiah ki a wo lati ese ikokanla be ni oro mi ti o ti enu mi jade yori ki yo pada sodo mi lofo sugbon yo se eyi ti o wu mi yo si ma se rere ninu ohun ti mo ran eyi ni oro olorun gba ti o mo we pe oro ti o njade lati enu re ti o njade lati enu onigbagbo we pe oro igbagbo ni o si je oro ti olorun ti koko so si olokan lati owo emi mimo eyi ti o ti ka ninu bibeli ti emi mimo ti o ran leti re bi o si ti nso jade igbagbo wa ninu okan re we pe daju daju olorun ki seke we pe daju daju oro yi yo ni imuse nitori be ni oro ti o ti enu olorun jade ki yo pada sodo olorun lofo sugbon yo se eyi ti o wu olorun yo si ma se rere ninu ohun ti olorun ran eyi ni a fi ri we pe nigbati elijah ti o wa si odo arabirin opo ni eyi ti a so fun a we pe o ni omokunrin kan ati we pe iyefun ti won ni ati ororo ti won ni yo gbe won lati le je ounje kan soso leyin eyi won reti iku sugbon woli de nihi ti woli wa so wi pe ki won kun ni ounje won so wi pe awon oni ohun kohun ni woli wa so oro igbagbo je ki iru oro be ki o wa lenu re ni igbagbogbo oro be ki o wa lati odo emi olorun ki o wa sinu okan re ki o si so jade pelu igbagbo ninu awon oba kini ori keta din logun ese iketa la ati ese ikerin la Elijah si wi fun pe ma beru eyi ni a ma nri lenu woli ma beru ilu eke ari lenu onigbagbo ma beru iyawo nsa esan ni ma beru omo lo nsa esan ni ma beru omo lo dabi eni wi pe o fe ya omo ita o fe ba awon amugbo o fe ma ba won rin awon so fun e pe omo wa owo oka mo ma beru o fe dabi eni pe ise fe bo lowo re ni o si n so fun arakunrin tabi arakunrin lo n so fun e pe o ma dabi eni pe mo n gboro we pe ise fe bo lowo a ni ko si bi ko seru fomo olorun ma beru eyi ni oro onigbagbo sugbon eni ti a pe ni onigbagbo ti o ni ajalu die tabi ti o ni wahala die tabi ti o ni idojuko nibi ise tabi ti o ni aisan die ranpe ni ago ara re ti o ti sa kaakiri enbo ni ki n gbegba o dabi eni pe aisan lo pa lagbaja iko ofe oun lo pa temedun eje riru oun lo pa lakasogbe awa ti a je onigbagbo e se ti a fi soro iku kini ti a o soro wi pe nitori pe jesu kristi wa laaye
emi o wa laaye bakan na Elijah so fun wi pe ma beru lo ki o si se gege bi o ti wi sugbon ki o tete ko se akara kekere kan fun mi ninu re na ki o si mu fun mi wa leyin na ki o se tire ati ti omo re nitori bayi le Oluwa Olorun Israel wi ikoko iyefun na ki yo sofo be ni kolobo ororo na ki yo gbe titi ojo ti Oluwa yo fi ro ojo sori ile nihi ni Elijah ni o so oro fun opo yi o je oro igbagbo bi o ti le je wi pe o sese ki Elijah tabi obirin yi ki o ma mo bi a se le mu oro yi se sugbon o so pelu igbagbo o ye ki awa na ki a ma soro igbagbo be ikerin ki a ri wi pe aduro lori oro ti o ti enu wa jade bi o ti le je wi pe awon alatako won yi wa ka bi o ti le je wi pe ijinja nitosi wa ki a ri wi pe oro ti a so yi aduro lori re bi o ba je oro igbagbo ni olorun yo kin oro igbagbo yi leyin ki o je ki oro yi lo lai se eni ari pelu awon woli ninu majemu lailai ati ninu majemu titun eni o si ye ki o je akomona fun eni kokan wa we pe bi aisan ba de bi abati so nipa ileri olorun ileri olorun ti a so nipa re yi ni ki a duro ti ni ki a joko ti ki a ri wi pe oro olorun ti a ti so kokuna ki a ri wi pe ani igbagbo a se fokan tan oro olorun ti a ti so yi eyi ni yo je ki agbara ati ase ki o wa ninu oro ti a n so jade lenu ikarun ki a ri wi pe a o si ye meji oro olorun a o jiyan oro olorun bi o ti le je wi pe o fale die wi pe a o muse lese kese ki a ri wi pe a so oro igbagbo ye ki a se apere boya ara re o dani a si gbadura fun o tabi iwo fun are lo gbadura o si be si niyan olorun logo we pe o dupe lowo olorun we pe iwosan ti de bi o se so wi pe iwosan ti de yi o dabe ni pe enu re koro sibe o le jeun o dabe ni pe o lokun lara sibe sibe bi o ti gbadura tan ti o fi so wi pe mo gbagbo mo gba olorun gbo we pe iwosan ti de sibe sibe o dabe ni pe are mu ago ara re sibe o je yi ohun pada o je so wi pe ah boya olorun o ti gbadura boya ki se ife olorun ki ara mi ki o da boya ojo iku ti sumo to si boya awon to nse mi na ti ku leyin mi boya aisan yi ohun lo ma je aisan ikeyin ti won se ti won fi foju ba iku oni gbagbo o je so ru e lenu oni gbagbo a ma gbekele olorun oni gbagbo ki se iye meji nitori wi pe bi abati gbadura bi abati duro lori ileri olorun a o ni je ki iye meji ki o wa si okan wa tabi oro miran ti ki se oro igbagbo ki se be nikan ikefa o se se ki awon elomiran ki won ki o wa nitosi wa ki awon ki o ma soro igbagbo a ko ni je ki oro tawon oro ti won so yi ki o ba igbagbo wa je wo awon ba keji ori keje lati ese ikini awon ba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni Elisha wi pe egbo oro Oluwa bayi le Oluwa wi ni iwon ni iwoye ola li aota osuwon ye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode Samaria ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti oba nfi ara ti da eni olorun lohun wi pe o si wi pe kiyesi bi Oluwa ti le se ferese li orun nkan yi a le ri be o si wi pe kiyesi iwo o fi oju re ri kiyesi iwo o fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re nihi ni a ri ewe pe bi eni ti le nsoro aigbagbo sugbon sibe sibe eyi ko bomi lu igbagbo ati ina ti Elisha o ye ki awon na ki o mo we pe bi awon ti o wa ni tosi wa bi won ti le nsoro aigbagbo ko ye ki eyi ki o mu aigbagbo wo inu okan wa
je ki ran leti o mefa ti ati menu kan ikini ni we pe ani lati kokko gba oro olorun ileri olorun ikeji ni pe ani lati gba oro olorun ki agba gbo ki a sasu lori re ki oro olorun yi ki o di oro ti wa ki o je wi pe nigba wahala nigba eponju nigba eni nigba esan oro olorun ti ati tojo sinu okan wa ni yo ma jade lenu wa yo si je oro igbagbo iketa ki a ri pe bi a tin soro yi jade ki a ma ri wi pe a nreti imuse oro na nitori oro ti o ti enu oluwa jade ki yo lo laise ikerin ki a duro lori oro na bi awon miran bi won ti le nja wa ni koro bi won ti le nse yi meji oro na bi won ti le so wi pe rara ko le se se be ki a duro lori oro olorun ikarun ki a ma se si meji bi o ti le dabi eni wi pe nkan na fa le die bi o ti le dabi eni wi pe oro yi a ko tete mu se ki a ri wi pe a mo wi pe olorun ki seke yo mu oro re se ikefa ki a ri wi pe bi awon ti o ti le wa nitosi wa bi won ti le njin oro na ti won sin soro aigbagbo ki a ma je ki iyan jija ti won ati aigbagbo ti won ki o bomi pa igbagbo ti wa ki a ri wi pe agbagbo ninu oro olorun bi a ba se be o daju wi pe agbara yo wa ninu oro wa gege bi agbara ti wa ninu oro awon woli nigbani je ki a wo ninu Marko ori ikokanla Marko ori ikokanla lati ese ikejilelogun Jesu si dahun o si we fun pe eni igbagbo si olorun eni igbagbo si olorun se awon ojuse re ninu ebi ni o dabi eru owo ti o nwo olorun ni eni igbagbo si olorun se aisan ni o nfi ara re se bogbe ti o dabi eni wi pe irora poju fun o eni igbagbo si olorun se o dabi eni wi pe aini ati iponju ni o nba oja eni igbagbo si olorun se nibi ise ni won ti koti o ti won so wi pe ise yo bo lowo re eni igbagbo si olorun se won rin omo le loju orun ni abi won pon loju loju orun abi awon emi kemi ni won o je ko gbadun ni o ro wi pe bawo ni o se bo lowo awon nkan won yi o ni ohun kan ni ki o se ni igbagbo si olorun ibaje laaro ibaje losan ibaje ni asale ni igbagbo si olorun ibaje ni ilu tabi ni ileto ni igbagbo si olorun ibaje laarin awon ore tabi laarin awon ota o dabi eni pe awon ota lo sowo papo ti won so wi pe won ni je ki o lo si iwaju won ni je ki o ni itese iwaju ni igbagbo si olorun ayekaye epo kipo ti o ba ba ara re ninu ebi ni laarin awon ore ni nibi ise ni nibi kibi ti o ba wa ayekaye ti o ba ba ara re ohun kan lo le se ki o le ni ki o le bori awon ota ki o le bori awon isele ti o nsele ni ayika re ohun kan na ni pe ni igbagbo si olorun wo ese iketa le logun ni to looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba wi fun oke yi sidi ki o se bo sinu okun ki ti ko ba si siye meji li okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ti o ba gbagbo pe ohun ti ohun wi yo se yo ri be fun nihin ni Jesu Kristi so wi pe ase kan na ti o wa lenu awon woli nigbani ase yi le wa ni lenu enikokan wa se o mo wi pe ase woli ni anka nihin ti o so wi pe enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi yo si ki o si bo sinu okun ti ko ba si siye meji ninu okan re ti o si gbagbo pe ohun ti ohun wi yo se o ni yo ri be fun bi o ba wo igbese aye mose e la ri ni igbese aye mose bi o ba wo igbese aye joshua e la ri ni igbese aye joshua bi o ba wo igbese aye elijah tabi elisha tabi danieli tabi ezekieli isaiah jeremiah ohun kan yi ni a ri ni igbese aye won wi pe bi won ba ti so oro kan gege bi oro ti olorun fi si won lenu wi pe won ki si emeji won a gbagbo wi pe nkan yi yo ri be jesu n so fun wi pe enikokan wa a le ni ase ati agbara iso tele ti awon woli igbani wi pe bi aisan ba wa gege bi oke ni waju wa
bi ani ba wa gege bi oke ni waju wa bi awon ota ba wa gege bi oke ni waju wa bi ase iri ba wa gege bi oke ni waju wa bi agba na ba wa gege bi oke ni waju wa bi onkohun gege bi isoro bi o ba wa gege bi oke ni waju wa wi pe a le so fun oke yi pe sidi ke a si gbagbo ke a ma se iye meji wi pe yo si ri be wese kerin le logun nitori na mo wi fun yin nitori na mo wi fun yin onkohun ti eyin ba toro nigbati e ba ngbadura e gbagbo pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin eni ileri olorun fun wa oni nitori be onkohun ti eyin ba nbere nigbati eyin ba ngbadura e gbagbo wi pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin se igbala lo nbe ni o fe bo lowo ese gbagbo bi o ba ti gbadura tan isodi mo lo nbe ni gbagbo bi o ba ti so fun olorun abi agbara emi mo latoke wa lo nbe lowo olorun gbagbo bi o ba ti so fun olorun abi asan lo wa lagu ara re ti o n fe ki olorun ki o mu kuro gbagbo o sa ti wi pe emi ni oluwa ti mu yin laada oni adura igbagbo yo si wo alaisan na san oni bi o ba ti dese a o si dariji oni adura olododo o lagbara popo gbagbo bi o ba ti gbadura oni ami won yo ma ba won to gbagbo lo loruko mi won o ma le emi esu jade loruko mi oni mo ba mu ohun oloro kan ki o pa won lara won o gbo wole alaisan ara won yo si da bi o ba ti gbadura o ye ki o gbagbo oni o so fun wa je kin tun ka si ole chile kan si nitori na mo we fun yin onkohun ti eyin ba toro nigbati e ba ngbadura e gbagbo pe eyin ti ri wa gba na eyin ti ri won gba na oni yo si ri be fun yin nitori be o ye ki a dide duro o ye ki a so fun olorun we pe a nfe nkan bayi tabi nkan bayi ni boya igbara lo nfe ni isori mo lo nfe ni agbara emi olorun lo nfe ni ipese lo nfe ni abi o nfe gbe yawo ni o si mo eni to o fe o nbe lowo olorun o nfe loko ni tabi o ti ni ebi o si ti ibimo o ye ki o so fun olorun we pe o nfe nkan wonyi o ni onkohun ti eyin ba bere bi e ba gbagbo e o ri ogo olowa bi e ba gbagbo e o ri ogo olowa ranti we pe je ki ileri olorun ki o wa ninu okan re je ki ileri olorun ki o dapo mo igbagbo ninu okan re gba oro yi gbo tokan tokan bi ko ti le yi o bi o ti le bi o ti sese gba oro yi gbo tokan tokan ki o si ma reti imuse re nitori pe olorun ti o se leri ki seke gba oro yi gbo bi o ti le je wi pe awon odiyan awon oporo awon ti se meji won wa ni ayika re won si so fun pe boya ko le sese gbagbo o ri ogo oluwa ni igbese aye re bi o ba ti n bere ohun yi lowo oluwa ki o gbagbo ki o si ma yin oluwa logo o ri wepe isegun yo je tire.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Irere ti Matthew, ori ikejidinlogbon. Le opin ojo isimi, bi le ojo kini ose ti bere si mo. Maria Magdalene ati Maria keji wa lati wo iboji na. Si wo isele nla se, nitori angeli Oluwa ti orun sokale wa. O si yi okuta na kuro, o si joko le. Oju re dabi monomono, aso re si fun bi egun owo. Nitori eru re awon oluso warire won si dabi oku angeli na si down o si we fun awon obirin na pe e ma beru nitori emi mo pe eyin wa Jesu ti ati kan ma gbelebu ko si ni yi nitori o ti jinde gege bi o ti we wa e wo ibi ti Oluwa ti dubule si e si yara lo so fun awon omo eyin re pe o ti jinde kuro ninu oku wo o saju yin lo si Galile nibe eyin o gberi wo mo ti so fun yin won si fi beru pelu ayo nla yara lo kuro ni iboji won si sare lo iroyin fun awon omo eyin re ni won si tin lo iso fun awon omo eyin re wo Jesu pade won o wi pe alaafia won si wa won si gba ni ese mu won si teriba fun nigba na ni Jesu wi fun won pe e ma beru e lo iso fun awon arakunrin mi pe ki won ki o lo si Galile nibe ni won gbe ri mi nje bi won tin lo wo ninu awon oluso wa si ilu won royin gbogbo nkan won yi ti o se fun awon olori alufa nigbati awon pelu awon agbagba pejo ti won si gbimo won fi opo owo fun awon omo ogun na won wi fun won pe e wi pe awon omo eyin re wa ni oru won si ji igbe lo nigbati awa sun bi eyi ba de ti baale awa o yi ni okan pada a o si gba yin sile be ni won gba owo na won si se gege bi ati ko won oro yi si di riro kiri lodo awon ju titi di oni nigba na ni awon omo eyin re mokanla jade lo si Galile si ori oke ti Jesu ti so fun won nigbati won si re won fori bale fun ṣugbọn awọn miran ṣiye meji Jesu si wa o si so fun won wi pe gbogbo agbara ni ọrun ati ni aye ni a fi fun mi nitori na e lo e ma ko orile ede gbogbo ki e si ma baptisi won ni oruko baba ati ni ti omo ati ni ti emi mimo ki e ma ko won lati ma kiyesi ohun gbogbo ohunkohun ti mo ti pa ni ase fun yin e si kiyesi emi wa pelu yin nigba gbogbo titi o fi de opin aye ami eyi ni opin irere ti Matthew.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
3: Ọlọ́run aláàánú adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ó jẹ́ ayọ̀ ọkàn wa láti wá sí iwájú yín. Nítorí wípé a mọ̀ pé nígbà tí a bá wá, ẹ ó sọ òkun wa di ìmọ́lẹ̀. A mọ̀ pé nígbà tí a bá wá, àìsàn yóò pòórá. A mọ̀ wípé nígbà tí a bá wá, gbogbo òṣì, gbogbo ìṣẹ́ yóò dópin ní ìgbésí ayé wa. A mọ̀ pé nígbà tí a bá wá, ẹ ó tan ìmọ́lẹ̀ sínú ọkàn wa àti sí ipa ọ̀nà wa àti sínú ayé wa. A mọ̀ pé nígbà tí a bá wá sí iwájú yín gbogbo àwọn agbára òkùnkùn tí ó ti ń jẹ gàba tí ó ti ń tẹ̀ wá mọ́lẹ̀ wípé a ó ní ìdáǹdè kúrò nínú àwọn nǹkan wọ̀nyí tó ń dá wa lóró. A mọ̀ wípé nígbà tí a bá wá a ó lè gbàdúrà ẹ ó sì lè gbọ́ àdúrà wa. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé bí a ti wá lónìí wípé ìgbàgbọ́ ààyè ìgbàgbọ́ ọ̀tun yóò sọjí nínú ọkàn wa lórúkọ Jésù. A sì ń bèrè wípé gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ ààyè ìgbàgbọ́ ọ̀tun yóò ti dìde nínú ọkàn wa wípé bí a ó ti máa gbàdúrà ẹ ó gbọ́ àdúrà wa ẹ ó sọ òkùnkùn di ìmọ́lẹ̀ fún wa. Àwọn ìkáàánú tàbí àwọn ohun tó ń dá wa lóró ẹ ó mú wọn kúrò ní orúkọ Jésù. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀, ẹ mú wa súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara yín. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbàgbọ́. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé a ti máa ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbàgbọ́, ohun tí ìgbàgbọ́ lè ṣe, èrè tí ó wà nínú ìgbàgbọ́, ipa tí ìgbàgbọ́ kó nínú àdúrà tí a máa ń gbà. Bí a bá wo Hebrew 11:1, ǹjẹ́ ìgbàgbọ́ ni ìdánilójú ohun tí a ń retí, ìjẹ́rìí ohun tí a kò rí bí a kò bá tí ì rí ohun kankan, bí ọwọ́ wa kò bá tí ì tẹ ohun tí a ń fẹ́. Ṣùgbọ́n tí ẹ̀mí Ọlọ́run jẹ́rìí nínú ọkàn wa lẹ́yìn ìgbà tí a ti gbàdúrà wípé ohun yìí tí a kò tí ì rí yóò jẹ́ tiwa, èyí ni a ń pè ní ìgbàgbọ́. Bí a bá ń retí ohun kan tí kò sì tí ì dé ṣùgbọ́n tí a ní ìdánilójú tí a sì ní ìfọ̀kànbalẹ̀ nínú ọkàn wa wípé Ọlọ́run kì yóò jẹ́ awakulẹ̀ àti wípé Ọlọ́run yóò fún wa ní nǹkan wọ̀nyí, a sì ní ìdánilójú yìí, a ní ìjẹ́rìí yìí nínú ọkàn wa, èyí ni a ń pè ní ìgbàgbọ́. Bóyá o ti ń gbàdúrà fún ọmọ rẹ wípé ìyípadà tuntun yóò dé nínú ọmọ rẹ, ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni wípé ohun tó ń retí kò tíì tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́, o kò tíì rí kí o fi ojú ara rí, ṣùgbọ́n o ní ìdánilójú. emi olorun sin jeri ninu okan re wipe nkan ti o ti gbadura fun yi wipe dandan olorun yo se wipe o ti le ti se ka foju ri loku ini an pe ni igbagbo boya o ngbadura fun oko re wipe iyipada rere ninu ebi iyipada rere ni ti ise iyipada ni ki igbega yo de sugbon a ko ti fi oju ri loju koju a ko ti ri igbega tabi iyipada ti an bere loju koju sugbon a ni dani loju ninu okan wa bale wepe olorun ti se papa bi a ko ti le ti foju ri emi olorun sin ba emi wa jeri wepe olorun ti gbo adura wa inu wa be si ridun bi a ko ti foju ri bi a ko ti le ti ri sibe sibe ani inu didun nitori pe a mo wepe olorun ti se eyi ni a pe ni igbagbo o so ninu ese ikeje wepe nitori ninu re li awon alagba ni eri rere bi aban so awon alagba ke se awon ti won lewo lori amo pe awon ti won lewo lori wa ti won ko ni igbagbo ninu olorun an so nipa awon alagba awon baba wa ninu igbagbo gege bi abrahamu ti o je wi pe bi ileri ti olorun se fun bi owo re ko ti le ti ite sibe sibe o nyo wo apere yi ninu romu ori kerin Romu ori kerin ninu lati ese keta dilogun gege bi ati ko pe mo ti fi o se baba orile ede popo ni waju eni ti o ngbagbo olorun ti kara re ti o so oku di aye ti o si pe a ohun won ni ti ko si bi eni pe won ti wa je ki o ye wi pe ni akoko yi Abrahamu ko ti bi omo ileri sugbon ati se ileri fun a si so fun awe pe bi o ti le je we pe ko ti foju ri olorun pe ohun won ni ti ko si bi eni pe won ti wa ijeri si ninu okan re yi idani loju ti o ninu okan re yi eyi ni a pe ni igbagbo wese keji ni logun nigbati ireti ko si eni ti o gbagbo ni ireti ki o le di baba orile de popo gege bi eyi ti a ti wi pe bayi ni iru omo re yori eni ti ko se ailera ni igbagbo ko ro ti ara ohun ti kara re ti o ti ku tan nigbati o to bi eni iwon 100 odun ati kiku inu sara ko fi igbagbo si emeji ileri olorun sugbon o le ni igbagbo e je pe o duro sinsin ni igbagbo o n fi ogo fun olorun nigbati o sa ti mo daju daju pe ohun ti o n ba ti leri ohun si le se ini a pe ni igbagbo wi pe bi a ko ti le ti foju ri sugbon a ti gbadura debi wi pe emi olorun ba emi wa jeri o si je ki o da wa loju wi pe ohun ti a n beere olorun ti se nigbati abagbadura ti abade akoko yi ti abesinu inu didun ti emi olorun ba emi wa jeri ti ani idani loju ati ifokan bale we pe ma dupe lowo olorun ohun to n bere olorun ti se ma yin olorun logo nitori wi pe ohun to n bere olorun ti fi ifo bi o ti le je wi pe o ko ti ri nigbati o ba besinu yin olorun logo nigbati o ba be sin dupe nigbati o ba be sin bu ola fun olorun nigbati o ba be sin ki olorun nigbati o ba be sin so nipa agbara nla olorun bi o ti le je pe o ti o ko ti fi oju ri nkan wonye yi ni a n pe ni igbagbo bi o ba wo heberu ori kokanla ese ikefa sugbon lai si igbagbo ko le sese lati wu nitori eni ti o ba n to olorun wa ko le sa igbagbo pe o n be ati pe o ni olusesan fun awon ti o fi ara balẹ wa eni o n so fun a wipe igbagbo ki duro lasan igbagbo ki wa lo nikan wipe bi a ba ni igbagbo a o ma gbiyanju lati wu olorun bi a ba ni igbagbo a o ma to olorun wa nigba gbogbo bi a ba ni igbagbo wipe a o ma ke pe olorun a o ma gbadura bi a ba ni igbagbo a ma fi han nipa ohun ti a n so lenu igbagbo je ohun ini ti o se iyebiye aigbagbo je ohun ti o ma n ja wa sile aigbagbo je ohun ti o ma n pani agbagbo je ohun ti o ma nje ki igbala olorun iyi olorun ibukun olorun ki o bo lowo eniyan igbagbo ma nso nipa ohun ti o dara agbagbo ma nso nipa ohun ti ko dara lati inu okan wa ohun ti a ma nso ni o ma fi han eyi ti a ni yala ani igbagbo tabi ani aigbagbo bi abani igbagbo igbagbo yo so osi ati ise wa yo so di ayo igbagbo yo mu akuro ninu okunkun yo mu wa sinu imole igbagbo yo yi atubotan aye wa yo yi pada igbagbo yo mu akuro ninu ona to lo si orun apadi yo mu wa si ona ti o lo si orun rere ni edakeji aigbagbo yo so ayo di ibanuje aigbagbo yo ya wa nipa kuro lodo olorun kuro lord kuro ninu iye olorun ati kuro ninu ibukun olorun bi eniyan ba ni igbagbo igbagbo ti gbanila igbagbo aye igbagbo ti dagba soke ati igbagbo ti fese mule ninu olorun ati ninu oro re igbagbo yi yo ni ohun ti nba olorun soro eni apin so ni asale yi nipa ohun igbagbo tabi ke akoko wi pe oro ti igbagbo ma nso lati enu re jade ohun igbagbo tabi oro ti igbagbo ma nso ke atoku igbagbo yo ma soro bi ati ewa ni ibi to je wi pe o dabi eni pe aye fe pin fun wa igbagbo yo si ma soro ba kan na bi o ba wo ise awon aposteli ori keje ese ikarun din logota ise awon aposteli ori keje ese ikarun din logota sugbon ohun ko fun emi mimo o tejumo orun o si ri ogo olorun ati jesu nduro le owo otun olorun ohun si wo pe wo mo ri orun si sile ati omo eniyan nduro le owo otun olorun nigba na li won kigbe le ohun rara won si di eti won won si fi okan kan rolu won si wo seyin ode ilu won so le okuta awon eleri si fi aso won lele le ese omokunrin kan ti a npe ni Saulu sugbon won so Stefanu le okuta o si ke pe Oluwa wi pe Jesu Oluwa gba emi mi bi o ba wo ibi ti a kayi daradara o ri wi pe nipa igbagbo ni Stefanu ni o fi soro ohun ti a n gbo lenu re ni ohun igbagbo wo wi pe o kun fun emi mimo nigba ti a fe yan Stefanu ohun yi ni arika nipa re wi pe o kun fun igbagbo o kun fun ogbon olorun o si kun fun emi mimo pelu nihin ni a n se inu nibi ni si nihin bi a n sole okuta o ni wo mo ri Jesu nduro le owo otun olorun ri wi pe Jesu ko so nkohun nisinsinyi sugbon o duro le owo otun olorun bawo ni Stefanu se mo wi pe kii se wi pe Jesu nduro gege bi onidajo kii se wi pe Jesu nduro gege bi eni ti o fe da lebi wi pe boya Stefanu ti so ohun kan ti ko dun mo olorun ninu ohun kan ti o fa inu nibi ni tabi siso lokota ti won so lokota bawo ni o se mo we pe Jesu nduro gege bi alagbawi gege bi olugbala gege bi oluso agutan gege bi eni ti o fe pe ohun lo sile gege bi eni ti o fe ki ohun kaabo si ijoba olorun ohun ti o fi mo ni we pe o ni igbagbo ninu olorun emi olorun ba emi re jeri we pe ohun je ti olorun ati wipe Jesu papa o je olurapada ati oludande ohun eyi ni a n so nipa igbagbo wipe ni oju eku eni ti o ba ni igbagbo oro enu re yio je oro igbagbo eni ti o ba ni igbagbo bi o tile n ku lo yio ma wipe mo n lo sile yio ma wipe a ti pese ade ogo sile fun mi yio ma wipe mo mo wipe ninu ile baba mi opolopo ebugbe nibe iba ma se be emi iba ti so fun yin ati wipe emi lo ipese aye sile fun yin wipe nigba ti mo ba si setan emi o pada wa lati mu yin lo si odo ara mi eni ti o ba ni igbagbo titi di oju iku ni o ma wipe mo n lo si ilu orun mo n lo si ibi rere eni ti o ba ni igbagbo bi o tile wa ni enu bode orun bayi yo ma wipe mo fe wole nitori wipe mo ni oruko ninu iwe iye eyi ni a fi mo awon ti o ni igbagbo ninu aye ohun won yo ma soro igbagbo ni oju iku oro enu won yo ma je oro igbagbo wo ma ni ireti ati idakoro idaniloju ninu oro ati ileri olorun sugbon eni ti o ba ni aigbagbo yo ma damu yo ma si emeji gere ti o ba ti ni inu ni bini tabi ajalu tabi edun okankan o ma gbo lati enu re be ni wepe olorun ko fe mi be ni wepe ko so ti mo le se to le se daradara be ni wepe olorun ki gbadura mi be ni wepe mi o mo kini mo se be ni wepe boya mi o ti e pelu awon ayan fe be ni wepe ah mi ogun ko mo boya olorun o ti e fe ki ma si ohun mi ogun ko mo boya mo kan wa si ilesin lasan mi ogun ko mo boya gbogbo e ti mo nse o je otu bante ni waju olorun eni ti ko ni igbagbo lati oro enu re ni o ma ri wipe ohun ti o nso jade lenu o je oro aigbagbo ki o si mo wipe ohun ti a nso jade lenu o ni o fi wa han yala aje eni ti o gbagbo tabi aje alaigbagbo ohun ti o jale lati enu wa yala oro igbagbo tabi oro aigbagbo eyi ni yo ma fi han yala a o ni ibukun tabi a o ni idajo ki to ma so siwaju si gege bi igbagbo ti ma nsoro gege bi igbagbo ti ma nkorin gege bi igbagbo ti ma njeri gege bi igbagbo ti ma ni idakoro ati idaniloju kin to so siwaju si ohun ti igbagbo ma nse ohun ti oro igbagbo ma nso je kin kokko so fun ohun ti aigbagbo ma nso lati inu okan awon ti ko ni igbagbo wo Ezekieli ori keta din logoji Ezekieli ori keta din logoji ese kokanla nigba na le o so fun mi pe omo eniyan egungun won yi ni gbogbo ile Israeli wo won wi pe egungun wa gbe ireti wa si pin ni ti awa ati ke wa kuro olorun ni ero rere nipa awon eniyan won yi o so fun Ezekieli wi pe oun fe dabira pelu awon omo Israeli oun fe ki awon egungun won ti o ti gbe ti o wa ni aponi foji awon egungun ti a ti ya nipa kuro ninu awon egungun miran oun fe se ikojopo oun fe fun ni iye oun fe ki won ki o le dide lori ese won gege bi ogun lanla sugbon bi o ti le je wi pe olorun ni ireti ti o dara ipinu ti o dara ilana ti o dara ti eto ti o dara nipa awon eniyan won yi sibe sibe ni won so wi pe ko si ireti fun won ni won so wi pe ko dabi eni pe awon le ni igbala ni won so wi pe ko dabi eni wi pe egungun ti o ti gbe wi pe o tun le ni iye e je oro aigbagbo lenu awon ti o je wi pe bi olorun ti le ni ohun ti o dara ti o nso nipa won ohun ti o dara ti o npete ti o npero nipa won sibe sibe aigbagbo a ma di won loju aigbagbo a ma se inu won aigbagbo ki je ki won ki o le mo ohun iyebiye ohun rere ti olorun pese nipa won je ki o yi o wi pe olorun je alaanu olorun je eni ti o ni ife olorun ronu nipa re ohun ti o so nipa re ninu Jeremiah ori kokandinlogbon Jeremiah ori kokandinlogbon ki a si iwe ki a si bibeli wa kia kia Jeremiah ori kokandinlogbon lati ese kokanla nitori emi mo ero ti moro si yin le oluwa wi ani ero alaafia ki si se fun ibi tabi fun yin ti lati fun yin ni igba ekehin ati ireti awon ti ko ni igbagbo boya omo ngbona boya omo saifan boya oko lo si bi ise ko tete de boya iyawo lo soja ko tete de boya awon ebi won ni ariwisi die si boya o dabi eni wi pe ounje ko to ninu ile ti o dabi eni wi pe awon omo won o le je ajeyo iru awon eniyan be ti won ko ni igbagbo e ti won iba fi ma wi pe ojo ola yo dara wi pe ola yo mu ibukun waju ti oni wi pe nigba ti o ba di owuro imole yo tan ati wi pe nigba ti oru yi ba koja wi pe itanshan ogu olorun yo farahan e ti won ba fi ni ireti wi pe mo mo wi pe olorun ronu nipa mi mo mo we pe olorun pe olorun se opolopo eto nipa mi won ma we pe ah olorun ki gbadura mi mi o mo kini mo se boya ese baba boya ese iya boya ese baba boya ese koko boya ese to farahan boya ese ti amo mi o kunkun mo kini mo se mo ti gbadura mo ti gba awe mo ti wa si dipa ko si bi ton lo ti mi o ba won lo ipago mo debe bi won so we pe ninu ekun ni ijo tun wo mo debe bi won so pe gbagada ni kugo akatun korisi mo ti debe bi won so wi pe alimo so tabi ninu ni ipaja ni ibi ti won tin se ni ayobo ni katun lo ko si bi ton ni kan lo ti mi o lo sugbon wo bi mo ti ri bi gbogbo bi ti mo ti de adura ti mo ti gba awe ti mo ti gba bibeli ti mo ti kan bon so pe o ipade ojule wa ba mi nbe bon bi won so pe ninu ekun ni wa ba mi nbe ko si nkan ti mi o ti se tan sugbon bi nkan ti na lo si se ri omo o si alaafia o si gbogbo gbogbo ara lokun fun aisan bi won ti eni ka wa si ile iwosan e sibe sibe ko sowo ti ma san mo fe ri oluso agutan o pe ti mo tin gbianju awon ti mo ni mo ko iwe ebe adura ti bi won ka ebe adura awon elomi kun o je ka temi mi o mo kini mo se o boya olorun ti yan mo mi wo pe mi o ni ni igbala boya olorun ti yan mo mi pe ko ni si idunnu ni gbogbo ojo aye mi sibe sibe won ko mo we pe olorun ro ero rere ero alaafia nipa won awon wonyi je awon tin soro aigbagbo ohun ti a se so yi fun wa ni wo pe ke le yi ohun wa pada ke le yi oro enu wa pada ke le ma so oro igbagbo ki se oro aigbagbo ke le ma wi pe ah ojo ola yo dara ke le ma wi pe bi ekan pede ale kan a mo wi pe ayo nbo ni oworo ke le ma wi pe mo mo pe oludande mi olurapada mi mo mo ko nbe a mo mo we pe olorun yo gbo temi mo mo we pe bo ti le je pe nkan dojuru fun mi nisisiyi bo ti le je pe ko si kobo lowo mi loni mo mo we pe lola igba itura ati igba ipese yo de ba mi mo mo we pe bo ti le je pe mo rin ninu okunkun ati ninu aponi poji ojiji ku sibe sibe mo mo we pe oluwa ni oluso agutan mi eyi ni oro igbagbo kudara ke ma ba oro aigbagbo lenu wa nitori pe oro aigbagbo ki je ki adura gba oro aigbagbo ki mu ireti wa oro aigbagbo ki mu ni lokan le oro aigbagbo ki si ni lori oro aigbagbo ki je ki awon elomiran papa ki won fe tele olorun oro aigbagbo ki je ki a le ni ibukun lodo olorun sugbon ye ki a mo we pe olorun ro ero rere nipa wa wo mi nihi mo fe ki o mo we pe olorun feran re mo fe ki o mo we pe olorun ro ero alaafia nipa re mo fe ki o mo we pe jesu papa ni owo otun olorun nisisiyi o n gbadura fun o se o gbagbo be bi o ba gbagbo be e se ti a fi sunkun asun dekun bi a ba gbagbo be e se ti a fi se meji ninu adura bi a ba gbagbo be we pe olorun se ero nipa ti wa e se ti a fi se bi eni ti ko nireti o ye ki a le ni ireti ninu olorun o ye ki a le mo we pe olorun ti gbadura olorun alaanu olorun olori ofe olorun ti se ileri ti si ti ileri na leyin olorun ti ki se ke o ni ato wa yo si gbo adura wa mo ni yo si gbo adura wa bi a ba gbagbo be o ye ki a ma soro igbagbo latenu wa je ki n tun fi apere miran han o eni ti o ni aigbagbo ninu okan re o si fi aigbagbo re han nipa oro ti o so jade lati enu re mo fe ki o wo lati inu iwe Samuel kini ori keta Samuel kini ori keta wo lati ese ikedogun Samuel dubo le titi di oworo o si si ilekun ile olowa Samuel si beru lati ro ifihan na fun Eli nigba na ni Eli pe Samueli o si we pe Samueli omo mi o n si dan we pe emi ni o si we pe kini ohun na ti Oluwa so fun o emi be o ma se pa mo fun mi ki Olorun ki o se be si o ati ju be lo pelu bi iwo ba pa ohun kan mo fun mi ninu gbogbo ohun ti o so fun o Samueli si ro gbogbo oro na fun ko se pa ohun kan mo fun o si wo pe Oluwa ni je ki o se eyi ti o dara le oju re bi o ba ti je eni tin ka bibeli ti o ti ka itan ti mo ka fun oye ti o ti ka tele tele o ri wi pe olorun so fun samueli wi pe inu mi ko dun si eli nitori wi pe ko boju to awon omo re ko si ba won wi ninu awon ohun ti won se ti ko dara ati pe o dabi eni wi pe eli bo ola fun awon omo re ju ati bo ola fun olorun ko si je ki won ki o dekun ati ma se buburu tabi lati siwo ninu ise olorun nigba ti o ri we pe won ko rin ni ona eto sugbon nigba ti olorun so nkan won yi fun samueli ti o si so we pe ohun o mu idajo ba ile eli samueli so fun eli nigba ti eli beere lowo re e ti eli ba fi se bi awon ara ni nefe nigba ti jona lo si nefe we pe ni ogoji ojo olorun yo pa ilu yirun sugbon ti won ni oro igbagbo wi pe eje ki a ronu pada ki a fi ise kise ti o wa lo wa ki a fi won sile ki olorun ki o ba le fi oju rere wo wa e ti eli e ba se be eli so wi pe o dara olorun ni se oluwa ni se ohun kon to ba da loju re mo tin sin lati ojo yi bi o ba je pe tori asise tabi tori alebo ti o ti ri ninu ebi ni o fe fi da mi lejo dada na ni nitori wi pe olorun ni ohun to ba fe se ko se ni ti o le yi lokan pada eyi ni a pe ni oro aigbagbo so fun mi bi oba ninefe bi o ba se be nigba ti jona ti o so pe ni ogoji ojo a o pa ninefe run a o bi wo a wo olule ki oba ninefe ki o so pe oluwa ni ohun ti o ba da loju re je ki o se aba pa ninefe run ni akoko na sugbon olorun siju anuwo won nitori pe won ronupo ada won ni oro igbagbo lenu sugbon wo okunrin yi ti o ni aigbagbo elomiran boya olaala ti olorun kilo fun loju ala we pe o se dada o gbadura to o rin bi o se ye ni waju mi nitori be sora ki ibinu olorun ki o ma ba jalo iti ba pidi laro kutukutu ki o be si ni gbadura wo pe ah olorun dariji mi o olorun sanu fun mi o olorun ma ka ise si mi lorun o olorun sanu fun mi o ma ni itara o ma ka bibeli ma ma gbadura ma ma wo oju re o ko to ba fe kin se ma je ki idajo olorun ma je ki o sibulu mi o e ti ba fi se be dada na ni nitori pe gbogbo nkan ti mo le se mo ti gbianju to nitori pe bi mo ba fi ara mi se apejuwe lagbaja mo sanju lagbaja lo bi olorun ba si so wi pe gbogbo eti mo se ina ko ti to wi pe idajo tabi aisan tabi nkan mi lo nbo oluwa ni je ki o se gege bi o ba ti dara loju re nitori mi o mo kini kin to se tabi elomiran boya o je apeyida boya o ni ikose die boya ese lo wa lai mura sile lai rotele o si subu nipa ekiye sara a se da duro kuro ninu ise olorun we pe arakunrin tabi arabirin e to se yi o da nitori be lo gbadura wa oje olorun ki o fi ara sile ni akoko die sinu adura ki a ba le pe o pada e ti ba fi gbadura ani a church o fe mi won fe ki n wulo ninu ile isin won kan fe so fun mi pe ki ma wa si deep life ni mo mo nkan tan ni lokan mo mo pe won fe ki n wa won fe ki temi da won fe kin lo sinu ijo miran mo si feran deeper life yo mo feran gbogbo eko ro olorun osumo asise die ti mo ni won ni kin ma lo won olorun papa o fe mi boye mi ni mo nse wahala ti mo kan tira mi mo olorun lorun boya olorun o ti e fe kin lo si ijoba run boya o ti ni awon to ti yan to je pe awon lo fe mu lo sorun boya mo kan se wahala lasan ni e ti ba fi ni oro igbagbo un die kekere ti a so fun pe ki o lo gbadura eti ba lo gbadura a ma bohun a ma so pe olorun o le gbadura won mo eyi ni eli nse ti o wi pe oluwa ni je ki o se eyi ti o dara li oju re ohun ti mo so fun ni wi pe bi o ba ni oro igbagbo lenu o daju wi pe okunkun yo di imole bi o ba ni oro igbagbo lenu aisan yo kuro ninu ara re aisan yo kuro ninu ebi re bi o ba ni igbagbo oro igbagbo lenu o daju wi pe bi o ti le dabi eni pe o sunkun loni o rerin lola wo genesis ori ogbon genesis ori ogbon lati ese ikini nigbati rakeli ri pe ohun ko bimo fun jacobo rakeli se ilara arabirin re o si wi fun jacobo pe fun mi li omo bi ko se be emi o ku
2: ṣe orí ohun tí mo kà yìí ṣe ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ nìyí tàbí ọ̀rọ̀ àìgbàgbọ́ ó ti lọ́kọ fún ìgbà díẹ̀ ó sì rí pé ẹ̀gbọ́n òun ti lọ́kọ pẹ̀lú fún ìgbà díẹ̀ ẹ̀gbọ́n bímọ àbúrò kò bímọ ó wá ń jowú ó wá ń sọ pé kí ni mo ṣe ṣe bí inú ilé kan náà láti jáde èwo ni mo ṣe kí ni arábìnrin mi kí ni ó fi sàn jù mí lọ ó wá lọ bá ọkọ rẹ jákọbù wí pé fún mi lé ọmọ bí kò ṣe bẹẹ èmi ò kú orí àwọn ẹlòmíràn tí wọn bá ń wá sí ilé ìsìn bóyá wọn ti wá fún oṣù mẹta oṣù mẹfà tàbí ọdún kan bí ó ṣe pé wọn kò tí ì bímọ wọn máa sọ wípé bí n bá bímọ bí n bá lóyún lóṣù yìí máa fi ọlọ́run sílẹ̀ máa fi bíbélì sílẹ̀ gbogbo èyí tí mo ti ń gbàdúrà tí mo ń wá sí ṣọ́ọ̀ṣì lemọ́lemọ́ tí mo ń wá ní ìgbà gbogbo bí ó bá ṣe wípé ní oṣù yìí mi ò lóyún tàbí mi ò rí àmì kankan wípé ọlọ́run ti gbàdúrà mi máa kún fi ṣọ́ọ̀ṣì náà sílẹ̀ máa fi bíbélì sílẹ̀ máa fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run

bimba bimo o kunkun se o kunkun da beni ko dara kin ku ma se soro be e je oro aigbagbo sugbon je ki a lo si oro igbagbo ki a to lo gbadura bi abani igbagbo a o ri wo pe igbagbo yo ma konrin didun ni ogonjo oru se oranti sila o paulu bi won tin konrin be ni a ri wo pe isele nlanla o sele be ni a ri pe gbogbo ilekun ile tubu o si sile bi o ba le konrin orin igbagbo ni akoko ti wa ala wa ni akoko ti inu ni bi ni wa o daju pe bi o tin ko orin igbagbo lati inu okan igbagbo si olorun wi pe igbogbo ide re ni yo ja loruko jesu ati gbogbo ibi ti o dabi eni pe o je bi ogba ewon o seje ke ma pojuri sugbon o dabi ogba ewon fun o a o si gbogbo ilekun won sile ni loruko jesu igbagbo ma nri irawo ti ireti loru nigba ti o dabi eni we pe a ko ri imole oju olorun igbagbo ma nle korin igbagbo ma nle kigbe pelu ohun isegun bi o ti le je wi pe awon igana jericho won duro sibe igbagbo a ma yi odi jericho ka lekini bi odi jericho ba wo a tun yi ka lekeji bi odi jericho wo a tun gbadura a tun korin a tun yi ka leketa bi ko ti wo ko ni sori tinu ni ojo kerin a tun yi odi jericho ka ni ojo karun a tun yi odi jericho ka ni ojo kefa yo tun yi odi jericho ka mo so fun wi pe eni ti o ba ni igbagbo bi o ti le ti gbadura ni ojo kini ni ojo keji ni ojo keta ni ojo kerin ni ojo karun ni ojo kefa bi o da bi eni wi pe ko si isele ko si ireti ko si ise yanu ko si idahun sibe sibe ni ojo keje eni ti o ba ni igbagbo ninu olorun yo tun yi odi jericho ka ni ojo keje mo so fun wi pe bi a ba ni igbagbo ninu olorun ki odi jericho ki awon igana re ki won ki o to wolule o da mi loju wi pe eni ti o ba ni igbagbo yo ke ike ayo yo ho iho ayo iho isegun si oluwa mo so fun wi pe bi eniyan ba ni igbagbo bi o ti le dabi eni pe ikun kanlekun sibe sibe eni ti o ni igbagbo yo ma so aso tele nipa iye aini pekun igbagbo ni o ma mu idari loju wa wi pe a o ni isegun lori ota to lagbara ju wa lo se o mo wi pe golati je ota to lagbara ju dafidi lo sugbon igbagbo lo nsoro lati enu dafidi wo pe ohun o segun igbagbo ni ma so lati enu wa wi pe bo ti won ko ri a o segun mo mo wi pe lasale yi isegun yo je ti wa mo mo wi pe a o segun loruko jesu igbagbo lo ma nsoro oro imuni lokan le oro ireti oro idakoro bi o tile je gbogbo nkan to to yi waka lo le mu okan eniyan poruru igbagbo ni o ma je ki ayo ayo wi pe a mo wi pe oro ojo ajinde nbo nigbati oru iku ti o ba koja nitori be a o se ni igbagbo ninu olorun a o se je ki igbagbo wa ki o ma soro si olorun wi pe a mo wi pe bi a tile ni aisan bi a tile ni ajalu bi a tile ni ohunkohun ti o n deru ba wa wi pe a ki yo ku yiye ni a o ye wo orin dafidi ikeji din ni ogofa orin dafidi ikeji din ni ogofa okan okan ejo orin dafidi okan okan ejo bi a ba wo orin dafidi yi ni ori ikeji din ni ogofa ti a wo lati ese ikeedogun o ni ohun ayo ati ti igbala nbe ninu ago awon olododo owo otun oluwa le agbega owo otun oluwa nse agbara owo otun oluwa le agbega owo otun oluwa nse agbara emi ki yo ku bi ko se yiye ki emi ki o le ma rohin ise oluwa bi abaje onigbagbo nitoto iru oro yi ni o wa ni enu wa bi atile ni aisan o sese ninu ile ewosan ki awon dokita oyinbo ki won so pe aisan yo dabi eni wi pe o ti wo ago ara o ti wo inu eje o ti wo inu egungun o dabi eni wi pe ko si ireti eni ti o ba ni igbagbo pe dokita mo je ti olorun ara mi ti ku ni taye ni o je ti olorun nitori be mo ti e mo wi pe nkan sise si po fun mi nitori pe ise olorun si wa awon ti mo fe soro igbala fun won si wa nitori be mi o ti ku emi

0: kíkú kan bí kò ṣe yíyè kí èmi kí o lè máa ròyìn iṣẹ́ Olúwa. Èyí ni a ń sọ nípa ìgbàgbọ́. Ẹni tí ó bá ní ìgbàgbọ́ bí a tilẹ̀ ń dẹ̀rùbá nínú ilé ìwòsàn, bí a tilẹ̀ ń dẹ̀rùbá láàrin ẹbí, bí a tilẹ̀ ń dẹ̀rùbá nínú àlá, bí a tilẹ̀ ń dẹ̀rùbá láti ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀tá, yóò máa wí pé rárá kò sí ikú, nítorí pé èmi kì yóò kú. Bí kò ṣe yíyè kí èmi kí o lè máa ròyìn, kí èmi kí o sì máa ròyìn iṣẹ́ Olúwa. Wo ọkùnrin kan, ẹni tí ó la ọ̀pọ̀lọpọ̀ omi jíjìn kọjá. Wo ọkùnrin kan tí ó dàbí ẹni wípé gbogbo ọ̀run àpáàdì ni wọ́n dó tì í. Wo ọkùnrin kan tí ó dàbí ẹni wípé gbogbo ọfà tí ó wà lọ́wọ́ èṣù pátápátá ni ó ta sí ọkùnrin yìí. Wo ọkùnrin kan tí ó dàbí ẹni wípé ọ̀rẹ́, ará àti àwọn ojúlùmọ̀ wọ́n kọ̀ ọ́ sílẹ̀. Wo ọkùnrin kan tí ó dàbí ẹni pé gbogbo ìní wọ́n run lọ́jọ́ kan ṣoṣo. Àgọ́ ara rẹ̀ pàápàá ó dàbí ẹni pé oríṣiríṣi àìsàn ni ó wá sí àgọ́ ara rẹ̀ tí kò mọ̀ wípé òun lè yè rárá. Wo ọkùnrin kan tí ó dàbí ẹni pé ọmọ, ó pàdánù ọmọ, ó pàdánù dúkìá, ó pàdánù ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ó ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Bí o bá wo Jóòbù orí 19 láti ẹsẹ̀ 1, nígbà náà ni Jóòbù dáhùn, ó sì wí pé yóò ti pẹ́ tó tí ẹ̀yin ó fi máa bà mí nínú jẹ́, tí ẹ̀yin ó fi máa fi ọ̀rọ̀ kùn mí ní ìjàǹjá. Wo ọkùnrin yìí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tí àwọn ènìyàn ń sọ tí ó ń bà á nínú jẹ́. Ní ẹsẹ̀ 7 kíyèsí, èmi ń kígbe pé ọwọ́ ńlá, ọwọ́ alágbára, ṣùgbọ́n a kò gbọ́ ti èmi. Mo kígbe sókè, bẹ́ẹ̀ ni kò sí ìdájọ́. Ẹsẹ̀ 9, ó sì bọ́ ògo mi, ó sì ṣí adé kúrò lé orí mi. Ọkùnrin yìí ó ń sọ nípa àwọn àjálù tí ó débá, ó ń sọ nípa àwọn ohun tí òun ti pàdánù rẹ̀. Ní ẹsẹ̀ 11, ó sì tiná bọ ìbínú rẹ̀ sí mi, ó sì kà mí sí bí ọ̀kan nínú àwọn ọ̀tá rẹ̀. Ẹsẹ̀ 14, àwọn àjọbí mi fà sẹ́yìn, àwọn àfaramọ́ ọ̀rẹ́ mi sì di onígbàgbé mi, àwọn ará inú ilé mi àti àwọn ọmọbìnrin ìránṣẹ́ mi kà mí sí àjèjì. Èmi já sí àjèjì ènìyàn lé ojú wọn. Mo pe ìránṣẹ́ mi, òun kò dá mi lóhùn. Mo fi ẹnu mi bẹ̀ẹ́, èmi sì ṣú aya mi, àti òórùn mi sì ṣú àwọn ọmọ inú ìyá mi, àní àwọn ọmọdé sì ń fi mí ṣẹ̀sín. Mo dìde, wọ́n sì sọ̀rọ̀ ẹ̀gàn sí mi. Ẹsẹ̀ 19, gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ ọ̀rẹ́ ìdìmọ̀pọ̀ mi kórira mi, àwọn olùfẹ́ mi sì kẹ̀yìndà sí mi. Wo ọkùnrin yìí tí ó ní irú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àjálù yìí, ó sì ń sọ wípé wo àwọn nǹkan tí ó dé bá mi. Ọ̀rẹ́ kọ̀ mí sílẹ̀, àwọn ará ilé kọ̀ mí sílẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ojúlùmọ̀ wọn kọ ẹ̀yìn sí mi. Mo pàdánù dúkìá, mo pàdánù nǹkan púpọ̀. Àwọn tí ó sì ń sọ̀rọ̀ sí mi, wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ tí ó bà mí nínú jẹ́. Ṣé kò ní ìrètí mọ́? Ṣé kò ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run mọ́? Ṣé kò gbàgbọ́ wípé nǹkan yóò yí padà? Wo ẹ̀rí tí ó ń jẹ́ láti ẹsẹ̀ 25 àti èmi. Èmi mọ̀ pé olùdáǹdè mi ń bẹ láàyè. Ó ní nítòótọ́ mo ti pàdánù nǹkan púpọ̀, ó ní ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé olùdáǹdè mi ń bẹ láàyè. Nítòótọ́ ọmọ ti kú, ṣùgbọ́n olùdáǹdè mi ń bẹ láàyè. Nítòótọ́ àwọn ọ̀rẹ́, àwọn ará wọn ti kọ̀ mí sílẹ̀, ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé olùdáǹdè mi ń bẹ lé ààyè. Àti pé òun bí ẹni ìkẹyìn ni yóò dìde kúrò lórí erùpẹ̀ ilẹ̀, àti lẹ́yìn ìgbà tí a wọ ara mi, tí a ti ké kúrò bí irú èyí, àti láì ní ẹran ara mi lé èmi ò rí Ọlọ́run. Ẹni tí èmi ò rí fún ara mi, tí ojú mi ó sì wò, kìí ṣe ti ẹlòmíràn, ọkàn mi sì dákú nínú mi. Bí o bá wo ohun tí ọ̀gbẹ́ni yìí ń sọ, ó ń sọ wípé òun ní ìrètí nínú Ọlọ́run. O mọ̀ wípé olùdáǹdè òun wípé ó ń bẹ, wípé nítòótọ́ ni òun ti ní àwọn ìṣòro. ni to ton ni o ti ni awon idamu sugbon sibe sibe oludande mi nbe se iwo mo pe oludande re nbe se o mo wi pe jesu ti ko fun o se o mo wi pe awon ileri olorun je ti re se o ni igbagbo aye ninu olorun ni e se to fi le gbadura e se ti o le ki gbe pe olorun e se ti o fi n bohun e se ti o fi n rahun e se ti o fi n sori tinu e se ti o fi n soro bi eni wi pe olorun wa ko si laaye mo se igbagbo re ko le soro si olorun se igbagbo re ko le mu ileri olorun ki o si duro sinsin lori ileri olorun se igbagbo re ko le se bi ti Shedrake Meshake ati Abednego ninu ina se igbagbo re ko le duro sinsin gege bi ti Danieli se igbagbo re ko le ma ke pe Oluwa se igbagbo re ko le ma so nipa iye nigba ti awon ti o wa ni arowoto e ti won so nipa iku se iwo na o le dide ki o so pe emi mo pe oludande mi nbe bi o ba mo pe Jesu si wa laaye bi o ba mo pe olorun wa wa laaye bi o ba mo pe ileri olorun ki ta se bi o ba mo pe olorun je ti wa o ye ki o dide duro lori ese re ki o so oro igbagbo dide nisisin ki o gbadura ki o so wi pe emi mo pe olugbala mi nbe oludande mi nbe emi mo pe olusu agutan mi nbe ati pe ileri re ki ye emi mo wi pe gbogbo ileri ti o ti se fun mi wi pe won o je temi o ye ki a gbadura si olorun bi o ba ti ni igbala ma se sori tinu ke pe oluwa bi o ba je afaseyin ti ayo igbala ko si ninu re nisinsin nitori ese ti o ti wole ma se sori tinu ke pe oluwa bi o ba ti n gbadura fun isori mo po ojo pipe sugbon ti isodi mimo ko ti je ti re ma se sori tinu dide ki o ke pe oluwa bi o ba ti wa agbara emi olorun lati sise fun olorun bi o ko ba ti ni o ye ki o ni ireti ninu olorun ma se sori tinu dide ki o ke pe oluwa bi aisan ba wa ni ago ara re bi o ba dabi eni pe o ni awon idamu tabi ajalu o ye ki o dide ki o ke pe oluwa wi pe emi mo wi pe oludande mi nbe emi mo wi pe alagbawi mi nbe emi wo pe odo agutan olorun ti o ku lati ko ese mi lo o wa laaye sibe emi mo wo pe anu olorun ori ofe olorun emi mo wo pe oju rere olorun o nbe sibe emi mo wo pe ireti wa ninu olorun ati awon ileri re ki ye wo pe emi o gbadura emi o kepe oluwa mo si mo wo pe olorun yo gbo ide ki o kepe oluwa ba olorun so ye ki olorun ki o mo wi pe o ki se alaigbagbo sugbon o je onigbagbo tooto o si ni ireti ninu olorun kepe oluwa o daju wi pe yoo dahun adura re yoo gba okan re la yoo wo osan yoo da o sile yoo si pese fun o ni kikun ninu oro ojo re
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki a gbadura. Baba wa ti nbe le orun. A dupe fun idaniloju ti awon akorin fun wa wi pe ohun nla ni Olorun wa yo se. Bi a ti wa loni ti a si n gbo oro yin, a nbe yin wi pe ohunkohun ti yo je idina ni waju wa. Ti ko ni je ki awon ohun nla ti Olorun fe se ki o di mimu se ni igbesi aye wa pelu agbara yin pelu ina ti ju awon kan won yiran e ba mu o kuro ki e ju won run patapata ni oruko Jesu e ba se ni igbesi aye wa e ba se ni arowoto wa e ba se ninu ebi wa e ba se lati odo awon ota ati emi ni won fe gbe ogun dide ti awon kan nla ti Olorun fe se ni igbesi aye wa ti o ki fidi mimu se e ba wa mo kuro ni oruko Jesu ibukun atorun wa ibukun ti igbala ibukun ti sodi mimo ibukun ti fi agbara emi olorun kun ni ibukun ti dande ibukun ti munilada ati ti ipese gbogbo e je ki o je ti awon eniyan yin bi a tin woro yin loni e se wa loju e fi owo to wa lokan e ko wa e to wa si ona ti o dara bs ti n ko wa ti e n to wa e je ki ore ofe atorun wa
3: ki o fi okan wa se bojoko ki a le tele oro yin ti ti a o fi ri Jesu lojoko oju ni oruko Jesu Christi Olorun wa. Loni a n soro lori igbagbo ati igboya ninu isin Olorun. Igbagbo ati igboya ninu isin Olorun. Ninu iwe Hebrew ni majemu titun ni ati lana sile fun wa gege bi o se ye ki a ni igbagbo ki a si ni igboya bi o ba ka iwe yi dara dara o ri wi pe ohun meji ni o dabi eni wi pe o se awon omo Israeli ikini ni aigbagbo eyi ni o je ki won ki o ma le wo ile ileri ati ipoya ti o wa ni igbesi aye won bi a wa papa bi a ko ba fe ki ise ti o se won bi a ko ba fe ki o se wa bi a ko ba fe ki adanu ti o de ba won ki o de ba wa na pelu o ye ki a mo wi pe ninu ise esin Olorun bi a tin tele Olorun bi a tin rin ni ona irere yi o ye ki a ni igbagbo lapa kan ati igboya ni apa keji e je ki a wo Hebrew orikewa Hebrew orikewa ese ikarun dini ogoji oni nitorina e ma se gbe igboya yin sonu eyi ti o ni ere nla ranti wi pe igboya ni ere nla bi a si tin so loni o ye ki a mo wi pe bi a ba fe je ere isi ti a nsin Olorun o ye ki a ni igboya nitori be diimu ki o ma se gbe igboya re sonu eyi ti o ni ere nla wo Hebrew ori kokanla ese iketa leni ogbon awon eni nipase igbagbo ti won segun ile oba ti won sise ododo ti won gba ileri ti won si di awon kinion li enu ni ori kewa ti mo ka fun o nsoro nipa igboya ni ori kokanla yi ni o nsoro nipa igbagbo awon ikoko meji won yi ni o ye fun wa lati wo dara dara igbagbo ati igboya ninu isin Olorun ni iru akoko ati igba ti a wa yi ni a le mo awon ti o ni ife isin Olorun ni toto nitori ni ayika wa ni opolopo awon nkan sele ti o le fa irewesi okan awon ohun ti yo dan igbagbo ati igbekele wa wo eni ti ise isin re yo je tewogba ni waju Olowa ni lati fi igbagbo ati igboya han o daju pe inu ni bini ati iponju lati owo esu ati lati owo awon omo ogun re yo ma daya fo opolopo awon eniyan awon won yi pelu bi a tin daya fo won o sese wi pe ki ifaseyin ki o de ba awon eniyan be fun awon elomiran airije airinise lowo aini olotoju tabi alafeyinti ni o ma nse won ni ose ti won fi ma nse igbagbo sugbon igbagbo ati igboya ninu Kristi ni o le je ki a farada ki a si fayaran titi de opin ninu bibeli ni a ri wi pe iru akoko ti a wa yi awon miran wa ni akoko be nigba kan bawo ni won se segun bawo ni won se ri ileri Olorun gba ni ekunrere bi won se segun ati bi ileri Olorun ti je ti won ni wi pe won ni igbagbo si Olorun won si ni igboya ninu Olorun bi o ba wo Chronicle keji ori kedogun Chronicle keji ori kedogun lati ese ikarun ati ile ojo won ni alaafia ko si fun eni ti n jade tabi fun eni ti n wole sugbon ibanuje popo li o wa lori gbogbo awon olugbe ile won ni bi o ba fi oro ti a ka won yi di won igbesi aye wa loni bi o ba wo adugbo wa bi o ba wo ilu wa o se se ki o ri wi pe iru akoko ati igba kan na ni o de ba wa ni igbese aye wa ti alaafia ko si fun ni tin jade tabi fun ni tin wole ibanuje popo le o si wa ni orile ede ati ni ilu kokan ni ese kefa o wi pe orile ede si nkolu orile ede ati ilu si ilu nitori ti olorun fi oniruru iponju ba won ninu je sugbon ninu awon iponju ati wahala won yi li ari awon ti o ni igboya ati igbagbo ninu olorun ti won da ara won yo soto yato si awon elomiran ti won tori ibanuje ko olorun sile o nso li ese ikeje si ikejo sugbon eyin mu ara le ki esi ki e ma se de owo yin nitori ise yin yo ni ere nigbati asa gbo oro won yi ati asotele o de di woli o mu ara le o si mu awon ohun irira kuro lati inu gbogbo ile juda ati benjamini ati lati inu ilu ti o ti gba lati oke efraimu o si tun pepe oluwa se ti o wa niwaju iloro oluwa o je asiko ti iponju ati wahala wa sibe sibe ohun ti a ni ni akosile fun asa ati awon omo juda ati benjamini ni akoko na ni we pe won fi igbagbo ran mo olorun ni akoko ti wa yi bi o ti le je we pe airi je airi mo iponju wahala wa layika wa o ye ki awa paapa ki a fi igbagbo ati igboya ki a fi somo olorun ninu iwe jobo lati ori kini ni mo ti nka fun lati ese ikerinla iwe jobo ori kini lati ese ikerinla o nse kan si to jobo wa we pe awon oda maalu ntule awon ketekete si nje li eba won awon ara saba si kolu won won si nko won si ko won lo pelu pelu won ti fi ida sa awon iranse pa emi nikan sosho le o sa asala lati royin fun o bi o ti nso li enu enikan de pelu ti o wi pe ina nla olorun ti orun bo sile o si jo awon agutan ati awon iranse ni ajorun emi nikan sosho le o sala lati royin fun o bi o si ti nso li enu enikan si de pelu ti o wi pe awon ara Chaldea pingun si ona meta won si kolu awon ibaka si e won si ko won lo pelu pelu won si fi ida sa awon iranse pa emi nikan sosho le o sa asala lati royin fun o bi o ti nso li enu enikan de pelu ti o si wi pe awon omo re okunrin ati omo re obirin nje won mu oti waini ninu ile egbon won okunrin se kiyesi efufu nlanla ti haijo fewa ikolu igun mererin ile o si wo lu awon omokunrin na won si ku emi nikan sosho le o yo lati royin fun o bi o ba wo awon nkan ti a ka won yi won je ajalu popo bi ajalu ti n de ba eran osin be ni o n de ba awon dukia be ni o n de ba awon omo ninu ile won si wa royin fun Job ni ojo kan sosho to je wi pe iseju kan ko la aarin iroyin buburu kan ati omiran kini iru awa ti a wa laye lode oni kini a le se bi ajalu iponju wahala ba de ba wa o sese ki awon elomiran ki won ki o dekun ati sin olorun kini iwa ti Job hu ni akoko yi ti a n lo gege bi apere fun wa ni ese ogun nigba na ni Job dede o si fa aso igun wa re ya o si fari re o wole o si gbadura we pe ni hoho ni mo ti inu iya mi jade wa ni hoho li emi o si tun pada lo sibe olowa fi fun ni olowa si gba lo ibukun li oruko olowa ninu gbogbo eyi job ko se be ni ko si fi were pe olorun lejo ohun ti an so ni wi pe ninu iponju ninu ofi ola to wa ninu aye o ye ki asomo olorun o ye ki ani igboya we pe bi emi ba nbe ireti nbe pelu we pe olorun ti o fi fun wa ni akoko bi o ti le dabi eni we pe ani ikolo bi o ti le dabi eni we pe ani wahala o daju wi pe olorun yo tun saanu fun wa eje ki a wo Habakuku ori keta Habakuku ori keta lati ese keta dilogun ki a wo eri awon ti o lo saaju wa nigba ti won la wahala koja nigba ti o dabi eni wi pe won de ikorita ona nigba ti o dabi eni wi pe ojusu gbogbo awo somo si ro dede yi won ka ti o dabi eni wi pe wahala won ko se dojuko ko si se koja ninu re ki a wo kini iduro won kini jerisi won kini awon ohun ti won so lati le tele olorun ati faramo olorun ni timotimo ni Habakuku ori keta lati ese keta dilogun oni bi igi opoto ki yo ti le tana ti eso ko si ninu ajara ise igi olifi yo je asedanu awon oko ki yo si mu onje wa aoke agbo eran kuro ninu agbo owo eran ki yo si si ni ibosomo sugbon emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi ohun ti Habakuku nso fun anihi we pe bi ko ti le si onje bi ko ti le si ohun ini bi o dabi eni wi pe oda wa ni oko ati lori ile ti o si dabi eni wi pe awon nkan ti ma munu eni dun ko si o ni sibe sibe emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi olowa olorun ni agbara mi ohun o si se ese mi bi ese agborin lori ibi giga mi ni yo si mu mi rin si olorin akorin lara ohun ona orin olokun mi o nso wi pe ohun le korin iyin si olorun bi iponju ti le wa ohun le korin iyin si olorun bi wahala ti le wa ohun le korin iyin si olorun bi ko ti le si olotoju tabi alafeyinti wi pe ninu awon nkan ti o nsele ni aye o si seese fun onigbagbo tooto lati rin ni oju ona ihinrere ti o lo si orun ki a ma bohun ki a ma kun ki a ma si se ohun ti o lodi niwaju olowa bi awon wonyi bi won ba le tele olorun ninu wahala won bi won ba le tele olorun ninu iponju won o ye ki a wa paapaa ti a wa ni akoko yi ki a ni igboya ati igbagbo ki a ma tele jesu pelu igboya igboran ati igbagbo ninu gbogbo ayidayida aye bi a ba se be o daju wipe o le de wa mo titi de opin yo si de wa mo ni oruko jesu a wo ikori meta ninu oro ti a fe so loni ikini ipinija ti akoko wa ikeji idajo lori aigboran ati aigbagbo ikerin iyanju fun awon omo ehin kristi ikini ipinija ti akoko wa ninu Filipi ori keji ni a ti n wo ohun ti olorun n so fun wa wipe awa ti a n gbe ni igbesi aye isinsiyi ti o dabi eni wipe igbeyin aye ti de ba wa ti bi a ti mo wipe awon ami ti o ye ki o ma farahan nigba ti bibo olowa wa yo sunmo tosi bi a ti mo wipe awon ami wonyi n farahan kini awon nkan ti olorun n so fun wa kini awon ipenija ti a ni ti o ye ki a faramo ki a si foju si bi a ti n la wahala tabi iponju tabi inu ni bi ni koja Filipi ori keji lati ese iketala nitori pe olorun ni sise ninu yin lati fe ati lati sise fun ife inu rere re e ma se on gbogbo le esi ikunsinu ati ijiyan bi atile ni wahala bi atile ni isoro bi otile da bi eni wepe nkan dojuru ninu ebi ninu ile nibi ise o ye ki a ma sumo olorun ki a ma sin olorun li aisi ijiyan tabi ikunsinu li eseke dogun ki eyin ki o le je alailegan ati oniwa tutu omo olorun alailabawon laarin oniwa wiwo ati alarekereke orileede laarin awon eniti anri yin bi imole le aye esi ma na owo oro iye jade ki emi ki o le sogo le ojo Kristi pe emi ko sare lasan be ni emi ko se laala lasan eyi ni Paul apostoli ti o je oloko ti o si je oluso agutan fun awon eniyan wonyi le o so fun won wi pe o ye bi wahala ti le wa o ye bi atile ni iporuuru okan o ye bi o tile da bi eni wi pe gbogbo nkan ti o yi wa ka le o dojuru o ni sibe sibe o ye ke a ma se on gbogbo lai si ikunsinu ke a ma sin olorun lai si ikunsinu ke a ma gbadura lai si ikunsinu ke a ma karo olorun lai si ikunsinu ke a ma tele jesu lai si ikunsinu ke a ma se ise rere gbogbo fun awon ore wa fun awon ebi wa awon ojuse ti o ye ke a se yala ninu ebi yala ninu ijo yala ninu ibise wa ke a ma se on gbogbo lai si ikunsinu ati lai si ijiyan o so fun ani eseke dogun we pe awon amuye ti o ye omo olorun awon amuye ti o ye awon ti a so wi pe won ni igbala awon amuye ti o ye awa ero mimo loju ona lo si orun rere wi pe ani lati je alailegan oniwa tutu gege bi omo olorun alailaba won bi o tile je wi pe awon ti o wa larowo to wa awon ojulomo tabi awon egbe wa awon alabagbe wa won ni iwa wiwo won si je alarekereke eniyan o nso wi pe ki awa ki a ma tan imole bi o ba je wi pe ni toto ni ati ri imole yin rere ki a mo wi pe bi aye ba sokun imole ni lati ma tan ninu igbese aye awa ti a mo olorun awa ti a ni igbala bi aye ba kun fun iri bi aye ba kun fun iwa idoti o ye ki awa ki a je mimo si olowa ninu Timothy keji epistle paul ekeji si Timothy lati ese keta ori keta ese ekeji la ni toto gbogbo awon ti o fe ma gbe igbe iwa bi olorun ninu Kristi Jesu yo farada inu ni bini adupe lowo olorun wi pe ki ise ni tin tan wa je adupe wi pe ki ise eni ti o ma ri funfun ta pe ni dudu fun wa o ti so fun wa o si ti kilo fun wa wi pe ninu aye inu ni bini iponju tabi wahala yo wa eyi ni a so fun wi pe enikeni ti yo gbe igbe aye iwa bi olorun ninu Kristi Jesu yo ri inu ni bini o si se dandan fun wa lati farada awon inu ni bini wonyi o nso wi pe ni ese iketa la sugbon awon eniyan buburu ati awon eletan yo ma gbile si siwaju won o si ma tan je a o si ma tan won je bi ero kan ba wa le okan re wi pe boya akoko na yo de ti iwa buburu yo dekun boya akoko na yo de ti wahala ninu aye yo dekun boya akoko na yo de ti ajalu ninu aye yo dekun boya akoko na yo de ti awon ohun ibi ti awon aye ti won ma nse yo dekun ki Jesu ki o to de eyi nje ki o yi o wi pe titi Jesu yo fi de ni awon eniyan buburu ati awon eletan yo ma gbele siwaju ati siwaju won si ma tan ni je a o si ma tan won je ohun ti a se nso awon nkan oyi fun wa ni wi pe ki a le mo iduro ti o ye fun omo olorun ki a le mo iha ti o ye ki a ko si awon nkan oyi nigba ti won ba nsele larowo to wa ki lo ye ki a se o so fun wa ni ese ikerin la o ni sugbon iwo duro ninu nkan won ni ti iwo ti ko ese ketala nso wi pe awon eniyan buburu yo ma gbele iwa buburu yo ma gbele itanje yo ma gbele eko eke yo ma gbele sugbon so wi pe iwo ti a ti ko le oro olorun iwo ti o ti jeri wi pe o mo jesu gege bi oluwa ati olugbala iwo ti o ti ko aye ati ese ati awon inu re sile iwo ti o ti faramo jesu iwo ti o nlo ni ona iya ni pekun o ni ki iwo ki o duro ninu nkan won ni ti iwo ti ko bi aye ti le nbaje bi aye ti le nburu ju be lo o nso fun wi pe awa ti a je omo olorun ki a duro ninu awon eko ti a ti ko ti a si ti je ki oju re da sasa si ki iwo ki o le mo odo eni ti iwo gbe kan won bi a ti ri awon kan won yi ni adugbo wa bi a ti ri wi pe iwa ibaje n gbele bi a ti ri wi pe awon eniyan boboru n gbele bakan na bi a ti ri yi pe won tesoju ni iwa okunkun won o nso fun a wi pe ki a wa ki a da duro ki a si je eni ti a ya soto eni ti a so di mimo eni ti o ni iwa bi ti iwa bi olorun eni ti o je alailegan eni ti o je wi pe o n tele olorun gege bi akosile oro olorun ohun idigbolo popo lo wa lona awon arinrin ajo si orun rere bi eni ti n sare eje a ko gbodo je ki awon ohun ikose wonyi ki o mu wa sobo ni ayika wa gege bi a ti n salaye fun wa awon ohun ikose popo lo seese ko wa nibi ise tabi ninu ebi tabi pelu awon aladugbo wa awa ti a mo wi pe a n sare eje ti a si mo wi pe a n lo si ilu orun rere wi pe jesu kristi ti lo siwaju lati pese aye sile fun wa o ye ki a wa ti a je arinrin ajo yi ki a tejumo jesu ki a ma se je ki ohunkohun ki o ko wa lese li aye ode oni ni imo aye olaju wa a si mo wi pe imo eko sayensi o gbele kan awon ero sayensi ayara bi asa won yi waka awon idije ori papa ati opolopo ohun amuludun layika wa awon nkan wonyi ni o ma nje ki awon elomiran so igbagbo nu awon nkan wonyi ni o ma nje ki awon elomiran boju weyin awon nkan yin lo ma nje ki awon elomiran ro wi pe ese ti a fi nwa sinu ijo ti a nka bibeli ti a njeri lojojumo ti a so nipa ti emi a so nipa ti orun nitori pe awon nkan wonyi ti o yi won ka o pa won lokanda o fun ni irewesi okan kini ki a ti so nipa awon esi ke ti o n gbele kini ki a ti so nipa awon eko eke to gbode kan ni akoko wa eyi ni a fi n gba wa ni iyanju wi pe ki a ma je ki ohunkohun ki o si wa nipo kuro ninu ijoba olorun bi a ba duro lori ileri olorun ti a si rin gege bi oro re ti o ti lana sile fun wa o daju wi pe ore ofe re to fun wa yóò sì dì wá mú títí dé òpin ní orúkọ jésù bí àwọn nǹkan wọ̀nyí tilẹ̀ wà ní àyíká wa pẹ̀lú ìgbàgbọ́ pẹ̀lú ìgbọràn pẹ̀lú ìgboyà a ó máa tẹ̀lé ọlọ́run ní ìgbà gbogbo èyí ni ìkíní nípa ìpèníníjà ní àkókò wa kí a lọ sí ìkejì ìdájọ́ lórí àìgbọràn àti àìgbàgbọ́ ǹjẹ́ bí a bá jẹ́ kí àwọn nǹkan wọ̀nyí fà wá sẹ́yìn bí a bá jẹ́ kí àwọn nǹkan wọ̀nyí kọ wá lẹ́sẹ̀ bí a bá jẹ́ kí àwọn nǹkan wọ̀nyí jẹ́ kí a sọ ìgbàgbọ́ nù tí a di aláìgbàgbọ́ àti aláìgbọràn tí a sì ní ìrẹ̀wẹ̀sì àti ìfòyà kí ni èrè àwọn tí wọ́n sọ ìgbàgbọ́ nù bẹ́ẹ̀ kí ni ìbínú tàbí ìdájọ́ ọlọ́run lórí wọn lórí àwọn aláìgbọràn àti aláìgbàgbọ́ wo hebero orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún àwọn tali ó bínú sí fún ogójì ọdún kì í ha ṣe sí àwọn ti o deshe o ku awon ti o sun le aginju awon ta le o si bora fun pe won ki yo wo inu isimi ohun bi ko se fun awon ti ko gboran awa si ri pe won ko le wo inu re nitori aigbagbo ohun ti o se awon wonyi lose ohun ti ko je ki won ki o le wo ile ileri oni wi pe won ni aigbagbo ati aigboran adaya po awon omo israeli wonyi li aginju nitori be o soro fun won lati le wo ile ileri won ko rin gege bi ilana oro olorun won ko rin gege bi eko oro olorun ti a fi fun won eyi nje ikilo fun wa wi pe idajo ti o de ba won ti a ko gba won laaye lati wo ile ileri ti a ko gba won laaye lati ri anfani ti a ti pese sile fun won bi awa papa bi aba boju weyin bi awa papa ti a ti fi owo wa le ohun elo itule bi aba boju weyin ti a se pada ikilo ti a fun wa ni wi pe a ko ni le ye fun ijoba orun ṣugbọn adura mi ni wi pe ki olorun ki o de wa mu wi pe bi afefe iji bi o ti le nfe ni ayika wa bi wahala ti le wa yi wa ka wi pe ore ofe jesu yo to fun wa aigbagbo ati aigboran ma nfa ibinu ati idajo olorun bi o ti le je pe alaanu ni olorun sibe sibe o ye ki a mo daju wi pe bi o ti je alaanu ni be ni o je onidajo pelu bi a ba nso nipa aigboran tabi a nso nipa aigbagbo o ye ki o ye wa wi pe ebi kan na ni aigbagbo ati aigboran nse eni ti o ba ni aigbagbo si olorun o daju wi pe ki yo pe ti o ma fi se aigboran si olorun kini awon ami ti a fi mo aigbagbo ni igbesi aye enikan kini awon ami ti a fi le se apejuwe wi pe bi eyi ba wa bi eyi ba wa o je iwa aigbagbo ni igbesi aye wa ki a to teswa je kin fun ni nkan meje ti arika ninu bibeli we pe bi awon ami wonyi bi o ba wa ni igbesi aye wa o fi han wi pe ani aigbagbo bi a si ti ni aigbagbo wonyi yo fa aigboran ati idayapo ni igbesi aye wa bi awon nkan wonyi ba si wa nibe o ma nfa ibinu ati idajo olorun awon ami aigbagbo ni igbesi aye onigbagbo tabi apeyida ikini ifaseyin wo heberu orikewa heberu orikewa ese ikeji dini ogoji ṣugbọn olododo ni yoye nipa igbagbo ṣugbọn bi o ba fa seyin okan mi ko ni inu didun si o nso fun a wi pe a o wa gege bi olododo a o si ni iye olorun bi a ba tesiwaju nipa igbagbo ṣugbọn bi aigbagbo ba wole o ma nfa ifaseyin olorun si so fun a wi pe bi o ba fa seyin bi aigbagbo ba farahan ni igbesi aye wa nipa ifaseyin o ni okan mi ki yo ni inu didun si awa ti a tin sare tete lati wa si ile olorun tele tele awa ti a tin je olooto ninu isin olorun tele tele awa ti a tin se ojuse wa ninu ile olorun o le o sese ki o je nipa sisan idamewa wa o sese ki o je nipa jijere okan fun kristi o sese ki o je nipa bibe awon eniyan wo o sese ki o je nipa mimo awon eniyan wa se ile olorun ṣugbọn ti a tin fa seyin ti a n so wi pe wahala ati iponju ti o de ba wa ko je ki a tesiwaju ninu isin olorun o so fun a wi pe bi a ba n ri ifaseyin ni igbesi aye wa eyi je aami aigbagbo o je aami wi pe a ti n ko olorun sile o si je aami wi pe idajo olorun o ro dede lori wa ikeji aami aigbagbo ni igbekele ninu eran ara igbekele ninu eran ara bi a ba ko oruko jesu sile bi a ba ko ona ihinrere sile bi a ba ko ifokantan ninu olorun sile bi ti a si n tele ona ti ara ti a ni igbekele ninu ara eyi fi han we pe aigbagbo wa ninu okan wa ninu Jeremiah ori ketadilogun ese ikarun bayi lelo wa wi igbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eleran ara se apa tabi igbekele re eni ti okan re si si kuro lodo olowa wahala iponju ajalu ninu aye ni o ma mu ki awon elomiran ki won fi olorun sile ni o ma mu ki awon elomiran ki won ki o mu igbekele won kuro ninu olorun sugbon olorun so fun a wi pe bi o ba ri be bi abati ngbekele eran ara bi abati mu oju wa kuro lodo olorun ti a si mu okan wa kuro ninu awon ileri re eyi je ami aigbagbo ni igbese aye wa o si so fun a wi pe bi o ba ri be wi pe egbe tabi egun eyi je idajo olorun lori awon ti won ni aigbagbo iketa tite si ona ara wa bi a ba ni igbagbo si olorun a o te si ona ti olorun bi a ba ni igbagbo si olorun a o ma rin ninu ona ti olorun sugbon bi aigbagbo ba ti nwole ni o ma ndi wi pe ki a ma te si ona ara wa ni o ma ndi wi pe ki a ma da inu wa ro ki a si ma se ipinu wi pe bayi tabi lona ba, lona miran ni a o gbe igbesi aye wa rin ni samueli kini ori kejo lati ese ikerin gbogbo awon agba israeli si ko ara won jo won si to samueli lo ni sirama won si we fun pe kiyesi iwo di arugbo awon omo re ko si rin ni iwa re nje fi enikan je oba fun wa ki o le ma se idajo wa bi ti gbogbo orile ede ari awon wonyi awon israeli won te si ona ara won olorun ti te itoju won olorun li o ti lana fun won ona ti o ye ki won ki o ma rin o si pe samueli fun won gege bi onidajo gege bi woli gege bi atoni sona gege bi eni ti o n gbo ti olorun ti o n gbo ti enu olorun ti o n so fun won gege bi eni ti o n dari won sugbon won so fun samueli we pe awon fe te si ona ti ara won awon ti ri apere awon orile ede alaigbagbo orile ede keferi awon orile ede ti o rin ninu okunkun won ti ri wi pe awon eniyan won yi won ni oba oba si n se akoso won awon pelu fe ko olorun sile o ti sun won lati ma tele bayi ile olorun wi o ti sun won lati ma tele bayi ni bibeli so o ti sun won lati ma tele bayi ni inu olorun won so wi pe won fe se inu ti eniyan won fe se bi oba won yo ti ma so fun won nitori be fi oba je fun wa ni ese ikefa oni sugbon oun na buru loju samueli nitori won wi pe fi oba fun wa ki o le ma se idajo wa samueli si gbadura si olowa ese ikeje olowa si we fun samueli pe gbo ohun awon eniyan na ni gbogbo eyi ti won so fun o nitori pe iwo ki won ko sugbon emi ni won ko lati je oba lori won nisisi o ye owe pe bi eniyan ba n te si ona ara re ti o so wipe ti bibeli ti su ohun ati ma se igboran si oro olorun wipe o ti su ohun wipe ki a ma duro de bayi ile oluwa wi ki a to gbese ki a to se ohunkohun wipe o ti su ohun ki a ma mu suru labe wahala labe iponju wipe o ti su ohun wipe ohun ri bi awon eniyan aye bi won se n to ara won lai duro de oro olorun lai duro de bayi li oluwa wi ori wipe bi enikeni ba ni iru iwa be o je wipe o ti ko olorun sile o je wipe iru eni be o n fi ami ati iwa aigbagbo han ikerin aigba gbogbo oro olorun gbo ki a ma sa ki a ma yan ninu oro olorun eyi ti a fe tele eyi ti a fe duro le lori o ma n fi han wipe a ko gba oro olorun ni kikun o je wipe a ni aigbagbo ati aigboran ninu igbese aye wa ohun ti an so ni wipe idajo olorun ki jina si iru awon eniyan be ninu hebero ori kerin ese ikeji oni nitori pe ati waasu ihire fun wa gege bi fun awon na sugbon oro ti won gbo ko se won ni ire nitori ti ko dapo mo igbagbo ninu awon ti o gbo bi ese yi ba ye wa ohun ti o nso ni wepe awon miran nigba ti won ba gbo oro olorun ko ni dapo mo igbagbo ninu okan won won ma wepe won ko gba eyi ni gbo bi a ba nso ti atunse a ma so wepe ileri olorun ni o ngbagbo ohun ko gba ti atunse gbo bi a ba nso ti oro olorun nipa iloko laya gege bi ilana ti a la sile fun wa gege bi omo olorun a ma nri awon elomiran ti won ma so wipe ihinrere ti awon gbagbo ko kan ni ti loko laya bi a ba nso nipa wipe ki a mu ona wa to ni waju aya ki a mu ona wa to ni waju oko ki a mu ona wa to ni waju awon aladugbo wa awon elomiran ma nso wipe awon ko gba eyi ni gbo oni ati waasu irere fun awon elomiran pelu bi ati waasu fun o sugbon ko dapo mo igbagbo ninu okan won nitori be ni ihinrere ti won gbo ti ko bi se won ni anfani ikarun ifoya ati kiko lati tesiwaju idayapo ni igbese aye wa ati kiko lati tesiwaju eyi ni ki a je ki ogbo nkan ki o su wa patapata ki a so wipe a ko fe tesiwaju mo a ko fe se ife olorun mo a o mo ibi ti a fe gbe ona ti igbagbo wa gba mo nitori awon nkan ti o nsele si wa eyi le ari ninu numeri ori kerinla lati ese ikini gbogbo ijo si gbe ohun won soke won si ke awon eniyan na si sokun le oru na gbogbo awon omo israeli si nkun si mose ati si aroni gbogbo ijo si we fun won pe awa ibakoko ti ku ni ile egypti tabi awa ibaku le aginju yi nitori kini olorun se mu wa wa si ile yi lati ti ipa ida subu awa awon aya wa ati awon omo wa yo di ije ko ha san fun wa ki a pada lo si egypti won si we fun ara won pe eje ki a yan olori ki a si pada lo si egypti idaya po ti deba awon eniyan woyi awon ti o lo se ami ni ile ileri ni ile kenani ti won pada wa won so fun a wipe awon ri awon eniyan omiran ninu ile na wipe awon omo israeli won yi ti won lo se ami ni ile na won dabi elenga loju ara won won si ro wipe bayi papa bi elenga ni won ri loju awon eniyan ile na nigbati awon omo israeli gbo nkan won yi igbagbo fo lo ninu okan won idayapo aini reti aini igbagbo si wa joba ni igbese aye won eyi ni won fi so wipe awon oni le tesiwaju mo ni won so wipe awon fe yan olori fun ara won lati le pada si ile egypti bi ero ba nwa si okan re ti o nso wipe o fe se ti igbagbo mo o fe pada sinu aye o fe lo sinu ijo miran o tun fe lo ko ebi to ti po jade o tun fe lo ko je lekeji eyi nso wipe aigbagbo ti wo igbese aye re bi o ba ngbero ninu okan re tabi o nse ipinu ninu okan re wipe o fe yan olori miran o fe yan adari miran ti o to ni ona ti ara re le ona ti o wu o ti ki yo ma fi okodoro oro olorun lele fun wa ati fun o o dabi eni wipe aigbagbo ti n wo igbesi aye re ikefa aile duro ninu imo ati ase olorun awon nkan wonyi ni ifihan tabi ami aigbagbo ni igbesi aye apeyida aile duro ninu imoran tabi ase olorun ninu orin dafidi ori kerinle ni adofa orin dafidi ori kerinle ni adofa efa le ni ogorun orin dafidi ese iketala won ko pe gbagbe ise re won ko si duro de imo re won ko duro de imo re eyi ni afihan ipeyida ati aigbagbo ni igbese aye wa aile duro de imo olorun aile duro de ase olorun boya anfe gbe yawo ni anfe loko ni anfe sise anfe bimo anfe ni awon nkan ti aye yi a se tin gbadura o wa so wa awan so wi pe afe boju weyin wi pe ati duro peto ati duro fun osu melo tabi odun melo o si ti so wa ko sese fun wa lati tesiwaju mo awon wonyi ni anfe esun kan wi pe won ko le duro de imo ati ife ati ase olorun eyi ni o je ami wi pe aigbagbo ti wo igbesi aye iru eni be ikeje wi wa iran lowo lodo awon ota olorun awon ti ari wi pe won ko si ninu imole awon ti ari wi pe won ko si ninu isin olorun tooto awon ti ari wi pe won ti pa ilana igbani won ti paada asin ton won lo lati wa iran lowo lodo won bi a ba se be o je wi pe awa papa ati di alaigbagbo ninu awon oba keji ori kini lati ese ikeji ahasaya se shobu laarin ferese olona kan ni iyara oke re ti o wa ni samaria o si saisan o si ran awon nse o si we fun won pe e lo e bere lowo baalsebubo orisha ekroni bi emi o la ninu aisan yi wo oba yi ti o ye ki o mo oro olorun wo oba yi ti o ye ki o mo ileri olorun wo oba yi ti o ye ki o sato olorun lo wo oba yi ti o ye ki o keto elijah wo li olorun sugbon ti ko se be ti o wa iran lowo lodo awon ajeji orisha ti o wa iran lowo lodo awon ajeji olorun tabi awon ota olorun ati ota israeli wo se keta sugbon angeli oluwa wi fun elijah ara tishbi pe dide goke lo ipade awon nse oba samaria ke o se wi fun won pe ko se pe nitori ti ko si olorun ni israeli ni eyin fi n lo ibere lowo beelzebubo orisha ekroni ibere yi kan na ni o ye ki a bere lowo apeyinda ti o tun fi eti okun se ile ibere yi kan na ni o ye ki a bere lowo apeyinda ti o tun lo si awon ileto kaakiri ibere yi kan na ni o ye ki a bere lowo awon ti o lo nba awon atonije iya agba ni ekun kookan ti won ma n gbe ara won joko wipe bi awon ba fun ni nkan mu bi awon ba fun ni nkan je wipe iloyun yo de iru awon atonije be won so wipe bi awon ba ti gbe nkan yi fun oje ti iloyun yi ba si ti de o gbodo lo si ile isin kankan mo o si gbodo lo si ti isegun awon oti oyinbo papa itanje ni gbogbo re bi abari apeyida ti o nse ese kan ile ese kan ode ohun ti a n bere lowo oba samaria yi ni a n bere lowo re wipe iha se wipe ko si olorun ni israeli ni eyin fi lo ibere lowo awon ota olorun lowo awon ti ko ni imole ihirere wo ese kerin je nitori na baye le olowa wi iwo ki yo sokale lori akete ni lori eyi ti iwo gun sugbon kiku ni iwo yoko elija se lokoro o ye ki o ye wa wepe ibinu olorun wa lori awon ti won sato olorun miran leyin lori awon ti won fi aigbagbo aile maraduro aile duro de iranwo latoke wa iru awon ti won fi iwa be han idaje olorun wa lori won iponju le wa ninu aye tabi iya ohunkohun ti iba de o ye ki a ro mo olorun bi a ba ro mo olorun o dajo pe yo gbo ti wa aye pada rere yo de ba wa sugbon bi a ba ko olorun sile bi a ba fi iwa aigbagbo iwa aigbọn si oro Olorun bi aba fi ru nkan be han iponju nla iya ti ko se fenu so ati idajo ayeraye nduro de gbogbo awon alaigboran ati awon alaigbagbo.

si pe won won si fi sebede baba won sile ninu oko pelu awon alagbase won si to leyin won si lo si Capernaum loju kan na o si wo inu sinagogu ni ojo isimi o si nko ni enu si ya won si eko re nitori ti o nko won bi eni ti o ni ase ki si se bi awon akowe okunrin kan si wa ninu sinagogu won ti o ni emi aimo o si kibe soke o wi pe jowo wa je kini se tawa ti re Jesu ara Nazareti iwo wa lati pa warun emi me eni ti iwo se eni mimo Olorun Jesu si bawe o wi pe pa enu re mo ki o si jade kuro lara re nigba ti emi aimo na si gbe isanle o ke ni ohun rara o si jade kuro lara re ha si se gbogbo won to be ti won fi n bi ara won lere wi pe kini eyi eko titun ni eyi nitori ti o fi agbara pase fun awon emi aimo won si gbo ti re loju kan na okiki re si kan yi gbogbo ekun Galilee ka nigba ti won si jade kuro ninu sinagogu loju kan na won wo ile Simoni ati Anderu pelu Jakobu ati Johanu iya aya Simoni si dubule aisan iba won si so oran re fun o si wa o fa lowo o si gbe dide loju kan na iba na si fi sile o si n se iranse fun won nigba ti o di asale ti orun wo won gbe gbogbo awon alaisan ati awon ti o ni emi esuto wa gbogbo ilu si pejo ni enu ona o si wo opo awon ti o ni oniruru arun san o si le opo emi esu jade ko si je ki awon emi esu na ki o fohun nitori ti won mo o si dide ni owuro ki ile to mo o si jade lo si ibi eju kan nibe ni o si n gbadura Simoni ati awon ti o wa pelu re si n wa nigba ti won si re won wi fun pe gbogbo eniyan n wa o si wi fun won pe e je ki a lo si ilu miran ki emi ki o le waasu nibe pelu nitori eyi ni emi sa se wa o si n waasu ninu sinagogu won lo ni gbogbo Galilee o si n le awon emi esu jade okunrin kan ti o dete si to wa o si kunle niwaju re o si n be o si wi fun pe bi iwo ba fe iwo le so mi di mimo Jesu saanu re o na owo re o fi ba o si wi fun pe mo fe iwo di mimo bi o si ti soro loju kan na ete na fi sile o si di mimo o si kilo fun gidigidi loju kan na o si ran lo o si wi fun pe wo ma se so nkan fun enikeni sugbon lo fi ara re han fun alufa ki o si fi ebun iwenu mo re ti mo se ti pa lase ni eri fun won sugbon o jade o si bere si kokiki ati si tan oran na kale to be ti Jesu ko si le wo ilu ni gbangba mo sugbon o wa leyin odi nibi eju won si to wa lati ha gbogbo wa Irere ti Maku ori ikeji nigba ti o si tun wo Capernaum lo leyin ijo melo kan okiki kan yi ka pe o wa ninu ile loju kan na opo eniyan si pejo to be ti aye ko si fun won mo ko si titi di enu ona o si wa su oro na fun won won si wa odo re won gbe enikan ti o ni egbato wa eni ti merin gbe nigba ti won ko si le sun mo nitori opo eniyan won si si orule ile nibi ti o gbe wa nigba ti won si da alutan won so akete na kale lori eyi ti elegba na dubule nigba ti Jesu ri igbagbo won o wi fun elegba na pe omo adari ese re je o sugbon awon kan ninu awon akowe wa ti won joko nibe won si n gbero ni okan won wipe e se ti okunrin yi fi soro bayi o n soro odi tani o le dari ese jini bi ko se enikan ani olorun loju kan na bi Jesu ti woye ni okan re pe won gbero be ninu ara won o wi fun won pe e se ti eyin fi n ro nkan won yi ninu okan yin ewo ni o yaju lati wi fun elegba na pe adari ese re je o tabi lati wi pe dide si gbe akete re ki o si ma rin sugbon ke le mo pe omo eniyan ni agbara ni aye lati dari ese jini o wi fun elegba na pe mo wi fun o dide gbe akete re ki o si ma lo ile re o si dide loju kan na o si gbe akete na o si jade lo le oju gbogbo won to be ti enu fi ya gbogbo won won si yin olorun logo wi pe awa ko ri iru eyi ri o si tun jade lo si eti okun gbogbo ijo eniyan si wa sodo re o si ko won bi o si ti n koja lo o ri le fi omo Alfeu ojoko ni bode o si wi fun pe ma to mi leyin o si dide o to leyin o si se bi o si ti joko ti o nje ni ile re opo awon agbowo ode ati elese wa ba Jesu joko pelu awon omo eyin re nitori ti won po won si to leyin nigbati awon akowe ati awon farisi si ri ti o n ba awon agbowo ode ati awon elese jeun won wi fun awon omo eyin re pe e tiri ti o fi n ba awon agbowo ode ati awon elese je ti o si n ba won mu nigbati Jesu gbo o wi fun won pe awon ti ara won le ki wa onisegun bi ko se awon ti ara won ko da emi ko wa lati pe awon lododo bi ko se awon elese si ironu pe wada awon omo eyin Johanu ati awon omo eyin awon farisi a ma gbawe won si wa won si bi pe e se ti awon omo eyin Johanu ati awon omo eyin awon farisi fi n gbawe sugbon awon omo eyin re ko gbawe Jesu si wi fun won pe eyin le mu ki awon omo ile iyawo gbawe nigbati oko iyawo n be lodo won niwon igba ti won ni oko iyawo lodo won.

0: ti ri ohun ti e ti gbo ohun ti e ti gbagbo ohun ti e ti gbekele kisi ni won ti ri kini won ti gbo kini won ti gbagbo kisi ni
1: eje ki agbadura olorun alaanu adupe lowo yin wo pe e tun wa wa se waju yin loni adupe fun ti e ti se fun wa nipasẹ Jesu Kristi ti o ku fun wa ni ori igi agbelebo a n bebe wi pe lojoojumo bi a ma fi okan imore ati ope han niwaju yin ni oruko Jesu ati pe ki igbesi aye wa ati ohun gbogbo ti a n se ki o fi han wi pe a je eni ti o moore bi a ti wa loni lati keko oro yin a n be yin leekan si wi pe ki e wa ko wa wi pe ki e je ki awon ikoko ti o wa ninu oro yi ki o wa si okan wa ki o si je ohun ti a mo daju loruko Jesu e to wa le ona irere e sanu fun wa pelu e se wa niye lati le ko eko yi ni akoye ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni a n tesiwaju ninu eko wa ni epistele ti Paulu apostele si awon ara Kolose. Loni a n keko ninu Kolose ori kini lati ese ikejila titi de ese ikerinla. Ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun ti o si si wa nipo sinu ijoba ayanfe omo re ninu eni ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese awon ese meta yi ni yo je ipile fun eko ti a fe ko loni bi o ba wo ese kesan si ese kokanla o nso nipa adura gbegba nibi adura gbegba yi ni o ti nso nipa bi a se nbebe lowo lodo olorun fun awon ohun ti a ni nilo ni igbesi aye wa loni ni ese kejila si ese kerinla o nso nipa ti idupe ikoko oro wa yo duro lori awon idi ope isepe ati ope ni awon ti o se pataki ninu adura ti Paul gba fun awon ara Kolose bi awa paapa si ti n keko nipa adura o ye ki a mo we pe awon nkan wonyi je ohun meji ti o se koko ninu adura wa ikini o ye ki a mo we pe o ye ki a ni okan ope si Olorun ikeji ki a si tun fi awon ebe adura wa wa siwaju Olorun bi o ba wo iwe mimo daradara ti o ba si ni imo ti o peye nipa adura gbegba yo yi o wi pe ohun meji wonyi se pataki gege bi apere je ki n toka si ese bibeli bi meji fun ni Filipi ori kerin ese ikefa e ma se aniyan ohun kohun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe e ma fi ibeere yin han fun Olorun. O so fun wa wipe ki a je ki adura wa ki o je pelu ebe ati idupe lapa kan a n bebe a n sipe wipe ki Olorun ki o se ohun kan fun wa ni apa keji a tun dupe lowo Olorun awon ohun ti o ti se fun wa saaju. Ninu Timoti kini ori keji Timoti kini ori keji lati ese ikini nitori naa mo gba yin niyanju o saaju ohun gbogbo pe ki a ma bebe ki a ma gbadura ki a ma sepe ati ki a ma dupe nitori gbogbo eniyan bi o ti n so nipa adura gbegba nipa isepe ati ebe bee le o n so nipa ki a ma dupe ninu adura wa fun gbogbo eniyan. O ye ki a ma fi ope fun Olorun ninu ibanisoro wa bi a ti n soro pelu awon aladugbo tabi awon ojulomo tabi ore wa o ye ki a ma fi okan ope han si Olorun ninu orin ti a n ko yala awon orin egbe kekeke tabi awon orin miran ti a n ko o ye ki a ma dupe lowo Olorun ati